0: Okay, Murudu. Le kae Murudu wa ka? Rona. Mm. Eh.
1: No, abo abo kombisa kuri ku ya hi vona va vona nga ri munhu loyi a nga na mihleketo ya kahle sweswi a nga swi endli tani loko va tirhe a xibedhlele nkarhi wo leha va tirhe na vavabyi lava vo taniya vo hleketelela ku karhi wun'wana na yena i ku sungula ka ku hlangana nhloko a va vuli ku a nga kahle a vo n'wi yimelela e
2: Ivan Vansa in a Tingana. We pull a swim at the amanga heyi ta lava ta ku swi pfulela.
1: No, ni mi twini baba. Ule bona baba. Danke. Hi swo ke mwingiseri wa mina. Ni kombela ku ri hi famba yana swihlongo swa.

0: ni kombela ko hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku xikwembu a xi ku humeleleyini loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la. Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twanyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri xikwembu xi ku pfuna. U khongela. U kombela ku xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetisekeke. Leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina. Moya wa mina tshama exitulwini xa wena. U reyila kumbe ku driver kumbe ku kongomisa miehleketo ya wena eka ntumbuluko lowu xikwembu xi nga ku vekela leswaku u va aka wona. Muyingiseri wa Vision FM, n'wana mhani, bava, kokwani, ni mi kombela hi ku titsongahata loku kulukumba swinene ngopfu. Twanani la, xikwembu xuku. Moya wanga a wu nga ha tshami amunhwini, a wu nga ha tshami hi masiku munhwini. Kutani Yehovha verse 5, Geneza 6 from verse 5. Kutani Yehovha twanani. Eish, my God. Kutani Yehovha a vona leswaku ku biha ka vanhu ku kurile emisaveni. Mi ehleketo hinkwayo ya timbilu ta vona yi kongoma ku biha ntsena hi masiku hinkwawo. Kutani Yehovha a vilela hi leswi a nga vumba vanhu emisaveni, a vaviseka ngopfu embilwini ya yena. Kutani Yehovha a hetelela a ku, ndzi ta lovisa ehenhla ka misava vanhu lava ndzi nga va tumbuluxa kusuka eka munhu ku fika eka swifuwo ni swikokovi tinyanyana ta tilo, hikuva ndza vaviseka, ndza tikeriwa, ni na nhlomulo hi leswi ndzi nga swi endla. Verse 8. Kambe Noa a kuma tintswalo emahlweni ka Yehovha. Xana n'wana mhani, u kuma yini hi mahanyelo na mimpfelelo ya swiendlo leswi u swi vonaka swi humelela emisaveni namuntlha? U vona yini n'wana mhani? U le ku voneni ka yini? U twisisa yini na hi mahanyelo lama vonaka? Vana va dlayiwa, va fayiwa, va khomiwa hi milenge, va fana va bananisiwa na khumbi. Vavanuna va dlayiwa, vavasati va dlayiwa, vatswari va tshikiwa na thyaka va nga dyi nchumu, munhu a karhi a teka mali ya mudende a karhi a dya, vana va hlupheka suka munhu a ya hloma sukela xin'wanani xa yena mapfalo. I vona yini, ku humelela yini kwala misaveni? U dyondza yini hi mhaka leyi xikwembu xi hi vulavulaka? Mi le moyeni ka Vision FM.
1: Ahe,
0: thobela papa.
1: U ya tana, ke vona vuphelo vo staliyo batho. U ya ka mokgwa e re balaleng tsela Modimo mo Genesis. Ka gore bophelo ka motho a bo sa le selo ebile a bo sa tshaba le Modimo ka lebaka la gore re bona ntho nngwe le nngwe e kgona go tsala ka maramapelo a batho. That's why o fitela mo Modimo a jea kgato re na why kidila ntwe ba re ke motho na ka ba ka la hore ntwe ba re ke motho o ya ka nna ke be ke nana re o tota ta server na modimo mara aba sa dira mushumo na ke ba dire ke ba dire tshongo ka ba ka la ntwe mo lengwe mo e bontsha o sena o tola na botlhoko e bontsha o sena bophelo ka ra maphelo a botho e bontsha o kitima moya bo phofolo o le gona ka mara dipelo tsa batho taba ya o wefa modimo ai sale yo ka lebaka la re o ne le ngwe lentswe la modimo mo le re nna motho a sala a dira ka tsela he e ya le re nna mo moyeng wa gae kapa pelo ya gae e yo mo feleletša e malatlhelako ka ena lentswe la modimo fela le nyaka he re nna re kgona gore ke thoba fela mo bukeng ya dikoronei ka gore e botsebotse gore motho a kgona go bona bona bja modimo ke motho a kgona go kgona gore ke thoba a ikokobetša a dula boneng bja modimo a dula maatleng a modimo that's why lentswe la modimo le setšhaba saka se se bitšwago fela ka leina laka e se ka ikokobetša fela nna modimo ke mo ke tlo kgona ka tswela bothoko ka kgona ba pholosa ka kgona ba lwela jale e motho a ile a tsena ka moya ditšhila a kgone o dira o loka o ya ka mokgwa modimo a senya ka ka gona re bona bo motho bo sa le yo o phela bo phoofolo kare bophelo bja motho that's why modimo a re why gore o dirile motho as ba re batho ba they are going to do the right thing o ya ka mokgwa ena a dira ka gona mara ga re wa lebela o bona dilo di jikile mola gore why bele ke ile ka dira ntse ba re ke motho na aone why ke ile ka dira ntse ba re ke motho na because a sa sefa mošomo ko beledišone e ke e bala mona bukoni ya job lentswe la modimo le re ke ene ntse motho a e dirang mo lefatsheng ka kwa ntle ko kwa ye rena bana ba modimo ba re bitsitseng re ile ra kgona go e letšha rata boneo ya modimo bona matho a gago a sa kgona go bona dilo tša modimo e dilo tse di botse ke bona e le tšhila bona so mo pelo ya gago e o ntse o dira ka moko pelo ya yona e o isa moka le ona o a e bonana yare it means the mind of a human being or the mind of that person of any person yo a sa le ona bone be ko boneng ya modimo motho yo o tswitswe taologanyo o phela belo ka powerful that's why Peter mo lore batho ba re hai motho mane o re ba she hari mane hai mono mo nore e she hari it means o phela ga motho a bo sali yo mola o tsene moyo o mongwe mo lo the human being it he need the deliverance he need the power of God he need more anointing of God because bo motho a bo sali yo ma da modimo a kwile ka ra bophelo wa motho that's why ngwe lentswe la modimo le re a ila sa pelo ya motho re motho o na le morero o mo bo mo pelong ya motho a sa ka ono ka boja motho lelo je makongo o tse ka mokana a leng ka ra pelo ya hae a tsebe ke ena monyi o kgona go lua dilo ka moka tsona ka moka tsona a ba a re apara ena monyi a dula ka mara tsona Isaiah 59 e re lo je ba di dirang re a sheisa bona ke modimo a bo sale bophelong bja motho bjale o nyake gore modimo a kgona ka re thusa bophelo a bo sale yo mothanka modimo unless e jesu a ka tsena kara bophelo ba rena batho ka moka bo rena bona botsamaile bja modimo
0: eish my god hai na chava bishop ya mina hai swa chavisa se loko xikwembu xi ku moya wa mina wa suka avanhweni
1: ehe
0: hikuva hikuva mehle
1: that's why e modimo a re moya wa ka o to tuwa vathoni number one e ri lata mola bukuni ya varoma chapter 1 modimo o ri o give motho gongwe ke to fitela ka molesa aya alright ge modimo a tlola motho a ya okay e le gore moya wa modimo o kgona o tšhikatšhika mo rena wa kgona go ka re tshireletša mo rena rena a re kgone o kitima rali ya botse mara o na le molo gore modimo o ile a botsa batho a ba kgala a re ntwe a yo right ntwe a yo right wa fitela molo o ngwe modimo a re nna batho keto motho nna ke ya mo lesa a ya motho e motho a ile a leswa ke modimo o thoma o tsena ka moyo mongwe wa botlhanya o mongwe le o mongwe o le gore o kgona go bereka mo mothong e re ana mola mo maroma chapter 1:6 from vs6 e ya ba mantswe a mangwe a gore motho re bona ebile batho ba thoma o ka ba motho ongwe a thoma go changa a ba a tloela mošomo o e le monna a ba sta a duma monna ka monna mosadi a duma mosadi ka mosadi gona moo jale tsa sere batho bao moya wa modimo o tuile mo bona moya wa modimo a o sa operator a o sena selo motho o re ba motho fela mo motho ka re o phela is this my mind mo o pola o ka rabo hlaa hanya because the glory le moya modimo o du sitwe mola ona engele le moya modimo o bona re re do bona batho ba kona o tama ha botsu ya ka mokgwa maleba because moya modimo o du sitwe mo bona di ka fora bona batho ba di antse mo leng ba irata iri ke to ba lesa batho ba ya batho ba tsoma ipelela ka mokgwa pila ka ona ya ra the grace ya modimo a iyo mo bathong batho ba no go tsela bantsi o sina mo ha wa modimo.
0: Okay, sa mafelelo moruti as modimo a ile a re mo pilong ya ka ke na ba biseka hi lessons nga swi endla ku va ni vumbe munhu loyi ni n'wi endle ku a hlayiwa xikarhi ka vanhu lava hanyaka na va biseka leswi swi vula yini bava swi vula ku va kona vavasati lava va vavisekaka hikuva va tipfukume va pfumela ku tekiwa hi vavanuna vo karhi naswona va kona vavanuna lava vavisekaka va ku exi hamba a ni tekela yini loko nkarhi un'wana ni yo teka manimani that's why aza a hetelela a tleketa ku tlhelela amarhumbini a ni ya kwini le maxangu lama ni ri na wona ka nsati wo sungula swantshwa maxangu lama ni ri na wona loko ni nga ri na nsati a swantshwa na vaviseka ku va ni velekiwile misava swa endleka munhu a fika tisola ke
1: 100% muruti va ke tsola ene ibile i bontsha ka re batho bantsi yone kae e re a lebelela o bontsha gore ba ke tsola bobedi bja bo bona ba dutse ka go kgotelelana ebile a o sena lerato a o sena bophelo mmogo a o sena bokaone for example ona bja je muruti e nna elepsona je re re kere yes ba ona batho ba ba bjalo ba e le gore ba ke tshola ka tsela yaneo number one e nkabe le gore o ya kgonala moruti bjalo ka batho ba e le gore re ya dikgethoni ka mara lenyalo a kere and then after 5 years ka se botsa gore hei o ka re mosadi wa nka ka vota yo mongwe ka se tole ke sa kgona go votela yo ka votela yo mongwe ba bangwe ba bjalo gore e nkebe le gore wa kgonela mosadi wa ke nkebele gore ke party e nngwe ke be ke o changea ka ka gea ESF ke be o mo changea ka ka gea ANC oba ba bangwe ba ba katsa gore yo mo voutela o mo chie nna ke sa monyaka ba re mo goja mollo a se mokwadipale ke ya orago mollo jena ke le bona le yampabela se bjalo ba ke tshola ba bangata ba nna le basadi ba ke tshola ga o tsena bophelo a ba satefelwa ke selo dilo di changee a bile a o sa re fetsone le ka baka la umphile bana ke so rena dito ke tla dira
0: ka so sa mafelelo moruti le ka reng go motho yo le yena a tshwana go le modimo mo a duji wona na bjale wa bilaela moyeni wa hae gore ingi o direhile gore ke tsena sekolo ni nga tsutsumelangi vukati hi ku la ni nga kona na tisola ku va ni tshike xikolo hi ku va ni tekane ni kumbe ni yenge hi wanuna loyi kumbe ni yenge hi wansati loyi na tisola ni twa ku vava mani mi nga ku yini aka yena ku a nga tisoli a za a huma aka alignment ya vutomi a huma ka timing ya vutomi what can you say my bishop
1: ke lebelete o ya ka nna ka lebaka ra gore dilo di setse di direile all right a romele mola Genesis chapter 1 bibele e re ntho nngwe le nngwe e be e sena format e be e sena shape ebene e sa bonale e ne e sena selo re sa kgone ka e tlhatlha but e le moya modimo o le kwa godimo so ka mantsi a mangwe rena we have the power then from our own tongue to change the situation mada abulelo amodimo amolomo waka nna I can prophesy lelo re o ka re nka ra ditshipi lelo re nka ra sekemo se sebe so nna ka babara se ha wena profeta ka molomo wao Isaiah and Ezekiel 47 Ezekiel 37 e re wena profeta marabo a change a kgono ka bana bophelo fela e moya wa modimo o ka kgona go ema godimo a marapo a to boela ntho nngwe le nngwe e nyako phela e wena o ka ezuke meseje gore marapo ga e re ntho nngwe le nngwe e nyako tagana e wena o ka fela o ka apara moya wa modimo wa porofeta ka leina la morena jesu maemo ka moka ona a nyako boela ntho nngwe le nngwe e kgonwa ke moya wa modimo fela ga ona ngake e tlo kgona seemo sa seo ga ona tabe e tlo kgona seemo ka keo ga ona boporofeta be kwa kgona dintsheo fela only the spirit of God with you prophesy kai lo na di chilling tsung la modimo di lo tsajo ri nyo kodie ya kala ba kala ri ri filo mata authority ya o khona chencha chemo ga mka yona e ri ba di filo modimo wa di or le na le na le mata especially those lo ba di metse di na marana jesus or na le mata le zo go tsaba la isubwa ka mo ngana le wena tsaba yo wela kwa I do wela ka ra metsi I sole tsa bonala nya ya ba bophelo ka moka ra ke tsara sube ngwa ra re ka lina ma tshose ya kai kai yo ga ri tsaba je lo ona ka mara pelo tsha rena re ka le suba ka moka tsona tsha kwa ni tsaba ka moka tsona je di ri di hore na re le lebelela o ka re I mean re ka tsama ka moka tsona monna ya no o mo cheri o bona na o ka re ke motho antu o nyetse ke phofolo Mustadia no Mujeri, Uru Mujerimutu, and two Jerry Python, Giona Vinchagaru, two, Telepicaramutu, even on a Rochara, Mudimuki and Agassimini Yagare, Agaragarasima, so we just prophesy by the Spirit of God, you're going to overcome all the situations, as I'm saying, Elina Lamaranaches.
0: Incom, Baba, can say.
1: Thank you, Murphy.
0: Thank you. Bakulukomba, Shikwemushirin Zavilela. Hikuva ndzi endle munhu ndza vilela a va kona vanhu kwala misaveni xana lava nge na vaviseka ku va ni nghene aka vukati lebyi na vaviseka ku va ni teke munhu loyi ni ya n'wi hoxa ntirhweni na vaviseka ni teke timali ta mina ni pfuna vamakwenu wa mina ni endla hinkwaswo namuntlha vamakwenu a va na mhaka na mina a hi ye va ka hina na Vision FM le moyeni hi pfukile minjhani n'wina
2: Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La Ilegana.

0: Hesoso ke muyingiseri wa mina lowo randzeka. Marito la movava marito ya tingana. Imati yo hisa etimintswini ta murhandziwa wa wena. Marito ya tingana. Marito ya ku komba ku hlundzuka. Yani mavulavulaka hi ku hlundzuka. Imathaka, imanyala na ku borisa mihleketo ya loyi a nga na mikateko ya wena. Hambiloko nuna wa wena a nga va a ku endlele swin'wana swo biha leswi vaviseke moya wa wena. Ku na swimbirhi swinharhu a nga swi endla aka wena i ku nyike xivongo, i ku nyike evana, i ku nyike muti. Xana ke hikwalaho ka yini loko mi ndleriwa swo vava hi vanuna va n'wina, hi vasati va n'wina, hi vatswari va n'wina, mi rivala leswinene mi nga endleriwa swona hi vona ke? Tintswalo ti tlhela ti kota ku futi ti ya ti ya endla ku ambilwini ya loyi a vavisekile. Tintswalo ku titsongahata ku papa marito lama ni nga ma vulavula aka n'wina na swi vona ku a ma kahle. Awa man, swi endla ku mi tlhela mi ya tsaleka hi vuntshwa endzeni ka mbilu ya nuna n'wina, mi ya tsaleka hi vuntshwa embilwini ya nsati wa n'wina. A vona mi tlhela a vona a tlha a kota ku pfula mavoko, a kota ku mi khoma, a mi tlakula, a mi vona mi ri wansati, a mi vona mi ri wanuna, a mi vona mi ri n'wana la fanaku hi ku katekisiwa. Marito ya vuxungu, marito ya vuxungu, marito lama humaka endzeni ka ku hlundzuka. Oh my God, endzeni ka ku vaviseka i hamele leyi tsekatsekisaka hambi ku ri na foundation yi faya khumbi. Hikokwalaho loko tilo ri duma vanhu va chava, loko ri baleka tiyindlu ta tsekatseka. Loko moya wu ba mani wa mina, moya loko wu ba wu hahlula mazenge, loko xihangu xi ta xi faya ti-tiles, xi phata timovha, xi dlaya swifuwo, xi dlaya tinyanyana, xi onha swilo swo tala. Ku kwata ka munhu i xihangu. Ku miyelelana ka vanhu emutini va nga hlamulani. Ha swa ku a va le ku hlamulaneni kambe wun'wana i busy u le ku kaneleni, u le ku vavulavuleni, i na timhaka, i na huvo na mimoya leyo biha hala ndzenindzeni ka mbilu ya yena. Mona, i nkova wa swirilo. Mona, i nkhulukiso wa leswi bavaka, leswi fehlelaka miehleketo. Ku miyeleriwa hi nsati wa wena, ku va nsati wa wena a nga hlamuli foni ya wena, ku va nsati wa wena a nga cheki nchumu hi swa wena, ku va nuna wa wena a nga cheki nchumu hi wena, ku va nuna wa wena a nga vulavuli nchumu hi wena, ku va n'wana wa wena a yingisa vanhu va le handle, a va lululama le handle, mara aka wena mutswari a nga ri na mhaka na wena. I nhlomulo ni tlhari endzeni ka mbilu ya mutswari. Yehovha a ku ndza vaviseka, ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu. Ndza vaviseka hikuva ndzi endlile munhu emisaveni. Kutani mina Yehovha Xikwembu ndzi ta herisa hinkwaswo aninga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola a ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni ni xanisiwa hi ndlela leyi mino a ni ya kwini
1: ntiyiso lero xikwembu loko xi hi endla a xi hi endlela ni ta ku hi ta va hi ri mahlonga ya maxangu xi hi endlele timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xi gandela se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi tinyikelele ku va mahlonga a hi tinyikelelanga ku va hi va vana va xikwembu
0: o swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi tinyikelele ku va mahlonga hi tinyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelelatlela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona
1: ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa mara hi nga kota ku hlula loko ho hundzulukela ka xikwembu minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka xikwembu a ku xikwembu ndzi hundzulukela eka wena ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhela ka wena ndzi kuma rifuwo leri xikwembu wena u nga ni hi lero xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona lero xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo ya yena hi wona ma hi hambanisaka na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhi na xikwembu mintirho ya yena hi yona yi susaka ku naveleni ka mbilu ya xi lero ku navela ka mbilu ya xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xi gandela hi tshama vukonini bya xona
0: so mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa a nga va nsati wa mina a nga va nuna wa mina a nga va vana wa mina loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa swa ni boha ni ta titwa swi ni boha na
1: a swi bohi papa loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa mikateko yi huma andzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula ku hava mbilu na moya ni leswi nga rhizaka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough makateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wana wani liya mindzukani hinkwayo leyi nga henhla ka vutomi bya hina loko Yokoba a byela vana vena a ku lata va katekisa a lava ku
0: tsuvulaisaka
1: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzukani ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri fuka
0: Okay man ni lava ku ni kombela ku mi rheyila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana laha ni kombela hi twana na leswi swi vula ku Isewu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka aku ninge ku katekisi ni ri the way ninga xisona ini vavise ngopfu avutongweni bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyile moya wa mehe u tsaka ni ta rivala maxangu lama nga niniki ndlela wona ni ta kota ku ku katekisa so ku ya hi n'wina ka tileswi a mhaka leyi miri yini aka wanuna laa nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi
1: my god
0: miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka miri yini aka xin'wana lexi nga tlela amimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambini miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile mi xi byela yini mhani sweswi ni kombela marito yo koma swinene
1: papa i ndzhukani lowu ku kuma mahlweni ka xikwembu hikuva lero wuhlonga vudyoho lebyi hileswo veri n'hweti yi fela tinyaweni lero kuma ku hlonga ri ya fela loko loko ni hanya vuhlonga ni ta fela avuhlongeni avudyoheni bya mina bya vuhlonga i khombo lerikulu kuma i tingana letikulukumba hi swona swi khomisaku xikwembu tingana hi swona swi endlaku xikwembu xi nga koti ku va xi hi langutisa loko xi hi langutisa mbilu ya xona na mahlo ya xona ma huma ngati mhaka yikulukumba i ku va hi cinca hi hundzukela eka xikwembu hi fanele hi khongelela vana va hina hi khongelela vapapa hina hi tikhongelela tani vamhani
0: okay mani hi nga se vakhongela hi nga se khongela ni lava kuma a ni lava point yin'wanyana laha I ncini lexi i sewu a fane a ya xi endla ku kota ku basisiwa a ta kota ku kuma mikateko ka papa wa yena i ku endla vuhloti ha swona
1: i ku endla vuhloti papa hi swona
0: se swi vula ku ri i fane a ya hlota xilo lexi nga ta tsakisa tata wa yena lexi nga ta endla ku tata wa yena a hanya kahle ku a ta kota ku n'wi nyika mikateko
1: yes
0: vulavula nkulukumba loyi a lava ku pfuleka mbilwini ya yena ne ku a ta kota ku katekisa n'wana wa yena se n'wana wa yena a ya hlwela a vuya a kuma se mikateko yi herile se i mahanyelo wahi lawa mi nga tsundzuxaka n'wana loyi sweswi a nga tlela tindhawini ta yena mahanyelo lama a nga ri ki kona a dyisaka vatswari va yena mbiti wanuna loyi a dyisaka ndyangu wa yena mbitsi na vana va yena mbitsi mhani loyi a dyisaka nuna wa yena mbitsi mara i langutele ku yena rifuwo ra kona a ri kuma loko nuna loyi a file kumbe loko nsati loyi a file kumbe ku fe wun'wani a ta kota ku kuma mali ya vhilwa
1: i ku va munhu a cinca leswi a swi hanyaku swi hundzuka gandzele ra risuna eka vatswari va yena loko kuma ku Isaka loko a ya a hlota papa yena a lava gandzele ra risuna leri nga ta ri ya tlhotlha mikateko leyi nga ndzeni ka yena yi huma yinela ehenhla ka yena se na vana va hina va fanele va lava magandzele ya risuna ma tlhotlha endzeni ka timbilu ta yena va hanya leswi swi nga ta ninginisa leswi xikwembu xi nga va khomela swona xi nga swi veka ndzeni ka timbilu ta hina so swi kota ku hundzuka mikateko endzeni ka vutomi bya hina n'wansati u fanele a hanya vutomi bya kahle leswi nga ta hundzuka gandzele ra risuna endzeni ka mbilu yena swi ya tlhotlha rirhandzu leri nga tumbela ri kota ku humela handle ri kota ku nela ehenhla ka yena ka vutomi bya yena
0: okay ma mi siye point yin'we mani mi siye point lani mi vonani a mi fanele nkarhi wun'wana mari lama mi nga ha ku heta hi wona ku ri wansati u fanele a hanya mahanyelo lama nga ta tlhontlha ku nuna wa yena a tikuma a n'wi namarhela kumbe wansati loyi wanuna loyi a hanya mahanyelo awu mani mani lama nga ta tlhontlha n'wanuna wa yena nsati wa yena vanhu lavambirhi va kota ku katekisana hi rirhandzu mara loko va na wun'we wa nuna kumbe wansati kumbe n'wana a hanya swin'wana mara a expecta ku lavaya hi nkani wa marahani a va n'wi nyike mikateko u kuma mikateko yi n'wi hundzile a ni lava ku mi vula sweswo a mi fanele mi swi vurini mi lo tsutsuma ni khensi ngopfu swinene mani
1: u khensa mina papa ni khensa mudyondzisiwa ku akiwa xikwembu xi mi pfuni papa hi khensa ku va mi ya tlhotlha ku ya mi ya humesa rirhandzu leri nga tumbela ndzeni ka timbilu ta vanhu ka hina
0: amen
1: ku ya mi ya kukula
0: amen
1: ku ya mi ya kukula mindzhukani leyi hi tsandzisaka leswaku xikwembu xi kota ku hi langutisa namuhla ku mindyangu yena yi tsandzeka ku languteka vana va hina va tsandzeka ku languteka hi tsandzeka ku hanya swona hikwalaho ka ku va hi bihile hi khensa ku xikwembu xi mi nyike matimba ya ku ya tsema ti-chain ya ku ya hi tshuxa ya ku tshuxa tintambu leti nga boha evuton'wini bya hina ti nga hi boha leswaku hi nga koti ku ya humelela mahlweni ka xikwembu hi lava basini na mindyangu ya hina hi nga koti ku hundzuka
0: tifoni hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wena u ri yini kombela ku hi kota ku chuna la xikwembu xi ri oh my god na vaviseka hikuva ni endle munhu xana munhu loyi a nga vaviseka wa swi kota ku chulula mikateko ya yena aka munhu loyi a nga n'wi vavisa xana u langutele ku vona leswi i nga hlonipheki nuna wa wena i nga hlonipheki vatswari va wena i nga hlonipheki nsati wa wena i ngo vulavula hi ku rhandza u nga ndleki nchumu u langutele ku vona nsati wa wena a ku endlela yini kumbe nuna wa wena ku endlela yini ni kombela ku teka riqingho leri mi dyondza yini la ka mhaka leyi va ka yini i ntsini swi hi divekaku Vision FM le moyeni ahe
2: Mandlakazi Bekwani na le kanwa jahe u le kaya ra xitiji
3: 88.5
2: hi le kaya
3: eka nkarhi lowu ni xeweta vahaxi kwala xitichini xa Vision FM vahlanganyisi mfundhisi Malisa na mixeweta mukhomi wa xivono mina Bishop mfundhisi Malungani na mixeweta hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste teka nkarhi lowuwani ni ku hi mina mfundhisi Nukeri Joseph kusuka kwala ka Don ku nga Disciples of All Nations kwala ka Jopi eka N'wamitwa ya famba swin'we ni namuntlha ni mpundzu kwala ka nongonoko wa ku vurhongo a byi hakeli a hi pfukeni hi ti tirhela ni pfumeleleni ni khongela hi ta ya hlaya rito ra Xikwembu tatana Xikwembu xa matimba cancer hi tintswalo leti hi pfuxeke na namuntlha loko Xikwembu xa matimba cancer n'wini wa nga Xikwembu loko mi hi pfuxile leswaku n'wini wa nga hi ta tshunelela eka n'wina ta eka n'wina na mpundzu wa namuntlha halava n'wina ku kotisiwa kombela ku pfuniwa hi rito ra n'wina ku ya twisisa ku rhandza ka n'wina hi vito ra Yesu Kreste vamakwenu inkomu ni khensa swinene ni pfumeleleni ni ya hlaya rito ra Xikwembu namuntlha ni mpundzu eka buku ya hlavutelo chapter 2 ni ta hlaya verse 18-19 ku ya fika eka 20 kumbe ku ya fika aka 21 yi hlayeka hi ndlele leyi marito ya n'wana wa Xikwembu loyi a nga ni mahlo lama fanaka ni malangavi ya ndzilo loyi mikondzo ya yena yi fanaka ni koporo yi vangamisiwaka hi lawa ndzi tiva mitirho ya wena rirhandzu ra wena ni ku tshembeka ka wena ni migingiriko ya wena ni ku tiyisela ka wena ni leswaku mitirho ya wena ya sweswi yi tlula leyo sungula kambe ku na leswi u ndzi vilerisaka ha xona hileswaku u tshika Yezabele wansati loyi a tivulaka muprofeta a ya emahlweni ni mitirho ya yena kasi u kucetela ni ku hambukisa malandza ya mina ku endla vuoswi ni ku dya swakudya leswi humeseriweke Swikwembu swa hava inkomu vamakwenu laha hi nga hlaya kona rito ra Xikwembu ri hi byela kahle ri vulavula hi hosi Yesu Kreste ri n'wi hlamusela hi leswi a nga xiswona leti a ti hlamusela hi swona eka kereke ya Tiyatira ni lava ku ya yiva marito lama ange ndzi tiva mitirho ya wena rirhandzu ra wena ni ku tshembeka ka wena ni migingiriko ya wena ni ku tiyisela ka wena ni leswaku mitirho ya wena ya sweswi yi tlula leyo sungula vamakwenu hi karhi hi pfuka evurhongweni ka ha ri mpundzu a hi swi tiveni ku na hosi ya hina ku nga hosi Yesu Kreste loyi lani a tivisaka kereke leswaku u tiva mitirho ya hina loko hi karhi hi tirha hi gingirika a hi swi tiveni ku na loyi a langutaka mitirho ya hina a hi tirheni hi karhi hi swi tiva leswaku ku na loyi hi va ku na vutihlamuleri eka yena ende hi nga ta va na vutihlamuleri ku ya fika eku heteleleni kambe laniwani a ku ni kavanyisiwa kumbe ku vilerisiwa hileswaku u tshika wansati loyi a tivulaka muprofeta kasi kucetela ku hambukisa malandza ya Xikwembu hi ku va endla vaoswi na ku va dyisa swakudya leswi humeseriwaka Swikwembu swa hava vamakwenu ni yima ni ta hi rito ra Xikwembu na namuntlha ni mpundzu leswaku loko ku ri na vurhongo bya ntiyiso i vurhongo lebyi byi kumekaka eka vanhu lava tlelaka marhamatihlo ya pfulekile Xana ni nga va ni vula yini? Ni vula hi ku pfumelela swilo leswi a hi fanele hi pfula matihlo hi swi alela eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana. Vamakwenu wa mina, hi hanya eka nkarhi lowu hi kumaka na le ndzeni ka kereke hi tsakisaka swilo swa misava, hi tsakisaka mimoya ya spiriti xo fana na lexi va xi vulaka ku nga moya wa Jezabele wa vuosi na ku tsakisa swikwembu swa hava. Rito ra Xikwembu ri hi veka erivaleni hi nga ka hi nga gandzeli Xikwembu hi karhi hi gandzela swilo swa misava. Ni vula ni karhi ni lava ku ya hlohletela leswaku lava va hlawulaka ku famba na Xikwembu a va hlawule Xikwembu ntsena. Eka mitirho hinkwayo leyi hi tirhaka, Yeso Kreste a khumbeka, a khumba hi kereke ya tiyatira la. A ku mi pfumelela na mimoya leya wansati loyi wa muosi loyi a ti endlaka muprofeta kasi wa hemba. Ni na rito loko hi karhi hi pfuka hi karhi hi kongoma hi gingirika migingiriko leyi hi gingirikelekaka ngopfungopfu hi tirhelaka hosi. A hi voneni leswaku hi nga tirhi hi karhi hi tsakisa swikwembu swa hava, hi karhi hi tsakisa mimoya ya vuosi leyi nghenaka na le ndzeni ka tikereke. Ni lava ku ya yima namuntlha ni vulavula na munhu un'wana na un'wana leswaku a hi tivoneleni, hikuva hi tikuma hi karhi hi pfumelela mimoya leyi Yeso Kreste a nga yi laveki. Namuntlha endzeni ka kereke munhu wa yima a endla na ntirho wa Xikwembu a nga mbalanga. Nga va mana munhu a mbarile mara swimbalo i xa ku tifenengeta, mara swi vona ku i mbarile mara a ku fenengeteka nchumu. Hikokwalaho ni lava ku ya hlohletela namuntlha hi rito ra Xikwembu leswaku a yeneni hi ya lunghisa kereke. Laniwani loko rito ra Xikwembu ri ya emahlweni ri ri yingisani leswi moya wu byelaka tikereke. Hi yima namuntlha hi ri kwala hi kereke ya kwala ka Vision FM leyi yi khumbaka munhu un'wana na un'wanyani. Ni lava ku ya hlohletela leswaku loko hi karhi hi pfuka a hi pfukeni eka vurhongo lebyi hi khuzelaka na loko matihlo ya hina ya pfulekile. A yeneni hi ya tirha hi gingirika mitirho ya hina hi lunghisa vutomi lebyi hi nga le ka byona namuntlha epatwini, ekerekeni na hinkwako. Loko hi vona swilo swi nga ha basangi ku ri na mimoya yo ka yi nga ri kahle, a yeneni hi ya pfuka hi gingirika hi pfuxa ntirho wa Xikwembu leswaku na hina a ta kota ku hi pfuxa hi nkarhi lowu hi nga ta lava ku pfuxiwa. Vamakwenu wa mina, i rito leri namuntlha ni khomeke rona ni lavaka ku ya ri phamela ehenhleni ka munhu un'wana na un'wana leswaku a hi rhwaleni vutihlamuleri. I ri kereke leyiwani a khumbekaka hi yona, i vona ku tiyisela, i vona mitirho hinkwayo leyi tirhiweke ku tlula leyo sungula, mara ku na lexi xi n'wi vilerisaka ku pfumelela leswi swi nga swa mimoya yo ka yi nga ri ya Xikwembu swi tirha vuprofeta bya mavunwa magandzelo ya Swikwembu swa hava. Rito ra Xikwembu ri vula tano, ende rito ra Xikwembu a ri hlanganyisiwi na Swikwembu swa hava na mimoya hinkwayo leyo biha. Hikokwalaho eka siku ra namuntlha vamakwerhu, ni pfumeleleni ni ya mi tsundzuxa leswaku a hi yeneni hi ya cinca. Hi ku laniwani rito ra Xikwembu loko ri yi hlaya ku ya emahlweni yi ri ndzi n'wi nyikile nkarhi ka verse 21 leswaku a hundzuka kambe wa ala ku hundzuka a tshika vuosi bya yena. Vona ndzi ta n'wi etlerisa ehansi hi vuvabyi kutani lava endlaka vuosi na yena ndzi ta va vangela maxangu lamakulu ehandle ka loko va nga hundzuka va tshika ku endla leswi va swi endlaka. Vamakwenu, i rito ra Xikwembu leri a hi famba eka rona namuntlha. A hi swi tiveni loko rito ra Xikwembu ri ta a hi ri pfumeleleni ri tirha. Hi vulavurile hi rona leswaku loko rito ri ta ri ri hi nga nonon'wi hi fana na vakokwani va hina kambe a hi hundzukeni. Khongotela leswaku a hi cinceni hinkwenu ka hina, a hi pfukeni evurhongweni lebyi byi tikombaka ingaku hi xalamukile mara hi karhi hi khuzeherile ku fikelela na laha hi nga ha koteki ku chava na ku hlonipha ntirho wa Xikwembu. A hi pfukeni hi gingirika hi karhi hi tirha. Loko ku ri na ntirho lowukulukumba lowu ni wu hlohletelaka hi wolowo wa ku tirhela hosi, a hi pfukeni hinkwenu hi tirhela Xikwembu. Pfumela leswaku rito leri ri ta hi fikelela ri hi khumba timbilu leswaku timbilu ta hina ti olova ku ya cinca na ku hundzuka. A hi khongeleni. Tatana Xikwembu xa matimba ya khensa, rito ra n'wina mi vulavurile na hina na namuntlha eka buku ya n'wina ya hlavutelo hosi Yeso Kreste loko mi hi tsundzuxa hi ku khumbeka hi miri wa n'wina ku nga kereke ya n'wina. Pfuneni Xikwembu xa matimba.

0: Yes, ni kombela ku pfuxa vhaxa vaka vision hinkwavo ni pfuxa na n'wina sweswi mi nga ku haxeni. Ni kombela ku pfuxa lava va landzelaka. Mandozi kwale molweni, Mani Boy 7, Mani Kayla, Mani Burisa, Mani December, Mani Mavasa, na kokwani Pastor Selina, na kokwani Nghena. Ni ri hlayisekani, pfukani, pfukani, pfukani, pfukani, mani wa madlo wa va mi rhandzi hinkwenu va akateki va ka mapayeni, ahee.
1: Xeni n'wana mhakaro, ni kombela ku va pfuxa. Lava vabyaku hinkwavo a va holi ka mavabyi va va nga na vona. Ni ya pfuxa mhani Burisa ka mapayeni, mhani Kayla, mhani Boy 7 ndzhaku le ka mapayeni. Na mhani wa mina va ka Mukasi, n'wana kopi ya ni ri pfukani. Ni ya ni ya pfuxa kokwana ku hamukwama xikotirini xa le henhla, la mhani ma fanele kwale xikotirini xa le henhla. Ni ya pfuxa Bajo Kubani le ka miswana leyi. Ni ya pfuxa na ri kakara wo bava na marhanga ya rona lexi vulani ni ri a va pfuki. Ni ya pfuxa na Bava Khosa Nzamani kwale ni nga a va pfuki kwale va nga kona. Ni ya pfuxa na mhani Miluva ka Mphambu. Ni pfuxa na kokwani Nghena la Risinga na mhani Khoso ni ri pfukani. Lava va pfuxaka mhani December ri ku aka Mhavalani. Ni ya pfuxa na swa N'wamunyu mhani Mahumani le ka Gawula leyi. Va pfuxe mhani December ri ku aka Mhavalani. Ahee, ni haxi wa mina.
2: N'wana mhani Sara, hoyi ni ku lava nga xibedhlele lava twaka ku vava swikhongelo swa vafundhisa swi va fikeli. Tatani Bakhani a mayimele ve le ka Gongongo a va pfuki. Boti Phineas Mboweni ka Mugejwani ka Mbokota a va pfuki. Kokwani wa Amu ve le ka Ngove, ni hetisela hi mhani Maluleke a Mavele na mhani a Xihlovo. A va ri na mhani Rozobyani ka Nkuzani. Danke n'wana mhani Sara.
3: Eya, n'wana mhani Sara mi pfukile xichanana, hi pfukile. A va pfuki lava nga swibedhlele, va hola va vuyela mindyangu ya vona. Na lava nga majele a va vuyeli mindyangu ya vona, ya vanhu lava va tirhela swigwevo swa vona swi fika makumu. Ni ta ni ta kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Kokwani Nghena n'wana mhani ka Nkomo pfukani. Va mhani va kurisa rixaka hinkwavo, va mhani va paluxa hinkwavo. Ni ngo pfuketela ni hinkwenu, ni nge mi hlayi hi mavito hi ku mi tele. Ta ni ta pfuxa kokwani wa Amu ka Ngove. Ta ni ta pfuxa mhani Mafanele masevo wa mina. Ta ni ta pfuxa na kokwani wa Mamaza a 14A. Ta ni ta pfuxa kokwani Khumalo a 14A. Ta ni ta pfuxa mhani kokwani Mdala a kasi ya ndhani. Ni ngo pfuketelani vana va kokwani. Hosi ya ni ta muni musa a yi mi hlayisi hinkwerhu. Hlayisekani ehosini. Amen na kokwani Nghena swi nga view. Amen. Kokwani Makwamule a yeneni mhana mina.
4: Avuxeni, avuxeni wa xumi la xiticini. Mina ni rhandza ku anavelela lava nga ku vabyeni eswibedhlele ku Xikwembu xi va katekisa va hola, lava nga majele. Van'wani va khomiwa va ri hava nandzu, Xikwembu xi va twelisiwa na va huma. Lava nga mapatwini namuntlha i mphesamphesa yi kulukumba ngopfu. Tilo a ri wihi xiviri. Ri ta teka control malo kwetsima a wu rheli hi woxe ka movha hinkwayo na lava fambaka hi milenge. Ni ya rhandza ku pfuxa mhani Nghena Risinga View pfukani mhani wa mina mi nga leswi mi nga duma hi swona. Ni pfuxa miharivo wa mina Hand Ladies a Risinga View pfukani mi ya dyondzisa vana va n'wina lava mi nga nyikiwa vona ku va dyondzisa. Ni ya pfuxa mhani Trina Kwinika a ti-F. Pfukani mi nga leswi mi nga duma hi swona. Ni pfuxa mhani Lucy Xivambu ku le ti-F nakambe. Pfukani mhani Lucy mi nga leswi mi nga duma hi swona swo rhunga. Ni pfuxa wo hetelela ku nga mhani Silia Mabundala ka Ngove. Pfukani mhani mi nga swa n'wina. A va pfuxa hi muduli mhani Rikhodzela ka Ngove.
5: Hi pfuleleni rivanteni, hina hi lava ku nghena n'wana mhani Saromu. Hi navelela vanhu hinkwavo lava vabyaka, Yehovha tshambulo tivoko ra yena a va horisa. Mo hi va pfuxa ka va pfuka va titirhelo. Mo ni sungula hi vahahani wa swihlangi swa mina laha. Va kona mhani Rikhotso kusuka le Giyani a Mountain View. Va kona mhani Dorine N'wakhalanga kusuka le 14A. Va kona mhani Mafanele ka Jilongo phela i n'wabaloyi na vona lava. even ya ni ya pusha mani mabasa kwa le gian section A I man Joyce kokwa wa goveka ati A mani Rivombo aka Jim Galalume iba masebe lava mana xikhongelela wa jaha na vona iba masebe lava mani Woman Fish a groundini na nwana pfukani kokwa wa dakalo na nwana pfukani mani meheva amsinyeni yo pfumala matomani pfukani kokwani kwa mukwamu pfukani ya lwela xidlodlo kuna kokwani mdavula mani swi tiko kwa mdavula va tshama kwini ni va rhandza njhani kokwani lavawani kokwani wa ku rhandza ku khongela na nwana pfukani hambi mi le ka dumela ke pfukani miya miya ni pfuxela na kokwa wa mina huma na mina kokwani dumela la ka maxopani la ka dumela la na nwana pfukani kokwani nhlongwane ma swi tiva ku hi mugivele ya hlangana kwihi pfukani ni ku marikhotso la ka ngove pfukani na n'wina mani mavundza hi mina ka ngove na n'wina a ni misindhaku mani Grace Makamu mi ri kwala ka ngove na n'wina pfukani mana masingita ka mangove na n'wina pfukani mana khavisa ka ngove na n'wina pfukani mo ni hetelela hi ku ya pfuxa mani na kokwani nghena a ri singa view hi vapapa va taku ni va siyini bojo gift kubayi pfukani baba khaniya Phineas Mayimele va karhi va kume nga byeli munhu pfukani kalaxaka W Manganyi na n'wina pfukani ni pfuxa na bava ri Khosa i Mzamani Khosa lavawani va ri le ka Jilongo yo braya mina bradzonsa xikweni pfukani ivi ni pfuxa na ba mahori na vona vapfuki va ta hi haxela nongonoko ku pfuka na n'wina n'wana mhansara ku pfuka na nsuku wa magolidi ku pfuka na mhani n'wa holela ku pfuka na chopa ya hi nga ku ni mi hetini na jara vahlengwe a babangu na n'wina pfukani mi ta hi haxela sink yourself ni pfuxa vayingiseri hinkwavo na vaseketeri hinkwavo va palusha na kurisa rixaka valavi hinkwavo va pfuxiwa hi mhana xihloko swika kuva tikweni ra le kule Efras mon pfala ri vanti ni huma ni ku gandla
6: mansari minjhani ngope ku ka pfuxa xo sungula ni ntsa ku pfuxa mhana mina mivisungoveni wa mutlakazi tlhela ni pfuxa sweswo mina trori xikwembu wa mutlakazi ni ya pfuxa mhani Billy na vaka Mtsenga ni lava a vapfuki tlhela ni ya pfuxa kokwani Ernest Ntsenga ni lava pfuki na vona navetela vavabyi hinkwaswo nge le xibedhlele ni lava holi na vona ni nga ni va na mhani mayimele kwala ka mutlakazi na mhana xihlovo ni lava pfuki vanhu va le tikweni le France swina ni xikwini ra pavement ri mina
1: ana mhansara hi pfukini ni pfukini na okay kombela ku va pfuxo hi pfuxa jo gift ku bayi ni ri a va pfuki ni pfuxa ri kaka ro bava ri bava na marhanga ya rona ni ku a va pfuki kwale gwangwangwa ivi ni pfuxa na mhani Yehovha kwale amisinyeni yo pfumala matomani ku pfukani mhani Yehovha ni pfuxa na kokwani kwankwamu na vona ni ku a va pfuki kokwa wa nga lava a va pfuki mhani Maria a huleni le ka bode leyi a va pfuki ivi ni pfuxa na mhana mhana xihlovo a tikweri le France leyi va maseve pfukani ri xiyile ni ta cheleta mabulomu ivi ni pfuxa na mhani ndhawu la ku tsaka hikwala ka Siphinyana ku pfukani ni nga rivali na tukulu ya hosi a papa xilo vanhu va fana na vona ni va rivali pfukani ri xiyini ivi ni hetelela hi ku pfuxa kokwa wa Mbali ha Masral ni ku pfukani ri xiyini na n'wina ivi ni ya pfuxa kokwa wa Ngalava na n'wina pfukani
7: mikarhi mi pfuxa hi mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana inkulu.
8: N'wana Mhansara, ni kombela ku va pfuxa. Mhani Rozo Byani aka Nkuzana vapfuki. Mhani Mabasa Gerard eya vapfuki. Tatani Joku Baya vapfuki. Rikakara Bava a vapfuki. Ta hetelela hi Mhani Stefela Lamavele. Va pfuxiwa hi Mhani Maleke Lamavele. Nkomu N'wana Mhansara, hlayiseka.

0: Amandlalo kaSikhonyane.
1: Mhm.
0: Ukudowo sikaSikhonyane.
1: Mhm.
0: Mandrozozani kaKuzana.
1: Mhm.
0: Ofe eman alise phatsa kaSikhonyane.
1: Mhm.
0: Eh.
2: Kenze sna.
1: Danko. Ah, watiba. Ah, ikuna hlayisa. Kula vulantiso ni ku hlayiseni 92. Mayobona. Oh, hidi. Kuna munna.
3: Aye.
1: Aye. Oh, barikini. Okay, na lava kala line 1 va barikini. Man mulu, mo hlamisenda voice note. Ani switivi ku why ku waiting for this message. Masibona. Kuna munna. All right. Oh, I say right, man. Say right, awa. Yeah, right. Kuna munla. Why is she so? Why? Murders. Kuna munla.
4: Hey.
1: Hey.
4: Ya
1: no. Isa sekini ngwana ke?
4: Epo kile.
1: Danke ko kwa kwam kwam.
4: Ah, la inde iwa ya khola hinwe.
1: Ya khola.
4: Oh. Ni khola ngo.
1: I khala.
4: Khala ngo.
1: Ai lo ke ka tekat voice note ve.
4: Ah, ka angena ba ba jo.
1: I khala mate.
4: I khala ngo.
1: Ya I khala ya.
4: Bo ka kunga la ngwe. Mo iwa na vele. Enavelela vavabyi hinkwavo swibedhlele. Hi ri karhi hi khensa Xikwembu hikokwani wa hulela. Hi vatwili va horile.
1: Ya mativa ma.
4: Hi va vuya va ta hi hlekiso.
1: Even vam then.
4: Swinene. Ah, mo hi va pfuxa.
1: Va pfuxa pfuxa ri kwani kwam.
4: Ah, ta rhanga ya hani Grace ka ngove. Mani mafanele na papa mafanele. Mani miheva na papa maluleke.
1: Ya.
4: Na mani jiwa. Baba akosa na mani kosa. Mani December. Mani boi sebenza. Pokwa ngena. Mani rikoto. Na papa rikoto. Mani jo ulaitin. Mani joana na mani jimna jimjuni. Papa Joe Kubai. Na papa Bakania my man. Na man Stefelina win. Ana abati man Stefelina mlekwini. Na mwi no. Ele ni ku kwa ntola. Man luva ri bona ke. Kwela ka mphambu na ngaba. Na varivala na valeku swa na tribal. Wala kampambo. Ni tanta pusha. Nanguna va hashi, nanguna mitwa kuna kana mpusha. Va indiferent kwavo va tshi. Ni ku papa vele block 2, va tijovo. Hambi lava le ku yiwa ku kona na tijovo ta n'wini.
1: Miri yini? Oh, nanguna mitami ri koko kwani kwa.
4: A tevi loko xipombo xi pfumela.
1: Se mi ngo laha tinjhovo n'we mi nga yiki.
4: A ni na munhu nga ta va mi ri kona mi tava mi tsakile loko tinjhovo ti kha ti cina.
1: Oh, mara kokwani kokwana.
4: Na ba swa na mi tlhatsena. Vanhu hinkwavo a va pfuki. Pusha vision ya hina yi ya mahlweni.
1: Mbizo matimu.
4: Na n'wina i vision hikwala ka hina vanhu. Kokwani kwamkwamu.
1: Kenza swinene kokwani kwamkwamu.
4: So.
1: All right, Mingser, ni bona riqingo ka line 1 ne. Bana riqingo, wa tiva. Kuna mula swa layoni, swa ngani? Hi so.
5: Ahe.
1: Wa izwana swa layoni swa ngani? Ahe.
5: Njani mo wana manu tsara.
1: Mina ni pfukino ka ninga tipi nwe.
5: Ahe, na sei wisne ningo man.
1: Amela ku nwana mani Agnes kumbe nwana mani nani? Ni bona nwana mani sare ku inga ho bizona.
5: Ah, mina nwana mani nwa tsamwe.
1: Kwa
5: la ka matsotwa nkwa. Ya, ni kombe ku ri avahulu vana ta hi kwa vula ngeli swibedhlele lava nga va ri makaya ka vona. ikone ku apusha nya
1: mm ai ba pushe
5: una the black man e potomi na e Fatima le masofwa ku ala ka masofwa
1: mhm
5: ulanda e sana mkatsene kwa la ka mninginisi
1: mhm
5: Zikani we are in Genakola, Kamakola, Mangana, Kuna Mana,
1: hm.
5: Some Kaska, Kuna Mana, Patek,
1: hm.
5: Lika Bunga, you got the name for me.
1: Hm.
5: Even if it's a Vanessa, Venus, my medical Kongo, Naman, Kwam, Kwamu,
1: hm.
5: Now, Sanam Kase, Nakola, Nakola,
1: Akutali.
5: Amen.
1: Danko. Abisirta ni mixer ekulain one ya me akurat king ta ku hambana hambana. Mixer nguna minto aka mbarting ka line 1 na line 2 ne. Ha minga bat ncingwa. Iso sintsa ntshama na ngutini. Sesiko kwani kwa mkwama ndzwera kuri ntshama na ngutini ka line 2. Ntshama ndzime mahlo. Mahlo ya mina. Ni kombela mixer minga diriti nchomu ka WhatsApp ne ni tamteka. Ha minga vileli ni tamteka. Kuna munda. Kuna munda. Ay.
2: Minjani.
1: Yihla yesekini oka inga tivinwe.
2: Tipukile khesa tinsolo ta xikwembu.
1: Amen.
2: Amen. Ni randa ku ya navelela vavabyi hinkwawo lava vabyaka va ri swibedhlele na lava vabyaka va ri makaya.
1: Mhm.
2: Hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareta.
1: Mhm.
2: Ni randa ku ya pfuxa vanhu lava landzelaka.
1: Mhm.
2: Ni pfuxa. Mani wa magoda ka mphambo ni pusha mani miluva yani ya pusha mani Patricia ka tribal ni pusha mani wa nkuna ni ya pusha kokwani kwa mkwamu ni pusha papa Joe kubaye kwala ka tsani ni ya pusha kokwani va pushiwa hi mani wa ndove va ri kwala ka xigamani inkomu hlayisekani swinene
1: kese swinene mani wa ndove la ka xigamani
2: Eso,
1: Danko. All right. Ai tuwe 063 7307890. Mabona. Voice note yangwe. Oh, I say right. Mhm. Shoko island pula kusungula. Kuri ko inga ta ndakati. Kuna mingisira vantsalele kunene le kusunguleni. Na kuveta nsungula hi vo hola. Va sungule va tsala lavo.

0: A xi ticini pfukini na hina hi pfukini. Kombela ku navelela lava vabyaku ku va hola lava nga sibedhlele na lava nga makaya a va holi hi vito ra Yeso Kreste wa Nazareta. Ndzi kombela ku va pfuxa. Ku na mhani mafanele exikotirini xa le henhla a va pfuki na kokwana Nkwamikwavo na kokwana Ntola Mafurha na mhani Mavasa leti i a va pfuki. Ku na mhani Dorini Mahele N'wakhalanga leyi 14A i ntukulu lava. Pfukani na n'wina mhani Buriso na mhani Keyila na n'wina mhani Disemba pfukani na n'wina na swa namuntlha ntsena pfukani na n'wina ni kuna mani na ni kuna la Women Fish a groundini pfukani kuna mhani Khotso la Mountain View na n'wina pfukani kuna mhani Khotso a Kangove pfukani na n'wina ba joku bayi na n'wina pfukani ba lava na mhani Luvala ka Mphamo inkomu mba na siku ra kahle
1: ri xila xiticini n'wana mhansara hi kombe hi ku ya pfuxa vanhu hinkwavo lava nga etlela swibedhlele a va holi hi vito ra matimba ra Yeso na lava vabyaka va ri kaya ni kombe hi ku pfuxa ni pfuxa Muovasi Baloyi aka Malamulele ni pfuxa mhani N'wamadliwa ni pfuxa mhani Nhlungwani kokwani Nhlungwani va le ka Dumela ni pfuxa na kokwani Holeni va le ka Dumela ni pfuxa na mhani Tinyiko wa le ka Dumela ni pfuxa na mhani Luva ka Mphambo ni pfuxa na mhani Lusete a Giyani ni pfuxa na mhani Stefelina a Mavele ni pfuxa na Bajo Kubayi ni pfuxa na ba Mafanele kwala kaya kwala ka Jilongo exikotirini xa le henhla ni hetelela hi mhani Patricia a va pfuxiwa hi mhani va le xikotirini xa le henhla kwala ka Mafanele kaya danko
2: rixile vahaxi minjhani ku pfuka ke hina hi pfukile kha hi ku woza Friday woza Malamulele maxelo hi lamanene hala ka Minginisi Block 2 dyambu ri humeni ri tlhaveni ra kufumela mo ni navela lava vabyi hinkwavo lava nga makaya na lava nga swibedhlele na n'wina mi nga khomiwa jele mi nga swi tivi ku mi khomeliwini na khongelela hi vito ra matimba hinkwaro ra Yeso Kreste wa Nazareta mo ni vadzudza ku na Gift Jokubayi a va pfuki ku na Bakania Phineas Mahimele na vona a va pfuki ku va na Rikaka ro bava na marhanga ya rona a va pfuki ku va na swilo swa nghala kwala ka Ngove a va pfuki ku va na kokwani Nkwamikwavo na vona kwala ehenhla ka xikotiri a va pfuki ku va na Bamzamani Khosa kwala ka Jilongo na vona a va pfuki ku va na Javu kwala ka Holukela etukulu wa mina na vona pfukani hi ta nghena laha ka Minginisi laha ku na mhani wa mina N'wachavani pfukani kwala ka Mandlazi ku va na tukulu wa mina Pretty kwala mugangeni wa Tlhavagoza pfuka Zala ni ta hetelela hi mhani Miluva kwala ka Mphambo vanhu lava a va pfuxiwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka Minginisi Block 2 ni ku danku vaxi
3: leswi mun'wana mhanisara ni khesari trashkim leri ha ku dyondzisiwa ku mpundzu lowani enta ku ka vavabyi hinkwavo lowa nga ku tweni ka ku va va va pfumeli leswaku va ta hola va ta kota ku horisiwa ni pfuxa mhani Mavasa a ti-A kokwani nghena ri Singaview mhani Rozozwani ka Nkuzani mhani a Ntsakelo kwala ka Ngova Mountain View ni hetelela hi ku pfuxa mhani a Masingita kwala ka Ngove a Mountain View vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa kokwani va ambukisuka kwala ka Ngove inkomu.

0: vone line 1 ya mina ne yi gari yi ku tsope tsope tsope tsope eh ni vula line 2 man eh yi gari yi ku tsope tsope tsope timine the eh ah bona nako eh nungu wa timine the bila wa ra nkombo even then ah ni ngom nyika 2 minutes le inga sala mi ngise ibi le ku 10 pass ni vani kari ni pfala mina and then ni vani kari ni vaya eh maswona nyana awara ya bombiri ya nongonoko vurunga bya hakeli leyi wani kunjhani mara Afrika-Dzonga alright a hi tenini ku na munhu kwala e mina ni hlayisekini a ni tivi n'wehe a hi va pfuxapfuxeni
1: ribajo ti kubai a va pfuki kokwani wa manghena va pfuka ivi ni pfuxa mankheyi la ka mapayini ni pfuxa makoti wa mina kwala kaya i mani khumari nka ta javu dzonisani na vasa a va pfuxa hi kokwani wa bebeza i mani khumari kwala ka homputi i danke na mina
0: kese swinene mani khumari danko amsertano vixer a hi fambi mina na wena ya yeah, right i kunasara mina te oh yo tsuka tsuka no munthu no kuna munhu la kuna munhu kwala sorry babore kinse mativa zona majangu ende nkarhi wun'wani ku va ku ri mehe mingisele mi ku mi nga fambi nkarhi wun'wani loko ni kuna munhu la mi twa nga ku a mi swi twisisi kahle swa ko alright kuna munhu la
2: u kona
0: wa mo boreka a va boreka phele ende munhu a ri ko kumbe ti line ta mehene a kumbexana hi ta ku yihi ta ku yi n'wana mhandzari ti line ta wo tindla yini kasi e ku nga ku ri mina ne ku na munhu la
2: ahe minjhani
0: hi hlayisekini n'wina
2: okay no sungula ku nghena i mhandzo pisi ka block 3 ka milingini
0: mo sungula ku nghena mativa
2: no sungula ku nghena
0: ya hi mamkela
2: hi
0: mamkela swinene
2: ntombela ku va pfuxa
0: a hi va pfuxa pfuxeni
2: ni pfuxa mukhalabya wa mina papa sokisi kwala ka milinginisi ni pfuxa vana va mina a joni Judas sokisi ni pfuxa n'wana wa mina vongi sokisi ni pfuxa makhelwani wa mina Mavis Makhuvele hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi mhandzokisi kwala block 3
0: khense swinene mi hamba mi nghena ka miyingiserika
2: hi swona ni tsake ngopfu
0: danko ne na hambi mina ni tsake swinene
2: hi swona
0: danko amswiritano miyingiseri wa Vision FM a hi fambeni mina na n'wina emixweni wa siku ra namuntlha a va amukela swinene miyingiseri hi ndlela yona yaleyo i 11 timinete wa tivo hey tekara na eku ni vulavo nga tshama mara a hi twi leswi ne miyingiseri wahala no day i risivi ra mwana friend bomb.

0: Ndzi
1: tshame.
0: lava ku pfuxela valandzelaka landzelaka mani. Ku na mhani a hleko ka mavalana ni loko a va pfuki, ku va na mhani a neke mhlanga ka siyandhani loko a va pfuki na vona, ku va na Travelia Maluleke ka mapapila loko a pfuki na yena. Ni kombela ku hetelela hi Vision Ndlovu mani, hinkwavo lava mahaxa ni a va pfuxa hi Titus Mathonsi lowu nga na John Mathonsi ka Thomo ya hisa nsimbi hina hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni. Inkomu maxi wa mina.
2: Ladies and gentlemen, this is Vintage Brian Bomba.

0: Wateva upako wahala no day iri sibraka hle ra bright bomba akubena kufana na dokodela akunevona xinyori wateva hey wateva akumina na kufana nela kufumana swikunwani hi ta queen mixer come no ngoti minute yibila wara yankombo emission wa sikura na moda ndi tsimba rifumela kuri mihlayo sekile va yingiseri va vision fm doing quat lamba ko mikarhi miri kona afrika dzonga we awara ya vumbirhi ya nongonoko leyi wad mixer ya kona mahungu lama hi nga ta va karhi ma langutisa emission wa siku ra namuta kumbe nhlohlotelo loyi nga ta va karhi u langutisa na ku va yi ka titeka tiqingho ta n'wina tanihi va yingiseri va vision fm hi ta ku ri mi tsundzuxa na yini tanihi van'wamabindzu as namuntlha ku nga faras 85 ne lava va ti-49 va hola ne van'wani va vona a va ti-49 va hola mingiseri hayi u ri ya yini va mudendra va ode swi ndendani loko i ku aiku ya ni kombela ku swi vula leswi ni kombela ku swi vula leswi loko mi ni khandla mi ta ni khandla ni swi vurini a hi ngo ameni ehe ni khense swinene n'wina mi nga ku ameni wa tiva a ni karhi ni vona post yin'wana ya le thaveleni yin'wana va rhambe tinqambi se a ni ka ni ti vutisa ku why va rhamba tinqambi leti hi ti-5 van mindzuku hi ti-6 ka se mara leswi a ni ti vutisa swona ni ye ni ya swi kuma a ndzhaku loko ni ta va ni tshamile ku ri va yisa lava va ti-tavhele va tlharihini va swi tiva ku ri swin'wana leyo swa pheyi swa vanhu hi swa swi tekiwaka swi ya byaleni vanhu va byala hi swona se ni ku ku ze va tikuma va karhi va endla swi leswi hi mhaka ya swona even then ni kuma ku se hi ku swinontana swa masiku lama na swi phuvini swi teka timali swi ya nwa byala mara hi sula a ni swi vona va mhana swona va teka mali va ya nwa byala hi mali ya swona se na swo swi boha ku teka mali letiya swi ya nwa byala hi timali letiya ta vana phela n'we mara a mi swi tivi swi fana na sweswi loko n'we tanihi mutswari mi fanekele a reti hi leswi yavaka va vulavula hi swo tolo ba mona hi swa vuhlayiseki bya vana a wu swi voni we tanihi mutswari mara a wu hlamali we n'wana wo tshama a vuyisiwini vukatini va ku a nga hloniphi nuna a swi ku swi teka ka wena a wu nga hloniphi babaye n'wina a tshikeni sweswo hlohlotelo koho loko swi fika ka mhaka ya mabindzu na ku va ni karhi ni teka tiqingho ta n'wehe ka siku ra namuta mativa wa tiva mina ku fana na dokodela ni vula xinyoro a hi kandziye mavhengeleni loko ni vuya mavhengeleni ni nga na ko ya emahlweni ku njhani we kwala ya wa tiva se swi lava sasekina ba drive ni byeleni se swi va lava ku hayi va sasekini mara mi va byela ku ri ni na munhu mikiseri ro bula kandziyana na vuya
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010 749 1951 kumbe 072 2

risipra kahle risipra kenize rithiwetano kore lava khulumaka wa div inwina makhulumetela ven half to minute tipila wara yankombo ni pumelela Afrika Dzonga hi va hi karhi nakutata maxelo emixweni wa siku ra namuntlha ivi then va hi karhi famba mina na wena emixweni no one wa tiva ta va ni karhi teka tinqingho ta n'wina laya ni twa ku rixana n'wina mi va mi karhi mi tsundzuxana yini eka siku ra namuntlha ku nga Faras Malamulela wa tiva yawe ya na ku vona mingiseri wa ku pfulela xiyanimoya ku njhani hawa tiva misasekini mi ya ku yikazi a zanini khweku ku yeriwa xindhenhani ya bad driver vanhu va saseka loko va haphini mava va vona na swi vona ku na bad driver yi vone nsati laha ka loyi wa passenger wa ice tiki ke va tiva ya ta bad driver ku kasi n'wana mansala u ri yini kasi ni pfulela radio na mpundzu for ku va andzani sorry bramina kwalaya a hi languti kahle all days 14 ku ya ka 22 vilavila nhungu ku ya ka 17 kasi eliphalali i 9 ku ya ka 19 kasi elivhumbu i 14 ku ya ka 25 Makhado Lost Richard 12 ku ya ka 22 emukopani 10 ku ya ka 19 ni ku timbesina i 17 ku ya ka 26 kasi ephalavura i 15 ku ya ka 27 Polokwane 10 ku ya ka 18 Thabazimbi 10 ku ya ka 19 Toyando i 15 ku ya ka 27 kasi etsanini i 11 ku ya ka 21 eka siku lera namuntlha wa tiva okay alright being said ni swi twini hayi ni swi twini phela mina twa phela ma swi vona mi vulavula mi ri kwalani ni mito ivi ma swi vona se loko ni kani ni mi twa so no faneke ni endla hi laha mi lavaku hakoho miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yona yaleyo eka mixo lowuwani wa tiva mara mixo lowuwani mixo wa Xikwembu a na vhele wa tiva a kona a hi mixo wa munhu eka sweswo hinkwaswo a hi languti kahle etikweni ra Guyana mana xihlovo ni mitweni a Guyana i 27 i 16 ku ya ka 27 eka siku leri ra namuntlha hi ndlela yaleyo ku ta ku ri na swipapaninyana na dyambu hala tlhelo leswi vulaka ku ri nge bi ingaku siku ra mundzuku hi ko ri nga ta ba hala Guyana hi ko ri nga ta va ri pfurini nyana hi ndlela yaleyo mara degrees ta koto va ti karhi tirhi hansi hi ndlela yona yaleyo a hi fambi miyingiseri wa Vision FM ni swi vonini ku ri loko no ka ni nga inani ni ta va na problem that's why mi ni vona ni va ni karhi ni meka ni tiyisisa ku mi hlaya na tindhawu letiya ta le Giyani letiya tiva tindhawu ta le Giyani loko this year ni swi vonini ku ri ni ta va na nkingha ni ta va na problem wait over problem ni vula problem ni swi vonini ku ni ta va na yo problem hambiswiritano miyingiseri wa Vision FM na ku kandziya la loko ni ta va ni vuya la tinqingho hi tona ni ti tekaka bra tibra ta mina ta vacheri va ti tekisa namuntlha hi Friday vakulukumba na loko ku ri ku mi levela ni pfumeleleni ni mi levela namuntlha a hi swo phela mina na n'wina ya vonana ku ri khale sweswi loko ni nga mi leveli ha mativa tibrata mina ya vonana ku ri khale ni pfumeleleni ni mi levela ne no kombela King Tsonga a ku ri xipolipoli xa magezi a ni vuli n'wina tibrata mina mi tirhisa touch vhele ne a hi vabi

0: Alright, ke mixer wa Vision FM hi tukusuka ka wena kuri wena mbimba bava mkani mitsindzana yini tani vanwa mabindzu eka siku leri ra namuntlha va kona namuntlha e Faras kumbe Friday ima la mule le lekto wena mixer wa Vision FM kuri swi leswi mbaka mkani mitsindzana swa hi mangena miko hi mwana manzara mina hi nungutsundzusha leswi na leswi na leswi hey vele tindawu ta ku hambana hambana hinkwavo lava ma business va tsundzuxeni eka siku ra namuntlha ni twa n'wana a ka va pfale ka ha ri nkarhi na swo hi swoho sweswo mi se mi va mi be nhloko ya mhaka nan'we hikwalani ne mi nga khandziya xiyani moya xexo phela va bar driver va le ka ma business i ku mi nga ha nghena un'wana mhanza xipolipoli a hansi Whatever. Magaji poli poli being said. I see kana. Ani nzene swivula zikurunwani. Won hlangana na van'wani. Van'wana masari mara so yini mara. Moi poela itsa. Ikhandzela vakhandzi. Yeri na customer de. Sorry bra mina kwana. Mara mshiritano being said 063-730-7890. Iberiqingo indlela yona yaleyo va hi karhi twa wena emixweni wa siku ra namuntlha ku ri wena mi va mi karhi mi tsundzuxana hi tani van'wamabindzu tindhawu hinkwato laha mi va ko mi karhi mi ri kona yisa switsundzuxo miyingiseri wa Vision FM hi teka miyingiseri a ri wo sungula amoyeni mi le moyeni ka Vision FM hello
1: ahe mpukini
0: yi hlayisekile n'wina ke ba balekin na ba wan ai teke ndaba mile moye
2: ahe mwana mansaro
0: ahe
2: ah manta tsunzu shaba nwa mabindzu kuna munthla e Friday loko kuva hetelela ku tirha namuntlha ani va kona lava ikuma ku a xikaya va tirha a xikolweni
0: ya
2: se ava endli ku va chipisela vana eku swi ta va onhekela leswi bolaku
0: hambi vula ku ri
2: na lava matamatisi lavaya namuntlha a va tatise swikalo
0: mi vula ku loko salanyana gravely ya va nge yi veki frijini vhele va yi pfuxa hi Monday vhele a yi nge hi lunghi ku va va yi pfuxa ni vula gravely ya ku va va yi pfuxa hi Monday yi nge hi lunghi
2: mona hunguta redo a hi twanani
0: i xiyani moya
2: bulavula
0: hawa ani ku loko gravely ya vo yi siya va yi chela frijini va yi pfuxa hi Monday yi nge vika
2: gravely yona hala hi nyiki hi dya hi ku a ni ve nge hi va yi xavisa yi ta va bolela swakudya a swi xavisiwi swa tolo loko swi hela a va nyiki vanhu va dya va nga twi nga ku vo luza a va tinyikeli vanhu va tidyela hi ku ve nge vuli ku haya hi ya swi veka frijini ta hi ya swi xavisa hi mvulu leswi ni va tsundzuxaka swona na ku n'hweti yi herini a ku kolekiwi mali ku ya xaviwa switoko swintshwa ku nga tekiwi mali ya xava swibelani swa swiseveseve
0: kwala ka ku koleka kwalani
2: mara a mi twali kahle n'wana mhansari a ni ku i radioni swa komba ku a hi radio
0: swi vula ku
2: mani le ku mitweni la
0: swi vula ku hayi ku na probleme mativa
2: vatlha ni vuya a ni miti total
0: allright a ku na nkingha Alright, ke mixer wa Vision FM I2N 063-730-7890. Kuna munla. Na bola, sungande ka mangani. Kuna munla.
1: Ai mjani?
0: Hi hlayisekini nguna ke?
1: Hawa hi hlayisekini.
0: Mhm.
1: Eh hambi leswi mi twalela ku kula, a ntaku loko ni twakala, nta vulavula hi ndlela leyi.
0: Ma twakala n'wini.
1: Ya, a hi ngo vatswari a le makaya hi nga tikiseli vana va le ku tsaleni hi ku va rhumarhuma ku va nyika mitirho yo tika na ku lava ku va pfuna laha hi nga ku va tsandzeka kona ku va ta kota ku va kahle ka tidyondzo ta vona
0: mi vula ku loko ni rhuma n'wana a ya matini na n'wi tikisela
1: a n'wi sukeleni nyana ku a ya matini a ni ri se ni fanekele a hlaya a hlaya kun'wana a hi va pfuneni a le ku va rhumiwa mara a hi va pfuneni hi ku sweswi va le ku tsaleni va fanekele va focusa ka leswi va nga ka swona ku va nga humi ngopfu evukonini bya dyondzo leswi swi ta va pfuna ku ku va na ku humelela kambe ku humelela ka vana i ku humelela ka vatswari hani na hina hi tshama ku na vana vo ka va nga ri va hina hi va hlayisaka hi ri vatswari ni vula ku nkarhi wun'wani va malumi kumbe va hahani kumbe va mhana yena va lovile kumbe xana va ndle yini a hi vani na musa na tintswalo hi vana va lavaya kumbexani a hi ta ti va xifuwa mindluku a hi va khomini kahle ku khongela hi ku pfala matihlo ku khongela mahanyelo
0: amen ya
1: a hi va khomini kahle loko va humelela ku humelela ka hina ni khese ngopfu mo ni nga tshami ngopfu moyeni hlayisekani kwala ntukulu
0: khese swinene la ntsungwini a ri khajana
1: a hi na khese
0: ya i kokwani mongo lava wana hambi swi ri tano mixer na n'wina mi nga hi bela riqingho hi va hi karhi hi twa n'wina ya va yise switsundzuxo swin'wana swa nkoka swinene leswi mixer va nga vuya va karhi va swi yisa ngopfungopfu na le ka dyondzo ha va tiva mixer pfuka u titirhela hi ndlela yona yeleyo vana va le ku pfukeni va titirhela ya i swin'wana swa leswi va swi ndlaku i ku va va pfuka va tirhela hi ndlela liya hakelo va yi vona time yin'wana na yin'wana yi na hakelo ya report even then time 4 yi va na hakelo ya ku hawa wa ya ka xitandati lexin'wana naswo yi ku pfuka u titirhela leswiya hi ku swi na hakelo naswo a ku heteleleni va vuya va ka va vulavula mhaka yin'wana ya nkoka ku ri na n'wina vatswari at least vana lava mi nga va nyikanyiki ngopfu mintirho ya ku tika hikuva va karhi va ri ku tsaleni hi ndlela yona yaleyo swa kala since hi sungule nongonoko hambi mina muhaxi a ni nga swi hleketi ku ri vana va xikolo va le ku tirheleni mara va loko va vulavula hi swona ni swi vona ku na vana va xikolo va pfuka va tirhela hi ndlela yona yaleyo ni tshama na pfumela ku n'wina vatswari mi va ku mi ri na vana lava va ku va karhi va tsala mi va mi karhi mi swi twa ku ri hi swihi leswi vayingiseri vavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav mina mnyika vana mitirhi ya vutika. Mixer i 063-730-7890 i tinambara ta mina teto ni kumaka tona. A ni vuli ku hi ta meta personali kwei siku leri ya ntele ku nyika nhamufoni ta WhatsApp a munhu a ni rhekodela ku ni le kwini na nini wa tiva hambiswiritano mi le moyeni.
3: N'wana mhanisara ni pfukile na hina hi pfukile. Mina ni nga va tsundzuxa leswi ku nyamuntlha hi wa ntlhanu loko va baka magwinya va nga baki yo tala a va baki yo pima ku ya kota ku hela va nga baki ku fana na le xikarhi ka vhiki na loko va karhi va sweka-sweka swa ku sweka swa like mavuswa swithulu yini a va pimi va sweka swintsongo hi mhaka ku ku loko swi xavisiwa swi ta kota ku swi hela hikuva loko vo sweka swo tala swa hlupha hi mhaka ku a swi nge heli ene loko swi nga heli hayi a leyi ta fika a kaya va ta fika va swi dya swi leswiyani ivi loko va swi dya ivi swi hela hi ku a ni hi mvula a va nga hayi va ya va swi xavisa loko ku ri magwinya ya ta va ya omini vi nge heyi va ya ma xavisa ma swi vona se ene ku dya ka vona va nga tiyimiselangi ku va swikile ku va lava ku dya ku ri ku ve i swa bindzu va ta va va ti tlherisela ndzhaku hi ku a ni va ta wa se a va pimi ku ndlela ku va nga kumeki va wiste xitoko xa vona va ndla leswintsongo swi kota ku hela ivi va kumeka va va va ri kahle ni vona hi nga ku swi nga va swi ri kahle sweswo i va mhana xikhongelo wa dya kwala ka sikhonyana nkulu
0: kese swinene la ka sikhonyana va ku salane hi ya ka sikhonyane se na famba mino ni hambiswiritano ni vingise 10 minute ya i 10 ne ya i 10 ya wa tiva hi tona ti nga sala awara ya nhongo hi ya kona Afrika-Dzonga wa tiva i awara yo hetelela leyi ni ya ku ka yona mixeri ya ku va ni karhi ni chaka siku ra namuntlha ha wa tiva hayi swo boha loko ku ba awara ya ntsevu u ta ku hayi mara n'wana mhanisara mara wa imagina mara Saturday Sunday u nga hi ti voice ya mina weba ya na swi tiva u hanyi kahle a wu hanyi kahle u hleketa Afrika-Dzonga we a wu nga hanyi kahle mina ni swi tivaka mingiseri na mina ni na nhlohlotelo nyana ntsongo ne lowu ni nga ta va ni karhi ni wu yisa a ka un'wana wun'wanyana eka siku ra namuntlha ni tshame hansi ni languta swilo swin'wanyana mingiseri kumbe na swi tiva loko loko ni vulavula ka van'wanyana va ta ku byela ku n'wana mhanisara xo sungula va ta ku byela n'wana mhanisara na vutsaka a sweswo na swi tiva sweswo ni toloverile ku tolovela leswi vanhu va swi vulavulisaka xiswona mara ni na ku yisa ka nhlohlotelo aka nwe mingana mabindzu na nwe masungula ku mabindzu because nkarhi unwanyana hi twa nga ku vanhu vo hi zonda kumbe vanhu va hi jeredzela va nga hi jeredzeli ku ri ku hina hi tshame hansi hi nga pulani swilo swa hina so mingiseri nwe mi nga ta va na tindleve mi ta teka leswi ni nga ta va ni kha ni swi vula amoyeni n'wina mi kalaka tindleve a mi nge swi tivi mara still a mi nge vi na peace mi ta tshama mi ri na problem hambiswiritano mingiseri mi nga ni bela riqingho ni va ni karhi ni twa n'wehe ku n'wina mi ri yini a ni tivi ku hala ka line 2 a mi nga ri ku beni ka riqingho na sweswi ni ri langutisini sweswi i ku matihlo ya pfa ya sukanyana ka line 2 mingiseri wa tiva nkarhi wun'wana line 2 ya mi yile tlhelo se ni tshama ni langute xikirini wa vona tshama ni langute xikirini se line 1 yi langutane na mina na yona se hi tshama hi langutanini se line 2 nkarhi wun'wana wo tshuka loko ematihlo u voneka hi copetacopeta hi ndlela leyi mara sweswi ni yi langutisini mingiseri i fambi ri kona n'wina mi ba riqingho ka line 2 mi nga hi bela riqingho hi ndlela yaleyo va hi karhi hi twa n'wina ku n'wina mi va mi karhi mi va tsundzuxa yini hi ndlela yo yaleyo ku tsundzuxana swi va swi ri na nkoka swinene mingiseri wa vona ku leswi hi tsundzuxanaka swo loko swi teka ivi hi hanya hi swo swi ta va swi karhi swi hi pfuna hi ndlela yo yaleyo kasi mingiseri tani loko na ha vurile ku ri na mina ni na nhlohlotelo ka siku ra namuntlha lowu na ku va ku ni karhi ni wu yisa ka munhu un'wana na un'wanyana kumbe ka hinkwenu hi lava ku sungula ma-business hi ndlela yona yaleyo mingiseri ku na swi swin'wana ni nga tshama hansi ni swi languta ne number 1 loko hi lava ku ndla ma-business mingiseri a hi endleni ma-business mara please mekani sure ku business ra n'wehe ri nge affect vamakhelwani wa n'wehe kumbe vanhu lava mi tshamaka na vokusuhana because vanhu va ku tala mingiseri ku vulavula ntiyiso a hi hleketi hi ndla ma-business loko ya affect vanhu lava hi tshamaka na vona hi hina hi tlhelaku hi jika hikuva vanhu lava va na jelezi hambi vanhu lava va nga ri na jelezi so mingiseri un'wana na un'wanyana ifi u koho wehe sweswi u lava ku pulana ku ndla business please make sure ku business rero if u ri ndlelaka ka n'wehe make sure ku a ri affect vanhu lava u va ku karhi u tshama na vona vanhu lava u va ku karhi u tshama na vona ni vulava makhelwani wa wena because ku na swa ku tala leswi mingiseri hi dlina ku hi swi endla yini tani hi van'wamabindzu e nkarhi wun'wana a ni tivi ku hi mhaka swoho swa ku a mi na mhaka na munhu un'wana ku u fila njhani na mingiseri wa vona sweswi ne ni ta mi nyika xikombiso hi bindzu ra njhani na a na ku kuma nkarhi wun'wanyani u kuma ku ni kandziye un'wana ncila zeni i ku ni famba ni yimeriwa laha mapatwini ana i ku ni swi twini ku a vula mina ma ni nga vuli wena a ni nga ta ku kombisa leswi swi va ku swi karhi swi ri ntiyiso mingiseri a hi ngo let's take sweswi ni fika ni endla tavern ya ni nyikeni ya ni pfumeleleni ni vulavula hi tavern and then ma swi tiva ku vanhu loko va dakwini a va khomeki mingiseri hi n'wehe mi swi tivaka number 1 munhu ya a nga ya a ya tsakamisela a gedini ya makhelwani wa wena na ku endla leswiya swin'wana leswiya swa ku a swi lava a nga voni hi munhu a va ri wexe a va lolowo vanhu lava ku va va ya siyasiya ti-tish a getini ya munhu un'wanyana ende munhu ya loko a vulavula mingiseri swi ta twela nga ku va ku jeredzela ku va nga le ku jeredzela u le ku onhakeriweni swinene so swi va swi ri kahle swinene mingiseri ku ri bindzu rin'wana na rin'wana ri rindlaka hi tiyisisa ku ri a ri affect munhu un'wanyana because a swi nge fana nchumu na ku me ni ndla business sweswi mingiseri mara vamakhelwani wa me va va nga ri ku tsakeni hi swona loko va onhakeriwa ni tlhela ni nga ndli nchumu hi swona u kuma ku timovha ti tlumbatlumba tigedi ti ba hi 10 rand ti ba ti tirata hi 10 rand ti famba loko mndzi ku vabulavula niko a wu ngutivi we tshawuke a wu ngutivi sithole we sithole una mtswaka una jelezi mara u le ku onakeriweni ende tsundzuka mingiseri u ta kuma ku va okay ku va andle dirada liya kumbe xitopi na sese lexi a nga xi endla u kuma ku a swi n'wi nandzikelangi mune ku va andle swi lexiya a swi tika swinene mara we u tlhela u ya n'wi onhela xi lexi a hi xavisiwaka so do you think ku ri loko swilo swi va swi ri tani u ta va u karhi u endla swilo swa right tanihi we u nge u n'wa mabindzu swi ta va swi nga tshamisekangi swi ta va swi nga tshamisekangi phela mabindzu ya n'we a yo ka ya nga fambi mingisele ma vona timbilu ta vanhu lava demoti vava ne i demoti swa n'we swi pfaleka swi nga fambi sorry ku vula leswi mingisele ku hina ku na swi swin'wanyana ne a hi swi tekeli nhlokweni ku swi nga tshuka swi hi vangela ti-problem i ku xin'wana na xin'wana hi xi teka simple ka hlaya ku na munhu un'wanyana mingisere hi mhaka ku u holova na munhu un'wanyana u ze u swi vona leswi swa ku mhena wehe hi ri vamakhelwani nyana so then mhaka ku mhena wa hi twanani wa swi tiva ku hi ku ndla leswi a n'wemi swi ndlaku n'we ni vula n'wemi swi ndlaku u ze u swi vona ku kula loko ku kula machaka u heta u ma chela hala ka makhelwani wa wena wa swi vona leswiya mi swi ndlaku leswiya swa ku loko mi heta ku kula jarata mi teka machaka lama mi ya chela hala ka makhelwani wa n'we swi leswiya swi nga mi vangela problem leswiya vutomi bya n'we byi nga fambi hi swi swin'wana leswitsongo leswa yi tolo ni ringeta ku kombisa mingiseri ni ku loko ni va ni karhi ni kombisa hi mhaka leyi ya ma-business ni ku hina phela hi twa hi nga ku xidyoho ku na xidyoho lexikulu ku na xidyoho lexitsongo ende loko swi faka xikwembu a ku na xidyoho lexikulu a ku na xidyoho lexitsongo hinkwaswo swa fana loko ni va ni karhi ni kombisa hi ku sweswi hi nga sola vanhu lava va xavisaka ti-anointing oil ku njhaninjhani va xavisa va le businesseni u kuma ku mara swi tile na wekerekeni ya n'we mi le businesseni mi ndla ti-event mi xavisa mathikiti vanhu va nghena hi mathikiti mi vitana n'wana mhansari mi ku hayi mi nga vileli MC ku ta ku ri n'wana mhansari vanhu va ta hi mhaka ku va lava ku vona n'wana mhansari va fika va hakela timali hikuva va nghena kerekeni 16 June ku ta na ti-registration ta ti-catering ka tikereke va rhambe kereke liyani va rhambe na liyani va rhambe na liya ya hala va rhambe na liya ka njhaka njhaka ku ta va ku ri na timali ta ti-catering laya na timali ta ti-registration mi swi vitana hi leswiya va ku hi xavela khapi a ku ta winiwa se ma swi vona hina hi ngo languta lava va xavisaka ti-anointing oil va xavisaka ti-t-shirt va xavisaka ti-anointing water va xavisaka mabendele switikara na yini sweswi va swi xavisa va kulukumba lava van'wani va xavisaka na munyu masiku lama swi tele leswi vanhu va swi xavisaka ivi then ivi hi va sapatela ku ve na hina business hi le ka rona so a ku na xidyoho lexitsongo a ku na xidyoho lexikulu swidyoho hinkwaswo loko swi fika ka xikwembu swa ringana so swi va swi ri kahle swinene mingiseri ku ri loko mi va mi karhi mi endla business mi dyondza ku hanya na vanhu a ni karhi ni langutisa swin'wana mingiseri a ndzhaku loko tolo hi ta va hi karhi hi vulavurile hi leswiya swa ti-anointing oil anointing water a ni karhi ni langutisa swin'wana ku ya hi rito ra xikwembu a ni vuli ku va fonisa va xavisa ti-anointing oil na mi ni twisisa mara a ni va ni karhi ni languta swilo leswiya ku kahlekahle anointing i yini so loko ni va ni karhi ni languta ku anointing i yini then ni vuya ni kuma understanding leyi ni nga vuya ni karhi ni yi kuma leswi nga boheki ku mingisela ni mi nyika yo moyeni mara ku na leswi ni nga swi kuma na leswi ni nga swi twisisa because loko ni va ni karhi ni cheka swilo leswi ya mingisela ni munhu un'wana wa ku mina normal swilo a no jayelela ngopfu ku vulavula hi swona ni nga swi kuma ngopfu understanding ya swona ku katla swi le swi ringeta ku vula yini because aniri lexi ni xi twisisa ku mi yingisela hi rito ra Xikwembu vanhu va ku tala ti-scripture ha ti tiva swinene mara hi kala understanding ya matsala lamaya vanhu va ku tala hi nga provide the scriptures mara understanding a yi kona nhlavutelo a yi kona ya matsala lamaya that's why vanhu va ku tala va provide the scripture mara nhlavutelo tshululu do ku va ku ka ku ri hava mara hambi swi ri tano mi yingiseri twisa ku ri leyi hi ta yi bula siku rin'wana mina n'wena mara ni ta suka ni mi basinya kokwani nghena
4: ahe bos mi vula swona hi na hina swona mativa yo ta endla ku tlineka ku basa hi na xiphaza mahlweni ka hina xiphaza lexi cheletela maphepha ya tidzimba kwala mutini kumaku ingaku we wo xava tidzimba loko ya haha ya nghena kwala ndlwini ene ku na khumbi mara ya ta haha ya nghena kwala mabodlhela ma lama vanhwaku vanhwa ku na tavern kwala mahlweni vanhwa va ta fayela kwala ekhumbi ra wena va tlha va ndla swo xiya mi swi vulaku mi kuma hayi ke va ta wiwita kwalaha i swi vona ku hayi khona ka se ku to tshamisa sweswi kwala hambi siku rin'wanyana ni suke ni ya kerekeni boti then ni famba ni ya kerekeni ya vuya hi xa mundzuku kuma gate ya mina futhi ni foneriwe na ha ri kwale kerekeni ni ve ni hela matimba ni ku Xikwembu ni pfuni sweswi a nga tumbisa swona a va nga ni tumbele yindlu sweswi va nga tumba gede yi tshoveka hi mpela ni kume gede yi tshovekile kumbe ku ya luya wa kwalaya xibazeni ya kwalaya thaveni a ta fika ku sorry mhani va mi tumbele gede ni tlhe ni lava ku ta vona ku i tata a nge ti a miyela ku hwi ni suka ni teka gede liya ni susa ni ya xava gate hi mbilu yo vava a ni la ku ta vula ku a yi nga vambili a yi vava hikuva a ni ri gate ya mina a yi ri yintshwa na tiyimiserini ku yi ta lasta nkarhi wo leha mara yi tshoviwa ni ya ni ya lava gate yin'wanyana yi ta yi ta hoxiwa hi mbilu yo vava hi vona va swi endla ene va endla ku munhu a huma vukoneni a huma a ku kumekeni a hanya vumunhu hikuva swa tika loko munhu a suka ku endlela swilo swo fana na sweswi swi tika ngopfu mara hayi swi amukerile ni karhi ni swi khongerisa ni Xikwembu ni pfuni niki matimba ya ku hlula miringo hi mpela sweswi hambi swi ri tano swa antswa swi fana na leswiya loko karhi khongela Xikwembu xa ku pfuni hi a ku nyangatsa se ni hosi ya mina ni pfuni mabyala a hi business i swilo swin'wana swo swi ndla futa hinkwako laha ni kuma mi tshame kahle mara mi ta ndleriwa swo ka swi nga ri
0: kona
4: swa vava bokisa inkomu swinene
0: khiso swinene kokwani nghena ya mi yingiseri i swi leswi hi fanele ku hi va hi karhi hi swi languta leswi mi yingiseri before hi va hi karhi hi ndla ma-business mi yingiseri mani na ku mi xisa u nga khati ku ndla business leri nga ta affect-a vanhu van'wanyana u munhu wa njhani wa ku endla swilo leswi affect-aka vanhu van'wana ende loko ma va cheka va yisarava hi le miyelana me mi yingiseri ni fikeka ku ni twisa Xikwembu hi ndlela yin'wanyana sweswi ya ku chavisa mi yingiseri ku na munhu ne u faneke a swi tekela nhlokweni leswiwa leswi a hi ku chuhisela vanhu kumbe njhani mingiseri ni na understanding yin'wanyana wa vona ku loko nkarhi wun'wanyana u dyohela vana va Xikwembu u dyohela Xikwembu hi xoxe because hi na na Xikwembu hi nchumu wun'we that's why munhu u faneke a swi tiva mingiseri ku loko a dyohela n'wena u dyohela Xikwembu swi vula ku loko sweswi munhu a tlumbe ko gedi leya kokwani nghena u tlumbe gede ya Xikwembu ni twisisa Xikwembu hi ndlela yin'wanyana mingiseri because loko munhu a va a kha a hlaya rito ra Xikwembu a ti nyika nkarhi na rito ra Xikwembu wa tikuma u heka Xikwembu because bibele ku vulavula ntiyiso mingiseri i xivoni loko hla bibele u fanele ku bona wela hi xivoni maswivona kumbe tinanguta xivonini ya hi leswi bibele nga hi swiswo. That's why a wu hlaya bibele for correcta vanhu van'wanyana, u hlaya bibele for ku yi lulamisa we n'wini. That's why mhe ku mi byela ntiyiso mingisere ku na xihundla xin'wana ni nga xithumba lexi ni nga xi vona ku nga problem ni le tikerekeni ma vona vanhu ne vanhu mingisere ni mi byela dyambu ri lo hosi a vi nge cinci vanhu because n'we mi provider swilo swa ku ka swi nga ri swona aka vanhu lavaya a ni tiku ma ni twisana like ma vona mingisere that's why a ni nge heti la me i ku ni bula mehe sweswi hi sweswi ni na understanding hi swa xikwembu that's why ni nge heti la ni fika ni ku ha n'we mi ndlaku yinini yinini me ntirho wa mehe tanihi mfundhisi kumbe ntirho wa vafundhisi a hi ku va va mi lemukisa swihoxo swa n'wini ntirho wa vafundhisi i ku va va mi komba Kreste i ku va va mi dyondzisa hi Yesu va mi komba Yesu n'we va mi komba Kreste the more n'we mi langutisa lahaya ka Kreste i the more mi nga ta sungula ku swi vona ku ri leswi rhongo leswi a swi kahle ni fanekele ni ta leswi se vafundhisi va ku tala namuntlha va fokasa ngopfu ka swihoxo swa vanhu than ku komba vanhu ndlela hi leswi ni nga swi vona that's why a ni ri na loko hi lava ku ri swidakwa swi cinca a hi swi byeli hi vudakwa a hi landzi tivhesi ta ku chumayela hi byala e-e u va byela hi vutomi ku nga Kreste u va komba Kreste vanhu lavaya that's why n'we that's why swi mi tikela ku wina vanhu masiku lawa swa tika sweswi ku wina vanhu ka mfumo wa Xikwembu it's hard swa tika swinene because munhu namuntlha mfundhisi u vona munhu namuntlha a fasiwini mani wo karhi u ya yima a chumayela hi swopulupitini a hi leswi mi fanelaku mi swi endla vafundhisi va hina a hi swona leswi mi fanelaku mi swi endla n'wena vanhu va nyikeni Kreste va kombeni Kreste loko mi ka mi dyondzisa mi nga siku lani ku tshama mi nga ku yo un'wana va n'wi fasile leswa va kombeni vutomi ku nga Kreste the more mi va nyika Kreste vanhu lava va fida hi Kreste va langutisa Kreste i the more munhu a tshikaku hi yexe a swi vona ku ri no leswi a hi swona leswi ni lava leswi that's why Yesu Kreste a ku a ni mi siyini mi ri wexe ni mi siya na muchavelelanga moya lowu kwetsima loyi a nga ta mi dyondzisa loyi a nga ta mi tsundzuxa phela mehe ku xile xidyoho sweswi a ni chumayeleriwi moya lowu nga le ndzeni ka mehe na loko ni ndla xihoxo wa ni byela ku ri laha n'wana mhanisari wa mesapa leswi tshika leswi a swi rhaiti ni tshika se n'we problem mi lava ku ti ndla xikwembu n'we vafundhisi va masiku lawa u nga n'wi tshikisa munhu ku na that's why swidakwa swi nge heti kerekeni swi ta ta njhani loko swi ta hi kuma swi avanyisi ni tlhe mi chumayela hi byala loko mi ri kerekeni so i understanding leyi hi fanelaku hi va na yo mi ku mi byela ntiyiso mingiseri ne vafundhisi va ku tala masiku lama ku vulavula ntiyiso vafundhisi va ku tala a va ha ri na nkarhi na Xikwembu vafundhisi va ku tala namuntlha a va ha ri na nkarhi na Xikwembu vafundhisi va ku tala va busy social media munhu u busy ka WhatsApp u busy na ti-live u nghene ti-live vanhu va le ku profetiweni na layani ku ndleka yini mingiseri mfundhisi u faneke a va na nkarhi na Xikwembu ku faneke ku va na laha mfundhisi a swichaku tifoyini ndhambu hinkwaro tifoyini ti nga tirhi a langutana na rito ra Xikwembu vafundhisi va masiku lama va ha khongeli sweswi se ma swi vona loko ku va hi yisa information ya right i ku va hi tshunelela Xikwembu a yi nge swi koti ku yisa swi swa right aka vanhu Xikwembu yi nga xi tshunelelanga. That's why mi ngi se ri bibele u nga va u yi hlaye hinkwayo nkarhi wolowu nga yi hlaya hi yona na ku revisita matsala lama u nga ma hlaya swa laveka. That's why me mi ngi se ri ne na swi kota ku loko ni suka laha ni fika ni ti pfalela ndlwini normal ni tshama ni ri ndlwini vhele ni tshama laha ndlwini na swi kota ku langutisa rito ra Xikwembu 5 hours. Leswi vafundhisi va ku tala va nga ta ka va nga swi endli sweswo ni tshamele bibele 5 hours mata ku why a na ku ya vulavula swo ka swi nga hanyi me evanhwini a na ku ya focusa ka ti-problem ta vanhu ti-problem letiya ti lavi mina ti lava Xikwembu. Leswi na ku focusaka ka swona i rito ra Xikwembu i Kreste ni nyika vanhu Kreste. That's why n'we mi lava ku solva ti-problem ta vanhu n'we vafundhisi ma swivona problem ya munhu n'wi yi solvi hi wena munhu n'wi nyiki Kreste hi ya nga ta n'wi solvhela problem leswi swaku hayahayahaya mfundhisi va na matimba hi wena hi munyana a rezi mingisela a hi fambeni a hi fambeni i farasi namuntlha ni moya wa Friday u koho mingisela hambi nga chali moya wa ntlha u koho tsundzukani n'we wa mabindzu ne please mabindzu ya n'we yi nga vavisi vanhu van'wana loko bindzu ra horoza ri vavisa munhu un'wana u na problem we u na nkingha yin'wana leyikulu swinene u na nkingha yin'wani ya ku tlula na rito nkingha se a swi fanelanga swi vavisa vanhu van'wanyana swi leswi rumbaka mukamberi na swona se loko swi vavisa vanhu van'wanyana hi na ha ti vutisa ku ri u ndleka yini mapele na nes
5: John Cena hi ncino wa xigerila

0: العالم فكان.
1: Vision is power. Vision FM 88.

So and the lexi ni karata ngopfu mina sweswi mingiseri i ku tindhunandhuna leti a ni tiki ku va xaviwa hi mali munhu na tihosihosi leti mina wa tiva mingiseri loko ni vulavula zone ni hleketa swi swin'wanyana mara a ni ri mingiseri a ni swi tivi i ku na nkarhi lowa loko ni ri ka no yo purpose mingiseri ni vurini leswi ni vurini leswi ni ku a ni swi tivi ku ri tanihi varhangeri va matiko before hi va hi karhi ti-tavhere leti endliwa ha tshama.

0: miku vantshwa njhani njhani phela a va vulavuli nchumu phela vanhu lava loko va ri lomu emikosini lava makhanselara i ku va ta ku byela ku yo titavhele yo vantshwa yo va nwa byala va ya a ka ha ri na vantshwa sweswi mara mindla yini n'wehe tanihi varhangeri swi kombeta ku ri mi mana so mi la ku vantshwa va cinca mindla yi tanihi varhangeri ku ri vantshwa lava nga landzeleli mhaka ya byala ma ni chavi ku va byela a ni chavi ku va byela me ni vitaneriwe tihosi ya ta lunghisa tihosi se like ma swi vona a phela a swi vana nchumu na ku mi phontisa swikhekudya leswi nga tala laha minkosini nami ku a vantshwa va nwa byala na swa swike khanselara va hembe a vo hembe ku ku va vo hembe va ndla yini mi nyika munhu i tithavhele tingani ti nga huma lembe leri nga hela na lembe leri ti nga le xikarhi ka malayeni leti sweswi mina we vulavulaka ku miyingiseri ta akiwaka xikarhi ka malayeni mara va ta ku byela ku vantshwa mara mpelampela mi vula ku mi nga teka xini mi xi chela ndzeka malayeni mi yisela van'wana a mi yiseli voho vantshwa va lava mi yisela van'wana tithavhele ti nga tala na malayeni so a hi sukulani ku phovisana a va sukula ku yi phovisa miyingiseri se swi kula ku tsariwani ka swikambelo swa June sweswi hala ka hina laha ka mandlakazi la n'wamitwa leyi o va pongo ntse I ku rasarasiwa tithavhele leti ri ku titangetangeni mi ku vana va ta pasa come on se loko se mi la ku vhoteriwa mi ta mi ta hi byela va jejamujamu me ku jamukala ku nga na me ni ta ku byela ku sweswo ho jamuka sweswo u ndleyini i ku me ni ta tlhela ni ku byela ku ni ya ka ximanimani akwerini ni ya ka ximanimani akwerini mi suka ku ta mi ta hi jamukela so i ku a ni swi twisisi me miyingiseri ku kahlekahle va nyikiwa timali muni vanhu ku na miyingiseri va nga hi tsala xipapilana namuntlha miyingiseri na vo va na problem ku humelela swi swo tala se a va ha swi tivi ku va ta va ha pfuneka kwini va yini vuhosini va yini atindhuneni still a va le ku pfunekeni swa ha tama swi kha swi humelela swi leswi se mi ta mi ta hi byela ku mi varhangeri n'wana oh so yini vurhangeri bya n'wi bya ku hlawula hambiswiritano miyingiseri ni ta va ni karhiri mi nyika xipapilani lexi nkarhi lowu nga heteka mbirhi swin'wana phela loko phela a ni ri loko ho la ku miyela xin'wana na xin'wana miyingiseri swi ta hi phovisa swi ta hi phovisa swi ta hi ndhawu ku a hi kahle se swin'wana hi miyeli a ku byela even then hi ta vona hi wehe ku u pulane yini kahlala mi le moyeni miyingiseri
1: ahe minjhani
0: hi hlayisekile n'wina ke
1: ya hi pupi mavona hi ndlela leyi ku nga xiswona laha etikweni tindhuna leti na tona hi nga ti sola mara vukosi byo vukosi byi na matimba yo tlula tindhuna hi byo byi fanekela ku byi vula ku laha tikweni a ni lavi tithavheni lomu mitini tithavheni ti ta tshama ndhawu ya tona mi ta vona swi ta hetiseka leyi tihosi a ti ngheneleli leyi
0: ya
1: mi ta vona ku ta va kahle
0: va ta nghenela njhani va ka va nyikiwa mali phela a ni ri lexi va hluphaka i mali vanhu
1: ko va ku hi ku me a ni mi twi kahle no twisa ku n'we mi ni twa kahle a ni mi twi kahle
0: ni ku vitweni me
1: mina a ku ri mavonelo ya mina lama ku vukosi a ku ri byo byi khiyaku le a ni ri va kuma permission kwale va ku hawa sweswi ta ku na swo ku nga swi ku pfumelelaku ku aka hayi la ni wa swi vona hi le xikarhi ka muti swikolo hi leswiwa loko ku lava ku aka fambi ya aka le ku kala ku pongo le tlhelo leyi ni vona ingaku swi ta va kahle ngopfu hawa a no lava ku yindlisa sweswo hlayisekani kwala ndlunkulu
0: kese swinene
1: dankyou
0: danko hambiswiritano miyingiseri hi le ku fambeni mina na wena namuntlha hayi miyingiseri va nga zi va te va ta hi phovisa vanhu lava a ku na xilo lexi va xi ndlaku vanhu lava hi wena mpelampela all right i ncini xi endlaka ku tisawundi ti tlanga sweswi vana va karhi va ri ku tsaleni a ku na reason loko hi loko mi ta swi vona miyingiseri ku kahlekahle a hi le ku yeni ka helo a hi le kwini a ku nge pfuki ve na nhluvuko i ku leswi ya vo

0: Correct.
1: Mhm. Yeah. Yeah, mo xivolo mani nyana ka tsongo.
0: Tsongo. Eh, ni fuleri na mito.
1: Mhm.
0: Se itavele.
1: Mhm.
0: Eh, a tinga fana na ti atwa askar ka swi ka miti ka swana.
1: Mhm.
0: Eh, loko va va pandela switandi leswa swa mabyala leswi a tikarhi ka miti swi bihe ngopfu
1: swinene
0: swi bihe ngopfu ku vana va hina ni ri a va ha fokati ka xikolo hayi kona phela loko va chayisa va tsutsumela kwele thaveleni eh va tshama kona ende nkarhi wo hlaya tibuku nkarhi wo tsala xikambelo se va ta pasa njhani vana va hina n'wana mhandzara
1: a ku na ku pasa.
0: A ku na ku pasa. And vana va hina va nwa byala va ri vantsongo. Tintsongo swi hlanganisi na ku byala ma swi vona.
1: Swinene.
0: Se loko va hlangana na swidzidziharisi sweswiya va swi kumaka. Swi nga tata tiku.
1: Eish.
0: Mati ya swi tate tiku vana va hina va onhakile. A ka ha ri na nhlonipho, a ka ha na nchumu. I nge n'wi hlamuli n'wana sweswi. Hayi. Yena hi nkulukumba ka wena. Loko n'wi hlamula ku petulela
1: i ntiyiso
0: eh ma swi vona a va ha hloniphi kasi khale ya ku hloniphiwa ka hi ku na tithavhele leti a ti nga ri kona leto tshama xikarhi ka xitanga a va a swi vona swilo leswiwa ti tshama kule na miti
1: ya at least
0: lava hleketaka ku loko va lava ku ya kona ni a va kuma va nyama
1: timbilu ya
0: eh ma swi vona leswa xikarhi ka miti le ende ti tele.
1: Ti tele, ya, hi to ntsena.
0: Ti tele, a ka ha ri na ndhawu ka yi nga ri na thavhele sweswi. Vana va hina sweswi va le ku tsaleni. A swi vona? A ku hloniphiwi nchumu na loko a vo pfula va pfula nampundzu va hatla va pfala. Ende vana lavatsongo a ku fanele ku ri na nawu lowo va nga ngheni laya tithaveleni. Se hi ku a ni ku lawuwa hi mali. Hambi ku amana va 12 years wa nghena a fika a xava byala va huma ende i vatswari vanhu lava ya va xavisa ku byala leyi a va swi koti ku byela vana ku heyi hayi ku n'wina mi nga ngheni tlhelela ndzhaku hayi kona me ni hi vonisa sweswo n'wana mhandzara
1: khensa swinene
0: i mani rikot
1: khensa swinene mani rikot
0: danko
1: hambi swiritano miyingiseri mina na wena hi le ku fambeni a miyingiseri mi amukelekini loko mi lava ku veka mavonelo amukelekini ku vamba mukambe ka mavonelo a xipapila ni nge xikomi ni se na nkarhi wa hina wo vona u fambini wa tiva u fambini swinene hayi ku wa u fambini swinene miyingiseri yo mhaka leyi mina a yi ni tsakisi me mina a yi ni tsakisi me miyingiseri ko va hi ku mina a ni tivi ku i nkanu lowu ni nga na wona. Eh, na swi lava ku hlangana varhangeri me. Hi tshama hansi hi vulavula. Ntivi ku kova nkanu wa lowu ni nga na wona. Mara na swi lava ku a mi ne le moyeni. A yi vile loko ko va ku ri moyeni nkarhi wun'wana. Kumbexana va nga huma va nga ha tsakangi. I swivutiso leswi va nga ta buha hi swona. Mara miyingiseri loko hi vulavula hi nhluvuko ne ka ha ri na swilo leswi a ku na nhluvuko lowu nga ta va kona ende swo honyanya ku va ko i ku phela me miyingiseri me nkarhi wun'wani mina tivutisa loko ni tshamini loko ni tihwi i ku namuntlha i Friday ma swi vona i Friday namuntlha leswa ku yi sungule tolo ka tata van'wani va na ha xigaza Thursday sweswiya. Namuntlha Friday ta ku Friday Saturday Sunday ende mhe lexi nyangatsaka ne hi Sunday mi kuma ku hi vo ma 1 ta ha ri ku beni i ku se ma tivutisa kwalaha ku kahlahahla mara ku ndleka yini mara phela hi nga ha vulavula hi vana va xikolo ntsena miyingiseri vanhu va mintirhweni hi Sunday va lava ku wisa a va wisani since Friday ti ka tigemba na yindlu leya wehe rhurhumela na mafastere lama mara miyingiseri ku na swin'wanyana swi la hi tlhariya tanihi vaakatiko. I ku na n'we vatswari van'wana mi tsaka hi swo ha swi kahle va basa se va ta niwa kusuhani mara swo yini mara i ku mi tsaka hi swo swin'wana swo ka swi pfuni nchumu na n'we vatswari ka ta. Miyingiseri loko leswi ho swi tshika tanihi vaakatiko na mi byela mehe hi lexi na hlambanya Mi loko loko vanwana vanwema va miri ko. Xikombisi mi hlayisa mi hanya. Ne. After 7 years. Mi ta swi vona. Yi ta va yi chayini hi generation. Vumunhu byi ta va byi nga ha ri kona. Mi to tama na ku Vision FM yi vuyisela vumunhu vanhwini. Mara vumunhu byi ta va byi nga ha ri kona ka vantshwa lava. Na mi byela maxivo xihlangane xikulaka sweswi xi nga na 5 years. Maxivona xikulela kusuhana na Tavel. N'we mahuwa n'we. Mi vona ku xihlangane xa xivona hi. Xivona vutomi ku ri leswiya swa Tavel. Xi ya groove ku xwa. A wu nge groove na xona wa emba. Se ku na swi swin'wana mingiseri hi nga swi tshiki. Ku na tiko rin'wana ni vava mingiseri. Leswi ri ni vavisaka swona mingiseri i ku wa swi vona ku ri ku na vanhu va ku a va lavi xikolo. And the guess what? Swi sweswiya a ku vanhu van'wana va tele mali laha misaveni. A va na mhaka na ku vutomi bya n'wi byiya kwini. Number one, munhu hi wu dyondzini, vana va yena va dyondzini, a nga na mhaka na vana van'wina ku va ya kwini. Wu ti dumisa ta duma va rena. Mara Afrika-Dzonga rezi mi le moyeni mingiser.
2: Hey.
1: Linda. Hi hlayisekile n'winake?
2: Hayi, I think we.
1: Mm-hmm.
2: Mina Mhlengwe wo fika la Jim Jones.
1: Ya, Mhlengwe.
2: Hello.
1: Ya, ni ku mitweni.
2: Oh, se ni mitolere bya mintsu foyinini ngo na Mhlengwe wo fika la Jim Jones.
1: Oh, hayi, sweswi ni xa ku manito foyinini.
2: Ya, sweswi na mita.
1: Ya, line one hayi kahle nyana.
2: Eh, mati va ku ini hi maxo mina.
1: Mm-hmm.
2: Bano lava tlanga ku trade ya rizarisha hayi ku va aki a hi complain.
1: Mm.
2: Famba ni ya languta aka muganga loko ni cheka ka muganga loko ku tlanga rizarisha ya rizarisha ni.
1: Mm.
2: Ta kuma ku ndhuri ya kona i xidakwa.
1: Mm.
2: Loko mi yisa complain. Loko xiya mi ya xa mi ya report loko mi yisa a nga ta ka wa xiya u fika hi ya tlhela ka fa yisisa babalanza.
1: Okay.
2: Mi fika mi cheka mukama wo tata tindhuna to tala.
1: Mm.
2: Tindhuna leti nga ku fumeni sweswi i swihlanginyana i vafana.
1: Alright.
2: Sweswi that's why sweswi ma vusivuleni hi swamiko under ka 7 years. Tindhuna leti ti nga ku fumeni cheka ti-age ta tona.
1: Mm-hmm.
2: Mi cheka ti-age ta tihosi leti nga ku fumeni.
1: Mm.
2: Loko mo kuma ku aka tiko rin'wana ku a fuma munhu wa vo la nga na 60 years a swi tani a swi talani mi nga jikajika lahawani. Munhu la nga ku fumela nga na 60 ni nkulu. Mi ta kuma titanga ta hina to huma 50 something na leswo huma 82 swilo leswo swi va ku fumela swo huma 79. So hi yona mhaka a ku na control a swi tivi nchumu hi ku leader. Hayi kona. Hi leswaku swi ti dlayela tiko hi soxa. Loko mi nyika xikombiso nyana ni humanyana switsongo. Mi kuma ku i ndhuna lexi nyo byala ni. Wena mi vaaki mi a swi tekeni ka vaaki mi ku na switandi swa 1000 swa vaaki lava nga va xona lava nga ku hakeleni ka swilaveko swa tiko va nga na ti-ID. Ivi ku ta vanhu lava nga hava ku ti-ID va ri 2500. Hi ku languta nyana ximalani swa nkarhi nyana walowo xi nga va nga yi khoma ni xi ta va xi kha xi va nyika mara tiko ra xona a ri benefit nchumu a ri kulu ku ku la ni switandi mara ku ri ha nchumu laha tikweni. Leswi swa ku va xihlola hosi swola wusukina ni a swi ri swa khale swo swi nga endla ku va nga swi ti ku va soriwini va ta tlhela mani ku va soriwini hi swola va ri kona. Swihlanginyana leswi swi nga ku fumeni swa karhata. Mafumele ma swona a ma ku fuma vanhu i ya ku tivuyerisa i mali tihosi ta khale a ti fuma vanhu ti nga holi chumu mara a ku hlayisekile a ku ri na nawu mi cheka mi ta swi kuma swisweswo. Leswi swi nga kona leswi a ri hlakahla leswi swa swihosahosa swa kona swi swa swa mabyana
1: vadivabari
2: a ni chavi ku vula swisweswo a ni nga swi vona kwala Jim Jones. Hileswaku xi ya swi vona kun'wana kumakuma ku laha xi nwa byala loko mi report xi ta xi ta munhu wa koa ta byi waa chayisana mi suka laha mi xi wa chayisana ni chayisa mi nga vileti. So vanhu lavo chayisa va kuma matimba aka swihosa swi ka swindhunandhunani swi swo no byala. Mi ya kuma ku leti hosini va tshamaka kona tihosi a ti tivi nchumu ti phela vanhu lava nga na problem tindhuni chekani le ka muganga lowu mutshamaka mi ta swi vonisi ni mi byelaka swona loko ma kuma ku mina murhangeri wa xidaka ko munge kuli ngumile moyeni mi varhanchavi mina mihlengo na ka hina hina muganga minharhu
1: ya
2: lowun'wana undhuni leyin'wana yi ponisiwile ku right ngopfu lexi xin'wana xa nwa mara lexin'wana xiwe xinwete xiphomana rihla kahle se a hi voni kuva ene xihlanganya xitsanana a hi voni kuva ku hlayisekile etikweni a hi voni ku hlayisekile etikweni se ene group leyi sapotaku ne vanhu phela ma swi ta ku laha misaveni ku tele vanhu vo ka va nga rhambi swi swa kahle vanhu vo rhandza swi swa kahle va talanga loko kuma vanhu vo tala va byele swi swa kahle va nga mi thola phela vanhu lava rhandza swiswa swi nga ndlangi too much hi biwa yini hi majority yi rhandzaka swi swa futa se hayi kuva aki va swi lava ma swi twa na n'wana ku aki va va kha va khompena tiradiya mara mi ta kuma vanhu lava ku hlayiseka radiya i ntlawanyana wutsongo u lowu overpowera ku va aka maswo se loko n'wina vaaki asikisimata mi ya lunghisa or mfonela vo vana u ta na mi ta hi pfuna va nge heti vanhu va lava ede ri kubeni vana va xikolo va ri ku tsaleni va dlayeliwa mindoko bya vona hi mhaka ya munhu la nga taka se swilo leswi swi le ku onhakeni ngopfu a hi tivi hambi swi ta kota hi swi ha ta kota hi mani
1: ya swoho hayi swi le ku onhakeni swinene
2: hikuvalochekani lomudaktindhuna to tale ti nga fumeni i swihlangi
1: ya
2: ene i swidakwa ene swidakwa swi fambelana na rasi loko ku ri ku ndhuna ya xidakwa yi kha yi nwa kona byala la ku chayisiwa ku music a tavern se mi n'wina mi ehleketa ku loko mi ya mi ya byela n'wini wa tavern ku ya rasa loko ndhuna a ya laha mi hleketa u endla yini
1: ko va ku hayi ku buwa popa
2: o fika na loko a fika ku hayi ndhavizo na mita ta hunguta khomani la ivi xilunumba xiyinwa loko se xi ta pfulaka xi vatiki lavaya
1: pfulelani
2: pfulela wena loko va ta hunguta u nga vuli kumbe ni ku byelini se mita swisweswo mi ta kuyiwi mi nge swi koti a ri ku na sweswin'wana leswi nga ta kotiwa i hosi leswiwa loko mo hlanga n'wana ka bibele ni yi ri ku homboloka loko tifihleke ku le ku tirheni na sweswi so i vubihi lebyi nga tata misava lebyi byi lava ku se n'winyi wa misava leyi a nga yi tumbuluxa yena a nga ta fika a hi lamulela a hi nga swi koti unless loko mo kuma ku vanhu va kona va rhangeriwa hi munhu laa nga ponisiwa mara ka tihosi a ti talanga loko mo cheka matiko mo tala a ma talanga mi kuma ku tihosi ta kona ti ponisiwile hayi ko matiko mo tala ma ku langa mo cheka mi kuma ku ta mukhomi ndhawu leyi ta mukhomi va ponisiwile va nghena kereke loko mi hindza ku ya kun'wana mi kuma ku i xidakwa mi hindza mi hala i xidakwa mi ya se mi ta na swi vonanyana ene vanhu va kona ma ta va tshama hi xinjhani va groupana leswi va tshamisaku hi swona mi nge va cinci ku va tshama hi munhu lava a tshamaku na vona hi lava va fevhaku leswi a hanyaku swona
1: va tshama hi mitlawa
2: i mitlawa n'wina loko mi ya mi ri mi kha mi nga fevhi leswi a hanyaku swona mi ta ku i ta ku hi n'wi mani hi ku u le ka matimba ya power ya satana
1: leswa
2: loko mi hlaya kun'wanyana mi hlaya aka mudyondzisi am sure mudyondzisi 7-8 or 9 kwala mara ingaku 8 8 or the 8 best 9 yiri la misaveni xiyaxiyi swilo swo tala mi kuma leswaku lava nga na matimba va xanisa lava nga hava va matimba se hambi wo a hi swi lavi swa ti-tavern swi endliwa standing na loko tavern o suka a yi endla a kula ni hambi yi ri kula a ni swi ta ni swi kha swi makiwa tavern swi ya fika ku hinga koho mi ta fika mi yi hlongola tavern
1: hayi mara a ni ri hi vula ku swi ta va swi kha swi antswa hambi swi ta ni swo yaleyo ntsena ti nga duri ya ntsena i kume se swi humenene ku lweni na grand family sweswi phela loko mo tala ka n'wamitwa
2: nilowu va fanele vona va huveka loko ku ri ku a ni swi ta ni swi ta kha swi kula
1: loko mo tala ka n'wamitwa loko mo tala ka n'wamitwa hi ma 6 ne am nge swi tiki mi fanekele mi yingisela yini mi tshika yini
2: nghena laha ka n'wamakhena mi fika laha vuye le kalawa a ni kha ni tirha ku ni kha ni ta ti-butter proof siku rin'wana ku ndhawu yin'wana yes mata yi ta mi bela redi ya vanhu lava nge tleli laha kwala swivana xikontiri laha le kalawa.
1: And swa nyangatsa hi ku a mi nge swi tina ku mi yingisela yini sweswi ku bona tihlamba i ku mativa
2: ene se yi rhandzeliwe exikarhi ka switandi mathaveni ya kona
1: nhlamba i ku mi kuma ku ni nhlamba ya ku chavisa yi yi twa hi mani na mani ha mugangeni mara ni byeleni swi yisa ku yiswi sweswo mani
2: and halaka van'wina a ni kholi ku swi swakudya swi famba ku a ni vanhu va lava fumaka na vona hi va lava ka mhani a ti loko swi cinciwe se mi ta n'wina yini munhu wo dako va ka mhani mara endhawina eeta mi byee ku mayiraseni ku hi switwini.
1: Ya mativa ku na swi swin'wana swi hisi ka helo ka dlaya ti vulavula ntiyiso
2: a swi hisi helo tiasani ku loko nawu wu nga tirhi hileswo nawu hambi wo vekiwa a wu monitariwi nkarhi wa ku ri loko hina hi kula a va ka ha lawula valungu milawu a yi tika na loko u vona vhena u tlhe u chava yi kha yi nga ti ku khomeli
1: ya a wu rhumela
2: a yi chavisa vhena
1: a wu khoma hi June July ex mara sweswi
2: swa swona ke
1: hi ta kwini hi le Afrika-Dzonga
2: ha swona ke no khesa lava va mazulu hambi munhu wa va solo ra a nga va sola ni va yisa lava moni mibyela va le ku endle swona va yisa lava loko vanhu lavava va solaku ma vona vanhu lava va solaku ma vona va yisa lava va ti-taxi ni va lava ku vuyeriwa va yisa lava hi ku a va ha khandziyisi munhu mara va ri va la va le ku dlayeni ka tiko ri le ku onhakeni va hisa lavaya va nga na swiphaza leswi va kumaka mali ya rhenda ni vona va languti mali a va langutangi tiko rinde ku feli va sesi wa hina va languti no pfa nghena ya ni huma ya ni mhaka va sesi wa hina kama leti a mi ta kuma ku hina ya fuma hi swi somaliyani va sesi wa hina va na marhandzu ma le kuva karhi n'wani kumbe ya fuma hi minigeria hina phela loko mi kha mi cheka swi leswi ku onheni ka tiko loko va ku a ku la a ni fambi ku ni na n'wana wa la South Africa ni n'wana wa la South Africa a ta lin'wana laha loko ku ri ngati ya yena yi vitana Nigeria ngati ya yena yi cinciwe ya le Nigeria va vo tsala vana va 100 la South Africa glad hi yona yi vulavulaka ngati ya vulavula ngati ya Nigeria hambi u n'wi tswala na munhu wa la South Africa mara ngati ya wena yi huma le Nigeria ngati se ivi hina ya sala hi lawuliwa hi manigeria hi mhaka va sesi wa hina lavo rhandza swilo na tihosi leto rhandza swilo so ha ri hava nawu
1: no hi khensa swinene mi yingiseri vonelo ra n'wina eka siku ra namuntlha
2: hi swo
1: danko ya hambiswiritano mi yingiseri hawa tiva leswi swona swi humelelaku ne Afrika-Dzonga antivi i timinete tinharhu ntsena i Friday namuntlha mi yingisela a ni pfumeleleni ni muka ni ha hi ta vona na hi Monday hayi kombela mi cinca mani cincani maendlelo ni cincani hayi na hi nge tshiki ku vulavula a ni ri phela hina ntirho wa hina i ku tirhela tiko mi yingisela ntirho wa hina hayi ku tirhela tiko se vumune byi vuyerisela hi ndlela leyi evanhwini a ku na ndlela yin'wana yi nga ta vuyisela vumunhu vanhwini tlhemitsaka vision of family vuyisela vumunhu vanhwini hi ndlela leyi ni kombisa ku khensa mi yingiseri ka vuyingiseri bya n'wina tindhawu hinkwato laha mba mikarhi mina yingisela mi ri kona van'wani ta ni vuyelela ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla xikwembu a xi mpfuni xi mi katekisa mi va na weekend ya kahle mi ti hlayisa tindhawu hinkwato laha mi va ku mi karhi mi ri kona hi ndlela yo yaleyo ku na munhu la
3: ko va ku eka nkarhi lowu nga ka wona na hina lava hi ti byelaku ku hi vafundhisi vakreste njhani a hi rhandzani na le tikerekeni mufundhisi u ta kumaka a lwa na wun'wana mufundhisi se u vula ku swi leswi nga matikweni swi ta cinca njhani hi mhaka ku Satan u divide mhaka ya unity ku va na ku twanana so mhaka yi sungulela ku andzeni ka kereke na va vafundhisi a va twanani hi zonda mfundhisi wun'wana hi yo mhaka swi leswi hi nge swi koti a hi fanele hi swi khongelela hi swi hlula inkomu
1: khensa swinene va tirhi na sayiti rin'wanyana a swi lamutela roho nkarhi wu nga swi famba Hi tova fundisi kuva fundisi vari hi. Senkari u fambi. Ah mati va mara swin'wana mara. Mara.
4: Ya, i site rin'wana leri va ta ku na roaming se.
1: Na ro a hi ta ri cheka. Oi. Tava ku hemba u la ku ya ku yiwe. Mile moyeni. Mile moyeni mingse.
5: Ahe mngani.
1: Hi hlayisekini n'wina?
5: Ya, fuki.
1: Ahe.
5: Ana hi ku ntoko mhaka ma.
1: Mm.
5: Mhaka liya ya mabodhe ya byala liya.
1: Mm.
5: Maphorisa hi va va fanele va va na matimba.
1: Mm.
5: Hikuva ku sukela khale phela munhu a nga famba a khomi bodhela a patini.
1: Mm.
5: A khomiwa hi maphorisa.
1: Mm.
5: Se na sweswi loko ku ri vana lava va tlhelela ndhaku.
1: Mm.
5: A me ri na ba magoxa
1: bloki. Kese swinene ba magoxa. Danko.
5: Danko.
1: Hambi siritano mixer wa Vision FM ni pfumeleni ku byela ku ri mina na wena hi ta hlangana nakambe vhiki leri taku hi Msumbunuko. Va yingiseri hlayisekana. Tindhawu hinkwato lama va ku mukambi ri koho. Vision FM i xititi xo vuyisela vumunhu avanhwini. Vumunhu a byi tlhelele vanhwini i story ni twa ku vava Zandi. Hayi mina hambi mina ne ni twa ku vava. Ha ni twa ku vava leswi humelelaka swona ne i story mi ti ta vhele ti ri xikiri ka malayini vana va le ku tsaleni sweswi yimisani swihi sweswo mara swo yini va hlaya njhani vana va hlaya hi Friday Saturday Sunday va le ku hlaya yini va tswala hi Monday ivi mi tshama ku wo tsaka i weekend phela mi ta swi vona ku hi mhaka ku wa wu dyondzanga so expectaka na vana van'wana va faneke va nga dyondzi hi swona sweswo to sta yini makhanselari tindhoni eka tatle vurhangeri hinkwabyo bya muganga lunghisani mhaka leyi vaakatiko va ta zi va yima hi minenge phela loko mi nga swi lunghisa arezi Zandi kunjhani.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Ya inkomba ingiserva Vision FM kasi nongonoko kuri ku hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha nkarhi i 9:13 ku ri ti 5 ta June 2026 kasi fambisana swinwe eka siku ra namuntlha vaingiserva Vision FM kasi minga zemivilela mwahu na yena irawa magolidi kuna traffic ina roadblock andleleni kasi akwe mena ndzi ta fika nwaji loko switetani vaingiseri kasi ya loko hi kari famba la hi fambe hi xihirisimo ra Xongi Rhangani kasi loko hi vuya va ku kure kure ya na khensa swinene vayingiseri va Vision FM kasi switetani na rhandza ku khensa eka n'wana Mansara vurhongo a byi hakeli no ku vayingiseri va Vision FM byi ri sei good morning no ku avuxeni no ku nda likayiwe kwala ka Vision FM vayingiseri mi karhi mi yi kuma laha ka swihondzo swa hina swa mune ntsena kuna van'wanyana va ta va karhi va vuya kwalomu tijoni van'wani va karhi va ya joni van'wanyana eka mahele ya vhiki va ta va karhi va fambafamba va endzela tindhawu ta ku hambanahambana mo hi teka miyingiseri hi twa ku vona va rini mi le moyeni ka Vision FM ahee
2: Brahmin
1: ahee i rini Brahmin
2: njhani na
1: ni pfukini ni hlayisekini wa yi hlayisekini
2: pfukile hi na n'wina kwala pavementeni
1: laha pavementeni wa tshama hi nkanu la ya na khensa bra mina laha kasi va lava hi vulavula na vona i buti dzonani xikwenu kusuka kwala ka mandlakazi laha va ku va tshama laha pavementeni le ma tshama hi nkanu se kahlekahle ku wa laha va ku hi le ma tshama hi nkanu a yi ze hi swi twisisa na sweswi mara handle ka swo vayingiseri va Vision FM loko ma ha ku 0637307890 mi karhi mi ku 0631320818 mi karhi mi ni byela ku eka siku ra namuntlha mi hlula ku tikeriwa mi ri kwini naswona mi ni yingisela mi ri kwini swa ha tetani vayingiseri ni va ni karhi ni vona na ku na ti-voice note hinkwato ti amukelekini eka siku ra namuntlha kasi mi karhi va loko awara leyi ya hina ya ku sungula hi na motivation vayingiseri hi ta va yi karhi hi motivatana eka siku ra namuntlha na n'wina kwala mi nga kona mi nga tshami na motivation ya n'wina yi nga ha pfuna mina mi nga muhaxi wa n'wina kumbe vahaxi hinkwenu hinkwava ka Vision FM na vayingiseri van'wanyana va ngo lo tshama va yingele ku tweni xiyanimoya vayingiseri mi nghena mi nyika mavonelo ya n'wina mi hi motivator eka siku ra namuntlha tani nkarhi wa vuntlhanu ku ri ti 5 eka siku ra namuntlha mi nghena mi hi motivator hi ndlela leyo hi karhi hi twa ku n'wina mi ri yini eka siku ra namuntlha vayingiseri kasi swa ha tetani vayingiseri ni vona na voice note yin'wana laha mo hi fa mi hi teka loko ma ha ba tinqinghonyana lani mo hi fa hi karhi hi tlangisa voice note hi twa ku vona eka siku ra namuntlha va hi yingisela va ri kwini vayingiseri va Vision FM mo hi twa hi ku ta hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha vayingiseri va Vision FM loko swi tetani mo ni teka miyingiseri loyi mi le moyeni ka Vision FM ahee
3: Magolidi
1: ahee
3: mi njhani Magolidi
1: hi pfukini hi hlayisekile n'wa mi hlayisekile
3: hi hlayisekile a mina mutlha mi twali kahle ma ni pfula xi hana mona
1: a hi twali kahle
3: mi kahle hi ku ni pfulelinyana
1: mi pfulelinyana ni
3: hi na n'wino. Ya ku tlula ku tikeriwa.
1: Ha hi mpela hi ta hlula eka siku ra namuntlha.
3: Hi yimele ku chumayeleriwa sweswi.
1: Swa boha, swa boha, sweswo i nawu. Sweswo i nawu sweswo.
3: Nawu wa kona, ya wu rhandza walowo.
1: Ya.
3: Ey, ta swi vona. Hi tshama hi ri karhi tirha Xikwembu.
1: Hi mpela.
3: Ha hlayisekani n'wananga.
1: Na n'wina mi hlayiseka mhani.
3: Hi swona.
1: Inkomu. Kasi valava a hi bula na vona i Man Records kusuka le Mountain View le va kuma golidi swin'we eka siku ra namuntlha, kambe hi lava ku twa nchumayelo. Vayingiseri va mehe va Vision FM, mi nga tshami loyi a nga na tibuku timbirhi tinharhu leti nga ta tlhontlha vayingiseri, ti nga ta horisa vayingiseri va na hina vahaxi van'we hi kateka tani nkarhi wa vuntlhanu. Mi amukelekile. Loko mi twa ngaku mi la ku hi motivate hi matsalwa, ma nghena mukwawa magolidi mina ni khome matsalwa lama ma tshame hi ndlela leyi. Ni nga tsaka swinene loko mi karhi mi nghenisa sweswe, mi karhi mi hi nyika matsalwa ya lama hi ndlela yaleyo. Kasi na mina ku nga si va khale, ha matsalwa ni ta mi nyika a ni yembe. Ma swi tiva ku a ni tshama ni bula hi matsala swo boha mi pfa mi karhi mi ma kuma. A na ha cheka voice note liyani hala ka WhatsApp yi tikomba yi nga ri ku kombekeni. A ni a hi le ku mo hi vona ku vona va ri yini ka siku ra namuntlha, hi twa ku vona va ri yini mo hi le mo hi twa mi le moyeni ka Vision. Ahe
4: magolidi minjhani, mina ni kona. Me ni hlula ku tikeriwa ni ri la ka 88.5 eMavele i Mans Stefelina Danko.
1: Na khensa mani Stefelina kusuka kwala Mavele va ku hawa he swin'we magolidi. Khensa swinene kasi eka siku ra namuntlha vayingiseri hi ta hlula swo namuntlha ku ri wa vuntlhanu ra ku saseka. Hina hi hlulaku swin'we kasi vayingiseri va mehe va Vision FM loko ni karhi ni cheka laha n'wa huleli ya nga na tibuku ta kahle a nga tikhoma n'wahu a ku hawa magolidi tibuku ti na mina eka siku ra namuntlha. Se vayingiseri loko na ha te na mi xavisela loko ni vuya hala n'wahu i ta va a fikini na tibuku letiya ta hina ta siku na siku. Me ni ta va ni karhi loko n'wahu a mi hlayela woho maya matsala lamaya, me ni ta va ni karhi ni mi tlhantlhela woho mi swi tivaku ku ha mina nsiku magolidi leswo swo nyika rito ra Xikwembu. Ha ni karhi ni mi tlhantlhela vayingiseri va Vision FM. Kasi swi tetani vayingiseri i ta va ni n'wi vona karhi a fikanyana a karhi a yimisa xivokwana laha n'wahulela. Kasi loko swi tetani loko hi jika mavhengeleni loko hi vuya i ta va ri kona. Kansweng Server Vision FM mane endla leswi ta.
5: Dia. Khakhala nam chipisi. Hi look gay. Entshaveni ya mangombe. Hi 101.7. Vision FM la hile kaya. Kabunge. Chavani na le Valdezi. Eku randza henga pimi eka 101.7. Vision FM la hilekaya Mandlakazi bekwani na le ka nwa jai ulekaya ra xitichi 88.5 Vision FM la hilekaya

0: Buko loko sungula ra June 2020 wo karhi swa ku tlakusana turiweke eka leswi fungiweke
1: sweswi. Ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezola Zola Construct hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga foto. Hi mi endlela pulani, hi mi tisela xiyimo xa kaya na mabindzu kusuka ePhalabu na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. Ezola Zola a hi heleli ka plumbing ntsena. Hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile, kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka Zola Zola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka Zola Zola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembekeke, tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena, kambe mi nika ku tshwutshwa ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. Zola Zola General Construction and Projects, always there for you.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Dia! Dia! Hakala na mchipisi.

0: Dia. Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Ilugeng.
1: Ilugeng.
0: Entshabeni yamangombe. I-101.7.
1: 101.7.
0: Vision FM. La. Ilekaya.
2: Vision FM. The voice of hope and the source of knowledge. La. Ilekaya.
3: Nkomba yingiseriva Vision FM kasi hi vuyisa sweswe emoyeni eka siku ra namuntlha. N'wa huma hlayisekini mara.
4: Nene ngopfu. So I'm here.
3: Yeah, mikwala.
4: Yes.
3: Ni karhi ni byela vayingiseri ni ku vayingiseri. Roadblock traffic hi lo man'wa holela. Mara mi nga karhi mbilela ni i ta va a karhi a fika hi ku heta.
4: I've learned that. Yeah. I've learned that. Mzimba ngi Nigeria. I've learned that. Na message ni lendi ni senu kwa. I've arrived.
3: Yeah. You are here.
4: You are here. Okay. I'm here.
3: Yeah, you are here.
4: Roshika. Roshika rifitlile. Ra namu.
3: Anamu.
4: Kile. Hinkwaswi mingiseri ka vayingiseri va hina magolidi hi pfukile swinene ngo n'wina ka vayingiseri va Vision FM avuxeni ndhawini se hi kona na hina hi fikile ku va hi karhi mi yisela nongonoko amahlweni hi vuye kahle laha ritsimu leriwani ra Dumi Mkostad ne kusuka le ka album liya ya Calvary va ri my God is too much loko u langutisa munhu loyi xikomu ka hese xi n'wi blessaku ngopfu a ku these blessings is too much wa tiva loko se xikomu xi ku katekisa leswo swa ku se xi nga ha langutisi ku ri leswi xi nga le ku katekiseni hi swona se swi fika kwini mpimo wa kona se wu fika kwini i nga ma vula marito lama i ku my God is too much
3: wa tivana ya kasi swi tetani n'wi holela ya ha vula ku hawa Yehova is too much.
4: Yes. So ba yingiseri va hina va Vision FM hi kona i ra vuntlhanu namuntlha magolide ka tawara leta hina tinharhu hi nga na tona i open mic va swi tiva ku ri loko ku ri wa vuntlhanu hi twa hi wena hi twa hi mavonelo ya wena miyingiseri ku ri wena u na mavonelo a ka yini ka awara leyo hetelela liya u va u karhi u hi byela ku ri miyingiseri wena u lava ku tlhantlha ti hi timhaka ti tele ngopfu va Madlanga Commission Madlanga Commission and I ya tipolitiki I fiki ku hi tsavula wa yini wa vandla ro kaneta kumbe kwini Madlanga Commission it's a commission leyi nga le ku tlomuleni kumbe leyi nga le ku langutiseni ka timhaka leti nga endliwa ti endliwa na vukungundzwani byi ri kona
3: andleni
4: se byi le ku humeseriweni a rivaleni vanhu va le ku exposiweni van'wani va ya tikhoto van'wani va kaneta sweswo swa ku daniya ngopfungopfu lava va tivaka nawu loko swi tiva ku ri wena nawu wa wu tiva va le ndleleni va ta va karhi va ku investigate
3: na loko hi ha ri laka Madlanga Commission ni no ka ni nga tiku ve ti yi ta dlina hambi ve ti August hi ndlela leya va ku yi ta va yi karhi yi fika makumu laha kasi loko hi ha langutini laha ka Madlanga Commission ta ku tala yin'wahu ti le ku humeni ya ti le ku humeni ya kaya va vona van'wani va karhi va khomiwa va karhi va beneriwa swi ku taniyataniya kasi na vhiki rere ra ku hela hi karhi hi vona un'wanyani wa ma-business man'wani le kusuka le xifundzenikulu xa Mpumalanga a karhi a beneriwa hi ndlela liyani hikwalaho ka vumumbyana
4: se ku busy vanhu va le ku investigate wena swinene hambi ku ri nkulukumba luya va ngo i Richard Sibiri kusuka le aka SAPS kumbexana aka khale ka va ri he's a former South African Police Services a tirha kona khale ka yena na vanhu vo fana na vona lavaya va kona va le ku busy a ku salangi munhu mara lexi xi ni chavisaka ngopfu maji i mhaka ku vanhu va ku tala lava va nga kona laha ndzeni ni vutisa Mr. Mahori siku rin'wana ni ku why ingaku Madlanga Commission yi le ku pfukulapfukuleni ngopfu ka vanhu lava va tirhaka aka South African Police Services hi ku hi minkarhi ya ku tala loko wo check i ta twa ku former constable former lieutenant colonel sweswo swa ku taniya e vanhu lava va nga le ku tsavuriweni swinene kambe kusuka kona ka haleyo ve ri ku losala ntsena ntsevu wa masiku hi famba hi ambala swikipa leswiya swa hina swa ku tsariwa ku FIFA World Cup va ri xilogelo xa vona va ri all of us all in one kaufela all of us all in one kaufela 2016 FIFA World Cup
3: ya kweni America
4: ya ko
3: kasi loko hi languta le America ya ku tiphinini le America le mara me ni rhandza ku dzi va yingiseri va hina va Vision FM hi ku hina va va haxi va n'wina hi nge misi hi ku loko hi misi mi ta sala mi nge hluli ku tikeriwa vurhongo byi nge mi nge vurhonga byi hakele mi nge heti mara hi ku hina ha mi rhandza ende hi hundzuka vahaxi hikwaho kwalaho ka n'wena hawa FIFA World Cup hi ta yi vona ka xikirini ntsena hina hi kha hi tisa minongonoko hinkwayo yi helerini
4: se hawa mingiseri loko ha ri ka nongonoko wa hina a hlula ku tikeriwa kwalano hundza hi kona ku va hi karhi hi mi tshwetanyana kombisa ku na hina hi famba na minkarhi
3: hisaleli
4: ndzhaku
3: ku komba ku hi le ku fambeni na n'wena
4: swi kahle ku hi nga saleli ndzhaku
3: ande FIFA World Cup ni ya sungula hi ti-11
4: ande
3: loko ni karhi ni langutisa South Africa nga loko ni nga bayizibayizi game yo sungula ya South Africa nga ku Mexico ya loko ni nga ri ku bayizeni loko ve na bayizi a va yingiseni mi ta njhela muka hawa sweswo a hi swona hi famba na minkarhi ya
4: okay mi yingiseri hi nge bayizi ne next week Thursday ka va yi karhi yi sungula FIFA World Cup kambe ku vuya ka vayingiseri va hina va Vision FM a hi fambeni na nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa eka siku ra namuntlha ti-birthdays ta va ti kona xo ku ri va byerini maji ku ri va nga chuva ku hini namuntlha ti-birthday a ti kona ti kona miyingiseri a nongonoko wa hina wu tshamise sweswiyani mi wu tivisaka swona kambe ku hambana ka kona i ku namuntlha leswi nga Friday i open mic u hi kumaka 0637307890 u hi byela ku ri miyingiseri wena wingisela u ri kwini eka mixo wa siku ra namuntlha naswona u busy yini loko u langutisa maji vana va hina kumbe vadyondzi sweswiwani va sungurile ku tsala swikambelo swikambelo swa June swi sungurile loko u cheka van'wani va ya ku tsaleni namuntlha va le ku tsaleni van'wani va ta tsala na nhlikani van'wanyani a va le ku tsaleni sweswi ngopfungo ma grade 8 va wisininyana va le makaya va ri ma grade 10, 11, 12 ku na van'wani va tsalaka namuntlha kambe lexi hi lava ku va hi karhi hi tlhela hi xikhumba i ku tivisa vatswari ku ri vana va le ku tsaleni hi ta bula hi yona laha ka aura ya khumi se va yingisela a va hi byeli ku ri namuntlha va yingisela va ri kwini ka ha ri ra vuntlhanu ra kahle ra vuntlhanu emagolide leri ri nga na swimalani nyana ri na swimalani a swo va ngopfu mara i swimalani
3: anakeno mahuhani vhiki leri vhele a ku ri vhiki ra timali
4: ya
3: mara swi endleka namuntlha loko hi gimeta loko hi ku Monday se hi va hi karhi ni karhi ni kombe n'wa hulelani ku ni tlhaveli 5 rand
4: me ni rhandza ku tatisiwa ni ta ni kha ni ku a mi hi tatiseni
3: na
4: kasi na motivation i na yona ka siku ri namuntlha a hi nge fambi vayingiseri hi nga va nyika motivation eka siku ri namuntlha hi khomile laha hi nga ta va hi karhi hi bula hi yona mina na n'wina a ni tima golide nkandziyiso lowu wa n'wina
3: okay. Me vheta ni mu tlhava va wela moyeni va nga ta vhe va ku hawa magolida nga street va tekeni kwalani
5: Golidi
3: aye
5: hayi na hi ri hoza Friday hoza malamulela hi hoza na ndichi la ka FM ka wireless hi mi yingisela hi ri la 14A laha laha mugangeni wa Katekani hi la ku yingisela minongonoko hinkwayo na ri tirha xikwembu hi ri rindzerini lava ku yingiselaka la ka wireless ka gramform i mhandorini wa khalangu wa tiva ni ku yingisela yi ri kwini radio ya kona yi le xidlokweni kha ni ya na hala na hala ni famba na wena ni tshama kona ni tshama na wena ni sikima kona ni sikima na wena i mhandorini wa khalanga danki
3: nakeza mhandorini wa khalanga
4: okay a hi teki mi yingiseri lava la
3: mi le moyeni ka Vision FM amukela
6: Aye.
3: Hey, fukene
4: njani?
3: Amen.
6: Hai, ngizobona ngoba la kwa.
4: Ibalo yena.
6: Hayibo.
4: hi a baba loko ka swin'wana n'wi famba mari khalangana ya khensa mativa loko hi mito ku ri ti Friday so ha ya tsaka swinene a hi tshama na hina baba loko hi ta tiphina swinene namuntlha kun'we inkomo thank you khensa swinene baba loyi kusuka le ka thomo leyi i va hingiserile ka siku ri namuntlha daswini ku vapa va fambafamba hi ve na vona khale la ka Vision FM malembe ndzhaku mani malembe ndzhaku laha ka vo 2019 2020 kwala hamba hi va na vona kwala ka minongonoko va tele lava hi va nga hi joyina loko se ku va na xihundza xa hina xa 101.7 so hi ha khensa swinene ku va mi kona kasi wena miyingiseri na wena u nga swi endla u hi bela riqingho hambi ku ri ka
3: 0631320818 yi tirha kahle swinene yaleyo
4: so 12:10 hi na motivation namuntlha magolide hi ta va hi karhi hi ku ta hi swi kota ku va swi karhi swi fambisana swin'we
7: ahe na vaxumi vakulu
4: tikulu va hosi
7: mindzani
4: hi pfukile no mina
7: hi pfukile na bo tsamisa ka ha ri mpondo yi tsakile ri loko mi yindzisa lona hi ri tsala tiko ra kokwana ka xikhunyana
4: na mesi ni khoma kahle
7: ka mi yindzisela mizani tsayi ka yi ku 12
4: yi ku 12
7: Bye.
4: Inkomo khensa swinene ntikulu wa hosi kusuka le ka sikhwinyana kokwani lava pfuka va ri na energy everyday i vanhu va
3: nkhinki
4: ni tivutisa ku khale kasi nkarhi a va wu tivisa ku yini ve kumbe a ku tirha minkuku ne
3: a ku tirha minkuku ni tshame ni swi vula ka
4: a ku tirha minkuku yi ringa va hi balekeri mi yingisela mo tlhela mbuya ni twa ku ri n'wina mi yingisela mi ri kwini ka siku ri namuntlha a va hi vona njhani nkarhi kumbe a va swi tivisa ku yini a ma amukela ka Vision FM avuxeni Vision FM hello
8: sorry
4: hello
8: hello
4: hello
8: hello
4: ahe
8: Hello.
4: Kamitwa.
3: Network ya
8: bona. Mina no hoyela ka phone ya mina nga mitwi kahle.
3: Network.
8: Mina no vona nda ku mihlekelela hi mitwa swinene.
4: Mativani swi ku ndleka hini ka mhani?
8: Ah kuna mhaka a ni mitwi phone.
4: Hello. Icon ndithe ba vuya futhi kota kuva hi kari hita kuri xipiqo xa kona ntivi ku kuva kari ku endleka yini laha ni kambe mingiseri wa Vision FM haleni a hi rihangi nchumu ka hi munte ka lava mamukela ka Vision FM avuxeni
8: hello
4: ahe
8: ha kumbe nandzi wa kona u na mina mi nga thivulangi swin'wanyana hayi yo tshama ku hale ka hi mingisela i birthday gogo
4: Bede go.
8: Inkokwan
4: gabi.
3: Inkokwan da baba ina.
4: Mke glotso.
3: Wa ku famba hi basket ra landza e sefo ya ya ku hluta mtlombo.
4: Ku hluta mtlombo. Kako kan gabi mara min ta inu vele. mara ahina i vayingiseri
3: ane n'wan'wa hu ane
9: vatirhi va ka Vision FM ni miseketeri hinkwabyo ni vayingiseri hayi hina namuntlha hi miyingisela hi ri kahle hi ri kwala ka n'wimankena heyi ko ba moya ku tirheki ya ha ku tirheki hi mi twa kahle mati va yi khoma kahle hayi leswo huwa yi khoma straight hi miyingisela hi ri kwala a mi ri na mhani ema kusuka ka n'wimankena
4: Khensa swinene mani Emma. Emma Golide lava va tshame va lava ku ni dlaya la. Mani Emma.
3: Yeah.
4: Va tshame va lava ku ni dlaya ka nongonoko wa Mamandi. Hey. Eish. Ha mani lava na Bishop Hlungwane siku leri ya nine. Hamba va lo ni tenga xikungu va ku namuntlha hi la ku n'wi dlaya hi ku hleka. Ene nkarhi wolowo wa tsunuka mandi a ni ni njhani hi flu. A yo huta ene laha tinhompfini nhloko. Va tiva ni switwa ku ni twa ku va mara va lo na ku va nghena vanhu lava. Na fika vani sweka vani sweka ha solo kuba kumunhu orerisiwa phungulo ne
3: vani
4: orerisini lava mbiri lava ikesi ena kuri birthday yavo ya ne ya ai teke vingiseri lava hi taka motivation
3: aye
4: babaleka ai fambi ka motivation aiko ai
3: mele moyeni
10: Rishile xitichini.
3: Aye, minjani?
10: Hi pfukile minjani?
4: Hi pfukile.
10: A mkhagula a tswatswa a yi le ka yena problem yi le ka n'wina. Na mina mi twa ka radio la foni na ni midi.
4: Huwelela ni ba mahori va ta hi pfuna ka ni kombela mi ba huwelela sweswi mi ngo ba mahori.
10: Va huwelela Bishop fonini va kha va vulavula na vo sweswi. Va kha va byela ka va lunghisa tintambu foni.
4: Eh aba ba jele ba mahori va ta hi pfuna hi vo va tiva ku swa ti pipe na swa tintambu la hina hi nga ona.
10: Hayi va ta ta mi lungisela va kha va hlamusela Bishop before.
4: Alright, ikhenzi ni ka man Bishop ka.
10: Sai second bala Friday le inene.
4: Mi ya kwi kasi.
10: Hayi namtha le viki le rivika rina vudzela nwana ma. Tira swirilo
4: tsamani kaya ka mtsama ka minyanga Bishop Hlungwane ka mi vanyanga muko namuntla ka ba no la ku minyanga.
10: Le rivashini nwana ma nyala ka mamba ila nkosini.
4: Oh.
3: Chabelele
4: ka. Chabelele ka.
10: Eh hlayiseka la I love you.
4: We love you too.
10: Danko.
3: Danko.
4: Okay. Very speak as you like man lava. Okay, nka glad so to serve right. Mo ite ka la vita fam. Hey. Hey. Minjani.
11: Hey, poki de ma kokwa no.
3: Hey, poki. No, we
4: meet to ka radio.
11: Ah, we meet to ka radio.
3: Eh,
11: ah. Ah, no, kesi ba ma hori si hamba ka kesi.
4: La to ka ta hi lungisela.
11: Hey
4: mami no. Hey kentini bantu.
11: Hola.
4: A nwini, hi nwi eswikongela swa nwi na la ku tirha eswikongela swa nwi. Eh. Hey.
11: Ke
4: tshe
11: ko xa xota.
4: Inkomo ka kokwani kwa mkwamo.
11: Hey mami no. Ba fazela ku fambeni kokwani kwa kwa.
4: Mi akwini ka kokwani mara.
11: A ve manti va mi fona na ve. Nere
4: fone ni mikumane ri khomukosi ni ya khomukosi. Oh, awu chabelele kana. Fama me ba khoma xikata.
11: Ha, mativo.
4: Mm. Ra kensa.
11: Ni sala mi shuma se kokwano ri ta
4: vuhi
11: mi vona.
4: Inko.
3: Me vhiya mi vona mpela.
11: Danko.
3: Danko.
11: Ngamane.
4: Ngama golid.
3: Ngama golid.
11: Aye.
3: Aye.
11: Aye to bya mina.
3: Aye.
11: Dango mwananga.
4: Thank you. Inkomo. Kenza sinene kokwani kwa mkwamu suka le jilongo le xikontirini xa le henhla va ta hi pfuna la Mr. Mahori to pa yime ni ku teka tingo ko va hi lulamisela swona swi kota ku tshamiseka. Kambe magolide ne loko akuva kuri na khale ka mingiseri wa hina moya vona u etlele kurula kokwani nwa tsendzana leswi a va ta ku vitisa swona ne a va ta tsakisa swinga kokwani lawa ya nine a va rhandza swilo swa fani so a va rhandza swilo swo hlekisa i ku ra magolide

0: Vision FM undisa nyana kuna lava nga ta ku vavisa magolide thinking ku ri okay himaka ku hindza hila everyday i ntirhweni na ta vona ku loko no mu vavisa wa hata yena kuna vanhu lava vanga ku languta sweswi magolide va ku okay himaka ku ina xihlangile xa xa yena ene va tshama va ri two hi la ta endla so kumbe xana ni fika ni n'wi holovisa na ta vona ku wa hata famba xikhomini xin'wana ni xa yena na kuna vanhu lava va kunguhataka ku ku vavisa but wena loko i fika i tsandzeka ku va rivalela hileswo swa ku wa va entertainer wa va tsakisa hileswaku endla ku a va hi mahlweni va va karhi va ku vavisa i ri a va hi mahlweni va ku ndla ku i hlangana ku tikeriwa evuton'wini bya wena se namuntlha hi fika komba vayingiseri ku swi tano i part ya vutomi ene wena i hetelela i va munhu loyi a nga tiya loko i fikaka xiyimo lexi xa ku na sindzisa that I'm going to forgive this person na sindzisa ni lava ku huma aka situation leyiwani I know ku ri ya ni tikela but I have to come out from it vanhu va ku tala namuntlha magolide va le ku vavisekeni va le ku tikeriweni va le ku vabyeni ka mavabyi lama hi nga swi tiveki ku ri i mavabyi ma njhani just because a va swi koti ku huma aka situation liya yi nga tshama hi va vavisa ivi va rivalela munhu luya se namuntlha hi aka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa hi ri vayingiseri va Vision FM a hi yeni ni ya dyondza ku rivalela you know to forgive is to at least to is to do what hi ku ya hi ririmi ra siku rin'wana na rin'wana ku rivalela munhu ne i ku va wena u ya mahlweni you are promoting yourself ku okay as mina ni ri nsuku magolide ni loko ni rivalela n'wi holela a swi nge ni tekeli nchumu and a swi nge zi swi ni disturbe nchumu swi lava ku ri mina ku va ni rivalele n'wi holela ni ya emahlweni na vutomi
1: ende xin'wanyana wa hulu loko ya ha ri kwalani ka ku rivalela na hina hi rhangeni hi ti rivalela ya hi rhanga hi amukela ku n'wi holela i ni onherini ya hi laha na n'wehe ni nga ta kota ku hatla ni swi amukela ku n'wa hulela na n'wi rivalela hi ndlela yaleyo xin'wanyana xa koho n'wa hulela a hi hambaneni a swi khomela ma kuma ku a ma ha vulavula hi mhaka ya ku van'wani vana va nghenela hi vuvabyi mi nga swi ti ku vuvabyi lebyi va byi vangiwa yini hi sweswoa swa ku munhu i na xikhomela xo karhi a ku n'wa hulela ni nge pfuki ni n'wi rivalerile se swi develop-a mavabyi ndzeni ka miri ya yena ma kuma ku se i timbilimbili ya yaya bi kahle na switlhavi swo fana na sweswiya yini hikuva yehe a ri na xikhomela ku mani a nge n'wi khomeli
0: se ku ya emahlweni ha khensa swinene loko mi khumbe mhaka leyi ku na vanhu van'wani magolide va tlhela va ku byela ku ni nge n'wi
1: rivaleni
0: nge n'wi hlamuli mina hayi a swi ni pfuni nchumu hambi a nga ri kona vuton'wini bya mina am okay hikwalaho ka nkarhi va yingiseri a hi langutisile yo hetelela va trust yourself and do your best you are stronger but you are strong and capable of anything. Kuna vanhu van'wani va titsan'wi ku ri I can't do this. Magolide ku mina ni nge tshami chinini sorry a swi personal leswi mi yingiseri no kombisa
1: ende swi kahle hin'wai kombisa he me ni nga kwala
0: a ni kombisi hi vanhu lava nga le kulu
1: me ni nga kwala
0: mina ni nge tshami michinini n'wi holela a ni swi koti
1: a ni swi koti
0: like magolide you are capable of doing anything loko veri xilo loko xo ze veri munhu loyi a kotaka ku endla xilo lexi xi endliwaka hi vanhu swi vula ku ri na vanhu van'wana they can do that thing xilo xikulukumba i ku va munhu a ti nyiketela into doing something leswi vanhu van'wani va nga le ku ringeteni ku va va karhi va endla swona se swi le ka wena ku ri okay magolide loko we i fika ku hayi mina ni nge swi koti kusuka laha ni ya jamba hi ku tsutsuma a ni nge swi koti mina ni nge swi koti hayi swi i nge endli a ni vona n'wi holela ku ni nyuhele njhani ni ku ha magolide why mina na mina ni nyuherini let's go swi vula ku ri loko we wo ze mehe ni ze ni swi kota swi vula ku ri na we i nga swi kota you are capable of doing anything you are strong swi tivi mi yingiseri ku ri n'wina na mi tiyini ku ri mi nga swi kota ku endla nchumu wun'wana na wun'wana lomu hi langutisaka mi tlhela mi va na ku tsakela ku ri mi nga wu endla
1: ende xin'wana wa holela loko hi pfala hi mhaka kwalaho ka nkarhi ni rhandza ku vula leswo a ku na swi leswi munhu a nga ta swi ringetela a nga swi koti xilo ku ti byela loko u ti byela ku mina sweswi ni lava ku endla swo karhi ntsena i ri focus swo boha swi endla
0: ntiyiso swo boha hi swi endla hi swi endla hi swi endla hi swi endla ku ri ra vuntlhanu se mi yingiseri you are strong enough to do anything so you are capable of doing anything veri munhu loyi a nga genius ne a genius i munhu loyi a kota ku endla xilo lexi vanhu van'wana va taka va nga swi koti ku swi endla. There's a different between munhu loyi a kota ku endla swilo leswi vanhu va nga taka va nga swi koti ku swi endla na munhu loyi a kotaka ku endla swilo leswi a kotaka ku swi endla hi ku tiyimisela. Loko hi ze hi n'wi vitana ku i genius, swilo leswaku i ti nyike nkarhi a concentrator a ti byela ku ri mina leswi nge ntsandzi. Se swi vula ku ri na miyingiseri un'wana na un'wana a nga va genius ka leswi yena a lava ku swi sungula a swi endla a tlhela swi hetisisa. Loko mo langutisa munhu loyi a nga endla phone, i genius hi mhaka ku yi endlile yi humelela namuntlha yi ri hello hello hi mhaka ku i ti nyike nkarhi a endla phone one twisanyana. Se vayingiseri va hina va Vision FM mi rhandza swinene ene hi tsakela ku mi vona ku siku rin'wana hi twa ku ri ve ri n'wina Bishop Hlungwane vanhu va sungule ku va va karhi va endla xikontsi xa vona straight hi va ku xi bake Bishop Hlungwane ingaku na xi vona xi chelacheriwe na tikofi hala ndzeni mimunyu ti tayele hinkwasi
1: va tlhela va ku hin'wahu va tlhela va ku endlele xiloko wo xi kuma mavabyi hinkwawo emirini
0: masuka va ku xindlela Bishop Hlungwane
1: va lava i tsandza hi swa vukati hi swa xikolo hi swa yini mara loko u kuma xikontso lexi xa Bishop Hlungwane lexi u humelerile.
0: Yeah. Ah. My goodness.

0: na ku rhandza nkata hi mativa loko wa kume wa ku rhandza vutonwini ne nguhlayisi men vulavula swa ku tala loko hingari moyeni mara no vula sweswo sisiwani pfumeleleni no vula sweswo loko wa kume wa ku rhandza mingiseri nguhlayisi na yena ku rhandza ha rhandzanani vutomi bya mahlweni a ku ri na simuwa loko ha ku va ku rhandzanani rhandzanani rhandzanani rhandzanani hikuva Yesu mi rhandzile se hi ta ri cinca sweswi hi ku rhandzanani vamo ri va karhele a na ha yimbeli no vhendzika a na ta cincana ni ri vuyisa marhandzwini rhandzanani rhandzanani rhandzanani. Rhandzanani hikuva nuna u ku rhandzile
1: masiu
0: ku rhandzile
1: maswitwa
0: loko sweswi mhe ni yimelela we magolidi le makumi ni riri hikuva nuna wa wena u ku rhandzile se loko ni yimbela ba mahori ni ku hikuva nsati wa n'wena u ku rhandzile
1: sweswo swi vula ku mi rhandza na rhandzi rhandziwe
0: hinkwenu
1: sati e rhandza nuna rhandza sati
0: mara hi ku ya hi bibele hina va yi sati a yi rhandzi
1: vavanuna va fanele va rhandza
2: hina
0: yes a hi fambeni veseni
1: ya
0: na mfundhisi tlhabyani ivile ku vaku sweswi va le tlilasini a va ta mi byela hawa
2: Ya,
0: na ni kombela mistisisi. A hi fambeni.
1: Le ka vhete liya. Ka
0: tshoko Bama hore, hi kombe mga ngeni ka nongoloko. Mara swi le ka buku ya vakorinto ko va ku a ni ku andla ku karata bishop hlungwani hi ku famba va pfulapfula vhese mara loko a bishop a va va kosi va ra wa mina a va ta ni pfuna ku kota ku famba kahle
1: mara n'wa hulela ni hi ku i bishop va ri tlilasini ni xa ku mani bishop le ku yi tweni hi Monday ka ha ri siku ma swi twisisa hi ta kombela bishop va hi byela ku yi le ka mani ya
0: hayi a swi hluphi ai ana tsundzuko hi le kwini mara swi koho bibeleni ku ri n'wina vavanhu n'wina vavanuna rhandzani vavasati va n'wina n'wina vavasati hawa mi ni kombela ku tirha na hi tise vamuri va ni langutisa hi ese mara ne a hi langutise nhlokomhaka ya hina siku ra namuntlha ku ri loko mutswari ne namuntlha ni te ku tirheni
1: hawa ba mahura va huma
0: mai vona ri simileriya ra hini si loko a ku nyoka ne a ku mahungu na Delila
1: mai vona hi
0: sweswo i vavasati va lava ya se namuntlha hi laha ku va hi karhi hi langutisa nhlokomhaka leyi Mr. Mahori na vayingiseri va Vision FM G hi langutisa mhaka liya ya ku va vatswari va fika aka xiyimo lexiya xa ku va alela n'wana ku va a karhi a teka nhwanyana wo karhi kumbe va alela n'wana wo vona nhwanyana ku va a karhi a tekiwa hi mfana wo karhi kumbe hi n'wanuna wo karhi kumbe jaha ro karhi hi fika njhani ka xiyimo xexo va fika va ku e-e n'wana nga hayi
1: va ku lweni dom na ri never a hi n'wi lavi
0: hi fika njhani ka xiyimo xexo
1: ka xiyimo xexo
0: va mi langela hi leri nga te yini
1: leri nga te yini
0: Mr. Mahori and na n'we kahlekahle ni no la mi tshamisa swi mi nga pfuli no n'we mo mingo ba mahori mingo
1: ego e ngwao
0: zero
1: okay
0: 0637307890 ba mahori abango mingare mingo
1: abako mutse ekha ego 0631320818 makare mejela ba ingiseriko
0: ifika
1: njani la ka ku Mina magolide ni nga teki Mr. Mahuri. Ya.
0: Mi ala totally ni ri ntswari wa nwana mukwai.
1: Ri batswari va arisa sweswo.
3: Why mi fane mina hoxa mara mi ri fane ni miela.
0: Mama Hori.
1: Ite mi nga vula.
0: A xikolo ni mi pase kahle ngopfu. Loko teacher va kuma a mi nga handika swinene. Lave lava va ka crash loko va ku tlelani va va nga tleli lava. A crash va duriwa vana ku tlelani va tlela.
3: Va tshama va bini.
0: Masimene ku
3: nuku. Hina ka biwa xikolweni.
0: Ni ta ma
3: va bini ma teacher.
0: That's why va ri na swivati. Swa ku le swivati ya va vo kwele swivati. Va biwe ngopfu va ku loko a va nga hingisi ni te pala nomo. Pala nomo
3: hi teka va pandla xivati masiku lama. He? Ku la mpandla i xivati masiku lama.
0: Ku me mi kwa ye izenge swi swa ku kokomela ngopfu.
1: Hi te va miela swivata.
0: Eh, swi ku va tsandze hi te miela ka era ku ta va yingisele ho kombisa hi n'wina hi
1: vulu ku ta ingena ande n'wahu ni kombisa mhaka kahle hina hi nga kwala mina na Mr. Mahuri
0: mara hi xikombiso xi nga hanyi
1: hi a xi hanyi sweswo ho kombisa ku
0: isese
1: batswari va ku e-e a swi endleki
0: a swi endleki se hi la ku twa miyingiseri wa Vision FM ku ri n'wina mi fika njhani ka xiyimo xexo hambi ku ri sweswiwani mi kuma ku n'wana wa ha kula Mr. Mahuri na Maji i kuma ku vatswari va swi tsakela va va karhi va vula ku exi wa tiva n'wana wa mina ingaku a ngo tekiwa hi n'wana wa ka swimamani kumbe a tekiwa hi jaru karhi kumbe a teka ntombi yo karhi why mi swi tsakela ku
3: kumbe va ku eka muti wa ka swimanimani
0: never a ni swi lavi i ku a ni lavi ku ri n'wana wa mina teka kwalani va tlhela va swi vile laso wani vona ku ni njhani va swivila va cincana xikandza lexi va va hi ndlela yin'wana hi fika njhani ka xiyimo xexo mutswari why a hetelela a tikuma a vula swilo swa muxaka walowo hi nyika vayingiseri nkarhi ivi va veka vona mavonelo hi twa ku ri va riqingho ra hina se va ri lunghiseni Mr. Mahuri mi nga ha chami yingiseri mi nge hi yingiseli ka radio mi ta yingisela kwalaha riqingho loko hi karhi hi bula mi hi byela ku ri mavonelo ya n'wina yin'wana hi nga rivali ma yingiseri va hina loko va veka mavonelo mavonelo ya miyingiseri a hi masori and a hi makaneti and a hi masticha vision FM ene ku nga vi na loyi a nga ta ku hayi ni la ku ve e-e yawa ya mani
1: hina hi teka mavonelo hinkwawo ya
4: xivambirhi va Mahuri n'we mi va kombisaka ku mina kokwalani n'we mi va khuzakhuzaka a va miyerini a mativa heyi hi n'wina va khuzakhuzaka va za ku va hlamula mani wa mati va va ku yi mati va mi le ku yi hlekiseni ka hayi mi rhandza rhandzi rhandzi rhandzi
0: inkomo mani wa madliwa
3: mani wa madliwa va right
0: a mamukela ka Vision FM avuxeni

0: situasi varin nhlokomhaka. Hina la ka khale manwa hule. Vela va ene matanga rin'wanyana ku nga ali mhani ku ala baba va ku a mutini wa ka mani a ni lavi na ku swi vona n'wana nga ku i tekiwa kona se khale mani wa hulelo na magodidi kwalani hambi hi swona ntombi yaleyo a va vula hi ku vanhu va khale a va ri na swi vona a va ku tiva ku muti lowuwani wa hulelo a hi muti wa kahle vanhu va kona ku mahanyele phela avuton'wini ku laviwa mahanyele n'wana nga so loko va a lava ku a ni swi lavi weni ki ri lava jahariri ya va ku n'weke nge tekini ha mutini lowuya a hi muti wa kahle i ringeta ku vutisa ku problem yini va ku na swi tiva mina a ni swi lavi i ya laya se a hi yingisa mara lava tshese ka mhani wa ho i nga ni nga n'wi byela n'wana nga ti ku nga yika n'wa hulela
1: mina alaniya
0: ni alaniya
1: me Thomas
0: se ma swi vona ivi miya swi vona leswi ya va mi byela swona vana mhani
1: se na rila se na rila manje
0: se marila va ku kambe hi te yini vona va khale n'wananga a va swi tiva ku loko va ze va ala laya va tiva swivangele kumbe na ku na mahanyelo ya kona a nga kahle a ku ngo va na swo biha a va languta muti wa kona ku muti lowuya kulukumba luya a nga na mahanyelo hi swihi swa 1, 2, 3 kumbe na mhani luya wa yena luya laha muti lowuya a hi muti wa kahle a ni ma swi tiva na swihi swi wani ka n'wananga va ri
2: mara a hi minkarhi hinkwayo minkarhi wun'wani ma kuma ku ri ndyangu wo karhi wu hi ndlela yin'wana ivi mi kuma ku ri n'wana wa kona wa hambana na leswi ya bava na mhani va nga xiswona se n'wana i hakelela hi mpela sweswiya swi nga tsariwa bibeleni ku ta buha n'wana hi ku homboloka ka mutswari swi va leswi swi endleka tano
0: swa humelela n'wananga ende mpela swi nge ndzi loko marito mo zama vula hi vatswarani iya swi vona leswi a va swi vula and a ka ha tlheleki
2: marila
0: va ku kambe n'wananga hi te yini se hina va khale n'wananga loko va ze va ku a va swi lavi a hi swi teka swa va papa
1: ene ma ya tshamini na sweswi
0: ene va swi tiva ku ku na swin'wana leswi va swi tiva ku vona ene va nga vutisi ku i yini a humukela sweswi va vulaka swona se loko va hi byele ku hayi a mani swi twisisi lava ka hina va swi lava
1: lavakulu va kanetiwe ende loko lavakulu va vula va ku hayi nuna luya a nga kahle yeswi nga tiyilini i fanekele i huma ka yena swa feyila
0: i fanele ku huma ka yena mana nga hi ku va swi tiva ku i ta hlangana na swona se hina a hi huma mara lava sweswi va ri vala ku ya swi voni matihlo a ku nga ri ku langeriwa sweswi yi kha ku byela ku mi yi nga ni langeleli swati mi endlava loyi ni lava ku
2: yaa
0: mani ni ku mani mani a ni n'wi lavi n'wana wa ka mani i lavi mina a nga lavi hi n'wina se wa nhonyana yena ku se mhani a nga lavi hi n'wina mfanele luya i lavi mina
1: iya
0: kona sei fanele swi famba mara leswiya ni nga swi vuka n'wananga makhombo kwalaya ku ri ku ta biwa vana hikwalaya ka ku homboloka ka vatswari i ya ku hlanganini na swona
1: kokwani wa bebeza bebeza
0: bishopo
1: lava a va swi tshiki a swi se za swi hluvuriwa ximfumo va tata va ta hudzula hi bishopo a ni va nga vambarisa a bishopo va ta tlhela va ta va hudzula nkhensini kokwani wa bebeza
2: mara kokuna mava va nga ri kahle n'wa hulela hi leswiwani ne eka ngani la i nga vona mfundhisi hi ndyangu wa vukhongeri va kula va ri vukhongeri a nga va na n'wana wa ku hambana kule na leswiya swa vufundhisi na kereke i kuma ku ri i mfundhisi i hambane kule na vufundhisi ku na ku munhu a va a tsariwe evun'angeni ni nga ku nyika xikombiso Archbishop Malungani va tlhela va ka va jikajika na kokwana va ka va ya ku celaceleni ka mimirhi leyi na leyi na leyi se munhu loko o fika ku ri mani swi lava ku tekiwa leyi ku nga le vun'angeni a swi lava tekiwa leyi hi ku luya ntukulu wa nganga

0: kwini yini archbishop sweswi archbishop se ava fane va hakela la milandu ya lava vona va nga hoyi kona
1: va huna xivutiso la
0: bibele bibele twana bibele yi ri he who finds himself a wife finds a good thing ne xikwembu loko xi vula sweswo ni a ku ri timhaka ta ku a xikarhele timhaka leti a xi nga la ku byeriwa nakambe swo fanele swo swi vula hi Adam
2: yi le queen verse
0: hi le ka hi le ka hi le ka swivurisi
2: ani mi endle sweswi na
0: mina loko xikwembu a xikarhele hi timhaka leti a ta ku ri vanhu va ta va fika va ku ri yini va ku hehe a swi nga ndla ya Adam ku ri n'wansati loyi i nga ni nyika n'wansati loyi i nga ni nyika yena ani ku ri e loko a la ta ti vhikela a kombisa timhaka ta ku ri i n'wansati loyi i nga ni nyika yena so hi marito man'wana a teka blame a yi tlherisela ka xikwembu ku ri loko ku ve a xi nga n'wi nika n'wansati loyi a ta va nga johana se xikwembu a xi la ku hambana swona xi ku he who finds himself a wife finds a good thing
2: mire swivurisamani
0: ni voni ku chekela yona hayi swi nge endleki
1: se hi n'wahu a na ha la ta vutisa ku a hi ngomi la ku tekiwa kaya se va ku e-e laha ka n'wa jimi nga tekiwi kona ani se n'wamama mi ala mi fositela mi fika mi kuma ku ka n'wa ji ku na nyoka se ma ta tlhela na kumbe
2: ahi yo mamisa a hi mamisa nyoka loko ve ya mama hi mamisa hi nge lungi loko ve ya mama ahi to tirha ku yi mamisa yi mama swi ya kwihi hinge po phela ni se ni lani le ku ti rhandzeleni ka buti la ni le ku n'wi rhandzeni buti matwise va ku kaya va ku doha ri ri kwala ni ngayi
0: mbilu
2: leswazini mbilu yi kwale ka ndhave zita a yi pfumeli mbilu ku tlhentlha
1: vanamami ya yi vona
2: va ku loko mi tlela mi mbala madovano a hi tekani mi yingiseri la a mamukela ka Vision FM avuxeni ntukulu wa hosi
3: ntukulu wa hosi a yi ta topic leyi bathi va kale a swi karhata mara a swi nga karhati hi ku a ku ri mikarhi ya kona ku kundliwa sweswiya mati wa ku tekiwa ka khale a ku karhata nakona a ni a toveka hi ku ha swona swa masiwula swo mihlangana xitalateni vulavurisana a ku fanele ku tiwa kaya va famba vana va tintombi mi nga tivani vo tivana se wena hambi wo swi lava ku pfumela mara a wu control-ola hi vatswari vatswari loko vo bya va tivela muti wa mulovo a va nga pfumeli loko va vona ku muti lowu va hamba hanyela a va kahle a va ala a hi swikaneti a ku ri nkarhi wa swona ene a wu koteriwa byela ku tekiwa ka swona hi ku loko ko tekiwa hahana ni ku tekiwa teti wa wena wu ri muti wunene u fanele a nyikiwa na swasa pembeni iaaya hinkwenu ufanele a to famba xiyeke hahana sesi loko muti wu ri kahle
2: ku laveka hlantswa
3: wu laveka hlantswa mativa i ku tea meya loyi wa yingisela a ti ri kahle se swa masiku lama a ku tandzisa ku yini ku va hlangana loko va hlanganaku kona ene va ta ri kata swise ku ringana ni vula ku mpfilumpfilu ya kona yi tele a kala va hanyisa sweswa wu nga teki mutini va nga wu lavi ene a ku nga teki wu hahani na sweswi va tekiwa kahle ku nga heleketi wun'wana hi nkama
0: I was like, I'm going to go to the house. Ba hinda ka ngove
2: eh
0: ku ri tsutsu
2: va ri ana va xini na a hi teka the voice note hi taka ti-birthdays vazalani nkarhi wa hina wu endla kahle 20 munhu wa timinete a wu ri leya 11 hi nga siba
4: na mpfukile mina ni pfukile swinene na nhlokomhaka ya kahle a nhlokomhaka leyi ya nantiya leyi and swa endleka vatswari va nga swi lavi ku n'wana wa vona a teka ku yini kumbe mutswari a nga swi lavi ku n'wana wa yena i teka hi munhu wa njhani kumbe a teka wa muti loyi mi mavonelo ya mina a ni ku na ku mitin'wa ya ni hambana n'wina a ni yi lewa hi lava wa vatswari va ku i nga yi ya tekiwa laha mutiniwana e va nga va kha va vona swin'wanyana swa laha mutiniwa hi ku miti leyo a yi fani van'wanyana mutiniwana a yi kahle masu kumbe swa ni taka ku vela vatswari lava hina lava ku nga tekiwi kona laha mara nuna na nsati va kha va rhandzana maswintshwa vasesi wa mina swi kona sweswo ndzi swa humelela swi tele ngopfu ndzi wa vatswari lavawa va nga pfumeleli ku mi nga yi matiko wa kwini mina ni ta ku loko hi kha hi rhandzana vo vavanuna lavawana ni ma ta byela lowa n'wanuluka a humi standi yamaka kun'wanyana e ni n'wi bayisisa ni ta ni twi swi heveheve-nyana swa kwala mutini a ni na ku vatswari loko va zi va ku n'wana wa mina nga teki hi munhu wo karhi na ku van'wanyana hi lowa i n'wanuna van'wanyana ma savage va kwala mutini va squeeze va man'winki a va n'wi rhandzi lowa n'winki va rhandza vana vana va xisati ndzi wa vatswari van'wana va nga pfumeli a ni va va vo mahanyelo ya vona ka vasesi wa mina swa swi ntiyiso ni nge wu doji vatswari va xisati va ta rhandza vana lavaya va swi vuya ntsena loyi wa jaha loyi a nga teka sati a nge rhandzi nsati wa yena loko a sweka swa ku va ku a nga siki swona a nga sweki swona se n'wana wa vanhu i ta pfumela ku tekiwa muti wo karhi a nge pfuka a tshami na muti walowo i ta rhandza na nuni wa yena ntsena i mavonelo ya mina lama i ntsako ngunyulo wa sesi va eka
2: vuletela ntombi
0: vuletele
2: nga sinchu
0: na ku va rhandza va mani loko va kuyini va ku va tshametela laha kaya va rhandza lava van'wana ivi hina va tlhela va ku hawe n'wana mudun'wazi nga humi xitandi tshama kaya hi ku huwe jaha leritsongo la mutini loko va vuya lava va sehisi lava va vuya kwalaha kaya hi huma
2: swihankwata
5: bamuri
0: sorry
5: bamaorinaoleti loko va khale va za va swi vurisa sweswo a va va vona nkingha ya ho muti wa wolowo swiwayi sweswi hi mhaka ku vanhu loko vo vatswari vo hala ya aku kahle hi ala a kha aya ti-divorce ti tele ngopfu sweswo i mhaka yaleyo ya ku sweswiwani lava va na mitlhaveri hina hi lava ku talangeriwa laha hina hi lava kona hi laha ngo wa wu lavi kona i ri mutswari se hi langutana ti-divorce vanhu va cata namuntlha vhiki leri taka va divorce a va heti na 2 months ma yi vona yaleyo se that's why va khale a va lava ku langela ku famba ka lowuya hi ku muti lowa wu kahle ma yi vona sesi n'wa wurena sesi magoliti ri kaka ro bava MT ndhambi na ha ri kwala gongwanga kwala ku na gungu ra mali MT wa ka ndhambi danko
0: va tweni ntukulu wa xitichi ntukulu wa hosi mani nihlei ntukulu wa xitichi va ri loko ko ze ku tekiwa mutini wo karhi ani va swi vona ku tekiwe kahle va tlhela va teka ku tlhela ku tekiwa na hlantswa leswi swo taniyana vera u heleketiwa wa vunharhu hikwakaku a wu va twangi veri va balekini mi nga ndzi
2: vonaekini vera va xaveriwa va ri loko ze ku humanyana swivuyelana a swi khomiwa
1: va ku hihayi va swi vona ku hayi
2: mara ni byeleni lama nkoka wa hlantswa a wu vangi like xikongomelo xa ku va mina ni famba na hlantswa mina ni nga rhanga kahlahle ni fika ni va na ku chava nyana ku ma yi vona hlantswa hlantswa phela ku laha tugama a swi ngo ta fika swi ni ta ku shifta matihlo mi kuma ku nuna wa mina se i jikela hlantswa ni nga hlantswa ntirho wa yona yi tirha loko swi teyi kasi a hi loko ni lovini
0: hayi a hi swona sweswo
1: hlantswa
0: yi hlantswa wa hanya sesi a va ngheni va ta yi byela va kona va
2: mi ri hlantswa yi tirha
1: kahlekahle hi mhaka leyi ya hlantswa a hi vekeleni
0: swiswone
2: eka
0: vavasati n'wi hulela ni vavasati van'wani na loko vova va ri va makwavo kumbexana va ku huma ka ndyangu wun'we va tekiwa va tekiwa hi n'wanuna wun'we
2: okay mese mahori ni kombela hi teka ka last hour because yi ta va na open mic ene laha ku na ti-bad days ni na ku twa hi mhaka ya nhlantswa a ni yi twisisi mina hi ta yi teka hi okutlokeea
6: emexikan'we ni vuyingiseri ni vuseketeri namuntlha mi hlangana na mani ema kusuka ka n'wimankena nhlokomhaka ha yi twa nhlokomhaka leyi a hi fanele hi tekela ngopfu enhlokweni yi na matimba ngopfu swi bihe ngopfu ku langela n'wana khale a swi ri kona a va ku byela ku famba tekiwa laha n'wana wa mina hikuva va vona va fumile loko ko va nga ngheni futhi kumbe va ye ku tshunguriweni i vabyi ya tshunguriwa muti wa kona loko se va nga ha swi koti ku hakela a va ku xavisa kwalaha muti wololoo ku fanele yi tekiwa hi mhaka liya loko va va va ri na tihomu muti wolowo i fanele yi tekiwa kwalaha ku va na tihomu ngopfu a hi sukeleni swa khale n'wana i tekiwa laha a lavaka kona va fumini a va fumangi hi laha a nga chuza kona hi nga n'wi chuzeli ku n'wana a ya tekiwa kwini ni nga n'wi chuzeli ku n'wana wa mina i fanele a teka kwini i dyondzini munhu loyi a n'wi lavaka kumbe a nga dyondzangi hi loyi mbilu ya yena yi lavaka yena hi ku mi ta n'wi chuzela mi ku n'wana a nga famba tekiwa kwihikwihi ku ve yena a nga lavi kona a vuya a famba n'wanuna a n'wi sukela a sala tshamile a vuya a tlhova kun'wana n'wanuna xidumbu xi ta kayakaya n'wina xidumbu xi ta kayakaya hi ku xi nge hi pfumeleriwi ku vuya a ka sihaluya a nga n'wi sukela a nge fani na mhani ema xidumbu xi nga ta va xi vuye xikaya xi nga taka xi nga daka xi nga ta vuya
2: kaya
6: a hi pfumeleleni vana va hina va tekiwa hi loyi va n'wi lavaka a hi pfumeleleni vana va hina va teka loyi va n'wi lavaka i bihini i sasekile hi loyi a n'wi lavaka mi nga vula mi kumbe ma n'wana loyi a ni n'wi lavi ku laha ka vona va chaha mancomani mhe ni nghena kereka swi nghena ku swa mancomani na rirhandzi ra vanhu vambirhi a hi sukeleni swa khale swa ku chuzela vana pfumelelani n'wana a teka loyi a n'wi lavaka kumbe hi pfumelela n'wana a tekiwa hi munhu loyi a n'wi lavaka
2: hiku
6: xidumbu siku rin'wana xi ta kakaya n'wina xi ta kakaya xidumbu ko ta va tekana va nga rhandzana a vuya a za a lan'wi a famba a ya hloma kun'wana a va la nga ta ya hlome kona loko se a lovini va ku tlhelela kaya mi kuma ku se mhani i kume wun'wana n'wanuna loyi a tshamaka na yena se xidumbu xi ta tshama patwini a hi pfumeleleni vana va ndlela leswi va swi rhandzaka a ka swa mhaka ya rirhandzi nga ngheneleli a hi ngheneleleni ka vutomi bya vona ku n'wana nga mi ni lava i hanya kahle i hanyisa leswi mara ko swi fika ka ku tekiwa kumbe ku tekana a hi humeni hina hi ri vatswari a mi ri na mhani ema kusuka ka n'wimankena
2: va ni nandzikela hi riqingho mhani lava va nandzikela riqinghweni wa tiva hi ba mahori a ni ti ku ni ka swi fananisa na yini so
6: minjhanispika na sesi magolidi kwalano mina ni ko vanhu va khale loko vo a muti wo karhi i ngayi a va rhanga va languta na ku tiva ku muti walowo i muti wa njhani a va n'wi to ni pfuketana va ku alela a va ala hi ku tiva ku vanhu valava va hanya mahanyelo ya njhani me wo fana na mena a va nga pfumeli mehe bava ku ni ya ni ya tekiwa le mi ku tiva ku n'we madam speaker a va nga pfumeli a va nga pfumeli mativa va ala va hima hansi va ku ni ri hayi aka muti luwa mara me hi ku twa ni tsakise hi jaha manana ni nga twi madam speaker ni hamba ni baleka ni ya kwale ni baleka ni ya kwale loko ni baleka yi ni landza ni vuya ni baleka ni ya kwale yi dlina yi nga haha ni landzi ni dlina ni tshama o ni tshama ni tshama ni kohle hi swi ta swi ta sungula sweswiyani a va ala swona a va chava swona himelo yini vuyini ni ta kumba yilo godleva la mavele la loko vatswari va ala va na xikongomelo inkomu
2: e
7: pfuleleni ri vandla na hina hi laha ku nghena ka mi pfukini mhani n'wa wulelo vatswari va khale vo tala a va ku laha muti lowu a ku kahle kasi va swi tiva ku laha mutini luwani n'wana lowu a nga lahaya ni nga ta ku laha ku tekiwa i wa vona a ni ma swi tiva ku vatswari va khale a va ri na xihundla ka mhani n'wa wulelo a va ri na xihundla xa ku heleiwa munhu loko se va ya tihunyini va ya hlangana ku halaya ma swi vona va ku haye papa wa muti loyi a nga na mbewu se a ya tiyiva se hikosweswo hi swo swi ndla ku va ku veveve a nga va kahle a va kahle kasi va chava ku vula ku loyi wun'wana laha i nga n'wi teki i makoni wa wena hayi sweswi ya huma swihundla sweswo mimiti yo tala ni va vona ku ze va ku haku kahle a ku na nchumu kun'wana va vona sweswa swo i kuma ku va swi tiva ku vanhu va muti lowani ha a va pfuki vo vuya rixini se va swi vona ku yi n'wana wa vona se i ya hlangana na ku biha mara vo tala va vona mo ni mi byela ku sweswi swa swo va swi tiva ku laha muti lowa ku na n'wana wa vona lahaya ngopfu va papa a n'wana wa mina yi nga tekiwu kona laha kasi va swi tiva ku hayi na vona hi le muti wa vona ya xihundleni se vana lava va swi tiva ku i va makwavo hi swo ngopfu va swi endla swona a ku ngo va na nchumu kasi n'wana swi kahle i n'wi pfumelela ku a tekiwala a lavaku kona hambi ku rivisiwaneni byi lave hi yena loko mundzuku swi n'wi karhata hi kona i nga ta vula ku ha hina a hi swi vona ntsena a hi nga ta ku byela nchumu n'wana wo n'wi tsundzuxa a wu n'wi langeli ku laha i nga tekiwu kona hi ku loko mundzuku a ya hlangana na problem i vuya ka wena a ku hi n'wina mi nge te ni nga tekiwu kona vo tala vatswari va va langerini vana ku ha luya i nga tekiwu kona famba tekiwa laya namuntlha se a humelela munhu luya ivi se a rila a ku n'wina papa mi nge te laha ni nga yi vona namuntlha hi luya se i humelerile ende se i nge he ya nghena kona mavonelo ya mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kole France mo yi pfala hi huma hi ku gandla
2: gandla e gandla sa hi vona mhana xihlovo ka nhlokomhaka ne kambe a hi pfaleni vhesi ya Mr. Mahori hi pfala hi yona hi yi tshika kwala nhlokomhaka leyi mavonelo ya vayingiseri ya vayingiseri a hi masolo hambi ku ri ku ma kaneta hi le ku senderiwe na swakudya swa le Mozambique a ku le ku dyiweni ka tikarapawa na yini se ni twa ndlala manjheni va Mahori hi pfaleleni hi vhese a na ha ri kahle hi ta ya ka ti-bad days
0: mara va ndla yini mara va nga rhumela swakudya swa le Mozambique lava le Mozambique
2: va le ku dyeni
0: mara yo ka yi nga swekiwa mara ni vhese liyani
2: miroho mani va Mahori
1: tikarapawa
2: a n'wana a mi humesi
0: a na yini le kule naswona mara hambi swi ri tani vhese liya a ni vulavula hi yona ni swivuriso 18:22 ne yi vulavula hi timhaka ta ku ri loyi a kumaka nsati wa xiviri u kumile ku kateka a ni ri so a hi te loyi a nyikiwaku kumbe laya vumberiwaku kumbe loyi a endleriwaku n'wansati wa xiviri xikwembu a xi karhele hi timhaka leti ta ku ri munhu hi ta tsala ku ri heyi n'wansati lowu nga nyika yena hi yena swi nga ku yini yini swi ku ntonitoni ma swi twisisa so kwalayani ka ku ri xikwembu na xona a xi lava ku chuzela munhu a ni ku leswa swa ku ri hikuva i twa munhu va ta ka wena wa holele tlhe i twa va va ku ta hi tivhese va
2: kuxikwembu
0: xi ni kombe wena
2: yi ri ku kuma nsati i nkateko i ku tsakeriwa hi hosi hayi ku kuma nuna ni ni kombe mi twa kahle
1: ku kuma nsati
2: amen
1: Ya. Ya. Hi parsa sheko
0: nsonga. Ma marito mana kuma nona hi ngata.
2: Mama ore. Ni khoma na nga pikiza ni
1: bibele. Na e khota shele
2: bibele iri swivuriso 18:22 bazalwana. Ku kuma nsati
1: enkateko.
2: I ku tsakeriwa hi hosi xikwembu.
1: Amen. Hi pfalunga hu. Amen.
0: Yes, the Lord.
2: Happy birthday ka n'wina hinkwenu mi nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha siku ra ti-5 ta June hi tlangela na n'wina mi yingiseriwa Vision FM rhumela nkandziyiso wa voice note ka nongonoko wa hina wa hlwela ku tikeriwa tshame kahle na mina nhlanhla ku makhuvela n'wa holela hi mina ni famba kahle na majila va kona Bishop Mahori ku pfalapfala tinhlokomhaka le ka u ri hetelela mi yingiseri hi la ku twa hi wena ku ri loko hi vulavula hi timhaka ta hlantswa wena u twisisa yini
1: u twisisa yini

0: I wisa sweswo eka nongonoko wa hina wo hi ku hlula ku tikeriwa hi timhaka ta nkarhi I nkarhi wa ti-birthday sweswi
1: A ni ku I nkarhi muni
0: nkarhi sweswi va yingiseri I 9 minutes to 11
1: okay vayingiseri va hina mi ta hi khomela swinene kambe hi ta va nyikanyana chance yitsongo nyana yi ta nghena laha ka ku fikela 10 past 11 ri at least nyana va va na nkarhi wo navelela lava nga velekiwa hi siku leri fanaka na namuntlha siku ra ti-5 ta June
0: Loko swi tetani wa huna me ni rhandza ku navelela eka sesi wa mina siku ra namuntlha Mavis Ngomane kata swa misava kusuka le ka Jopi le a ku ni ku hurehure ka yena a ku vonisa ku magolidi ni ri kwale xilungwini a thembisa Kalfontein ni kun'wana mhani hlayiseka kwala I nga kona I kula I kulela hosini mi nga ha kuli mi ringana ndlopfu kuma vati van'wani mi nge ngheni ni ku hurehure eka n'wina
1: hurehure ka sesi wa hinkwenu kasi mingiseri I va mani lava nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha 0637307890 mi ri mingiseri wo sungula ahe
2: mani n'wahulela n'wavutamona
1: mpfukile ka hi mpfukile hinkwan'wina
2: soko n'wa magoliti mpfukile na n'wina
0: na hi pfukile hi hlayisekini n'wa mi hlayisekini ke
2: ani xivetele na nkulukumba kwala khoneriyo ina kutia a yi tsutsumangela
1: vona yi tsutsumini
0: yi tsutsumini
1: va ri babayi va pfumela
2: vamaholi ya nchava
1: a ni swi tiyana va mi chava hi mi va tela la xitichini Mr. Kubayi
2: ta fika kwalaha ku
1: na
2: pfumelana hi mavasa kusuka laha tikweni ra ka mapayeni na manjhuli ya mavasa kusuka laha ka xikokwana ku na samile baloyi kusuka laha tikweni ra ka mapokeni na rhulani madevula kusuka ka mudavula amachele ambile xiphiwa cuma kusuka laha giyani a ti-ei na yena va kula ka siku ra namuntlha na hinkwavo lava bedeyaku na vanhu lavawani Xikwembu a xi va nyiki mikateko xiphinda xi va nyika na mali va ta hi xavela kheke hi ta mama a va ta kuma xikwembu xo kuma hi ku tshuka laha tikweni ra ka muswani phindaku eka mhani wa ho
0: hi tete
2: mona na sweswi soko
0: hi tete
1: ba hi kente swinene ni
2: xeweta ba ma hori kwalaho
1: inkomu Kenze swinene vayingiseri va ta hi khomela ka line 2 ne munte ka lava mi amukela ka Vision FM option
3: ahe n'wahulelo mpfukile
1: I pfukile hinkwan'wini
3: I pfukile magolidi number mahori na wava pfukile mos
0: hi pfukile ni hi hlayisekile
3: n'wahulelo ni ku byela swin'wana dupa ni va navelela
1: ni byele
3: loko munhu a titwisa ka nongonoko wo nkarhi wa yena tshala ku twala iteka saltep mi pfala laha non'wini
0: ya va swi twini
1: hi damarheta na malevhu lama ya vo hinkwawo pfala
3: hamiloko na humi na nchumu
1: i kensini
3: moya va navelelo
0: va tekeni
3: a hi ta sungula hi kata swa misava kwale thembisa kwaleri birthday ka vono
0: inkomu
3: ivi ni ku happy birthday in advance ka firstborn ya mina mana takalo ni ku ka lava va nga navela va va joe a vona ni happy birthday na hinkwavonkwavo ka vono inkomu ku kwa madza
1: Kenza swinene happy birthday in advance ka mana dakari va mi byela ku ri leswi suka ka mani n'wahulela inkomu
3: I va mundzuku
0: danke
1: Kenza swinene mana kokwani wa dakari o a mi amukela ka Vision FM option
4: kule ka nkata swa misava ku hala thembisa hi swisini ku na vo va kula hepi a ka vona va navelela hi rikata ro bhava ri bhavana marhanga mi ni kwala gwangwangwa la xivulani la n'wana kukura mali danke va sweswi wa mina
1: kensi swinene ba
4: danke
1: inkomo papa antique sikala ka ndambi e ba vula sweswe kasi mingisere ntlhanu wa timinete awura liya ya khumen'we yi nga se za yiba kasi nongonoko e hlwela ku tikeriwa kwala ka Vision FM u tshame na maji kona na n'we hulela eka sikra namuntlha kasi mingisere i nkarhi wa ti-birthdays hi la ku va hi karhi hi twa ku ri i va mani lava tlengelaka hi siku leri ro velekiwa ra ti-5 ta June eka siku ra namuntlha kasi ti-voice note na tona ti kona hi ta va hi karhi hi va teka loko
5: ainjhani muhaxi na ba mahori na sesitshuku ni kombela ku navela xintukulo xa mina xibede ya mundzuku mpimo manganyi xibede ya mundzuku ni la xi ve na siku ra kahle a xi navela leya malume wa xona zona ni xikonisi ku kwala ka mandlakasa pavementini sa mihinkalo
1: Nkomo, happy birthday ka, happy birthday in advance ka mpimo. Ahe.
6: Ahe, ka manto.
1: Ahe, unu.
6: Njano.
0: Nipuke ni saisekin.
6: Eko, no. Happy birthday ka mana Dakaro. Nalaba nga wabula vengetewe le tembisa na abatu ankash.
0: Shang, kata shwa msava.
6: Eh?
0: Kata shwa msava.
6: Tata swa msava.
0: Eh.
6: Okay, happy birthday ka bona swinene lavakulu vakula swinene. Eh, na la ntukulu wa buti dzunani. Eh, happy birthday ka yena. Na lava nga naveleriwa hi baku bayi, na lava nga naveleriwa ri kakaro babu. Happy makeke keke hinkwavo.
1: Hinkwavo.
6: Hinkwavo a nhlohlonto wa nsi ya hove hinkwavo na lava nga majele na ledlele hinkwavo
1: maxaka ya hina hinkwavo
6: hinkwavo maxaka ya hina a ni matiwa ni mali neva siku leri va ku i munhu wa vanhu hinkwavo siku leri va ni poyila ka
1: Comrade, you know, because you are about to see the
6: I'm going to put the permit. Danko
1: Mandikoto a Mountain View ku tlumuke swin'wana loko ku hlekiwa mati va ti high blood tur
0: ya
1: swi tlumuka swi yalele swa swo hi ta tshama hi nga hleki hi nge swi kotini
0: ahe
7: ahe a moi va navelela hinkwavo a hina a hi bikari kun'wini mavitisa hi tsandza mara swi lava ku va navelela
1: va navele
7: ni ri happy birthday aka hinkwavo lava nga vona misava hi kuva ti-5 ta kota vuxika ni ku happy birthday ka vona a ni ri vana lava nga ka justice mati wa vanhu lavana va twela he i vanhu va lo hlangana na ku kambanyisiwa loko mi ri kona hambileswi mi nga swi teki ku kombisa karhi xa tisa ku ha mi rhandza happy birthday aka n'wina hinkwenu mi ri happy birthday
0: ariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariariari
1: egetsini ini tikulo hawezi mari baba twela hiku kuna xirami sesiwari ikenze swinene kasi a hi teki na lava la
0: ya ndla ka voice note na
1: cincana
8: leri xihi leswi swi nga hulela mpfukini na ha hina hi pfukile mali mi ni xeweta na lava mi nga na vona kwalani ni kombela ku navela birthday mali aka body mike michael ngoveni la xawela block 23 va navelela hi Themba Maxakazi kusuka kwala xawela block 23 inkomu vana va mhani mi hlayiseka mi va na jambu lerinene inkomu danke
1: danke swinene bu Themba Maxakazi hi khensa swinene hi swona ne
0: va ri Maxakazi
1: bu Themba Maxakazi e-e hi swo va vule swo hayi khona nna ku swa kahle verini
8: ri xile sesi nga hulela mpfukini na ha hina hi pfukile mali mi ni xeweta na lava mi nga na vona kwalani ni kombela ku navela birthday mali aka body mike Michael Ngoveni la Shawela Block 23 va navelela hi Themba Maxakazi kusuka kwala Shawela Block 23 inkomo vana va mhani mihlayiseka ni vana jambu lerinene inkomo danke
1: inkomo bothema phela swi na nkoka ku va hi karhi hi vitana munhu hi vito ra yena ra straight hi swi vula kahle xivumo xa vona swi na nkoka ngopfu leswi a hi khense swinene happy birthday ka vona lava n'wi nga va navelela kasi un'wana mingiseri hi loyi
9: laka vision FM.
1: Oh yeah.
9: Ku ri ti-birthday ta vanhu namuntlha hinkwenu na mi navelela n'wi birthday ya ku namuntlha ko va la ta vekanyana ritonyana rin'wana namuntlha n'wina lembe leri taka hinkwenu birthday ya ku hi June ni ri kusukela ti-1 n'wina birthday ya kusukela ti-1 until ti-30 ta June we siku ri birthday ya ku yona hi ti-1 ni ri a hi kombeleni ka akhawunti aka vision FM. N'wina mi base yaku na mina swi boha hi mina na swi veka leswi hi humesa ti-R50 hinkwenu hina hi base yaku hi June ni swi veka swi va swa lembe leri taku i swi tiva ku wena i base yaku hi June a hi kombeleni akhawunti ya ka Vision FM hi ku R50 hinkwenu hi rhumela ka akhawunti ya Vision FM no swi kombela na ku titsongahata ku vatirhi va ka Vision FM hinkwavo va tikuma va xava khekhe hi siku ra birthday ya hina a hi ngo R50 hinkwenu hi hakela kusukela ti-1 we swi ta ku birthday hi ti-1 loko siku ri birthday ya ku vhe i rhumela R50 until ti-30 va ti xavela khekhe va dya va kokwa n'wa hulela ni ndlela ku va nga tlherisi R2000 leyi ni nga lovoriwa hi yona ku loko vo tlherisa R2000 swi komba ku mari mina ntikulu wa vona xidumbe a xi tshama patwini se ni ndlela ku va pfala nomo ku va nga ha humesi R2000 va yisa le ka masini a ntiko wa kona se ni ri hinkwenu hina hi birthday ya ku hi June no kombela hi ku titsongahata ni lava hi xava khekhe hi xavela vatirhi va ka Vision xikan'we na Archbishop wa hina Malungani inkomo a ni ri na mali emaka n'wikela xiboho xexe no xi kombela hi ku titsongahata
1: very khekhe leriwani ri ta dya hina vatirhi va Vision FM ma kombela ku ri n'wina mi birthday yaku swa lembe le taku leswiwani magolidi ne and then a ni mina niteni ni lava ku tlherisa mali yaleyo ya ka Hlungwani a ni a va lovoriwe ka Hlungwani se hi ku ba Hlungwani va ha ri kona va busy se ni ku hayi mina ni lava ku vuyisa mali leyi ya ka Hlungwani wo yi vuya kaya ho ntikulu wa mina se va ri na ti-R50 leti ti wena kona laha ka ku mina ni nga hayi le ka Hlungwani ni yisa 2000 ya vona leyi va nga lovola lowa ntukulu hayi mara mani ema mini ni la yini mara la ka khekhe ni hayi mali ya ko yi ta khoma hi mina hallo
10: ahe mani mahu
1: ahe
10: mi pfuki swinene na magolidi kwalani
1: hi pfukini swan'wina
10: hi pfukini na kokwana wa swihlangi va pfukini
1: va pfukini vo mi zuma kunene va ku mi
10: okay mo ni rhangisa leswi ni nga lerisiwa ku na van'wani va nga joni se ve ri evisini a yi khomi le joni leyi se a va lava tinambara leti vixini yi khomaku hi tona kumbe na leswi va nga ta yi kumisa xiswona
1: okay
10: va yi ri va swi kombela hi ku titsongahata sweswo
1: okay
10: mo ni nghena ka ti-birthday ni ri happy birthday ka vete mhana dyakalo
1: ya mindzuku
10: ya mindzuku a redzi hi to vheta hi va navelela hi ti-birthday ka vona hi tlhela hi ku hi ti-birthday ka lava le Tembisa na lava ka maxaka na lava nga naveleliwa hi lava ka hina va ka maxakadi na lava nga naveleliwa hi bajoku bayi na lava nga ta naveleliwa hi lava le gwangwangwa gungwini ra mali na hinkwavo lava birthday ya kusukela namuntlha na lava nga birthday ya siku ra tolo ni nga va twangiku ni ri na vona a vakuli va kula swinene xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo na misava hinkwayo jikeleni xi va katekisa loko va nghena na loko va huma leswi va nga ta swi khoma hi mavoko ya vona a swi tale a swi humelele hi vito ra Yesu miseve ya dyambu ya mikateko a yi va tlhavele
6: vana ve le lo ai mani he vala mer ve dim sana tini opumala matamani mani wa u na switeko swa nwana swa kahle. I love you so much.
11: We love you too.
6: Mani danko.
1: Mani he va minga si fama ne.
6: Eh.
1: Lava yani vango vala ku kuma Vision FM. Loko va ri na leswiya hi nghena ku koma siku lama hi secha-sechaku hi vona vona information yo karhi leyi va ri le ka Google ma ku vona hi kwale ka ti-Google Chrome and stuff a va fiki va tsala ti-W tinharhu va ku dot Vision FM dot co
6: ivi ti-W tinharhu na dot yini
1: ti-W tinharhu va ku dot va ku Vision FM.
6: Eh,
1: yakuba hita ku tsala Vision FM ba ku dot co.za.
6: Eh.
1: Ehe. Loko moka minga swi koti swona ku va mkhari me vapfuna kuma ni ti bulavula na va man record va mana xihlovo va mhlanganisa na mina nta mpfuna kumbe Mr. Mahuri.
6: Okay.
1: Eh. Yeah. Eh. Loko swo mitsandza mi ta tlhe mi hindzela loko kumeka kwalaha ka sweswo swa ti-website audio streaming kahle kahle.
6: Okay.
1: Ya ni khensini mani miheva
6: a ku khensa mina danku
1: inkomu ehe timinete se i ti endla 6 wa tona kumbexana i ntsevo wa tona a wu ri leya 10 bile kasi miyingiseri audio streaming ya hina se yi on a ka vayingiseri va hina lava a va rile va ku ya hi mikumi nga hulela njhaninjhani se audio streaming ya hina hi right mi fika kwalaha mi ku www.visionfm.co.za kumbexana va va na ti-app ku na app yin'wana yi nga kona va yi vitanaka G-Box loko va ri na yona app liyani yi fika yi va pfuna swinene loko va nghena hala ndzeni va ta kuma xilo xin'wana xi nga tsariwa va ri Radio South Africa. Xi na ti streaming hinkwato ti-radio hinkwato laha u nga ta va karhi u kota ku streama online. Se na Vision FM yi kona mara ya hina yi fika i ku DBG FM ku huma swa DBG kwala mara ka ha ri Vision FM yi ta ku tisela vuhaxi bya leswi endlekaka a studio. Sweswo swi ta va swi karhi swi mi pfuna na yona linki liyani ya tirha swinene.
11: Swa twala swinene.
12: Mara ka mhana dakalo mandla yini va Mahuri mara. Me vandla hi ba Mahuri vanhu va Xikwembu na me vandla hi ni vanhu va Hosi na va nga vulavuli hayi mo hi vatlangelo lava nga velekiwa happy birthday ka mhana dakalo kwala Giyani section A happy birthday ka nkata swa misava vita a ha ri khomangi sesi magoliday na hinkwavo lava nga naveleriwa hi Boy Joe gift kubayi hayi siku ra vona a ri saseki va navelela hi mhana xihlovo kusukela France.
1: Nko
12: mama yoku ganda
1: ganda snene
13: eh nwa olela eh nwa munthu ya mona nwa ta mchindu ti wa chatu
1: hello
13: a eh nwa makhuvele
1: eh
13: se nwa magolidi ikona kwalano na
11: ni kona
13: sa mahori va kona na
11: eh xi va kona
13: ko happy birthday ka mwana mana dakalo happy birthday na lava ya vanga bavula na hinkwavo lava nga naveleli tatani gift joke ba vana veleli mhani rozo byandla ka nkuzane hlayiseka ni vana va mino
1: inkomo va tiva mhani rozo loko va kha va ni khuza va tiva nga ku no khuza hi nuna ya mina a karhi ku n'wa mugwena wa mina ntombi ya mina yo ya ni n'wa yi tela swi nga heli ina yena buti leyi ni mara a yi nga ni khuzisi sweswi mara
11: ei a lava nga na vavanuna vana va mhani va kholu lava Xikwembu xi nga va katekisa
1: njhani
14: ya kha dzumba hina n'wino n'wina makha madzumba
1: swinene ngopfu
14: va ri nsuku wa golidi hi swona
11: hi yena hi yena
14: okay na n'wa hulela ta mcindu moyini ku happy birthday ka phiwe cuma la Giyani a ti eyi i ntukulu wa mhani Lilian Chavalala loyi na mhani Mes Cuma lava va ku endla switori le ka munghana lonene le a kuli ntukulu wa hino va ku ku na birthday ya mhana dakalo kulakula mzaya va ri ku na birthday ya nkata swa misava a va kuli na vona kwele va nga kona va ri ku na birthday ya mhani Rilani Mathevula le ka hala ka Malamulele halawa na vona a va kule Minga vatlanga hi mukonwana wa mina, mani wa mina entukulu wa kambatini wa ka Mahuri, indukwani mani wa mina entukulu wa kambatini wa tiki. Kokwani Mahuri minga kwati vakonwana va n'wina lava vulavulaka va nge mi pfali nomo kokwa Dakalo ni kona mina. Ntekula wa tsotsi i kokwani Gaveni kwala ka
11: Mahuri. Kokwani Gaveni.
1: I kasi na kokwani Gaveni. Hey, go kwani lava ne. Se inga ku se vani dzongomelela ka.
11: Ba
1: se vanghena mbilwini manje, vanghena se ba se vanghena ngatini. Nga mara anyway, he can say snene. Thank you so much Mr. Mahuri. Ha wa inge mi bino, inge mi pare no mo veringa swi endi sweswi. Hetini mingiseri. Happy birthday ka nwana hinkwenu. Happy birthday ka sesi wa hina ne. Mba dzela ku ri nwolela iri ila va keke mile swinga na chukele.
11: Keke ma keke.
1: Ne swinga na chukele.
11: Swinga na sugar sugar.
1: Ha loko mo ntona leswi nga na swanza mi ntona hinkwaswo mara leswi nga na shukele.
11: Leswi nga na shukele. Hey! Mwahu.
1: Kambe mingiseri wa mixini FM happy birthday ka n'wina hinkwenu tiphineni swinene hi siku ra n'wina. Mi tlangela siku ra n'wina hi ndlela ya vutihlamuleri. Loko ka ha ra mintlhanu mingiseri vanhu va ku tala va endla ngopfu swihoxo. Kambe ka siku ra namuntlha a yini ni ya tlangela hi ndlela ya vutihlamuleri hi tiphina swinene.
11: Tlhela
1: hi tihlayisa. Hi nga tisoli mundzuku a ni endla hi mara kwala. Mali ya mina hi rine mfo ni xave swilo swa wrong ma ni twisisa se namuntlha ne yana ni ya tiphina mi tlangela hi ndlela leyi nene hi la ku hundza hi le mavhengeleni hi vuya hi risimu loko hi vuya miyingiseri hi ta langutisa mhaka liya kambe a hi pfaleli vayingiseri ka open mic lava lava ku va va veka mavonelo ka liya ya timhaka ta hlantswa va nga vekela kambe loko ku ri na leswi vona va lava ku vekela mavonelo eka swona hi twa hi vona hi ta va hi karhi hi twa hi vona amukelekile se miyingiseri laha hi le ka Vision FM khense swinene vuyingiseri bya n'wina ku ta fikela sweswi aka xihondzo xa 88.5, 90.0, 92.8 na 101.7 megahertz nongonoko e hlula ku tikeriwa i tshame na vanhu vambirhi ne hayi two i tshame na vanhu vambirhi hayi two
15: Har Marovela Funeral Services in Latam Ranzo Wena Hintela Shinzuti. Plan A, Ujuena hit 210 Rand. Plan B, 220 Rand. Plan C, 260 Rand. Ibi Utsarsa Tetino Shiro Antekolong Tamalebe. 14 Hiwena. Lokoreka Plan A, Hikuinka 2100 Rand Yang Grozari. Plan B, 2200 Rand Yang Grozari. Plan C, Hifambana 2400 Rand Yang Grozari. Egati Plan Inquatu, Hikuinka Tana Etemia 150 Rand. Hey, it's society. Yinga ku inka ka mali handle ko langsa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku inka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hiri ai langu smalembe kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Kukwakwaila Salema Jakanjaka Tsanini Makakapachi na le ka Maphale kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo Mcheketa section eka gondzo ra R81 Nele Scorsese Wholesale and Takama Gezi Hardway. Nele Karsaba e Kambako Village. Nele Taxi Rank Street and Penama e Kapani. E Joni Hikumeka Extension 4 e Parliament Street. Opposite Botley Store Kuswana Ravi Ridge. E Ivor Park Hill Extension 3 e Freedom Drive. Kuswana Police Station Naleka Dr. Nyiko Medical Center. Nele Skadafi Winterfeld Kuswana Le Maname Long Primary School. Tekele Nshokwe Nleshaku. Hipwi Sabaranzo Bangwina Kusuka e Joni. Hipwi Selimpopo Mahala. Kasi Sena Shtendani e Denesh Petele Shakensani. Wishoko Shoko 065-525-4253. Kumben 074-751-4932. Armarobela Funeral Services. I take it a chance. Hekati Kasmendeta Armarobela Funeral Services. Nanguinam Labakaku Joina. Milem Kiswab Kanganisi. Lepsin Luakaibangwana Bakalekaba Tirwahina. Minkapumele Kwakelash Bukwan Shanguina Estarateni. Kumbe Lokumun Amtela Ekaya. Hakelan Tena et Office in Tahina. Nele Post Office Egiani. Nelo Mitendela Kakona. Tena Lokurna Movaya Armarobela Funeral Services. Vikanup Kanganiseka 065-525-4253 Kumbe 074-751-4932
16: Impressive Dental Studios. Emitisela vukorokeri byo hlantswa meno, kususa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambe ku ri kususa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
17: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani. Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946, 015 280 0946, kumbe WhatsApp eka 073 054 1151, 073 054 1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
18: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until 30 June 2026. Submit online at www.labour.gov.za and click Online Services. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report. Any changes to business details within 7 days. All good standing are valid until 31st May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.
19: Vision FM.
20: Shibono Imatimba. Vision is power. Tamilena.

0: Kahle-kahle.
1: Ya.
0: Ni vana swivutiso kahle-kahle why va malume loko va famba va ku inu va voya maso va ku ini va kwelera right ri hansi ra ximati ri henhla
1: va ku Brandwood.
0: Eh va karhi va kokana nenge va ku inu va ku ini va mbale na tekile ya All-Star. Eh va mbale na xidloko nyo va tlhela va xipeta va ku inu ku va famba.
1: Va mbale xidloko xin'wana va xiya.
0: Eh i vanhu va duma leswi swa ku loko o ze hi nga ri na malume evuton'wini bya wena miyingiseri wa kayela xemi.
1: Na vayingiseri loko a ku hi vona ni a va ta va karhi va mi
0: vona. E kuma yi fakenyana xibayibayi la ndleveni. Hey, mara va malume wan'we va njhani mara hame va me xeme hayi ni twa ku nandzika xeme va malume wa mina ha ene va tele ka hayi va ti talerini xeme va malume va tele a na hala ka na vana va mhanikulu wa mhani va mhanitsongo wa mhani i va malume phela ndhatswa ni ku va tele ya loko wo swi vona ni vulavula hi malume Israel Mkhavele laha nkambaku ka mahungu nda swi vona ku ni vulavula hi malume wa njhani loko se ni yaka malume papari ana ha tivi xikweleti
1: inkateko ka mina malume
0: wa mina vona
1: mana vona mani hava xe
0: nkosi yami hi mi twela vusiwana swi chuma ku ya koxa mani mara
1: na navele swa ku va ku hayi va malume wa mana ni kha ni ku xeme na ni ta vula mani ku malume
0: a mina yena leswi
1: ni hava
0: hambi a ni nge mpambuleli
1: a
0: swi pambulele swa ku loko no mpambulela ni ri a va mi teki mivasati mi ta va na hlantswa rin'we hayi kasi mi yingiseri nkarhi wena endla kahle 24 wa timinete a wu ri leya 11 yi bile va karhi va ku hina hala Mozambique ngwa hulela se hi lava ku ya bichini hi lava ku jikanyana hi vona mati hi vona ku hapela kumbe a hi peli va le ku deni ka ma va ri makarapawu ma ri
1: tihlamba
0: timfixi letiya
1: va le kudeni
0: va le kudeni na xinkwa xin'wanyana a ni ti ku.

0: hosi swi va swi karhi swi vuriwa yini ngopfungopfu magolide ni kombela hi kandzenyana switsongo la ni ta vuya hi ya mahlweni na nongonoko.
1: Alright. Vanwater Drilling. Hina va Vanwater Drilling hi kona ku herisa xirilo xa n'wina laha hi ku borela mati lama baseke tlhelo lama nyanganyaka. Dwana ha swi kota ku tlhela hi ku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga. Lexi tsakisaka hina ha swi kota ku ku nyika 1 year guarantee, kambe loko lembe leri ri hela ha swi kota ku ya mahlweni hi ku lunghisela loko swilo swa wena swi onhakile ku ringana 5 wa malembe kumbe ku tlurisa. Twana mintsengo ya hina 40 meters 23,900, 50 meters 29,600, 60 meters 33,900. Unga ikuma eka 078-913-3661, 078-913-3661 kumbe 071-8096-980, 071-8096-980 kumbe uyi vakachele e Baloyi Complex Office number 26 next to Top Towns. Unga rivali hi kumeka hinkwako la uyi lavaka kona, naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsengo wa le hansi hansi swinene. Mi nga yi kuma eka Xikukwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwa Ncauke. A va borhi mati ma nga humi
0: beri mapa
2: ya xikwalexa mapawa
0: a khensa mana xihlovo swi le ku va yingiserela vana hina swi kahle mativa loko u famba na vanhu loko hi pfa hi lahleka
2: vangehu
0: chavo vo mester mahori ma nga hi siya na nhloko mhaka ya vuya tihlantswa
2: a ya swi tivi ku hita kwini and va fanele va vuya a va hi hlamuselanga ku hlantswa hi yini and avete va lava ku swi veka
0: hlantswa. Hlantswa.
2: Hlantswa.
0: Rito leri ra hlantswa mingiseri. I kazete hi kombe ku twa njhani, i tirha mitirho ya njhani, i tirha loko swi te yini. A ni sweswi ve ri hi famba na mina loko no va ni tekiwini ni fanekele ni famba na hlantswa. I ni famba na vukatini. I ya tirha yini hi ku mina ni na ku fika na mehe.
2: Ande hlantswa hi leswa swa ku va ri mi famba na makwenu wa n'wena.
0: Makwenu wa mhisa seke ngopfu.
2: Ya hlantswa. I hlantswa ya n'waholela
0: i ya hlantswa yini ya ni menta ni ya hlantswa leyi mpahlani na me phela masiku lama swi lava hi tshembana ku hundza mpimo ni
2: n'wahuwani
0: okay
2: okay va yingisela a va ngheni va hi byela yini
0: okay a hi teki lava
2: a le
3: moyeni
2: a ye
3: emasito kahle kahle hlantswa ne lanza a yi tekiwa loko ku ri ku mina sweswiwani ni fika ni nga kumi vana vukatini kumbe ni fika ni vabya ku le vukatini ni lamala ni nga koti ku tirha sweswo taniyani kumbe ni nghena hi mavabyi lama ma ni taka ku ni nga ha swi koti vhese munini wa mina a fanele a ya teka makwenu wa mina ka ta ni hlantsweka sekoku hei va swi vana va na timbilu se vo be va teka hambi swi nga fanelangi loko va vona ku xisa sake ku tlula sweswi va ve ha va xiva
0: mi ze mi xi vona xaka hina mara
3: inkomu kokwana dakaka
2: swinene kokwa daki
0: sweswo hi va kombisa mhaka yin'wana ya kahle ngopfu ku khale a swi ri tano se mara hikuva swivara va nga va swivara hi ta ku yini
3: ahe
0: njhani amukela
4: kokwatimavanele ku pendapenda ni ka tin'hwembe ni susano va ni yo veka kwala tlhelo radio kokwatakalo va vula swona hlantswa kahle kahle hlantswa i n'wana boti wa n'wina hlantswani va ku i hlantswani ya n'wahulela i n'wana boti wa n'wahulela hlantswa se mara na ndzisani ya mina loko ndzisani ya n'wina loko sweswi va swi ndlisaku swona swi nga ha ri ku ndleni kumbe ni fika kwala ni bebula ni fisa ni bebula va se ivi va tshama hansi va vulavula sweswi sweswi muti walowo wu ta akiwa walowani a hi zamene ka khale hayi sweswi sweswiwani va ta ku nyika hlantswa ko tala hlantswa we ya kaya
0: masivani
4: se khale a to boha hi ku na yo hlantswa a jeriwa ku loyi i nuna wani wa wena loyi i nuna wa

0: wa wena loyi a wu fiki lani i chaya nkatara ku hindza mpimo ku cina loyi ku fane wena ku cina wena ende a swi boha hi ku xin'wana na xin'wana lexi xi helaku a ta ta ku ta khiza mahani ku hava xisibi hani mavele maherini fane mavele loko ma ri kona hambi ma ri dulwini a ni a mo nosiwa a ma fane ma sumiwa ku se maherini laya ma lava ya nosiwa hlantswa a yi vuliwa sweswo hi swa ku hlantswa a ta hi loko hahani swi fika kumbe sesi ngopfungopfu hlantswa n'wana boti loko swi fika swi nga endli kahle a ni a swi boha n'wana boti hi phaka hi mhaka ya yini loko n'wi mi tekiwa va fane va teka ntsengo wa n'wina va ya lovola nkata boti wa n'wina ka swi ka bebula i tihlantswani ta n'wina va ma tisa va ta tekiwa hi nawu a tla a byeliwa mthetho wa ku i n'wahulela o va hava n'wana ehali wa wena ivi a fika se va ra va languta tihlo swi pfumela leswi va nga byeriwa swona xikwembu xi n'wi nyika yena i na le ndzeni a kuma vana na n'wina hani vana lavaya i vana va ndzeni ka n'wina hi ku i vana va ndzeni ka nuna wa n'wina hlayisekai
1: se ni byeleni laha ka kokwani gaveni lava khale a va swi kotisa ku yini mara ku tsipa hi ku hina masweswo a hi na ha tihlometelela ka
0: exi mani khale n'wina a ni a swi tshameliwa hansi i swi vona hi swa ku a wu byeriwa i swi twisisa se sweswiwana hambi mo byeriwa a swi endli wala ku vona n'wana wa wena a endla lwelwelwe le hikuphela swi na mhaka loko se a fikele a wa ha languti na ku i n'wana mhani n'wana boti xo famberiwa xi fika xi tekeriwa xi fateriwa xi punta masivona se nkama lowuya a ku nga ri na ku hlometela a swo boha a hi swo kona loko va za va va teka va ri five va ri six a swo boha mi vona papa mina a va teke 5 aka muti wun'we a va teki 3 aka muti wun'we xivulani va teka 2 ku ri hlantswa na hlantswa na hlantswa ma swi vona a swi boha hi swo khale a ko va khale mara sweswi a ola ku ta n'wana wa ya vona swin'wana hlayisekani
1: hi khensini kokwani gaveni bayi kokwani wa hina khensa swinene timhaka ta hlantswa ti lehe ngopfu a mamukela ka Vision FM
2: mina no mi pfuxela na pfumela ku hayi loko i topic ni nge yi nghenisi swo ta loko ku ri ku topic hayi yimani ni huma a no ndlela ntsena ku mi nga humi kwalano ni nga pfuxela na nyina n'wina
1: a hi mi baleli helo bishop loko mi ri na mavonelo ka swin'wana tanihileswi ku nga na vuntlhanu ma ya veka leyiwani yi lo fika yi hi nghenelela kwala ku fambeni
2: hayi ni twa yi nga ri na mongo ka mina leyiwani
1: hi mhaka yini bishop
2: ayitwa na n'wina a ni lava va kokwani kwamukwamu
1: a ni hi vuta ku bishop n'wina hlantswa mi nga yi tsakela mara
2: naswoniloko ha leyiwana ni na ku yi tela kumbe aniyitwi ku ya kwika ni lava swisa matimba mina leswi ha
1: ni mi vutisa ku mara n'wina hlantswa mi nga yi tsakela
3: mi nga yi tsakela mpela
2: hi kona u pfutekisa n'wansati loko ku dawini
1: ni mi tinda se mi ku amula ku nghena ka yena bio
2: loko ku mpela ku ta va masapusala ta
3: vona na hi kumpuahexobi mara bishopo n'wa hu
1: hayi nge mutiahi fambi tala
4: ahe mani n'wa huna magolini
3: ahe
4: midzumbini
3: midzumbini hi vutshan'wini
4: hi pfukini ku edda laha i vakokwani na mhana dya vulavula kokwa dya kalo hlantswani nkarhi wun'wani loko i papa valava va yi va ya lovola le mutini ivi va vona va hlayisa swinene a va vulavula va ku hayi mo hi n'wi nyika na hlantswani ku a ta kota ku hlayiseka hi ku i nuna loyi a nga n'wi teka wa hlayisa ene i na rirhandzu loko va kha va ya kwele vukweni siku rin'wanyana va va xavela swo karhi va endla swo karhi va ku hayi n'wanuna loyi yi tele tintswalo mo hi n'wi nyika hlantswa ha swi vona ku u ta kota ku hlayisa na yona an edda kwalano ilava nga vulavula vulavurimi la mishana sini yo pfumala matamani mani me heva hi mino
1: ekensa
4: danko I love you
1: we love you too
4: danko
1: ketso sinene
4: a swi leko swa n'wina mi ri vambirhi swo tsakisa
1: inkomo kentse swinene ku na xisin'wana xin'wana va ri dali ancancanca dali ancancanca se loko yi kutani nene mumiheva la a no veni ku hayimani miheva hi sweswe amukelani kambe miyingiseriwa Vision FM emahlweni na nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku ra namuntlha kasi nongonoko think for yourself u ta va ri kona la ka awara ya 12 a hi teki miyingiseri la a he
4: Hey, hey, hey, Mantong.
1: Comrade.
4: Hey, you're not comrade, Lee.
1: Yeah, Mam Kale.
4: Hey, Mantongo.
1: Hulu.
4: Melan Fanny, near Chancellor.
1: Yeah. Melan.
3: Yeah.
4: Hey, Nicole Corona.
1: Eh
4: masungona
1: eh
4: ivi nikulela kona ni zene nda khoba le kuva no mema vele ni ri kweleka va ha eh va tsheva ni va ni sa msebetwe ni ya tine ri wa msebetwe ni ri kwele se akuri makhazi ya va ava i ava ni vanga tsiva na ntsat
1: eh
4: va ku eh mwa hasani eh wena a wa hasani
1: Eh,
4: awa teleli davan. Eh, itama na wena kwa ne, nansi la kuteki. Nile kaneta nuka nansi la kutekiwa. Ah, na tarani ahenga si akata harivisiku ka. Akata harivisiku ha. Kanzo la zeka kumukumana kwa lawani Mungu wa mina batekwe na mama boko lontongo. Eh, abo hlatsela na batekwe ibungeni vari two.
1: Oh.
4: Eh, Mungu wa mina imana barko.
1: Eh.
4: Aba teke wa re mama boko vambiri. Mara va thanka, se a ni khala kurimiwa.
1: Eh.
4: Eh, masubona, na se tsone va ka miyeshe.
1: Va
4: teke na se swa bo. Ande aba tsaisa mwana le a tira Jona vo tsinchana loko va Joni mwana loko a ku a ya vuya ku ya lo nwanya lo. Lo ntanana. Eh. Na swa khale a ilaveka swa spirit. Eh, hayi masukula, masukula ma eh mantsongo na ngoma golini. Eh, le pelese tswana aka hari na vukati le dia dzo fana dza khale. Eh, va tata na kuti a nwiti le ta ku va hambanini va.
1: Me mara nhlantsana i lava.
4: Eh, we ta i kolela, wa u le ta i kolelo. Inga pumeli tantu.
3: Mme wa
4: ku mme ni mutlantsela mantsomo wa hulela yi
3: yi
4: ai ane dziro vupa kwalani
1: kumbe ni va hlantsa ke kumbe ni va hlantsa
4: mina tsam tsambani nwana mi ya hlantsela
1: ni ya kwini ka hulu ni ya kwini
3: hi loko se nwana mukina ya kahle
1: ni vula ku ni ya kwini ka hulu ani ni la ku
4: tsimi loko amuka aya kahle we ko enga ta sa empala
3: Ah, ane inwa ho ba ri bala ku ba hlanza.
1: Ini mani la ku ya susa munhu.
3: Ah.
1: Mina sesi ka hulu sesi one. Mina mani bona ku ni njani. Seni ngo mina la ku ba hlantswa ka hulu. Man twisisi. Seni ngo ni ya
4: hlantswa.
1: Ku nwina sesi ka nwe ku loyi ka hulu.
4: Ana ku ta ku hlamula. Ana ku ta ku hlamula. Ndzi ndzi. Ya ne
1: ani bulika nwina ka hulu
4: la ile ka papa hulu pela la
1: ha ile ka mkhulu la ile ka kokwana singe yindli
4: la ile ka papa hulu uti kona la
1: ni vula ku ni ya kwini ka hulu mina hi ku ya hi nwina ku mina ni nga ya kwini sesiwa ni ya ba hlantsa
4: aku aku na aku avakona
1: Hi.
3: Hey, skate kulori.
1: Ah, ifami ma vengela ma goliti.
3: Andele riqingo.
5: Impressive Dental Studios. Emitisela bukurukeri byo hlantswa meno, kususa kumbe ku pencha meno, ku vekela hambe kuri kususa goliti kumbe silivere ematinwini. Kasike, eka lava pfumalaka kumbe ku vana nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti dentures. Braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex, u langutana na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
6: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios. We care that you smile.
7: O tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona. Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. La ilegale
8: vantshwa va DBT, don't blame God. International Ministries milungeki.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka mochele. Le kae ra xitichi 88.5 FM. La ile kaya.
1: Ya
2: swa feila
1: mpela
2: ku yini kambe timinete ta hina ti endla kahle 16 wa timinete awuri leya 12 nga seza yi bala hari ka nongonoko wa hina wa hlula ku tikeriwa eka mixo wa siku ra namuntlha ku na vanhu lava sweswiwani va nge le ku tikeriweni vukatini bya vona hikwalaho ka tihlantswa letiwani van'wani va le ku tikeriweni hikwalaho ko pfumela ku va tihlantswa van'wani va le ku tikeriweni sweswi hikuva va ale ku va tihlantswa ko va laki ku va munhu a pfumerini ivi swi fika swi famba kahle kambe miyingiseriwa Vision FM leswi ku nga ra vuntlhanu ya ku pfumelela na wena ku u va na mavonelo aka leswi vonaka ingaku u nga va u karhi u ri na ku tsakela ku va u karhi u hi tsundzuxa eka swona u veka wena mavonelo as ku ri open mic ka siku ra namuntlha kambe hina hi tlhele hi va hi karhi hi lava ku tiva ngopfungopfu kumbe hi xitalo loko hi langutaka mhaka ya ku va munhu a vitaniwa hlantswa ku ri ntirho wa yena i yini i va kona loko swi te yini vitaniwa mutini ku ri hayi se i hlantswa ya n'wahulela loko swi te yini i va mani lava va fanele ku va va karhi va va tona tihlantswa sweswo swa ku taniya hi tlhela hi va hi karhi hi lava ku tsundzuxana le ka vatswari sweswiwani vana va hina miyingiseriwe hi kuma ka 063-132-0818 kumbe 063-730-7890 hi kuma kwalano u veka mavonelo ya wena aka leswi hi vulavulaka hi swona open mic wena na wena u veka mavonelo xikona xikhongelo hi nomo wa Pastor Phosa va ta va karhi va hi nyika eka mixo wa siku ri na mitlhantlhi ka nhlokomhaka leyi nge hlula ku tikeriwa vana va hina sweswi magolide va le ku tsaleni ka swikambelo hi minkarhi ya ku tala hina vatswari a hi swi tekeli ngopfu nhlokweni ku loko hi vulavula hi xikambelo xa le xikarhi ka lembe hi vulavula yini xikambelo xa le xikarhi ka lembe i xikambelo lexi ya ku xi ya hlamusela n'wana ku wa pasa wa feyila na cause term 2 obviously hi le xikarhi ka lembe loko va ku ri na syllabus swi loko syllabus se yi fike xikarhi loko ku vekeni n'wana wa n'wina a tsandzeka hi term 2 swi vula ku laha ku ya tirha masingi ta ku a pasa ku ya hala ka gate n'wana ku a ya hala se ku fanekele ku ya tirha xikwembu kwalaho
1: xinghenelela
2: i miraculous pass kumbexana i ya pasa hi ndlela liya ya ku laha ku va ku karhi ku tirhe masingita why hi vula leswi na hi vula leswi hi mhaka ku vatswari a hi le ku hoxeni ka xandla ka ku va vana va tikuma va karhi va tirha hi matimba aka term 2 vana va hina a va tsale swikambelo ba ri fresh ba ri suba amhleketweni batswari a hi wiseni ku nyika vana tinkinga hi mikarhi ya swikambelo batswari a hi wiseni ku nyika vana mitirho ya ku talo hi mikarhi ya swikambelo mi ta kuma ku n'wina sweswiwani loko n'wana a vuya a nga tshama hansi famba ku ni kwini famba hlantswa
1: sweka
2: tlhelena yindlu n'wina the whole day mi kwini mi lo tshama mi le ku rhungeka maduku ya ka karusi va le ku rhungeka maduku lama ma nga kuma suka ma ka berekete hala tlhelo mi tshami nkarhi wun'wani mi va mi kha mi huma mitirhweni ina swa twala mara vana a va nyikiweni nkarhi wa ku wisa wa ku talo wa ku wisa va ta kota ku va va karhi va hlaya tibuku ta vona van'wani vana nkarhi wun'wanyani ma swi kota ku va tekela tifoni ti-cellphone leti mi nga va xavela a ni ha va rhandza nkarhi wun'wani wun'wani va xavela hi xikongomo xa ku a nga kona la kaya la kota ku vulavula na vana mara a va vi na nkarhi wa ku talo wa ku va va karhi va hlaya tibuku va tlhela va va na nkarhi wa ku ringanela wo tlela va kota ku wisa
1: ku ri
2: va kota ku refresha mihleketelo ma swi imagina n'wana a ri ka exam room a tlela
1: a tlela
2: a khome ball pen vurhongo yi lebyiya a tlela mi kuma ku loko ma yelangu tala pepeni i yo tsala manyokanyokani
1: mihembela
2: valoyi
1: ku ve ni a mi nyiki n'wana nkarhi wa ku a wisa a tlhela a hlaya
2: va ta byi prove kwini na
1: vona
2: se a hi nyiki ken vana nkarhi wa enough a ni vulavula na van'wana namuntlha nampundzu hi yona mhaka leyiwani hi fika laha ka ku ni nkarhi wun'wani mara na vadyondzisi a hi vi na wona nkarhi luwa wa ku wa ku okay eswikolweni ku na nhlengeletano leyiwani hi ya tshama hansi as a ni tivi kumbexana swikolo swin'wana ti kona mara ka swa ku tala a ni se tshama ni twa ku va ri ku na nhlengeletano leyi nga kona ku ya burisana hi mhaka ya ku sweswiwani hi ya tirhisa ku yini as vadyondzisi vadyondzi na vatswari va vana va vatswari va vadyondzi ku vana va hina loko va tsala swikambelo hi va pfuna njhani a ndzi tshama ni kumbexana mina mi tshama mi ye wu attenda ku loko vadyondzi va nga yiviti hi ya pfunana njhani kwalaha a ni ta kumbexana kumbe siku rin'wanyana ba dyondzisi na vona va nga va na wona nkarhi walowo wa ku va hi vita as vatswari hi ya swikolweni hi fika hi tshama va ku okay sweswiwani vana va ha ku tsaleni ka swikambelo kumbexani in 2 weeks time vana va ta tsala swikambelo se hi kombela ku ri n'wina vatswari loko ma vona va pfa va vuya late nkarhi wun'wani va pfa va vuya kaya hi 11 mi nga hlamala swi vula ku na lava nga le ku tsaleni phela nkarhi wun'wani ho hlamala hi va vona va vuya kwala kaya ku hayi vuyi na ku a namuntlha ntsala a hi swi tivi a hi kote na ku twisisa va kona vakokwana lava va nga swi twisiseki ngopfu swa xikolo a ni vula ku swi twisisa leswiya ni vula ku va nga swi tivi ku sweswi minkarhi ya swikambelo
1: a
2: vuya leti nkume nkarhi wun'wana hatla vuya kume nkarhi wun'wana a ni va tiva wun'wana loko a xikolweni a famba ka ha ri mpundzu va hlamala i famba se dyambu ri khavini ATB-ni a va koti ku twisisa nchumu mara hina as vadyondzisi na matswari a hi tirhisaneni ku va na tihlengeletano leti ka nin'wana hi faku hi tshama vana vadyondzisi vatswari va byeriwa ku sweswi n'wana ya tsala xikambelo se avail yourself support your kids vadyondzisi na vona va tikuma va karhi va sapota vadyondzi va hina swi kota ku va swi karhi swi hi pfuna ni tsakisa hi meme van'wana va le ku tirheni swinene va karhi va pfuna vana va hina ko va ku a ni vuli ku lavan'wana a va ndli swona va kona va dyondzisa xikolweni xa mahwahwa va ri memekuna va busy va karhi va pfuna vana va va nyika na ti-question paper ta khale those previous question papers ti va ti karhi ti pfuna vana just to prepare themselves loko vo va vona question yi vuyelela aka question paper swi vula ku ri minkarhi ya ku tala ya vuyelela va va tikuma va karhi va revise va hlaya swi va swi karhi swi va pfuna ku ya emahlweni se tanihi vatswari loko mi kuma ti-question paper ta vana mi dle hi ku hisa vatswari ma hisa ti-question
1: paperlamaphephelaa
2: mi lava maphephe loko swi fika kwini swa va pfuna vana lava swi leswi vatswari n'we mecisi
1: a va hambana mencisi ka
2: swiswavamencisi ku qwebaqweba ho hi kombela mi wisa vatswari mi nga qwebaqwebi timhevi ti-question paper ta vana wulu suka na maphephela ndlwini ya mina hayi mani comrade i wisani mani ku wisa kokwani verini veri kokwani gaveni lari leri ya vito a ni lavi rona leriya kekula vatsotsi mi kuma a na tin'hwembe ta mina na maphephela
1: rhangani mi vona ku gongeni ra yini
2: a va vutisi n'wini wa maphepha
1: why i tshika maphephe lama ma hangalaka hi ta tlwemba
2: mi ta
1: hisava
2: ta hisana na swiphepha swa Hollywood ka
1: nkarhi wolowo ni khomini
2: nga hisahisi maphephe ya hina mani ha swi twisisa mira mi lava maphephe mara sweswiwani vana loko va veke ti-question papers a hi va pfumeleleni nkarhi wun'wani ti nge pfuni vona ta pfuna n'wana ka makhelwana since n'wana n'wina ta va karhi a pasini ya ka grade yin'wana vatswari hlayisani vana va n'wina mi va pfuna ku ri va tsala swikambelo leswiwani swa le xikarhi ka lembe peacefully va kota ku va va karhi va pasa va ya ka ti-grade leti landzelaka loko mo cheka n'wana wa ka grade 11 wa ka grade 12 report ya yena ya June ya tirha loko a endla ti-applications ta ku va karhi a ya yunivhesiti se a hi mekeni sure ku ri ha va pfumelela va hlaya tibuku hi nkarhi loko a vuya ka o hlwela khomani hi ndleve leyi mi byira mi n'wi byela ku ri a mi swi lavi leswi a swi ndzhaku i ta hanya swona hi toviwe ngopfu heyi
1: andza hi hina vala
2: ime ni toviwini mani
1: ni ri hina vala
2: un'wana wan'we holela a wu tovira huwa ngwengwe mhani huwa magolide ngani huwa hikuva va va veke byanyi laha a ni khomemecisi ni qweba byi tshwa ni suka ni tsutuma lerin'wani hi se mbedo a ni to wela mara ni xo ku ri sweswi swi hungutekile i swi
1: hungutekile
2: hawa swi hungutekile
1: xilo ta hisetelera ra ku se mintswatsi manjeni swi famba na mikarhi swi tlangeriwa hi xitsasi
2: vayingiseri va yimana swi hungutekile sweswi ni kurini mani vuyingiseri va Vision FM tsena mi tiphina hi minongonoko ya Vision FM swi hungutekile ni xo ku mi ta pfumelelana mina Mr. Mahori swi hungutekile na n'wina loko mi ni vona mani vona ku ha n'wi hulela se swi hungutekile se i kurini swilo swiya swi va swi karhi swi famba kahle kambe nongonoko think for yourself u ta va karhi wu landzela laha ka awara leyi ya 12 Pastor Posa va ta ku nyika rito ra Xikwembu hansi ka nhlokomhaka leyi nge hlwela ku tikeriwa mina na n'wina hi hlangane ni misumu loko ku pfuniwa hi hosi na magolide u ta va ri kona He can see.
1: He can see. He can see. He can see.
2: He can see. He can see. He can see. He can see. Okay, I have been buying sale.
1: And is the never show now.
2: Okay, I come in kwala.
1: I come in kwala.
2: Me mara mingi sale, ta ni busy. Loko mi ni vona kunwa ni ne, ni shewe ti.
1: Mwa wo amlabi idea la mwa vana.
2: E no vula ku loko vanu vona. Problem hi ti weekend ni xikarhi ka vhiki and fun. Hi ti weekend ni va ni mbale hi ndlela yin'wana.
1: Na mi lava ni rhamba va kume hi weekend na tirha. Na mi age.
2: Bona phela mina ne mbalele ra mina ra weekend ne nere le xikarhi ka vhiki a ri fani ne loko mo ni vona ni ri na buti van'wa vo leha ne vo ntima vo ji mi nga hlamuka hi yena n'wa hulela loyi hayi kona ni mbale xibelani ni sesekini vona va mbale hembe yin'wana yo fana na nceka lowu ni nga mi nga chavi ni xekuteni hi mina ko va ku hi weekend a ni fani na mina
1: akaseswatetanivengiseaxinfm xikhongelo hi lexi ina yi huma hi leswi
3: murwala pono Archbishop Malungani leineng le le matla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ke dumedise modula setulo yo a ntlhomphileng letšatši la nase gore te re fane mmogo molaetša wa lentšu la Modimo bo modula setulo ke a le dumedisa leineng la Jesu Kriste ke sa lebale go dumedisa ga mmogo le batheeletši ka moka ba Vision FM dumelang leineng la Jesu ya le dumedisang ke mmaphosa go tšwa mmopša UCF halleluja re a o lebelela lentšu la Modimo mo 1 Samuel chapter 1 verse 10 Hanna atla anya morena ala ka kudu re bolela ka fase tlotsa ba ya gore tlola ko tekeriwa haleluya fenya go imelwa lentse la Modimo le re anna atla anya mile pelo a rapela morena ala ka kudu re seke ra lebala gore hanna ke yola a bego a tlhoriswa ke mogaditšong wa gagwe Benina mara lentšu la Modimo le a ntlhakgatša ga le bontšhe ganna a ke šekela le bontšha ganna e a thakane le mathata awe a ke gidima a ke ya ndoni ya morena nke nyaka o leboja batheeletše nase gore re ke nyaka o fenya go imelwa jaba ye kgolo ke thapelo thapelo ya go tsamaya le tumelo lentšu la Modimo le re ganna ge a re ya ke thoriswa ke mogaditšong wa gagwe e le o Benina ganna a ka a re selo o be a tsamaya a gidimela ndoni kgethwa a ya kgelela pele ga Modimo le wena e ka noba o e no le kgelelo ka ara pelo ya gago mara lentšu la Modimo le re ganna a batamela morena a nyamile pelo a kgelela kudu mara o ba a ketsetseba gore a ke botja Modimo dilo ka mokana ga tsona di ya kgoneya lentšu la Modimo le re ganna he a re a ke a re a ke rapela Modimo o ile a motwa bele re ko o botse gore o ke nyaka o fenya o imelwa ema ka ra thapelo he o nyaka o fenya o imelwa ema ka ra tumelo lentšu la Modimo le re ganna a tswela pele a e ka ra peini a e ka ra kgelelo a kwela pele a ke ya pele ya Modimo le wena na se ke nyaka o toteletša motheeletše gore e o takane le mathata jaba ye kgolo ke thapelo he o takane le mathata jaba ye kgolo ke tumelo he re ne ke le botsene gore he re takane le mathata Modimo wa rena e no ba yena Modimo a fetoge lentšu la Modimo le re matsatsi mantši ga nna ba ke fela a ke ya pele ga morena gape Modimo a mo arabale ka letšatsi ka lethii gape Modimo a mo araba motsheare ka bothii goba a mo araba bosuo ka bothii mara o nyake yana se rena re ke latele thoulo yo mongwe o thakane le mathata ebile o naana o ko bolaya yo mongwe o thakane le mathata ebile o naana o jea thapo yo mongwe o thakane le mathata ebile o naana o nwa diphilisi ke nyaka o toteletša letšatsi singla nase gore a ona bothata be bo bolo bjona yo mongwe a ke nabyo a ona bolo de bo bolo bjona yo mongwa ke nabyo here go botsa re tsa magara le challenges mara re a tsetse ba rena le modimo o khona mara re a tsetse ba rena le modimo o phela re a tsetse ba rena le modimo o disappointed a disappoint wa rena modimo here go botsa re batho ba nyago disappointed mara rena le modimo o disappointed he o tagana le mathata he o khunyaga o fenya o imelwa tsetsebe o rena le modimo o khona dilo ka moka gona le modimo wa ka go di dilogam gara ga tsona aga se balelo mudimo yo wa rena yo we wa rena mudimo o ya tsebagala wa rena mudimo ke mo ba gona dilong ka mkana ga tsona here go bo jore a disappointed here ke mija o ya redwa mara tsa bagure ya redwile ha rabi ga le jadila leo ba mata zuguri e ba krabela na ha so ya batwa ba ba mo dlo ba the next week ba ba mo dlo ba the next year ba ba mo nyoko ba the next of next year awa ma aba ngoma thata ke hore lina la morena le rethe le yana o mathata a o ire go botse ke hore lina la morena le rethe hello nya go waraba mudimo wa rena because o ya tsebagala wa rena mudimo o ya tsebagala ire go botse re ga ra botata bya byo o khizanele mudimo o inanela ga botse mudimo o nanela ga botse lentsela ga le re mo bulo wa gawe go re nanela ga botse bele bona botata bya byo bukuriyo runa na u zubulaya fenya u imelwa ga u rapela fenya u imelwa ga u opelela mudimo fenya u imelwa ga u thangela.

0: Nhlekani vayingiseri va Vision FM, nhlekani ku mamukela eka siku ra namuntlha ku ri siku ra nharhu i musumbunuko wa siku ra nharhu eka n'hweti liya ya Hukuri lembe ra 2025. Eka siku ra namuntlha hi ku tisela nongonoko wa ku hlawuleka ya xa thwi hi ri kwala ka Nwamitwa Four Ways. Nwamitwa Four Ways kumbe i matiko lawa ya kumekaka ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen. Eka siku ra namuntlha wena muyingiseri burisana na vanhu va xinuna na va xisati langutisa mintlhontlho kumbe swivangelo swa leswi swi endlaka leswaku vanhu va xinuna va tikuma va kha va dlaya va xisati, hikuva loko hi langutisile ku na ti-case ta ku tala leti ti nga kona le emahungwini laha hi kumaka leswaku ku na vanhu va ku tala lava va nga dlayiwa varhandziwa va vona. Handle ko dya nkarhi wena muyingiseri a hi amukele paneli ya hina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Muendli wa hina wo sungula enhlekani sesi enhlekani na kumi amukela eka Vision FM. Minjhani?
1: Hi pfuke
0: minjhani? Mi nga byela vayingiseri ku hi burisana mani kusuka kwini?
1: Hi burisana na Intelligence Paula Mukantsi kusukela Mbekwani kusuhi na Vision FM.
0: Intelligence vito leri ri vula swona ka n'wina?
1: Ya
0: khensa swinene ngopfu. Mi ta xivongo mani?
1: Mukantsi.
0: Oh, Mukantsi, ya khensa swinene ngopfu. Hambiswitano wena muyingiseri amukela muendli wa hina wa vumbirhi ka nhlekani wa siku ra namuntlha. Nhlekani bo tihlekani ku mamukela eka Vision FM. Mi pfukini? Pfukini mani. Mo nyuma ku mi tshame na sesi la xibazanini. No, inkomu swinene. Mi nga byela vayingiseri ku hi burisana mani kusuka kwini? Okay, boti kosi kusuka ka Nwamitwa ka Nwajayeni amukela muendli wa hina wa vunharhu enhlekana ku mamukela ka Vision FM.
2: Aye nwashi.
0: Mi pfukina?
2: Mi pfukila nga va mwashi.
0: Le voice yoni hi twa ku yi ri na ntikelo la xibazani la. Hambi swi ta ni burisana na mani kusuka kwini?
2: Ni burisana na Success Baloyi kusukela kwala Mbekwani kwala va tala va ni tiva hi mfundhisi.
0: Mi mfundhisi leswi mi nga ta?
2: Yes.
0: Oh, ya khensa mfundhisi i Baloyi.
2: Yeah.
0: Ya khensa swinene ngopfu surprise Baloyi.
2: Success
0: Baloyi swi vula ku humelela impela humeleleni ka nhlekani wa siku ra namuntlha, hikuva hi na mfundhisi ka nongonoko wa ku hlawuleka lowu hi ku tiselaka thwi kusuka kwala a Four Ways ka Nwamitwa. Namuntlha hi vulavula hi timhaka ta nkoka swinene ngopfu, timhaka ta ku dlayiwa ka vaxisati. Loko hi cheka emahungwini lomu ya ka ti-social media mi ta twa timhaka ta ku va ku wanuna i dlaye wansati, wanuna i dlaye girlfriend ya yena. A hi languseni swivangelo swa timhaka letiwani kahlekahle mo hi sungula la ka sisi la hi twa ku sisi Intelligence Mukantsi i ri yini mhaka leyiwani, hikwalaho ka yini vanhu va xisati va tikuma va kha va dlayiwa ngopfu?
1: According to my understand, men tisa ku lexi vavanuna xindhavuko ku vadla varhandziwa va vona i chitini, na ku nkarhi wun'wani a ti twa matimba ala ku prove point swa ku yena i na matimba ka girlfriend, i na matimba.
0: Ku ri ku loko hi langutisile ni twa mivulavula mhaka yin'wani ya ku timhaka ta ku chita hi swoho swi hoxaka xandla swinene ngopfu, hikwalaho ka yini ke van'wani va xisati va chita? A ni a hinkwavo, mara hikwalaho ka yini ku va na chitini?
1: Loko ze ku va na cheating swi tsandzeka mi kumana ku va na communication ya ku a va communicate kahle na ku va nga respectani ku va ri vanhu.
0: Okay, hi sweswo hi kombisa tani leswaku ku va ku nga ri na timhaka ta ku a va communicate kahle, a ku na respect. Anonymous i xikalavito sesi yi kombisini leswaku ku na timhaka ta ku va ku ri na issue ya ku cheater na lack of communication. Mi ri yini mhaka leyi?
3: According to my perspectives and comprehension, nimana yo mhaka leyi mi kumaku n'waxati wo chita in a relationship, leswi swi khosaku n'wanuna a dlinaka frustrated, you know, leswi swi khosaku hetelanga va dla n'waxati luya.
0: Alright, ya ka guest ya hina ya vunharhu la a xibazanini xa hina hi langutisa ku sesi laha i munhu wa xisati ene i wela ka gender leyi yi nge le ku dlayiweni swinene ngopfu laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Hi ku ya hi n'wina but mi ri yini mhaka leyiwani loko hi langutisile ku dlayiwa ka vanhu va xisati to twa ku girlfriend kwihi kwihi yi dlayiwini a hi languteni mhaka leyi.
4: Mhaka leyi yo vavanuna va ku tala va dlaya ti-girlfriend ta vona hikuva swa endleka n'wi ndlelandlela swilo hinkwaswo ivi yehe a n'wi chitela se a va na anger ngopfu swinene.
0: Alright, mfundhisi Baloyi, success Baloyi mfundhisi kusuka lambekwana namuntlha marela four ways ne a hi languteni mhaka leyi vulavulaka hi yona mi ri yini laha timhaka ta ku dlayiwa ka vaxisati yi nga va yi vangiwa ngopfu yini mhaka leyi ku twisa ka n'wina.
2: Okay, ku ya hi leswi ni twisaka swona mhaka leyi yi vanga ngopfu hi ku kuma ku mikama ku tala ti-boyfriend ta vanhu ne loko i kuma ku sometimes mi va mi ri na agreement ne kumbeku mi hambana hi marito liya swi ni ta nge wehe munhu wa xinuna endlayini ehleketa nge munhu luya i ku tekela hansi munto ne so gina endlayini i ku a swi antswa ni endlayini ni n'wi dlaya hansi nkama ku ta mi kuma ku loko vanhu va ka va ri aka relationship ku va ku ri na yini ku va ku ri na ti-challenges ta ku yini a va koti ku va ri yini a va vi va ri between like a va hlanganahlangani ngopfu swi endlayini swi endlaku nge munhu luya endlayini a hleketa ku nge munhu loyi ni spenda mali hi mahala ku like a nga vi a ri na mina mikama ku tala loko ni n'wi fonela ku va ku foni a nga khomi sometimes ku va ku munhu loyi i le kwini i le we tiva ku munhu i le ntirhweni a June kuma ku loko u fona a nga i teka nkarhi wa ku leha a nga ndzini a nga hlamuli foni se loko i ya vuyela no i ri munhu loyi a ri na munhu un'wanyana so endlayini swi nga ta fika endlayini i teka matimba ya ku ta n'wi dlaya.
0: Hambi swi ta ri wena mi yingiseri ya ri kwala four ways ka n'wamintwa hi ku tisela nongonoko wa ku hlawuleka eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi haxa two hi langutisa mintlhontlho leyi endlaka leswaku vanhu va yisati va dlayiwa ni tshame na vuendli bya hina laha xibazanini laha intelligence i swi kombise kahle sesi leswaku timhaka ta cheating na timhaka ta lack of communication a hi vuyi ka wena sesi hi langutisa ku hikwalaho ka yini mi nga communicate kumbe communication yi nga vi kahle respect yi nga vi kahle leswi swi hetelaka swi endla leswaku se ku va ku ri na ku chitelana a hi sungule mhaka ya communication loko hi ta ku vanhu va le good communication hi loko kha ku humelela yini
1: loko va nyikana attention na ku loko va vulavula mi kumana ku loko mehe ni tikuma ni karhi ni vulavula na buti vukosi ni n'wi nyika nkarhi wa ku ni communicate na yehe na vo va nyika nkarhi wa ku communicate mara once mi kumana ku loko hi va hi karhi hi communicate mi kumana ku un'wana a nga swi tsakeli hi byo swin'wana swi va nga ku chitini mi kumana ku munhu wa suka a ya a handle loko a fika a handle va fika va n'wi khoma kahle loko a fika hala ka we a na communication a ka havi yona liya ya nkarhi luwa loko se nkarhi un'wana se swa va nga ku fika kwana
0: okay i ta ni mhaka yin'wani ya nkoka swinene ngopfu hikwalaho ka yini ke munhu wa xisati na loko ri ku ka chitiwa a chita a kha swi tiva ku i rhandzana na buti vukosi kumbe i rhandzana na mfundhisi success Baloyi a hi langutisi mhaka leyi
1: loko munhu mi kumana ku a chita xo sungula mi ta kumana ku kumbe boyfriend a ye mi kuma ku okay let's take i lava efforts boyfriend a ye a yi swi koti ku afforda efforts a vona swimanimani i rich okay buti vukosi va rich ni vone buti vukosi va rich ene na swi vona ku okay loko no tikuma ni karhi ndita na buti vukosi va ta swi kota ku ni afodela efforts liya leswi swi endlaka ku ni suka ni ya chita na ku ni tekela boyfriend a ri
0: ya ni twa tipoyinti tin'wani ti huma laha anonymous ni ta ka n'wina se swi kombisa timhaka tin'wani ta ku loko ku va na cheating hi minkarhi ya ku tala i mhaka ya ku va ku laveka ti-needs mi kuma leswaku loko a languta wa swi vona ku hayi kona pastor success yi nge lungi mara buti vukosi va nga kota ku n'wi afforda mi ri yini mhaka leyiwani a mi vuli ku hayi kona mina ku rhandza mara ni kombela xi twisisa ku mina a phela a ni na mali ya ku ni nga kota ku fikelela leswi na leswi loko ni ku ni na mali hi loko ni khome mhaka loyi a hi yini xikalavito
3: yo mhaka leyiyo loko mi kuma ku munhu a wu n'wi satisfy financially swi nga resulta ka cheating na leswin'wanyana mi kuma ku satisfaction ya sexuality ya sexual manisisi kuma ku munhu wa wena a wu n'wi satisfy sexual naswo swi nga endla ku a ya ka vavanuna kun'wana ku va kota ku satisfy ndlela leyi.
0: Okay, mi tena mhaka yin'wana ya kahle hi ta tlhela hi vuya hi yona hi sungula hala ka sesi hala mara hi boti vukosi va kombisa tano ku loko machankhura ma nga ri kona nkarhi wun'wani van'wani va kota ku va va swi ba matlhelonyana va ku a yi khona ni nga kuma foni yo karhikarhi leyi ni nga ta ka ni nga yi vuli vito leti ti nga ta ndhuma ngopfu masiku lamawa hi ndlela leyi a hi languteni mhaka leyi.
4: Hi swoho mhaka leyi yo hikuva masiku lama ku na like na xititasinyana xin'wani ti-girlfriend leti ta phikizana ku e munhu wa mhe i ndlela xixa so va tshama va ri hi ntlawa luya wun'wani mi kuma ku a nga ndleriwi ivi a swi navela a dlina a nghenelele laha se a sungula ku chitela boyfriend yayo hikuva hi swi fikeleli hinkuva.
0: Okay, Pastor Success Baloyi sesi va te na mhaka yin'wani laha va kombisa timhaka ta ku loko n'wina xikhwama xi boxekini va ya laha xikhwama loko xi ku hoxiwa voko xi humaku na tinyarhi se loko ti nga ri kona ka n'wina va ri hi khona nyana mi ri yini mhaka leyi Pastor?
2: Mhaka leyi le ku ya leswi ni vonaka swona i ku mikama ku tala leswi endlaku ku vanhu va chita ne sometimes kuma ku luwa wa ka mhani loyi i vone boyfriend ya yena yi yime na xaka ra roho unto ne ivi sa ku yini a ku which means miyisa loyiwani endla i yimayima na vanyonyana a nga ti tiva ku munhu loyi a kume swo kuma ku a ku ri khanza yena unto ne se yehe i swi teke yini hi marito man'wanyana ku a na mina a nga the same thing unto ne a ku swa fanele ku va na mali a nga na mali unto ne n'wana ku va ri jing wa rimbirungu tswakanga.

0: laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Anonymous laha xikalavito va kombise mhaka yin'wana laha intelligence vito leri kahle swinene kambe ke va ri Anonymous hi minkarhi ya ku tala loko swin'wana na swin'wana swi nga fambi kahle loko swi ta hi tlhelo ra ku kha miroho hi swo swi hetelelaka swi endla ku vaxisati va tikuma va hume endleleni hi minkarhi yin'wana mara my question i ku hikwalaho ka yini loko ku ri ku na challenge between n'wina vanhu vambirhi ku nga va ku ri financially ku nga va ku ri timhaka ta ti-sexual intercourse hikwalaho ka yini mi nga vulavuli mi kota ku solve mhaka kahle ku nga ri timhaka ta ku munhu a ti decidela swilo hi yexe
1: na nkarhi wun'wana wa ku munhu i tibyela ku nkarhi wun'wani mi ta kuma na ku munhu i tibyela ku yiye i boss a nga na nkarhi wa ku a communicate na wena xisungulo na ku nkarhi wun'wani loko mo va mi tshamini loko munhu i fika i la ta n'wi byela ku xixa so a ni xi lavi a kwata nkarhi wun'wani a pfa a ku lava ku tshembisa na ku famba nkarhi wun'wani i ta pfa a humesa na marito ya ku vava ko pha a ko va wena nhunyani i ri wexe va tele vanhunyani matwisisa kumbe nkarhi wun'wani a ku na swi vona ku okay wa chita no mi yela taswa nkarhi wun'wani loko i laha xin'wana i nga ku endleli endla na tshembi ku ni ta ku endlela hi yo hi xin'wana lexi mi kumaka ku swi khosi swi fika swi vanga
0: va ku byela ku a wo va boyfriend a wo va girlfriend i ri wexe laha handle ku na vanhu vanhu vo tala ngo loro ma vava marito lama ni
1: ya vava lomu ma languta kahle ya vava
0: se lamaya mo phela wena a wo va n'wanuna a wo va yini wena ti kona ti-boyfriend hala handle wona a ya vavi
1: hinkwayo ya vava kalele kumbe u kuma na ku va karhi ku va minkarhi ma holova hi swilo swa vava hinkwaswo
0: ivo munhu a decide ku okay swa antswa ni n'wi dlaya munhu loyiwani
1: i
0: ni tekela hansi wa ni nyaja okay Anonymous xikalavito a hi yeni mahlweni hi langutisa timhaka ta ku okay kahlekahle swi tsandza kwini loko ku ri ku na challenge swi endla ku munhu a nga vulavuli ke na loko ku ri ku wa swi vona ku ku na poor performance tanihileswi hi nga le ku yingiseleni vayingiseri va ku hambanahambana hi nge tlhokovetseli ngopfu kumbe ku dzika ngopfu hi marito malamo mara loko ku ri ku hetelela ku va ku ri na performance poor performance hikwalaho ka yini n'wina mi nga admit ku va mi swi twisisa ku okay wansati loyi swi kombaka ku na poor service delivery a xikarhi ka mina na yena
2: exileswi ku na ku mi kuma ku leta ku mi kuma ku partner ya wena yi va sympathetic ka wena leta ku yi ku twela vusiwana ku loko ni xana loko ni n'wi byela swilo leswiwa i ta swi teka hi moya wa njhama ni twisisa leswaku mi kuma ku i chava ku wa ku rhandza a nga lavi ku tikuma ku vavisa emoyeni kumbe ambilwini ni nga swi veka hi ndlela leyi emotional
0: okay both because Marianne hi mhaka leyi ya ku va hi langutisile hi tlhelo ra timhaka ta ku va munhu a tsandzeka ku admita ku okay sweswiwani swilo swo karhi ni hava mara ni fanekele munhu loyi ni n'wi kombisa kumbe ku n'wi byela ku okay swa swiwani ni kote ku fikelela kumbe ku na poor performance mathematics a ni yi kumi 50 a ni tshama ni yi kuma swi tsandza kwini ku vulavula na ku admita ku okay maybe ku nga ta na solution yo karhi leyi nga ta kotaka ku ni pfuna yi ni sirhelela ka relationship ya mina
3: leswa nga ku ze a va chava ku vulavula vanhu lava swa endleka loko a fika a n'wi byela ku hi humesa so na so a naswona njhaninjhani i chava ku n'wi twisa like mbilu ya heta sa yi vava loko se a n'wi byele marito lamaya nkarhi wun'wani ya a nga chavi like ku ze va ze va chitachita so na ku wa swi vona ku boyfriend ya loko u yi byela ku yini la swa so na so swa endleka kuma ku lowo n'wanuna a fostela swilo a za a nghenanghena ndhawu tin'wani ta ku a nga swi endli ni xiyimo eka xi nga endla a lombalomba timali a xavela ku xavela munhu va se va chava swona
0: swi koho swa ku munhu a nghena a swikweletini hi ku lava ku tsakisa boyfriend va ri ku impressa ni lava ku tsakisa girlfriend ni lava ku yi impressa ni tikuma se ni karhate na vanhu vatswari loko ri ku ha ri munhu loyi langutelaka vatswari mfundhisi mi ri yini mhaka leyi
4: mhaka leyi ne ya laki ni pfumelana ngopfu kwalani muhaxi yi koho lero minkama wun'wanyana loko i va i ri like i va i ka i rhandzana na munhu ne u va munhu loyi a wu koti ku ta n'wi endlela nchumu sinkuwa ku minkama.

0: And like what's wrong mulloy in a problem ne anzin mara or like out to suku in and like so she did nothing line suku is a little egina say if like if ever na ko for stella kun dine ko ikuma mali ya kun gela muna so want to san yeah so yo makalung ko kum kamok tala ye end lock ko nok tala man line ba like ba chok tabula ko.
1: Okay, yeah, mahlweni wona mingi se ri ku a xala thwi ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ri laha a four ways ka n'wamintwa ku tisana nongonoko wa ku hlawuleka hi ri kwala xibazanini na vuendli bya hina bya kahle swinene ngopfu hi bula hi timhaka ta nkoka leti ti nga rhanga mahlweni etikweni ra Afrika-Dzonga. Va kombisa timhaka ta ku leswi xi hetelelaka xi endlaku ku va ku ri na ku dlayana, timhaka ta ku chita, timhaka ta ku pfumeleka ka switirhisiwa, timhaka ta ku va munhu a byeriwa ku a nga ha rhandziwi. N'wamikasi ni vula ku loko n'wanuna a byeriwe timhaka ta ku a na ha ku lavi ivi a ku hayi mina a ni tshikiwi ni to ku dlaya kahlekahle ku hava marito ya kahle ya ku vula ku a na ha ku lavi ni vula ku swi njhani ku tshikiwa a ni tivi i tshame kumbe i tshikiwa
2: ku vulavula ka ntiyiso ku fana na loko yi tshika munhu mi kuma na ku hi waha ku rhandza swa vava swa vava mi kuma na ku munhu wa langutele swo tala ka wena a fika a ku jikela xikarhi swa vava swi nandziki nkarhi wun'wani mi kuma na ku na vanhu vo yi voxe nkarhi wun'wani va tikuma va herise na vutomi bya vona
1: mara va ri xikwembu a xigobangi xilo haxa ni vula ku vavasati va tele vavanuna va tele na loko ri swi vona ku okay intelligence i rhanga ha ni lavi why ni nga admit mina tanihi mavasa ku okay ni ta vona swin'wana swa vutomi
2: nkarhi wun'wani mi ta kuma mara ko va ku a ni masiku lama ku na lexa swa peer pressure.
1: Okay.
2: Peer pressure liya ya ku mikumi ta kuma mina ku munhu i byele vanghani wa ku xa ni rhandza xa xi nge ntshiki loko xo ntshika ni ta xikomba.
1: Oh, ntshikelelo wa vanghana ku a hi postana lomu ka ti-Facebook
2: postani nkarhi wun'wani mi kumana ka relationship mi tsaa ku meme hulu mehe i mehulu a hi me mantsongo hambi oya wa ha jola ta tlhavu ya kwa.
1: Oh, ku na vumhani hulu na vamantsongo okay. Xikalavito anonymous va ri loko se va mi tshika exikalavito mi hetelela se mi va na ma na mi va ri mi hisekela leswaku hayi better ni n'wi dlaya a swi nge lungi ni vula ku loko a ku tshikini hi ye a ri one ka misava leyi hinkwayo wa yi nga admit amukela ku okay i ni tshikini wo ni ya mahlweni na vutomi
3: mhaka leyi a ku tshikatshikiwa a ni familiya ngopfu na yona mara so ku tshikiwa swi heart breaking so swa vava cause kuma ku munhu yi tibyele swa ku tala hi yehe out of the blue so mi kuma ku ni hla swihi leswi swa endlela yin'wana leswaku a wu nga swi expect-angi se swi swi ndla ku van'wanyani mara a ni vulavule experience ni vula ku van'wanyani swa humelela swi vona mi kuma ku munhu a ku a byela n'wansati a ku ingaku nga ni tshiki swona so after everything we've been through hi nini ku endlele swilo hinkwaswo swa ku tala hi nini ku xavele timpahla ni ku humesele out sweswiya swa endlela liya se mi kuma ku a ku ni spende ngopfu mali ka wena yi nga ka yi nga ni endli swa swona so na yi lava na mali ya mina.
1: Kambe ke boti because a hi languteni boti wa mina ku loko swi ta ka timhaka ta ku tshikana kumbe ku tshikiwa ni twisa ku tshikiwa ku hava ndlela ya kahle ku tshikiwa ni kambe mi ri yini n'wina hikwalaho ka hina van'wani vavanuna va nga amukeli ku tshikiwa ku a yi kho ri heri ni rhandzi va ni dampini va mi byele kahle va ku it's over boti because a hi buleni
4: ku za vana vo tala va nga amukeli swa ku tshikiwa i swin'wana swi va nga na hi ku mi kuma ku va twane ngopfu nkarhi wo leha malembe yo tala ku ya fika namuntlha munhu a fika ku byela ku a na ha ku lala ende n'we mitolile ku tshama mi ka mi communicate na yena se daswa van'wani va tshama va tisimhaka swona se a tikuma a bukutele girlfriend liya hi mhaka swilo sweswo
1: ya Pastor Success Baloyi mi ri yini mfundhisi a ni swi tivi ku na n'wina mi tshame mi tshikiwa tanihi mfundhisi kumbe ka njhani na mara hi lava ku twa kusuka ka n'wina Baloyi ku hikwalaho ka yini van'wani va nga amukeli va ta sesi laha n'wamukansi va ku hayi mina Baloyi swa mina n'we swi herini n'wi focus-a ku hala kerekeni mi ta vona swin'wana ku hala kerekeni ya mi ri yini mhaka leyi mfundhisi
0: mhaka leyi ka kona lwani i ku muhaxi i ku mkama ku tala ne wese kuma ku ejikele jikile ngofu na vanhu ne eku meni na wa me loyi a nga le mbilwini manto ne so kuma ku mukama koho loko si nkarhi loyi wese i nga like i nga jikana na vanhu a ri na vo
5: khale loko se loyi a ku tik
0: e va i sale ri wexe se yo mukuma ku mukama ku tala ne like vanhu a va pfumela pfumeli ngopfu ku hey ni jikile vanhu halawani se ku ta swi khinisela ni ri wexe vanhu lava se va languta yi nga tin'wana ni nga khelikhele ka vanhu lavaya va ni twisa ne se yo kuma ku mhaka leyi ya ku tala yi endla ku vanhu va nga ndleni va nga amukeli ku va ndla va tshikiwa se ku va ku na yini na ku chuhuselana ku hey loko ni tshikala ni ta ku dlaya kumbe ni ta ku endla swin'wanyana yes
1: hi sweswo wena miyingiseri wa Vision FM hikuva xala thwika nhlekani wa siku ra namuntlha ku ri musumbunuko hi ri kwala ka n'wamintu wa Afourways eka nongonoko Think for Yourself hi bula hi nhlokomhaka yin'wana ya nkoka ya sensitive hi langutisa timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu va xisati hikuva tiko ra Afrika-Dzonga kusukela lembe ri sungurile se nhlayo ya le henhla ya vanhu va xisati lava nga dlayiwa ya chavisa swinene ngopfu kambe ke ya emahlweni laha hi langutisa ku ri loko munhu a za a chita phela nkarhi wun'wana i va a nghene ka timhaka ta marhandu na vanhu vambirhi mara na ku twisisa ngopfu kusuka ka n'wina sesi n'wamhukasi ku swi balansa njhani i rhandzana na boti vukosi hala tlhelo mi rhandzana na baloyi munhu a ri wun'we two in one
2: loko ze swi va tani mi ta kuma okay boti vukosi va ta va karhi va tirhela xilungwini with baloyi va kwala kaya loko ku fika nkarhi wa ku buti vukosi va vuya na ku hemba na ku hemba buku na va hembela ni kawa leswi swi a ni kahle mani a ni kahle ni twa ku vava ni ta ni nga ri kona ta swi vona vhiki leri ta kumbexana ni se ni aka buti vukosi
1: okay swi vula ku loko munhu a n'wi byela ku a ni kahle ni twa ku vava swi vula ku swi na nkoka ku ri munhu a swi tekela nhloko a swi lavisisa hikuva swa endleka ku ni na manyala man'wana ma nga le ku tumbetiweni ne
2: swi lava munhu a swi lavisisa ku okay munhu i twa ku vava i fanele i tiva ku i twa ku vava yini nkarhi wun'wana loko o va a lovuwi taka lowo a n'wi byeli ku a hi fambi u n'wi vaeleketa twinini na vonaka wu kahle na
1: nkarhi wun'wana ku a ni kahle phela ni vula ku a hlaya senda na swinepa ku wa swi vona leswi ni ku byelaka swo swi nge endli ku hi va swin'we okay xikalavito va ta timhaka ta ku dlayiwa ka vavasati nkarhi wun'wani swi vangiwa ngopfu na hi timhaka ta ku va munhu a kha a rhandza vanhu vambirhi va yi hlamuleni sesi ku hikwalaho ka yini va swi balasisa kwihi mara n'wina tanihi wanuna tanihi xikalavito mi swi balasa njhani ku rhandzana ti-girlfriend timbirhi kumbe tinharhu a hi languteni mhaka leyi swa kota kahle
3: the way many comprehend swaku swo mhaka leyi ya koteka yi homo i va ka yi rhandzana na vanhu vo tala i ri munhu wun'we mara meya tanihileswi ni nga vurisa swihoko eyi a ni familiya naswona leswa swa yena swa cheating leswi which is why ni nga vulavuli swa ku tala
1: okay swi vula ku xikala veti n'wina munhu wa ku tshembeka loko ku fika sweswi mina munhu wa yi-one kusukela mi tumbulukini ka misava leyi ku nga ku na experience ya ku tshika kumbe ku tshikiwa ya ku tshikiwa am na yona boti vukosi a hi yeni ka n'wina n'wana mhani hi langutisa ku swi balansisaka xinjhani n'wina sweswi boti vukosi mi ri na ti-girlfriend mbirhi kumbe tinharhu ene leswi ni swi twisisaka ku munhu i na mbilu yin'we ni vula ku hi mbilu leti a hinkwato mbilu yin'we yi rhandza vanhu vanharhu xikan'we a hi languteni mhaka leyi boti vukosi
4: so swa balanseka mara ka vanhu lava ku ta va ta a rhandzu se leswi nga dlina swi vanga ku lwa na ye lwa chita hi ku i dya nkarhi like i suka sweswi ya wa swi vulavula na lowa wun'wani hi nkarhi wa so lowa wun'wani na yehe hala tlhelo i lava ku va na nkarhi na wehe i tshame ka ba yiniyini sweswi ya bizinyani swin'wana that's why swa balanseka mara hi leswiya swa ngopfu a swi mara hi sayiti ra mina nga vulaku a ma ni swi koti sweswo
1: ya okay a hi twini pastor la pastor success baloyi pastor swi kotakala ku fika kwini ku va munhu a rhandzana na vanhu vambirhi kumbe ku tlula a ri munhu un'we hi nga ri va loko munhu xikwembu xi n'wi nyike a ri na mbilu yin'we a hi languteni mhaka leyi
0: muhaxi mhaka leyi ne ni nga veka ndlela leyiwani ku as for mehe a ni yimi na yona mhaka leyi like mbilu yin'we yi nga rhandzi vanhu va ku tala ne hambi ku ri vavasati va xinyori a nga va rhandzi hinkwavo muntwane muntwane. So by the way i ku like loko se lero ku va se i va i rhandzana na vanhu va kutane, which means ka lowu sungula luya a wa ha a ka ha ri na rirhandzu, rhandzu ri le ka mani ka lowa wa vumbirhi muntwane. So which means if i vanharhu rhandzu ri le ka wini ka lowa wa malast lavambirhi lava a ka ha ri na rirhandzu, se ko va ku ndla hi ko va ku pretendelana muntwane. So yo mhaka leyi ndlaku ku kuma ku nkama ku tala mbilu yin'we yi nge rhandzi wona kuvana.
1: Okay, hi sweswo wena mi yingiseri wa Vision FM. Kambe ke a hi songasongeni emburisano wa hina hi langutisa swilo swimbirhi sweswi ku swa tika ku loko hi vulavula hi vantshwa lava mi kumaka ku nkarhi wun'wani i munhu wa yisati loyi a ha kulaka a tivisa girlfriend ya yena ka vona, kumbe loko ku ri girlfriend yi vula yi vula kaya ku okay mina ni rhandzana na success baloyi wa le mbekwani, loko mi nga ni voni hi weekend ni ta va ni ri ka vona. Hi ku loko hi langutisile van'wani va hetela va va dlayiwa mi kuma ku a swi nga tiveki ku va ya kwini. A hi languteni mhaka leyiwani n'wamukasi ku swi tika ku fika kwini ku byela kaya ku mina ni rhandzana na swin'wanimanimani wu le kwihikwihi.
2: Vulavula ntiyiso mhaka leyi ya tika ku tivisa vatswari as ku fana na hina ha kula ku ya ha ri ti-teenage ya tika, a wu swi tivi ku ya yi sungurisa ku yini byela mutswari. Wo tikuma i nyamalarini nkarhi wun'wani i ta foyina i ri kwale i ku yelo ni le ka kokwani i hemba yi ku le ka kokwani. A swa tika ku vulavula ka ntiyiso ku dyaya kumbe na yehe lowa n'wani lawa n'wana wa swi kota ku okay a teka girlfriend a n'wi tivisaka ka vona mara yena va xisati swa tika ku yi tivisa vatswari va hina.
1: Okay va ri swa tika n'wamukasi la mara loko hi langutisela ni wa kota ku hlevela na sesi kumbe mantsongo a ni kona ni ya kwihikwihi swi tsandza kwihi sweswo
2: va lavo va byela mara i ta n'wi byerisa ku yi mukhegula na xikhalatani
1: swi ta ku byela ku a nga se lovola ani lavi sweswo la mutini wa mina
2: xikhalatani xikhiagedi sikisi.
1: Okay oh xikhiagedi sikisi se n'wi mi swi endlisa ku yini n'wina
2: o baleka before sikisi.
1: Okay mabaleka before sikisi mi famba loko mi ya vuya mi ri a mi ye kwini
2: vakachile na le na pfuxarhaa kwala
1: vana
2: ni ta ni khoceni na lwa sesi ka wa va byela ku ni yikwini ku
1: okay a hi vuyeni ka yona mhaka leyiwani xitiyisa timhaka ta ku loko swi ta etlhelo ra ka vutomi bya siku na siku swi tsandza kwini ku tivisa vatswari ku mina mani kokwani loko mi ni vona laha kaya ni nga ri kona loko ni vuya kumbe mi vona munhu wo karhi i wele kwihikwihi hi loyi hi kotaka ku va hi ri swin'we na loko hi ri xikolweni hi kumeka hi ri swin'we swi tsandza kwihi sweswo.
3: Mhaka leyi hi nga kahlekahle hi nga yi critical discuss hi mhaka ku yi hi kambirhi ma ntwisisa
1: ya
3: leti ta ku swika sati rin'wana swi kahle ku i va byela kaya ku mina ni rhandzana na munhu wa swona swo ku in case na loko ku humelelanyana swin'wanyani hi wena va va ka va swi tiva ku va nga sungula ku ya ku lavalava kwini ma ntwisisa mara ka swiheto rin'wanyana a swi kahle hi ku ma swi vona ku ivi na bible ya vula ku sex before marriage is a sin.
1: Okay sex before marriage is a sin. All right but of course swi tsandza kwini ku tivisa girlfriend ka vatswari kumbe a kaya hambi swi ri tano
4: ni nga swi veka so like i tlhelo ra hina vavanuna a swi tiki ku loko va tivisa va ta swi twisisa na vo ku se munhu loyi i nkulu mara ka vavasati ya ni vona swi tikanyana hi ku vanhu vavasati vo tala sweswi especially lavantsongo va ha rindzarindziwa ngopfu like va lava kula kahle ya leswi mi ni vonaka swona.
1: Okay mfundisi baloyi mi ri yini mfundisi swi tsandza kwini ku vula ku hayi mina le aka worship team ku na xisesani loko mo tshuka mi xi vonini la mi nga hlamali la kaya swi tsandza kwini
0: mhaka leyi ni nga yeleka hi ndlela leyi aka ni ta sungula hi va ka mhani aka vaxisati ku tika ko hi loko hi ku kama ku tala vatswari va na ku vona n'wana wa vona a tshama ndlela a fokase ka tibuku like va lava ta vona n'wana wa vona a humela vuton'wini hi ku a ni lo kuma ku va ri loko kuma ku nkama ku tala vavasati ne loko va kuma ku va hlangana na vavanuna swi gina swi ndla ku yini swi ndlaku ku va dya tintomo ta gaga leswi ndlaku yini swi va hundzelaka future vona ontane se yo mhaka nkoka ku swa va tikela ku ndlayi ku vula se as for vavanuna a swi tiki ngopfu fanele va vula ku ha yama all what 123 ku na munhu wa soso ni vone blom aka kwini aka mukhari kumbe aka mukansi mabisi se a swi tiki ngopfu ka vavanuna mara ka vavasati swa tika hikona ku se va nghe tintomo ta gaga va swi tava va ta tiva ku humelele yini
1: hi sweswo wena muyingiseri wa Vision FM ni tsakisa hi Mfundhisi Baloyi laha Xitsonga xa vo xihlantswekini mina matirhiselo ya ririmi ya kahle hinkwenu ka n'wina vuendli bya hina mi kahle swinene ngopfu hi Xitsonga kambe ke a hi yeni mahlweni hi kha hi gimeta sweswi yo gimeta ni ri hi langutisa marito ya ku hetelela lawa intelligence emakongomisaka eka vanhu lava va dlayaku vavasati ka vanhu lava va nge le ka timhaka ta marhandu i ri yini hi kha ri hi gimeta marito ya wena ya ku hetelela hi langutisile ka vanhu lava va vaka va kha va dlaya vavasati ri yini hi kha ri hi pfala
2: meneshe a ni ta vula xon a ni ta vula leswaku loko ni hlamusela leswaku a swa ha koteki swa ku mina we hi tanisana swin'we a ni ta ku vavanuna a va koti ku a va ringeti ku accept-a va hila kahlekahle wa hila hi 2 days 3 days mani va kota ku hila swi hindza hikuva tele lava va nga ta tleta kuma kulu ya a wu nga ri wa wena hi ku loko se i ya n'wi dlaya loko se i ya kuma wun'wana i ya nghena ka relationship yin'wana i ri na enga se swi khosa swin'wana
1: okay anonymous marito ya n'wina ya ku hetelela xikalavito karhi hi pfala hi langutisa ku mi tsundzuxa yini ka vanhu lava nge le ka swa marhandu ngopfungopfu vanhu lava mi kumaku va na ti-short temper va hetelela va tikuma va khomite ecrime va dlaya munhu masitiva ku South Africa loko ze dlaya munhu i criminal offense swi sweswo hi ndlela leyi mi ri yini marito ya n'wina ya ku hetelela
3: okay me vanhu lava a ni ta va advise ku va sika counseling like therapy nyana so ku va kota ku deal na ti anger issues ta voho kumbexana loko mi kuma ku swa va tsandza vo tshamela kunene va ti va tshamela va ri wexe hi ku swa tsandza hi ku ma swi vona ku swi tikombe nga ri a ku na lava va nga ta ya kona hi mhaka swa va tsandza swa marhandzu
1: no inkomu swinene ngopfu xikalavito bot because marito ya n'wina ya ku hetelela hi khari hi gimeta mi ri yini
4: a me ni nga va advise lavavanuna lava ma va byela ku a va koti ku amukela swilo ku va byeriwa loko munhu wa ko a nga ha ku lava a nga ha ku lava swa ku u ta n'wi lehisa mhaka vutisa ku why ni yini a swi laveki leswiya hi nga zi hetelela se ku humelo swo fana leswaku n'wi dlaya kumbe n'wi bukutela inkomu

0: a tindhawini ta Mamelodi. Kambe marito ya n'wina ya ku hetelela in short hi wahi eka siku ra namuntlha?
1: Ni nga vula leswaku as for hina hi ka hi ri vanhu a twiseni kwa vuton'wini ku na ku kuwina ku na ku lose. So nika kuma ku nkama n'wanyana munhu wa luya a ku tshikaka a wu nga ri yena munhu wa right for wena. So by the way, you must accept and what and what and move on. I ya kuma vanhu la munhu a nga ta ku rhandza loyi a nga tlha a ku hlonipha a ku kombeta rirhandzu ra straight. Hi ku munhu luya a ku tshikaka so wa tikomba ku in future ya ku jikeleni. So as for a man kuma like if a nge endlayini hi amukela hi huma ka swona hi twisa xiyimo ku hava va koho van'wanyana loyi ni nga ta n'wi kuma a nga ta ni rhandza.
0: Kese swinene ngopfu mfundhisi Baloyi. Wena muyingiseri u nga rivali leswaku hi haxa thwi hi ri laha ka n'wamitwa a Four Ways. Ka n'wamitwa loko ri ku ha ku yingisela hi le hansi ka masipala wa Greater Tzaneen. I tiko kumbe ndhawu leyi rhangeriwaka kahle hi Dr. N'wamitwa wa vumbirhi hi ku tisela nongonoko wa ku hlawuleka. Muyingiseri hi langutisele timhaka ta ku dlayiwa ka vanhu va xisati laha tinhlayi ta koho to ka ti nga ha tsakisi swinene laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Eka wena nga yingisela ri ekaya u nga hi bela riqingho hi twa hi wena leswaku i ri yini mhaka leyiwani ya ku dlayiwa ka vanhu va xisati. Tindlela ta koho leti ti nga tirhisiwaka ku hunguta mhaka leyi hi vone nga ku hetile. I ta hi bela riqingho ka 063-730-7890 063-730-7890 hi nkarhi wa wena muyingiseri wa ku va u hi rhumela WhatsApp kumbe ku hi bela riqingho kwalowu nga kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Ya vuya endzhaku ka mavhengele hi ndlela leyi.
2: Vision FM Shibono Imatimba Vision is power Chamile now.

Mingisele wa Vision FM faneleke ku va u swi tekela enhlokweni imhaka ya nkoka loko va ta la etindlwini ta hina ta vuhaxi ku va va ta burisana na n'wina vaakatiko ku twa leswaku meyara hi swihi leswi va nga mi khomela swona tanihi vaaki wena miyingiseri wa Vision FM swi hetelela swi koka rinoko swinene eka vaakatiko va tindhawu ta ku hambanahambana eka masipala wa Greater Tzaneen hi ndlela yaleyo se hi swin'wana leswi wena miyingiseri wa Vision FM u nga ha langutelaka ku va u swi twa eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi karhi hi khensa swinene eka n'wina mi nga le ku hi yingiseleni kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana kasi emagondzweni a hi ringeteni matimba lamakulukumba ku va hi chayela hi vukheta hi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona leswaku hi ta kota ku va hi fika lomu hi yaka kona a hlayisekile hi ndlela yaleyo kasi nongonoko ku ya emahlweni mi yingiseri nkarhi i 25 wa tintuvo leswaku 29 wa timinete ku bela awara ya nharhu xitichi Vision FM nongonoko wu hlawulekile swinene eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo kha ri hi khensa eka n'wina mi nga le ku hi yingiseleni hi ndlela yaleyo kambe ke a hi basi tindlela mi yingiseri hi ta tsutsumela kona le mogala kwena ku twa leswaku ku fika sweswi ku va kha ku humelela yini.

Eswari katsela ya siecha boka liena ale wa sie mari a cheso kreste moro are hlabichotle fem resa o kwa lentshula modimo ya nang le matla wotlhe re le boapalo ya lentshula hao re go fa tlhompho yotlhe le le taolotlhe di neng le matla le bophelo cheso kreste amen motheletsi wa Vision FM batambela kgausi le sealemoya sa gago ka gore lentswe la modimo le thomile o seke wa ema kgole le sealemoya sena re bala lentswe la modimo mona re kwa mantswe a marena jesu kreste re kwa mantswe a marena jesu mantswe a motlhanka wa modimo johana moapostola ga o bolela lentswe la modimo o bolela mantswa o re fela ge re swere tsela ya seetša boka le yena a le wa seetšeng ona re batiiseng sa rena mme madi a jesu kreste morwa wa gagwe a re tlhatswadibe tsela yena re sa tswela pele ka yona re bolela mantswana a tlhowa taba ya gore dyonzo e re bonengo thuto ke seetša ore mongwadi yona wa puku ya epistola ya tšhona ore ge re tshwara tsela wena motheletsi wa Vision FM o tshwere tsela ya o ya kae a ko o lebelele ge ke sa o botšiša o rena tsela ya o itshwere ke tsela ya o ya kae le ona ke tsela ya ke tsela mang ka baka la gore mongwadi wa puku yana re fetšang go e bala ore ge re tshwere tsela ya seetša e ra gore mona o na le tsela ya ngwe ya go sebeya seetša ene tsela ya ngwe ya go sebeya seetša ke tsela ya leswiswi jale tsela ya seetša ke ya modimo jale tsela ya seetša ke ya morena jesu kreste e nang lentšu la modimo le re ge re le swere re bateiseng sa rena kaofela lefashe bao ba tshwere tsela ya seetša ba bjale ka ngata ye tee ba jale ka ngata ye tee ba jale ka batho bao ba kwanang gobane lentšu la modimo le re o keke wa tsamaya batho ba babedi bakete ba sa kwane moporofeta Amos o bolela jwalo go Amos 3:3 a re batho ba babedi ba ka tsamaya tsela e tibang ba sa kwane jwalo mo lentšu la modimo le a bolela o re batho bao ba tsamaya o seetšeng ba baba ba tee ba ba pelo ye tee ka gore kaofela ba tsamaya seetšeng bjale wena ke o botšiša motheletsi wa Vision FM o tsamaya tsela ye bjang ka gore o na le ya seetša o na le ya leswiswi o keke wa kgonala gore o sa phela ka ra lefase o le motho wa o rata o tsamaya ditsela ja seetša wa ya wa joina o ba wa thoma o tsamaya le motho wa leswiswi baebele ra e kgonagala gore ge wena o rata ja seetša o ye o done o ba o tšhipile le motho wa o dona le letshwipi a e kgonagale jale tsela ya seetša e gona mao modimo modimo o na le tsela ya seetša ya wena o ka ikgethela o tsamaya ka yona tsela ya seetša e re dira bateiseng sa rena baebele bola mantšu a gore gona ge re le ba o tsamaya tsela ya seetša ge re tsamaya tsela ya seetša re ba ba bateiseng sa rena e re madi madi a morena jesu kreste a tlo tseba gore tlhatswa dibitša rena go o sa le motho wa o tsamaya ka ra ditsela ja leswiswi be di tseba gore dibitša gago ga o laetwa dithatswa ge o sa le motho wa o rata mešomo ya leswiswi tseba gore dibitša gago a di a tlhatswiwa molato wa dibitša gago o sa bonagala pele ya modimo o tseba gore jesu o ya boya o tlo tliša koko godimo wa batho ka moka ba o dibitša bona di seaka o tša tlhatswa ka madi a gagwe.

0: di bophelong ke re hei motheletso wa Vision FM e kwa lentswe la Modimo le a bolela le re ba o tsamaya tsela ya seetša ba ba ba batika pelo ba ba batika mesepelo ka gore ba tshwana batho ba ba tsamaya seetšeng ebile madi a morena Jesu Kriste a ba tlhatswaditse bona kaofela na wena motheletše o sa emetšeng na gore nka ra bophelo ba gago o sa goga boima ka lebaka la dibitšeo di ba o ka ra bophelo ba gago ka lebaka la gore wena o sa le motho wa o rata leswisi ba o rata tsela ya leswisi ke re e tswa ka ra tsela ya leswisi o tsene ka ra tsela ya seetša tsela ya morena Jesu ke tsela ya seetša le gona go o tsamaya ka seetša sena sa morena Jesu o tlhatswa dibjena ka madi a gagwe a o di a sebopoa se seswa jakgala ditobadile wa ba tšeswa ke tše kaofela bophelo ba gago ba tšhentšha ge o le kare seetša sa morena Jesu o rutwa ke yena o tlhatswa ka madi a gagwe a o di a sebopoa se seswa motheletso wa Vision FM o ratwa ke Modimo o ratwa ke Jesu le boya mokgethwa o ya o rata na o reng o sa tshwenyega o reng o sa ntsane o tshwenyega go na le batho ba bangwe ba rata gore bosio botle e ba ona ba tswela ntle motsheare dilo tše ba di diago a ba kgone o ka di dia le maphelo a batho ba kgone o di dia e re ko botse ke re lentšu la Modimo le re sebe sa gago se tlo o tshwara ka lengwala matšatši o sa ntsane o rata leswiswi la leo o sa ntsane o rata ditsela tša leswiswi o sebe sa gago se tla o tshwara ka lengwala matšatši se tla o tshwara sebe sao sa gago sa o rata tsela ya leswiswi ei ke re sokoloa tsela ya seetša e gona ke morena Jesu a ka o tlhatswa ka madi a gagwe wa tlogela tsela ya leswiswi wa tsena ka re tsela ya bophelo ka lebitso la Jesu a re rapele motheletso wa Vision FM Modimo a ka re ya o leboa re kole lentšu la gago re ikokobetša ore re kole lentšu la gago re be le tsebe re sokologe re o amogele jale ka morwena le maphodiši a maphelo a rena gobane wena o tshepeile o ge re ipolela wa re lebalela wa re tlhatswa ka madi a gago wa re dia dibopoa tše diswa ka leina la morena Jesu Kriste alleluja amen
1: Vision FM the voice of hope and the source of knowledge la ile kaya

아키리모 워스 컴온 에디션 만서

0: Gravelord. Ahi kuri vali na hood spray. Ule tikwene rantwamba na bulombe eka 92.8. Vision FM. La, ile kaya. Manzakazi. Bekwani nalika mwajai. Ule kaya rashitichi 88.5. Vision FM. La, ile kaya. Gia. Hakala nam chipi. Ilu gay.
1: Soso ke wena mingiseri wa Vision FM eka nhlekani wa sikura na motla 10:07 hour lay 1 ya naro seibira na mingiseri wa Vision FM rabuntlhani ra kahle rabuntlhani lerinene nile ka nhlekani wa sikura na motla na mingiseri wa Vision FM burisana swin'we mina na n'wina eka nongonoko wa matimba know your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena rabuntlhani na motla mingiseri wa Vision FM rati 5 ta n'wheti lay 1 ya vuntsevu eka lembe ra 2026 ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM no amukela kahle kahle etindaweni hinkwato lomeni kuma kahle miri kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha mi nga mi ni kuma kahle mingiseri mi le emagondzweni mi le ku chayeleni eka milakalaka lomi magondzweni na mingiseri wa Vision FM ni vula tani ni ku hlayisekana mi fika lomi yaka kona mi hlayisekile mi nga rivali kahle mingiseri ya Vision FM ku vona bandi ra vuhlayiseki hi ndlela yaleyo wena mingiseri ku na mi ni kuma kahle mi lo xuxa emakaya hi ndlela yaleyo na mingiseri ya Vision FM ni ba mandla ni vuyelela hikokwalaho ka vuyingiseri bya n'wina mi nga mi ni kuma kahle mingiseri Melo drumba lance kan sinya melo drumba edin dreni mi nga ba melo drumba na mashaka ni vanghana kona kwa lakaya kwa lawa na mengiseri ni vula tano ku ba mandla ni vuyelela ko kwa lawa ka mengiseri bya nwena kusukela kahle la ka hore le 1 ya naru ya gimeta na ngonoko leka awara liya ya ntrebo na mengiseri wa Vision FM ni man vito na mengiseri na FM na chopa mhlongo eka nongonoko ya matimba know your purpose kambe ke eka swana hinkwasi mengiseri ai kensen go vukusuka le eka mhlengwe e babangwe eka nongonoko ya matimba think for yourself kusikela kahle leka awara liya ya 12 ku ta fika kahle leka awara leyi 1 ya naru kambe ke le mixweni mingiseri u vile kona magolidi eka nongonoko wa matimba vurhongo a byi hakeli n'wa wulela a ku hlula ku tikeriwa hi ndlela leyo kambe ke se hi nkarhi wa ku chop the MC a ku teka kusukela kwala 1 ka awara leyi 1 ya naru ya hambana leyi ka awara liya ya ntrevu mingiseri wa Vision FM 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz hi le ka awara yo sungula mingiseri wa Vision FM kambe ke la ka awara leyi nga le ka yona mingiseri wa Vision FM hi ta burisana kahle na CDD ku nga mudyondzisi hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM tshama u ri endleve eka radio ya wena xirhandzu u nga fambeli kule eka Vision FM va kona CDD eka nhlekani siku ra namuntlha hi van'wani lava hi burisanaka na vona eka nongonoko eka nhlekani siku ra namuntlha i mudyondzisi wa xinuna mpela kwala ka radioni eka nhlekani siku ra namuntlha hi na vona emoyeni kambe ke mingiseri wa Vision FM i ma

0: Elia Vicky la manene e ravontlhano eka sikorana motho na mengisere wa Vision FM e ravontlhano banwanyane henga bolatano na mali ya bana mali ya social grant yiba eka rise yi tshinerile ndlela lewa na mengisere swikahle ngopfu kwa mitiko mo karimi hlayisa mali mi xabela na danono mpela xitimamela xitwa ku nandzika hindlela lewa na mengisere makombembero 10 minutes hour le 1 ya naro yi bile mpela na mengisere a hi tlakule nongono ko mena na nwana burisana kahle kahle ku ri kahle kahle sikorana montla eka mahele ya Vicky la manene kambe ke nwana mingiseri mini kuma kahle merikweni mingisele xi yani moya merikweni eka nhlekani wa sikora na montla mingiseri 0637307890 teka mingiseri wo sungula milemo yeni mingiseri wa Vision FM nhlekani
1: munganam
0: ahe
1: ya mnjana
0: hi hlayisekile nwana mjani
1: ke
0: ina ka
1: la pavementeni ta
0: la pavementeni mpela
1: ya
0: kesengo of bradzunano mingiseri bya nwana hlayisekani sese ke wena mingiseri wa Vision FM drona ni xikwenu la pavementeni la ka mandlakazi mpela nampela bra mina ni khensa ngopfu mingiseri bya n'wana siku na siku hikokwalaho ka swisuka mingiseri na FM sukurana namuntlha mi nga ha tlhela mi ni kuma na le eka WhatsApp leyi WhatsApp ya mina ka sukurana namuntlha na mingiseri yi basile ni kumeka kahle mpela 0637307890 men kuma na le ka WhatsApp kona kwala nwana mingiseri wa Vision FM kambe ke mi nga ha tlhela mi hi kuma le ka TikTok at Chopper Mhlong mba mi karhi mi hi bona swaku vaka ku endleka yini estudio eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo ni mi amukerile eka nongonoko mingiseri mi nga mi hi kuma kahle kusuka le eka makumeke hi vuya laha ka mbalati laha hi nga misini le ka mphambo hi vuya hi le ka risinga wana mingiseri wa Vision FM kambe ke na n'wina laha ka jopi laha mavele le ka xihoko le wana mingiseri wa Vision FM a mi say na n'wina hi vula tani mpela hi ku eka nongonoko hi na n'wina mingiseri wa Vision FM ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke wana mingiseri wa Vision FM ku tivisa kahle eka nhlekani wa siku ra namuntlha leswi hi nga ta va hi langutana na swona eka nongonoko mingiseri ri kona hungu leri ba ku bembela ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha ku tisela rona emoyeni laha ka makombembero wa 10 minutes hour le 1 ya mune yi nga se ba kambe ke hi tlhela hi burisana kahle na CDD eka hour le 1 yo sungula ya nongonoko kambe ke le ka awara ya vumbirhi mingiseri ra Vision FM yi kona nhlokomhaka leyi burisana kahle yona emoyeni ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha le mahetelele ka nongonoko ti kona tinsimu timbirhi mingiseri leti hi ngo letiwani hi rihi risimu ri yisa kahle eka mahele ya vhiki lamanene hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM xi radio ya wena ya xirhambya i xivona hi matimba Vision FM swihondro i mune mingiseri 88.5 90.0 2.8 ku ya fika le eka 101.7 a hi buleni mingiseri wa Vision FM laha riqinghweni tinqingho ta mina tipfuriweni line 1 line 2 line 3 ni kona emoyeni ku pimela ku mingisela na FM mi nga ni thinta ni twa kusuka ka n'wina ka yi kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha vuyingiseri bya hina byi tale kwini naswona mi hi yingisela mi ri kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM a hi buleni kona laha elayineni line 1 line 2 line 3 0637307890 hi kona hi burisana kahle kona kona kwalano na mingiseri wa Vision FM mina ni teka mavonelo ya n'wina ni ma yisa kahle emoyeni hi twa kusuka ka n'wina ku a hi kona n'wina miyingisele nongonoko mi ri kwihi tiko ra kona na mingiseri wa Vision FM ka swona hinkwaswo ni mi amukerile mpela eka nongonoko ni khensa ngopfu bra mina magolidi kombisa kahle ku na hina i kona eka nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe ke wana mingiseri i nkarhi lowu wa mukhuhlwana sweswiwani i nkarhi wa ti-flu mingiseri wa Vision FM a hi swi tekele enhlokweni loko u swi vona ku a yi kona se xiyimo xi cinca wa khohlola kumbexana a wu ti tikahle na mingiseri u nga zi wu chavini ku tikuma nkarhi u teka ku minenge mbirhi u kongoma kahle ya vona kahle madokodela mi le moyeni mingiseri wa Vision FM i nhlekani
2: ayi minjhani
0: hi pfukile swinene n'wana minjhani
2: hi pfukile
0: ina ka hi khensa ngopfu ku twa kusuka eka n'wina hi bula na mani nhlekani siku ra namuntlha
2: a hi na n'wina kusuka laha ntlungu wa rikhadiyani
0: laha ntlungeni wa rikhadiyani mpela
2: vanhu va le ntlungu wa rikhadiyani hinkwavo va mi yingiserile
0: khense ngopfu matimba va yingiseri bya n'wana laha ntsengwana wa rikhadiyani
2: hlayisekana ntlungu
0: hlayisekani na n'wina mukokwani hi ndlela leyo a tekeni mi yingiseri va hi balekerile mativa na va balekini laha ntlungeni wa rikhadiyani hi mirandra hi nga pimi le ntlungeni wa rikhadiyani va kombisa kahle ku a yi kona brachop hi kona eka nongonoko na hina laha ntlungeni wa rikhadiyani miyingiseri wa Vision FM mi le moyeni ku na munhu la mana mina
3: mpfukile
0: hlayisekile swinene n'wana minjhani ku pfuka la Mountain View a sikani tshava mativa hi lo khumba laha na laha hi tikuma se hi balekini mativa mi nga kwati ka hi swi tiva ka swa ku mi kona
3: ina
0: ka
3: mi
0: Ah, hi ta ba hi ku kahle kahle mi yingiseriwa Vision FM hi nkoka nkoka ka lami hi twa kahle mi ri kona hi ri amukelekana. Kenze ngopfu mani rikotsa matimba hlayisekani vona siku lerinene ku yisa emahlweni.
3: Namuna mi hlayiseka ku va mahela ya vhiki ya kahle.
0: Ntiyiso mpela mahela ya vhiki lamanene.
3: Mi nga cini ngopfu.
0: Ay God. Ntiyiso mpela hi ta va hi ri right. Hi swona mani rikotsa ka yi kona mahela ya vhiki lamanene bra chop. Ey, inga fikeleli ngopfu lomiya tibuya kona. Mpela mpela na mingiseri mahele ya vhiki lamanene enkarhi lowu hi vulaka ku ri van'wani va ya ka vhiki ra mucato, van'wani vhiki ra tiphati, vhiki ra fiseveseve. Kahle kahle i vuyimayima etikweni hi ndlela leyo na mingiseri. Se ta ku weekend ku va ku ri vuyimayima tindhawundhawu leti hinkwato, tindhawu ta ku hungasela ni lomu mindyangwini eminkarhi ya ku vanhu va va karhi va ti hungasela hi ndlela leyo. Kambe ke yona mingiseri wa Vision FM vuhlayiseki swi tekeleni enhlokweni leswaku hinkwako kwako lomi mi va ka mi ri kona tihlayiseni mi tekela vutomi bya n'wina enhlokweni. Yeni mingiseri va balekile eriqinghweni hala ku burisana na vona 0637307890 a hi buleni mingiseri wa Vision FM hi twa kusuka ka n'wina ku ri n'wina mi ni hlangana siku ra namuntlha miyingiseri nongonoko mi ri kwihi tiko ra kona. A hi tekeni miyingiseri kusuka le ka WhatsApp hi nga twa nkandziyiso kusuka ka vona.
4: Bojopo mufundhisi wa hino hi miyingiseri kwala ka gawulu hi ri mani mahumani nkomo
0: khense swinene ngopfu mani mahumani kusuka le ka gawula mpela va ka yi kona bra chopo na yena yi kona laha ka gawula mpela miyingiseri wa Vision FM ni amukela kahle miyingiseri hi ndlela leyiwani ri sivona matimba kusuka le eka Russian Army wana miyingiseri wa Vision FM Russian Army va ku va khazi va game i risimu ra kahle eka siku ra namuntlha eka mahele ya vhiki lamanene ni ku amukela kahle ka nongonoko miyingiseri a hi fambi mina na wena ku kondza ka ba a ka wahlele ka awura liya ya ntrivu hlekani wu kahle miyingiseri ri xile.

0: Marovela Funeral Services hi lahla mirhandzwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na airtime ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku nyikaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina, eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravi rintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street emphenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Sgadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Kasi se na xitendani egedeni ya xibedhlele xa Khensani. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, a yi teki chance. Eka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina, mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku phenca meno, ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na Tax Rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
2: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani, consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
3: Makume mbiri wa timinete mengiseri wa Vision FM kuri awara liya ya mune hita wakari ye ba 24 eka nhlekani wa sukura na montla na mengiseri wa Vision FM. Ay langutene nikashle eka nhlekani wa sukura na montla hiba wakari hivona leswaku etikweni eka sukura na montla na mengiseri kubaka ku endleka yino na mengiseri wa Vision FM. Kuba ilanguta kashle mahungu la mabaku bembele kubashanu suungwa ungwani leswi nga kona etikweni eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM. A hi languteni kahle etikweni ra Afrika-Dronga eSouth Africa eka siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM. Va vula kahle ku mupresident Cyril Ramaphosa na ndhuna ya swa rihanyo Dr. Aaron Motsoaledi va sungurile ximfumo ku fambisa jojo lerintshwa ra lenacapavir leri thoviwaka kan'we hi leri landzelaka eka tin'hweti ta ntsevu ku sivela ntsandza vahlayi ra HIV. Nkhuvo lowu wu khomeriwile eLilian Ngoyi Stadium eSekunda eMpumalanga naswona South Africa i tiko ra vunkayi Afrika ku sungula ku tirhisa jojo leri leri vuriwaka leswaku ri ta herisa ku rhendzeleka ka HIV hi ndlela leyo. Mupresident Cyril Ramaphosa u vurile hi vuxokoxoko bya khabinete mayelana na ku amukela mupresident wa Kenya William Ruto eka riendzo ra ximfumo leri thoriweke hi ku sayiniwa ka mpfumelelano wa mintwanano ya ntrevu mayelana na sweswo mupresident Ramaphosa u tivisile leswaku South Africa ri ta rhumela varhumiwa eAfrika na le misaveni hinkwayo ku ya lulamisa nhlamuselo ya swa vamangadzi migration endzhaku ka mikweleto ya vukarhi lebyi kombiweke eka nkarhi lowu nga hundza. Nduna Nkhumbudzo Ntshaveni u tiyise leswaku ku hava shutdown leyi nga ta pfumeleriwa hi n'hweti leyi ya June. Hofisi ya swa maxelo ya South Africa yi humese swilemukiso leswikulu swa maxelo yo titimela swinene hi ku ni ku wa ka gamboko loku endlekeke leswaku ku pfalwa ka ndlela ya SANPAS eKwaZulu-Natal. Ku vina na ku dzuka ka mpfula leyikulu leyi vangeke madzandza ti flood eka tindhawu tin'wani ta Eastern Cape na Garden Road leswi endleke leswaku swikolo swin'wana swi pfariwa nkarhinyana. Kabinete yi hlohloterile vanhu hinkwavo va tiko lava faneleke ku vhota leswaku va ya titsarisela ku vhota ku vhotela huvo ra miganga leri nga ta va hi ti 4 ta Hukuri lembe ra 2026. Maheli ya vhiki yo sungula ya ku tsarisiwa ya ta va kona hi ti 20 na ti 21 Khotavuxika lembe ra 2026. Ku na mahungu lamanene eka vachayeri hikuva mintsengo ya petrol na diesel yi ta ehla swinene ekusunguleni ka n'hweti leyi hi ku landza vuxokoxoko bya Central Energy Fund. Petrol ya 93 na 95 yi kombisiwa ku yehla hikwalomu ka 2.68 cent ni 2.71 cent hi litara. A hi languteni kahle mingiseri wa Vision FM etikweni ra Limpopo exifundzheni xa Limpopo eka siku ra namuntlha ku nga ti 5 ta n'hweti leyiwani ya Khotavuxika lembe hi rona leri ya ra 2026. Mupfuxeri lonkulu wa vukanganyisi bya le purasini ra Phalaphala ra President Cyril Ramaphosa u tivisiwile swonghasi ekhoto ya majistarata ya Mudimule. Khoto yi xiyile leswaku mali yakwe yi tlakukile swinene kusuka eka 100,000 hi 2018 ku fika eka 3 million hi 2020 ku katsa na ku xava dental grills ya ku ringana 253,000. Khoto ya majistarata ya le Pulukwane yi yisile mahlweni mhaka ya vanhu va nhungu lava hehliwaka hi ku hlela ku dlaya vanhu leswaku va ta amukela timali ta ti-insurance. Gwalo leri ri yisiwile eka ravuntlhanu leri taka leswaku gqweta ra legal aid ri ta kota ku lungheka kahle. Hi yisa rin'wana eka hungu leri rhangeke mahlweni mingiseri, ti-Hawks na vavandla ra Asset Forfeiture unit va tekele timimovha yo hlaya ya nharhu leyi nga na ntsengo ku ringana 635,000. Mimovha leyi yi kumeke yi rhwele fole leri nghenisiwaka ematikweni hi ndlela leyi nga riki enawini mingiseri. Hungu rin'wana leri nga va karhi ri kona eka siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM, holobye wa rihanyo eLimpopo Ndruti DK Ntseng Mashego u hlanganyele na President Cyril Ramaphosa eSkunda ku simeka jini leyi tivekaka hi lina Capevri. I jini leyi tlhuvutsaka kambirhi hi lembe leri nga ta pfuna swinene eka ku tisivela ku tluleriwa hi vuvabyi bya HIV eLimpopo na le Afrika-Dzonga hinkwayo. I mahungu na mingiseri wa Vision FM lava hi nga vulaka marhange emahlweni eka siku ra namuntlha eLimpopo xikan'we na le tikweni ra Afrika-Dzonga. Na mingiseri wa Vision FM u kona Mpho Gift Libya kusuka le Pretoria eMamelodi a kombisa kahle ka ikhona brachop ni kona emoyeni na mina eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe ke wena mingiseri hi nga yisa emahlweni hi va hi karhi hi twa kusuka eka n'wina ka ikhona brachop ku nga maheli ya vhiki lamanene eka siku ra namuntlha. Mpelampela n'wina vayingiseri va Vision FM mi kuma kahle mirikwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM. Hi tsaka ngopfu mingiseri loko hi kuma karhi hi twa kusuka eka n'wina leswaku n'wina mivameka mi hi kuma kahle mirikwini. Mi bela nqingo laka 063 730 7890 kumbexana 063 132 0818 hi kona laha hi burisanaka kahle kona kwalano na mingiseri wa Vision FM. Loko hi langutini na wana mingiseri wa Vision FM ku na hungu leri nge ku sungula ku pfuxetiwa ka patu ra George Valley leri hlanganisaka Dzanini na tindhawu leti nga ekusuhi hikokwalaho ka leswi mimovha leyikulu yi nga pfumeleriwiki ku tirhisa makhuva Sloof Pass tikontirakeni ti tiyisiwile leswaku mimovha leyi yi ta tshama yi ri karhi yi tirhisa route leri ra George Valley hambi ku ri nkarhi wo ceriwa hi ndlela leyi na mingiseri. Maphorisa ya Hawks ni va Welcome Anti-Gang Unit va khome vavanuna va mune va malembe lama nga exikarhi ka 47 ni 62 lava a va xavisa pangolin hi ntsengo wa 80,000 va ta humelela ekhoto siku ra ti 5 June lembe ra 2026 eka pfumba leri endliweke eka Bulobedu la Dzanini cluster maphorisa va khome va vanona vambirhi va malembe ya 27 na 36 hikuva va kumiwile va ri na swibamu leswi nga riki na tinkulu swiambalo swa masocha na makama flag ni swilo swa ku yiviwa hi ndlela leyi wana mingiseri nhlanganiso wa mapolitiki wa Democratic Alliance wu hahane ka ha ri sweswi na ntsengo wa mali wa 2026 to 2027 lowu tivisiweke hi Mayor Odes Ngobeni wa Greater Tzaneen. DA yi kombela leswaku ku va na nghenelelo wa National Treasury hi ku vula leswaku ntsengo lowu wu tlakusa hakhanyelo ra mati ni vukorhokeri hi ndlela yo tika kambe wu hunguta mali yo pfuxeta switirhisiwa swa mati. Meyara wa Mopane District Councillor Puleshai u nyikete tikontraka leti nga ta pfuxeta ti waste water treatment facilities leti nga vaphalaburwa hi ndlela leyo na Giyani Lethaba na Greater Tzaneen ku antswisa vukorhokeri ni ku hunguta khuluka ka ti-storage hi ndlela yeleyo wena mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo na mingiseri i mahungu lama a ma rhange emahlweni eka siku ra ravona ku tivisile ka swona mingiseri wa Vision FM ku ri loko hi vuya emoyeni kumbexana laha ka timinets leti nga salanyana na mingiseri wa Vision FM va ka hi burisana kahle xikan'we na sededi eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi bula na sededi mingiseri wa Vision FM hi twa kusuka eka vona swaku mpelampela xana sededi i mani naswona eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka xiyani moya xa matimba eka Vision FM hi vulavula na vona kona kwala one wana mingiseri kokwalaho u nga wuphiwi nongonoko naswona riya ndleve u tikuva karhi u byela mungani wa wena kutani mungani wa yena a va a karhi a byela mungani wa yena na yena leswaku a yi kona se va kona sededi eka nongonoko no your purpose eka nhlekani wa siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM kambe ke hambiswiritani a hi fambeni kahle laha hi risimu ra matimba la mingiseri wa Vision FM kusuka kahle laha eka vakulukumba van'wanyana va nga tlanga risimu leriwani va ku ri va n'wi kuvita kahle ku ri i Metro Beat nkulukumba lowuwani wana mingiseri wa Vision FM risimu leriwani ri thiwe kahle ku ri my number one u tirhisana kahle na DJ Fumza eka rona a fambeni kahle risimu leriwani ku vuya ka mina emoyeni mingiseri hi khome kahle sededi emoyeni hi burisana kahle na vona eka Vision FM nhlekani wa kahle mingiseri

0: Shana milava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga yi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
1: Ntse bo timinetse mingiseri wa Vision FM awara liya ya mune yi nga sipha kambe ke hi kongomakona le ka awara liya ya vumbirhi ya nongonoko no your purpose tiva nkoka wa xikongomelo xa wena mpela na mingiseri wa Vision FM kambe ke mina na wana mingiseri hlangana kahle la xikarhi ka awara liya ya nharhu na awara liya ya ntsevu Monday to Friday eka radio ya n'wina ya xirhandzwa Vision FM 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 megahertz mpela wena mingiseri ni mtshembisele kahle kusukela namuntlha na mingiseri hina vuyenzi bya mati ba fanele ngopfu na vuyenzo zwa kahle fanele ngopfu na mingiseri wa Vision FM kokwalaho ni vuletano ka ikona byela ni mungana wa n'wina a byela mungana wa yena leswaku impela mpela va kona se dedish ka n'wina chopa mhlongo eka sukura namuntlha eka nongonoko wa matimba no your purpose kambe ke wana mingiseri wa Vision FM mina ni nge vuli swo tala hi se dedik va kona hi voxe eka nhlekani wa sukura namuntlha kona kwala wani eka xiyeni moya kambe ke wana mingiseri hi ndlela leyi wani hi laha karhi va endla swin'wana swo fana na leswiwani mingiseri twana leswiwani
2: hi ya tsala letere leri a ma wu vona musi ma wu vona a na leri a loyi a ni ri mhena n'we hi huma khirece hi fanele hi n'wi dyondza hi n'wi tiva ku i tsarisiwa ku yini a loyi ma swi twa na a hi langutiseni a wa hina hi ri xirhendzevutana ma xi vona ni ri ivi hi ku wa a hi vuleni hinkwenu xirhendzevutana hi ku wa hi tsala un'wanyana a ni xirhendzevutana hi ku wa hi tsala a un'wanyani xirhendzevutana hi ku wa hi tsala un'wanyani a ni
1: Switala na mingiseri wa Vision FM se dedi hi vona valava va nga mudyondrisi mpela va ta hlamuseli voxe ku mpelampela se dedi eka swona hinkwaswo ni mi amukela kahle ka nhlekani lowunene wa ravuntlhanu mahele ya vhiki lamanene mi ta mi ri njhani siku ra namuntlha mativi
3: hawa hina hi pfukile Mr. Mhlongo ta hi pfukile swinene ku ri ravuntlhanu wa ku hi gingirikile
1: ya
3: vhiki hinkwaro na vana lava mihela se namuntlha hi fike makumu ka vhiki
1: ya
3: va yi ku wiseni na mina ya ku wiseni ta tlhe hi hlangana nakambe
1: hi
3: musumbuluko
1: hayi ntiyiso mpela hi nga zamise dedi mina na n'wina hi ya ngopfu le makorhweni eka timhaka ni nga mi rhambela tona emoyeni eka nhlekani wa siku ra namuntlha mpelampela mina no twa lomuwa va ku ri i se dedi se dedi kahle kahle loko lavula ku ri se dedi xana se dedi i mani mpelampela
3: oh se dedi hi voho lava nga le moyeni se dedi i thokwe xivongo hi vito ku ri hlulani loyi a nga attached to xikolo xa ritavi lexi nga hansi ka seketi ya nkonkowa mopana west
1: ina ka sedidin khense ngopfu eka sikora na monhla loko hi ta va hi mirambeli eka nongonoko wa hina know your purpose hi ti bula kahle ku munhu un'wana na un'wana u fanekele a tiva ngopfu nkoka wa xikongomelo xa yena kambe ke a hi languteni laha sedidi tanihileswi mi nga vulaku leswaku n'wina mudyondzisi le xikolweni xa ritavi laha mupani mpelampela mi mudyondzisi wa grade wa le ka ntanga mani mpela
3: ni mudyondzisi wa le ka grade R
1: grade leyo sungula.
3: Leyo sungula ya koya ku loko siku n'wana ta huma crèche la a dyondzaka ko ku mbala uniform.
1: Ya, e fikela ka n'wina
3: mavoko. E fikela mavokweni lawa.
1: A hi languteni se dedi matimba. Mi ri munhu wa xinuna hi ndlela leyiwani. Na ku tshemba na ku pfumela ku loko hi langutini eka grade R hi dila na vana lava nga hi nga vulaka ku ri vo tala va vona vutihlamuleri va hava ka ha ri vana lava tsanani va nida ngopfu mavoko ya munhu wa xisati ku pimela ku ri vana va ka grade R ku na swo tala va swi endlaka va thyaka va huhwa ngopfu un'wana a nga ya xiyindlwanini a vuya nga ti tshamisekisangi mara n'wina tanihi munhu wa xinuna mi swi khodelela njhani swo fana na swaleswo mpela
3: swi khodeleriwa kahle ngopfu lexi ni nga xi vulaka xi ni endlaka ni swi kota ku tirha na vana lava lavatsongo lava mbilu ya rirhandzu
1: ya
3: mbilu ya rirhandzu na ku va I think xikwembu xi ni nyike mbilu ya ku ya vutswari because vana lava ya loko va ha fika hi ku fana na kusuka ecrèche
1: ya
3: va ta exikolweni va va va ha lava that care ya ku a yi hambananga kule na ku va va ri crèche ni swi kota kahle ngopfu
1: swinene ngopfu
3: ni swi kota kahle ngopfu hi mhaka ku loko ni va languta vana lava ni bona va ri vana lava va nga vana va mina
1: ya
3: hi swo swi ni endla ku swi ni hlohlotela ku ni swi kota ene ni vana ku leha mbilu hi ku loko ni va vona hinkwavo tlilasi hinkwayo i vana va mina hinkwavo hambi wa ti thyakisa hambi u endla yini ni fanele ni teka responsibility ehenhla ka sweswo ku komba ku ni mutswari ehenhla ka n'wana loyi
1: ni mi twakala se dedi mativa ka ka nhlengelo swa rhotlho mi yingisela vina fm loko wana ku pfula xeni moya xa wena va ku xi pfulela bula na se dedi eka nhlekani wa siku ra namuhla i mudyondzisi eka grade R eka dyondzo leyo sungula laha n'wana a fikaka xikolweni a hantrakama a nga tiveki nchumu swa ku mpelampela primary yi njhani yi fikela kona eka se dedi n'wana waloye hi ndlela se dedi a hi languteni eka nkarhi lowu sweswi mi nga le ka wona mi nga mi ri na malembe mangani mi karhi mi dila hi vana lava tsanana
3: bana na vantsanana ni nga ku se malembe matele mara lava hi vulavulaka hi vona munthla va nga vaka grade R ni joine xikolo xa ritavi hi 2021
1: ya
3: laha ku nga a ku ri September loko term 3 yi sungula kusuka kwalano ana ha zangi na ha suka ka grade R until namuntlha lera ra ku se lembe leri i lembe ra mina ra vusikisi
1: mi karhi mi dyondzisa vana va ka grade R
3: ni karhi ni tirhana na vana lava ka grade R
1: impela hi leswi nene impela loko hi langutini se dedi swi swa kala ngopfu mi kuma ku ri le ka grade R le ku va karhi ku tirha munhu wa xinuna ku pimela ku ri hakanyingiyingi hambi ku ri kaya swa kala ngopfu swa ku papa a nga pfumela ku tikuma karhi a sala na n'wana ku ri timhaka ta ku ri mhani va khomekini eka swin'wana a ngo ho swi endla ku va xichansana a nge swi endli ku va swilo leswi hi nga vulaka ku i ri i majority ku ri minkarhi hinkwayo a nga tikuma karhi a tiphina ku va a karhi a sala na vana se ni la ku tiva na se dedi n'wina leswi mi rhandzisaka vana hi xiswona ku pimela ku ri vana va n'wina le xikolweni va va va karhi va enjoya the way mi va khomisaka xiswona le xikolweni na loko mi ri kaya mi hi ndlela yaliya kumbexana ku na character ya le ntirhweni ku na character ya le kaya
3: ni nga ku na character ya le kaya ku na character ya le ntirhweni mara ta fanana loko se ti fika ka career ya teaching hi mhaka ku ri laya ka vana lava ma va vona ni twe mi ringeta ku kombisa timhaka ta ku va papa vo tala va chava responsibility liya
1: ya intiso
3: laya kahle kahle loko va papa hi ku a va swi lavi ku ya ka foundation phase yi vita ku grade R to 3 va vanuna vo tala hi va hi chava responsibility ehenhla ka vana because laya n'wana u va a ri mavokweni ya wele ra ku hi we u nga le ku n'wi controleni hi we u nga le ku tekeni responsibility hinkwayo hi va hi chava responsibility laya ku nandzika ngopfu ka grade liya as long u ri na mbilu ya ku va u ta teka responsibility ehenhla ka n'wana u va u ri na vuswikoti bya ku se sweswi ni ya teka responsibility ni sukile kaya ku teka responsibility ya le kaya tanihi malume tanihi papa tanihi whatever vana lava kaya va nga le kaya va ku vutisaka swona u ti byela ku na loko se u ya kaya wa ha yi teka that responsibility ya ku ri na kwale u ya va malume luya u ya va papa luya ni tsundzuka loko na ha nghena ka ntanga leyi vana vo tala vhele a va nga tshamba swi vona mo special ka seketi ya he a ni ri n'wana wo sungula ka grade R wa xinuna so bana va sungula ku memo hi la ku nga huma vito leri ya sedini va kota ku swisa ku hayi man e papa wa hina
1: ya
3: i teke responsibility ya vu papa la xikolweni i daddy a va kwetlembetana hi la swi nga sungula ku va ku hayi memo
1: I'm a daddy. Bell.
3: I love this song. I love this song. I love this
1: I love Lenzi Dede. Eh yini xinwana xa kona xinga hetela xikuma swa ku eh xifika xinika nwina nthontho kuva loko ni langutini leka account ya nwina ya TikTok eh vanhu vo tsara va kutala va navela ku bexalo eh se Dede lo ango panziwa a hetela a va kona eka swikolo leswi one hinkwaso mba kuri kuma swa ku hi nwina me va nkarhi me pfuna swi vanani leswi one swa ka grade R mihlakata ku va miti

0: Mase miyati kuma mi pfule akhawunti mi va mikarhi mi tsaka na vana van'wana yi te njhani mara
1: ku mihleketo leyi yi te andzhaku loko vanhu vo tala va twa ku ni dyondzisaka grade R. Lembe ro sungula ra tlasi ya mina ya grade R leyi ni nga sungula na yona kusuka hi January ku nga 2022 lembe leriya ri ve lembe rin'wana ra ku sasekisa swin'wana ngopfu lava yi tsundzuka that year vatswari va lembe leriya ra 2022 exikolweni va ni endlele sipu swinene hi siku ra ti-graduation lava nga ta va ni khomele timbuva va ni khomele ti-present va ta ni khensa va ku a hi si tshama hi swi vona
0: leyi
1: vana va hina they are like se va sungule grade 1 va na vuswikoti leswi bya ku a hi tshembi ku va ta feyila ka ti-grade leti va yaka ka toyo because ya foundation leyi mi nga yi byala or mi nga yi sungula exikarhi ka vutomi bya vana va hina ya
0: ni mi twa kahle va tivase dedi phela ntirho lowu mi wu tirhaka i ntirho wun'wana ku loko a ho teka mina mi ya ni vekela ka position liya a ni tshembi ku ri kumbexani loko se ku ya ba nkarhi luwa ku vana va chayisa kusukela nampundru kumbexani se a hi ta va hi tsandzanini ku ri timhaka ta ku ri ni hatla ku va ni hela mbilu ku ri timhaka ta ku mina a ni nyikiwangi swona so va ni kha ni hlayisa vana kambe ke entirhweni wun'wana na wun'wana se dedi ku na ti-challenges ku na mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona n'wina na swi vonani leswi hi nga vulaka ku ri kumbexani hi swin'wana mi ngo loko ri xini ku va mi ya ntirhweni swi va ka swi mi tikiselanyana loko mi ri le ntirhweni ku mi nga va mi hlangana leswa njhani
1: eka this years ni nga na yona sweswi ni nga vula ku ti-challenge a ti talangi do ti koho challenge leyi ni nga ta ku na yi expecta because this one ni lavaka ku yi vula sweswi hi leyi ni yi expectaku lembe na leyo
0: ya
1: u kuma ku ku na vana lavaya va ku a va yanga crach at all hi vo lava ku va ku ku u kuma ku it's a small challenge xi challengeani nyana xitsongo xi ni tlotlwani nyana xitsongo lexi ni va ku ni hlangana na xona more specially eka kotara yo sungula laha u kuma ku kun'wana a nga se swi kota ku interacta na vana van'wanyana a nga tolovelanga ku ku na ku ya hlangana na tintangha ta mehe hi va gurupu yin'we hi dyondza n'wana yoloyo a tolovele ku va beburiwa hi mhana wa yena papa wa yena va yena yena kwihikwihi a nga tolovelanga ku interacta na vana van'wanyana va group ya titanga ta yena yoloyo ku va ku ri challenge for that small period of time loko lembe ra ha sungula mara eku heteleleni u vona n'wana se hi mhaka ya ku va ni n'wi komba ku ri swi endlisiwa ku yini a hatla khecha ku se dedi va ri hi endla so hi hanya swona vana van'wanyana u kuma ku seka ha ri challenge ya ndzhaku ka mavhiki mambirhi manharhu
0: Loro kahle kahle loko n'wana a va a nga yangi leyi va ri le kwini a creche swi tikisela ngopfu eka mudyondzisi lowo sungula le primary
1: mudyondzisi wa grade R loko a kuma n'wana a nga yanga creche swa n'wi tikisela
0: swinene ngopfu
1: hi mhaka ya ku yini na first challenge i ku n'wana yoloyo a nga se swi kota ku loko a lava ku ta tirhuma a nga se swi twa ku ka komberiwa u kuma ku n'wana a nga swi tivi sweswoleswo wo so ti endlekela kwala nga tshamaka hikuva a nga yangi creature dyondzisiwa ku loko ntumbuluko u fika n'wananga kombela ni ri a hi fambi ni ya komba toilet a ni ri loko hi va ha ku fika ha va orientate hi va komba ku hala hi le ka principal hala hi leswi yindlwanini hala hi le groundini hala ku xavisiwa koho n'wana yoloyi va nga ri na swona swa ku fana na sweswo mara loko a huma creche hi lava nga n'wi komba ku ri xiyindlwani xi hala ni ri loko ntumbuluko wu fika wa vula ku ni lava ku ya hala loko twa torha wa vula ku na ku ya matini mati ya hala ni ri se n'wana yoloyo i va a orientatiwini kusuka creche swi va ku nga ri tlhotlho lowukulu mara loko a ta a nga si tshama a ya creche u fanele u swi twa ku tanihi mudyondzisi u sungula ku orientata kwalaya ka ku n'wi komba ti-basics
0: a hi languteni se dedi mara swi possible ku ri n'wana wa le ka ntanga liya yo sungula ka grade R ku ri ku nga fika nkarhi lowu wa ku ri se ku graduatiwa mi hetela moko hi khena loyi n'wana i khomela kule naswona a nge le ku exceleni hi ndlela leya ku ri va ba bebibebu a nga se va khoma straight swa humela leswaku emuku loyiwani a nga yi eka grade leyi landzelaka loyiwani ni sala na yena kumbexani hakanyinginyingi le ka grade R loko va famba hinkwavo
1: ka grade R hi ku ya hi na wine wa le teacherini grade R ku feyiriwa i pass one pass all mara swi koho swa ku n'wana u n'wi vona ku u salela ndzhaku so ku fana na ku me mo ni ti vulavulela me loko n'wana ni n'wi vona ku hi yoloye loyi i nga ku i ta fika nkarhi wa so a nga si fikelela laha me ni n'wi lavaka ko ku a famba na vana van'wanyana ni ti nyika nkarhi ni ti nyika nkarhi na ye because a ni swi lavi swa ku ni ya teka vadyondzisi va mina ni va nyika thicara ka grade 1 a tama a hava na ti-complain ta ku n'wana loyi a nga tivi nchumu wa ya nga fana na lava van'wanyana ni loyi hi matimba ku na yena yo luya wa ku a salela ndzhaku ni n'wi ringeta ku n'wi kombisa hi tindlela hinkwato ku a famba na vona lavaya ku va kota ku famba hi pacing.
0: Mingiseriwa Vision FM karhi veka kahle la ka nkaye wa timinetse awara ya mune bile burisana se daddy eka nhlangana swona se daddy a hindreni la ho nghena mavhengeleni strongo mi nga fambeli kule no vula ku kandziya la mingiseri mitwa leswiwani hi swin'wana swa mitirho ya se daddy leyi va yi endlaka le xikolweni na vana va grade R a hi fambeni mingiseri
1: va bula va ma va vona lava va ri va rila

0: Mungana wakopela isitwari vangana vava bulava masitwa musi vangana vava bulava iyini isitwari loyi mungana waku sungula unga nwini ka mungana wini ibulo nwini ka mani lo nwini ka mani lo nwini ka mani lo nwini ka mani waku sungula nwini ka mani wa mbiri nwini ka mani wa naru nwini ka mani lo wa muna nwini ka mani lo wa mkhanu nwini ka mani wa kusungula nwini ka mani wa mbiri nwini ka mani wa muna wa naru nwini ka mani i wa muna nwini ka mani wa mkhanu nwini ka mani wa kusungula nwini ka mani wa mbiri nwini ka mani wa naru nwini ka mani wa muna nwini ka mani wa muna nwini ka mani wa mthanu nwini ka mani ah bana ba sedeti ba tarihile ba bilini mavuku sikomba kuri va bula va vange herila hi swona hi mhaka ku se u ta va u va nyike vanghana a hi swona vange herile va bula va ma va vona twanani xin'wana lexi a na ta mbutisa xo i ku loko se mikarhi mi va nyika va evanghana va bula u n'wi tsala le kule mnghani wa kona wa n'wi tshunelela u n'wi tsala kwala kusuhi na yehe bulu ya swona ku va kota ku va vanghana kusuhi wa swivo na loyi loko n'wi nyika mnghana
1: u tshame na mutsundzuxi lonene wo pfumala mona Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Love.
2: A yi kona mingiseri wo za yi tikuma se i navela ku tlhelela le vuhlangeni le i ta kuma va se dedi hina hi dyondzisiwe hi swikholabyana loko se ni langutile ka nkarhi leswiwani swi tikomba nga ri dyondzo sweswiwani yi tikomba yi olovini hi ku loko ni langutile se dedi tlilasini ya n'wina ku tikomba ku ri na ntsako lowukulukumba no ka ni nga tivi ku ri madyondziselo lamawaa ku na workshop leyi ma mi yisaka a yi kona dyondzisani so kumbexani n'wina mo va na xitayile xa n'wina xa maendlelo ya swilo ku ri loko mi vona nga ri loko mi ta va mi ka mi swi teka hi ndlela leyiwani vana van'wina va ta hatla va va na ku twisisa kumbexani ko vona loyin'wani loyi a mi kombisaka ku ri a yi kona se dedi loko mi fika le ka vana endlani so
3: ha workshopiwa ku workshopiwa mara no va na maendlelo ma mina
2: ina ka
3: ma ku endla ku environment leyi ni nga ri ka yona na vana yi tsakisa leswo swa ku vana loko va ni hleketa va nga hleketi ku a hi xikolweni
2: a yi kona ni
3: va ku ni hlambisi mama ni lava ku ya vona va sedeti
2: ya leswaku loko n'wana a nga vonangi sedeti a ti vona nandzu so
3: hi leswi ni lavaku swo masiku hinkwaku ni motivate n'wana ku n'wana a hlambi a ta vona va sedeti hi vasedeti va ta n'wi nyika dyondzo loko se a fikile kusuhi lava
2: masedeti va tiva eka nhlangano swa namuntlha mpelampela ni ba mandla ni vuyelela hikokwalaho ka ku burisana na n'wina kambe ke a hi vulavuleni mina na n'wina mi nga kumasaku minkarhi yin'wani na loko ku ri minkarhi yin'wani ma swaku vana va va va hlwela ku khoma kuma swaku i timhaka ta ku ri vatswari na le kaya loko n'wana a fika hi le kaya a va n'wi pfuxeti leswi va sedeti va va va kombise n'wana exikolweni ku a yi khona va sedeti namhla va ku kombise yi hi ya emahlweni hi pfuxeta va kona vatswari lava tlelaka kuma swaku ri a va na nkingha na ku n'wana namuntlha i dyondze yini a va lava na ku swi tiva swa ku ri i yini xi nga le mihleketweni ka n'wana a va lava na ku tiva swaku u vuye na homework kumbexani a wu na ntirho ka siku ra namuntlha ku pimela ku ri na va babe bibebula miri va hlayeni laniwa a swi ta va kahle ku loko n'wana a tlha fika kaya mutswari wa yena a tlha a yisa emahlweni a ku hi yisa leswi a va sedeti va ka ku dyondzisa swona namuntlha hi ya mahlweni ka ri hi hlaya i kona mutswari loyi a nga swi endleki swa leswi mi nga ku yini ka mutswari wa tani
3: mutswari loyi a nga le ku a nga ri ki ku swi endleni swoswoleswo yi le ku dyoheleni ka n'wana wa va sedeti swinene hi ku grade a ra yin'wana na yin'wana misava leyi hinkwayo leyi i vana va vasedeti
2: i vana va vasedeti
3: hi mhaka yini na ku na vatswari vo tala lava kumaku dyondzo va yi landzelela
2: ya
3: va ni WhatsApp va ni TikTok kwalaya ku loko va vona ni hlwela ku poster because va va va lava ku ta ku va komba vana va vo lava nga ngheniki tlilasini ya vasedeti va motivate vana va ku namuntlha ka grade a ra ku endliwa so so eka mutswari wa ku fana na yoholoye a na mi kombela vatswari va vana va me a hi ti nghenelerisini swinene eka tidyondzo ta vana ku fana na le ku mahani vutisini ku kahlekahle mo byeri wa ku mi endla so kumbe ni kumbe hi xitele xa mena fana na mina na e group WhatsApp group ya vatswari va tlilasi va mina
2: ya
3: laha loko hi heta ku dyondza ni vanyeka ka homework vana ni tleni posta kwa landzeka WhatsApp group ni ku namhla ba fike ba endla leswi va tle va ni vuyela na so va ta ni komba ku ekaya va endlile eh swi kota ku endla yini na phela nwana loko atwa mudondisi xikolweni a n'wi dondisa xokari a tle a twana nwana na mutswari ekaya a n'wi dondisa I kota ku bona important loko o bona a nyikiwa exikolweni ekaya anga supportiwi leswi anga byeriwa xikolweni nwana anga boni nkoka wa xikolo mara loko o bo a ri xikolweni a dondiswa swo karhi mudondisi loko afika kaya mutswari na mudondisi va vulavurini ku n'wi kombela leswi mutswari na afika a nghenelela a n'wi komba leswi mudondisi anga eva swi vona ku swilo leswi swi na nkoka leswi swi ri swi ni kera hala na hala va vulavula hi swona leswaku leswi ti kombaka ku ni fanele no nghenelela ni ti focusa swi kombaka leswi hi leswi lavekaka
2: se dedi siku rin'wana loko ro xava ku hamisusa laha ritavi laha hi lava ma tirhela fofoza eka grade R mi vula ku mpelampela ni kinki lowu mi nga na wona le ritavi swa ha ta fana loko se mi cince kumi ya kun'wanyana
3: F4Z ni nga fika ni tlhe ni tirhisisa ku hundzeleta hi mhaka yini na a ni ri i ku va ka ha ri grade ye heliya ku komba ku ri loko ni suka laha ni ya kun'wanyana a ni fanele ni fika ni debyisa ni fanele ni fanele na ha khoma ntirho wo hulwani wu yisa mahlweni mara ku ngo ri lavatswari va nkokoko hi ku se taban sukile koko ni rinwanetsi
2: hayi vativa na ai kuma dyondzo ya CD ta grade R kula va mitshama ma site ya la nkonko va kona la ritavi mpela CD hi vona lava hi burisana na bona eka nhlekani wa siku ra namuhla mpela mpela lexi a xi hlamula CD i timhaka ta ku ri mikamo yo tala eswikolo swa ku tala leswi nga famba eka sona swa le primary le ka ntanga ya grade R i va vasati ku pimela ku ri n'wasati hi yena a tiva ku rihanyo ra n'wana ku na loko n'wana a ha ri ntrongo loko sungula ku hlantahlanta la inkinga ya yini loko sungula ku hisa miri inkinga yini lero haka nyinginyingi vanhu va xinuna a va tineki nkarhi wo va va tiva swa ku ri loko n'wana a rila a nga va ririsa hi ku i twandlala kumbexana i ririsa hi ku se i la ku ya xi yindlwanini a hi vangani a va ta khodelela kambe ke xikwembu xi hi nike hi voko ku va xi hi nike xibye xo fana na n'wina ka ximbeka laha ritavela ku ri vana va hina va va va hlayisekile hambiswiritani na mina sweswi ni nika matimba ku ri na loko siku rin'wana ho tshika hi vona xona xin'we a ritavi hi laha xi fanga xitshunela kona xi ta kota ku ya vona va CDD
3: impela
2: se hi marito ya n'wina ya ku hetelela mi nga ku yini eka vatswari hinkwavo lava nga hi yingisela va nga na vana lava nghenaka xikolo hi ndlela leyi mi nga ku yini ka mutswari un'wana na n'wana
3: a ni ta ku vatswari loko swi fika ka timhaka ta dyondzo a hi seketeleni vana va hina
2: ya
3: hi ku vana vo tala wa va vona kuma ku n'wana wa ta xikolweni i n'wi vona mhlongo ku n'wana loyi i nga ku i lo huma a famba a nga na laha a humaka ku ri na vatswari ene loko u swi landzelela u kuma ku vatswari hi vambirhi ka vo va kona
2: ya
3: mara vo ka va nga ri na that nkinki wa ku va sapota n'wana timhakeni ta dyondzo a ni ta ku vatswari va vana va mina vatswari va vana va hina a hi veneni ti-number one supporters ta vana va hina etimhakeni ta dyondzo hi ta vona loko i va sapota n'wana wa wehe etimhakeni ta dyondzo wo ni ku byela ku ri hi le ku byaleni ka mbewu yin'wana ya matimba siku rin'wanyana mbewu liya u nga yi byalaka liya u ta yi vona ku va yoho le u we u ya ku kwalaha ka yona u ya khelela swifaki u dya u xurha mara loko wo ka u nga cheleti embewu liya ku ta endleka yini ya bola ivi swivungu swi dya ku nga ha fambi nchumu a hi seketeleni vana va hina mo special u nga vuli kun'wana u ta n'wi seketela loko a ri high school hi ku laha tikeriwaka vana lava sungula na yena ka grade R sungula ecreche a vuya na swilo swa ku khalara u n'wi komba ku swi endlisa ku u n'wi sapota loko wo sapota n'wana timhakeni ta dyondzo n'wana yo leta kula dyondzo a nga yi chavi mara a yi rhandza ene u ta tsaka tanihi mutswari
2: mativa na khise ngopfu CDD eka nhlekana siku ra namuhla ku burisana na n'wina eka nongonoko wa matimba no your purpose na ku tshemba na ku pfumela ku ri leswiwani swi ta va ka swi titisa kahle swi pfuxa swi vuyisela vumunhu eka vanhu kumbe loko vatswari va ta va swi tekele enhlokweni ku swi kahle ngopfu ku seketela n'wana sungula eka dyondzo ya le hansi ku kondza a ya fika emakumu sweswo swi endla leswaku n'wana a kula kahle a kula a tlharihile hi ndlela yin'wana kambe ke eka swona hinkwaswo a ni la ku mi humesa hi risimu rin'wana ri nga qambiwa kahle hi Princess FM loko ku ntshava le kambe ke ni vuya ni kuma swaka hi khona nwina na vana va nwina le xikolweni mi composerisi moka manga Steve mingi ser a hele ke tani se dede eri simu ra vona xikanwe na vana va vona vaka nga grade R leri tave eri simu ra kona mingi ser famba ka hlendlela le 1 twana
0: oh before it close hour ice and air ni tswetolo mini imbela ri simu le ri ya ra ku nandzika le ri ya muku yini muku awa hi tanani le ra ri nwanyana le ra ra ku dzala

0: Gongongo. Nkuzani na baba.
1: Nkuzani na baba.
0: Ayi buyiseleni ubumuntu ebanwini. Hi 101.7. Vision FM. La ilekaya.
1: Ilekaya.
0: Kabungeni.
1: Kabungeni.
0: Chavani na le Valdezi.
1: Chavani na le Valdezi.
0: Eku rhandza hinga pimi eka 101.7. Vision FM. La ilekaya.
1: Ilekaya.
2: I mean, I need take, man. They my line, I mean, that package, the salad, I mean, a qualia. At a special knee, lazy, goose and goose and scolam. It's a thing goose, man. Hey, I need him because chance on empty mail line. Hey, take a lay on.
0: You tell anything with him, no, Eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
3: so sekwe wana mengser wa Vision FM ibele ncingo he nomolo la ka 063-730-7890 he trokso ka wena mengser wa Vision FM eka maka lengele ku buleni yona la mengser leswaku mpela hi fitiba kahle nkweni ku ri lomuwa tindhawini ta ku hungasela kumbe xana emitlangwini tiphatini mingiseri ku na ti-saving point hi vula tindhawu letiya ku va ku karhi ku tekiwa kona swakudya lava va ka phamele kona swakudya na mingiseri wa Vision FM hi la ku tiva ntrena leswaku n'wina loko swi ri tani mi ta va mi ri kona lena na mingiseri wa Vision FM xana hi ku ya hi wena mingiseri why amukela special plate kumbe ku phameriwa swakudya u tiseriwa u lo tshama ke kumbe xana n'wina loko se fika ka nkarhi wa kudya mi tlakuka hi nexe mi ya ti preparela ya n'wina plate ke a hi tekeni mengiseri hi twa kusuka ka vona mi le moyeni mengiseri wa Vision FM inhlekani
4: ahe chopa the MC
3: ahe mfundisi mpfukile
4: mpfukile swinene minjhani vaxumi
3: na hi hlayisekile mfundisi wa mina.
4: I need to comment. I need to interview young women. I said, Demo.
3: Inaga.
4: I amukeli ku suka ka munhu nwana nwana
3: ai khona ni
4: mara kuna vanhu vokari lava loko vo kumeka va endli sweswi va ntisela ni kumeka ku ni amukela hi mapfalo yo tenga anga va sati ku nga va makweri wa mina ku nga va eso ni kombeta vanhu lava ni va tivaka va nga ku swana na mina ni swi tivaka ku ri va hava makungu ya ku va nga ni vavisa kumbe ku ni dlaya
3: ya
4: ani amukeli ka n'wana un'wani na ha ri ntsongo ni nga va lonkulu ka van'wani va vona ni ringanele hikuva ni fane ni hundza misava mara na ha ri ntsongo
3: ya
4: chopa the MC a hi ti voneleni ku lava ku endliwa wonge mo tsakeleka ngopfu kusuka ka vanhu ngopfungopfu amukhubyeni
3: ya
4: va dlaya vanhu
3: i ntiyiso
4: lexi mi felaku xona mi nga xi tivi loko ku nga ri sati ku nga ri boti wa mina sesi wa mina kumbe un'wana wa mina ayi a ni kumeki mi ni amukela swa antswa ni ya yima alayinini na van'wani ni kumeka ni ri karhi ni nga teka nkarhi ni fola layini ku tlula ku hlawulekisiwa hi munhu wo karhi loyi u nga n'wi tivi ku kahle ku ri xiyimo xa yena a ka vuxaka bya wena na yena hi swihi tiku ri bihile hi dyondzisiwa hi xikwembu ku hi fanele ku tlhariha tani hi tinyoka mara hi rhula tani hi matuva loko munhu a lava ku tlelatlela a nga tlharihi vo to n'wi sosa nkarhi wo suka wu nge se fika
3: ya
4: i na wona matimba malama munhu ya wu kumeka ri karhi a nga herisa munhu a nga havi kona ka leyi misava
3: ya
4: ni to vheta ni tsundzuxa na le ka va dyondzisi va rito ra Xikwembu. Kwalomu ya minkosini mi kuma ku mo fika va veki tafula laya na mati ma rijekeni na ndlazeni wa yona. Na ku i mani a nga veka mati malama a wu swi tivi. Ni nyika advice a ka vo tala malandza ya Xikwembu ku mi nga nwi ma mati mo ma kuma ma vekiwi na ku i mani a nga veka. Va nga veka va ri na vunene mara hikuva un'wana a tiva ku hi wena mudyondzisi siku rero a kumeka ri karhi a chela swo karhi a swi tivaku a nge tiveki ku ta hleketeriwa ya loyi a nga veka mati laha jekeni atafuleni se a hi hlayisekeni man a hi hlayisekeni hi kumeka hi ri karhi hi nga titsongahata tanihi van'wana hambiloko hi ri na swiyimo na mavito hi ya phaka hi kota no vona ku i mani a ku phakelaku i ri karhi u ti xiyaxiyela u tivonela tanihi munhu hi hanya amasikwini mo biha yi ri hi tlhariha hi tivonela evuton'wini bya hina ni khese swinene chopa DMC
3: hlayisekani mpfulisa byani laha ka mpelapela kwalama nga kona ni khese ngopfu ku twa suka eka n'wina mpela
4: ku khensa mina mi hlayiseka mi va na weekend ya kahle yo saseka
3: swi va tanela ka n'wina mahela vhiki lamanene hi ndlela leyi mi le moyeni mi yingiseri wa Vision FM enhlekani
5: bochopachopa mpfukini
3: hi pfukile swinene n'wina mi hlayisekile
5: hi hlayiseke swinene
3: ina ka
5: hi tintswalo ta hosi
3: hi khensa hosi hikwalaho ka sweswo
5: ntiyiso
3: hi le hi nhlokomhaka mana mina xana hi ku ya hi n'wina loko mi ri ntlangwini mi swi vona ku ti-saving point hi letiya laha ma yi amukela special plate leya ku yi mi tela mi lo tshama kumbexana a mi amukeli swakudya swo phameriwa evindheni mi tiseriwa mi lo tshama
5: e-e a ni yi amukeli
3: a yi kona ni
5: ni ya la yini ni ya van'wana
3: ya
5: ni ya seziwa ku fana na munhu un'wana na un'wana kwalaya ku nga taliwa kona special plate a ni na yi chava
3: mi chava yini ka mani mina
5: ye heti vo tala ye heti vo tala i makwerhu wa mina buti chopachopa ni vula ku na van'wani kwala mutini ha ni wa muti lowu a va tshama ka thomo
3: ya
5: se va vhaka ku la ka mininginisi ku pfula ka xikolo lexiya xa Dumazi hayi loko va vhaka ivi va ya ntlangwini wa ku pfula ka xikolo
3: ya
5: ku ta special plate yi tiseriwa mukhegulu lava va masevi wa vona se lavaya loko va lava ku phakeriwa va ku ha mi nga zi mi phaka masevi a hi dyeni kwala ndhawini yin'we ivi va dya puleti liya kasi puleti liya ku cheleliwi maseve ni vula ku vanhu va lava hi vimbirhi bya vona va vheti va kumeka va nga ha ri kahle va lova n'wana wa loyi a tekiwi laya n'wana wa ka hina ntukulu wa kwala mutini ntukulu wa ka miheva ka Maluleke a nga ha swi tivi ku i ta kamata sweka yini u lova mhani wa nuna u lova mhani lowu huma vo tswala yena sweswi sweswo swi nghozi swinene pfuka masiku hinkwaswo swi niki dyondzo na swi hleketa ku special plate a yi kahle famba ya yima yi phaka ku fana munhu un'wana na un'wana loko u lava ku ta tihlayisa va vulavuli ngopfu bixopo ya hina kwalano swilo leswi va nga swi vulavula hi mhaka ya matimba swinene hi ku hanyeni a wu swi tivi ku loyi wa ku rhandza loyi a nga ku rhandzi
3: i ntiyiso mpela
5: hi nge hlati ku vutomi bya vanhu va vula na mhaka yikulukumba ya sweswi swa vafundhisi va fundhisi ntiyiso va le ka risk a ni loko va kha va vulavula laya va ku tshikani mabyala tshikani leswi van'wana va tsaki hi swona
3: a swi va khomi kahle
5: a swi va khomi kahle va nyangatseka
3: swi mativa na
5: se va tsundzuxisa kahle swinene ka vamakwerhu va ku loko mi lava ku hanya mi nga pfumeli plate yo ta hi mikongomini famba ni mi ya seva ka la ku phaka kun'wana na un'wana
3: impela
5: se hayi mahlamulelo ya mina ni nge pfumeli hi ku ni swi vonini kwala mutini mikhegulu va lova hi ku vhakela maseve
3: ya
5: se leswi vulaka swi nghozi vanhu a va tlharihi mavonelo ya mhani miheva la ni ri vhedi mihlanatini yo pfumala matamani boti chopachopa
3: khense ngopfu mhani miheva mativa la merve b vana na mahele ya vhiki lamanene mativa mi hlayiseka mani
5: na n'wana swivetano mi hlayiseka ku tlula no hlayiseka hi vito ra Yesu
3: mi kombe mi ni bela
5: dam na mi rhandza swinene
3: na mina ni mi rhandza ni nga pima tiva
5: Danko.
3: Danko mpela mani mi heva la merve B. Mshana tsino pfumana matomane va angula kahle eka madyambu ya sukura na mothla. Mingiseri a yiseni mahlweni hi lava ku twa kusuka eka n'wina. A hi tekeni mingiseri milimo yeni mingiseri wa Vision FM inhlekani. Hi pfukile swinene n'wina mpfukile ka mani? Hi rindlini loko torito lera n'wina ka. Ka. Come on, mora no. Mi fa mi tumbela, mi fa mi nghena kwini ndawu ya kona mara pele.
5: Opa, hi vakaxenya no.
3: Ka moya. Ai, kenza lo bose mitaba mbuyile matipa.
5: He vai kha mi sa tshela na hina.
3: Eh. Mi ri njani ku pfuka mara pele?
5: Ai, pfukile mi njani.
3: Hi hlayisekile matipa. Loko nwana swiritani mi fikini le ntlangwini le. Meti bona the saving point my amukela special plate kumbe xani a mi teki swa ku va mi phameri wena va mi tisela mbo tshamo
5: ai ai tekiwi munhu wo tiyela hi yexa ti folena van'wana vona va fika ku va nuseriwa kona ya nuseriwa kona kumbe loko ri ku mi tinusera yin'wana xinaweni swa koho kwala va nusiwa koho va nga
3: mi vula ku ri loko mi fikile loko va mi tisela yona vhele mi nge ti tivi VIP mara vhele ka mani.
5: Hawa ni nge amukeli se swi tiko ri bina ka ha ri ka wa kani wa khala ku rhandzaniwa se swa ka ha rhandzaniwa
3: e-e
5: ene munhu wa swi kota ku a yi phama pulatani
3: ya
5: a teka a nyika un'wana wa xaka la wena ra le kusuhi suhisuhi a famba nyika mhani kuma ku yena a nga hleketi nchumu i fika i teka ijust kasi munhu luya ku na leswi a nga swi endla ivi loko se swi endleka ku ku langutiwa luya wa wena a nga pfuxela pulete kasi a hi yena i lo rhumiwa hi wun'wana
3: ya
5: se swinghozi ngopfu
3: ya swinghozi ngopfu mativa ni khense ngopfu ku twa kusuka ka n'wina vakokwana va dhaka lomu maraka na
5: danke
3: hlayisekani mana siku lerinene ku yisa mahlweni mingiseri danke a fambeni kahle risimo suka le ka Themba Nyathi va ku swi tekile malembe ku biya ka mina moyeni mingiseri ta ka kahle vonelo ra mingiseri ro hetelela kutani ke hi ta tsutsuma kahle tikona risimo timbirhi leti gwebanaku eka nhlekani wa siku ra namuntlha a hi tekeni mingiseri hi nga se famba mi le moyeni mingiseri wa Vision FM i nhlekani
5: ahee
3: mana mina
5: Zumbi.
3: Hi dzumbile kahle ngona mi dzumbini ku hala mountain.
5: Hi dzumbi.
3: Ai na hi kahle la ka nwa mitwa mativa.
5: Ena.
3: Ai twene nuku soka ka nwana nhloko mhaka ya leyi wani.
5: Ai dzumbo.
3: I man.
5: Uleti seriwa hi kahle le.
3: Ai kahle.
5: Mpola na vanwanyana ndo kuri mutangwini.
3: Ei.
5: I vela na vanwanyana ya phama kwa lava phama kuko.
3: Ina.
5: Ha munhu a ta ku hi hi le plate ya n'wina a ni mi vekeri ya swona
3: a hi swona ni
5: a ti dina van'wanyana lava nga pfula kona swi chavisa ngopfu masiku lama e
3: ya
5: eti wa munhu a ku hi le hi codrink a ni mi vekele yona
3: kani wa ya ku mi dlaya
5: a ya mina codrink yale a nyika masaka ya yena
3: eyi mativa na
5: swi bihi ngopfu swilo masiku lama
3: swi bihile mpela
5: Ivana e fola la yini?
3: Ya.
5: Hi dena van'wanyana hinkwenu.
3: Ntiyiso mpela matebo.
5: Nkombo se fola sekana.
3: Khense ngopfu matebo 100 records hlayisekana na n'wina kwala ka n'wina.
5: Danko.
3: Fambisa xitana na mingiseri swi ndzi tekele malembe risimu ra Themba Nyathi ku vuya ka mina emoyeni mingiseri wa Vision FM hi songasonga nhlokomhaka hi ta va karhi hi twa ku maheli ya vhiki lamanene ma hi khomele yini.

0: Kuzani na baba.
1: Kuzani na baba.
0: Ayi buyiseleni bomuntu ebanwini. Hi 101.7. Vision FM. La. Ilekaya.
2: Shamsa lokukulu eBuko lokuburwa ka Orange Square sale kuta kuthela kusukela isiku ro sungula ra June 2026 tilungisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuko. Sungula na Buko.
3: Buko.
4: Kumembiri timinetswana mengiseri awara ya ntlhanu yi bile karhi ka nongona wa ku know your purpose, tiva nkoka wa xikongomelo xa wena. Le ka awara yi hetelela ya nongona wa ku mengiseri wa Vision FM, naswona eka awara leyiwani xikona na xikhongelo le mahetelelweni ka nongona wa ku na mengiseri wa Vision FM na Bishop Novela laha khumentlhanu timinetse ku ri awara liya ya ntsevu yi ta va karhi yi bampela mengiseri wa Vision FM. A langutaneni kahle na xivuriso laha mengiseri mi ni foyinela hi xipidi ni ta twa kusukela ka n'wina leswaku n'wina mi ri leswiwani nhlamuselo ya kona yi ri yini. Swivuriso swa Xitsonga i xihlovo xikulu xa vutlhari ni ndhavuko wa Vatsonga. Swi tlhandla timhaka to enta leti khumbakaka ni mahanyelo, vutomi ni switsundzuxo swa siku na siku. Kambe ke wena mingiseri madyambu lamawani a hi buleni, n'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri na mbyana leyikulu. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Xana leswiwani mingiseri wa Vision FM swi vula yini? Xivuriso lexiwani mingiseri xi wela kahle la ka matirhiselo na nseketelo, i ntirhisano ni nseketelo. Swi tirhisiwa kahle eka ndhawu leyi ku tirhongo hi kona emintirhisano ni nseketelo. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni leyikulu mbyana. Swi vula yini mingiseri wa Vision FM? A hi buleni eriqingweni 0637307890 kumbexana 0631320818. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Swi vula yini mingiseri wa Vision FM? A hi buleni qingweni.
0: Hi bele riqingho hi nomu lowu eka 0637307890 kumbe 0631320818.
4: Line 1, line 2, line 3 mingiseri ti pfuriwile. Ku pimela ku siya nga swona ku burisana hambi hi le ka WhatsApp mi nga ni kuma na kona mingiseri wa Vision FM mi rhumela nkandziyiso wa n'wina ni twa kusuka ka n'wina. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Xana swi vula yini leswi mingiseri wa Vision FM? Mi le moyeni mingiseri? Mingiseri wa Vision FM hallo, mi le moyeni mingiseri? Ri perile. Kuna munhu la maze va baleka hi voxe hi ndlela leyo na mingiseri. Kumbexani va loko va nga xito xivuriso, n'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Xana swi vula yini mingiseri wa Vision FM? 0637307890 kumbexani 0631320818. N'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu. Swi vula yini mpela mingiseri wa Vision FM? Basambilu Baloyi va ku ndzi rivalele hi yimele kahle ku twa ntsengo ta n'wina mingiseri. Loko ri ka xitumba ta khavi a hi ta vula tani ku ti eka xiyanimoya.

0: 이야
1: 카카라
0: 남치피스
1: 이루게
0: 이루게
1: 엔타베니아 망원베 이 101.7 Vision FM 라 이루가

0: Rahlamarisa rirhandzu ronghasi go explore main serwa vision FM kuma mbiri kai wa timinetse awari liya ya ntivu yinga se bampela na main ser tikonde se mutimbiri leti gwebanaka ka madyamba swikora ra munhla ri ri risimu ri hisaka eka mahele ya viki la manena na main ser kambe ke xivuriso lexa hi langutana na xona eka madyamba la mawani tsoka main ser swivuriso swa xitsonga e xihlobo xikulu xa vutlhari ni ndhavuko wa vatsonga switlandla timhaka eto enta leti khumbanaka ni mahanyelo vutomi ni switsundzuxo swa siku na siku kambe ke mingiseri a hi langutene kahle na xivuriso lexi ngo n'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu leswi vulaka ntsena na mingiseri loko varhangeri kumbe vatswari va ri kona swiphiqo swa lavatsongo swa lulamisiwa hi ku olova n'wana wa mbyana a nga rili loko ku ri ni mbyana leyikulu loko varhangeri kumbe vatswari va ri kona swiphiqo swa lavatsongo swa lulamisiwa hi ku olova a yi ni ni mingiseri wa Vision FM hi twa ku ri tigwebana tiya kwini eka madyamba swikari namuntlha eka Vision FM
1: khakhala na mchipisi Hiluke entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hilekaya
0: risimu leri nga le ka xiyimo xa A mingiseri wa Vision FM ri qambiwe kahle hi Benton Weezer tirhisana kahle na Moose Music a tlhela tirhisana kahle na Sime Free va ku ntombi ya mutsonga risimu ra kona mingiseri wa Vision FM ri famba kahle ndlela leyiwani

0: Xivono I matimba.
1: Vision is power.
2: Ntombi ya Mutsonga, Benton Wiz, atirhisana kahle na Moose Music xikan'we na Sime Free ri le ka xiyimo xa A1 mingiseri. Kambe ke leri tekanaka na rona eka madyambu lamona mingiseri wa Vision FM Rosa the Prod a vula kahle ku mi ta twa mihlolo. Ri siva na kona mingiseri famba kahle ndlela leyiwani.

0: Manzakazi. Bekwani nalika nwa jai. Ule kaya rashitichi 88.5. Vision FM. La. Ile kaya.
1: Soseke wana mingisir wa Vision FM. Msirtan. Hiya kongo makase. Hiya mahluin. Risiburunga hiya kama heli ya viki na manene. Mitatua msholo. Kusuka le eka Rosa the Prod. Ay tuwenen Bishop Nobel. Hei tuwasa kwa CS Oriyin na pto mzai. Nako Bishop wako amen. Mingisir wa Vision FM. Na minan wala tano kwa amen. Hilo kusinta wana yuhumin. Eka radio na shiranza Vision FM. Ripiri le mingisir kwa zi salata sakana kambi. Msumbulu. Kambi kia tipili ni kasi mnengono kwa ya Vision FM. Ya weekend. Nile ilanzela kusuka la susuan. Kambi kia kasi mnengono kwa msumbulu. Awara ya kuwe naru. Fika langa awara le yantrebu. Eka nangono know your purpose na chopo mflong. Nemranda nga pima yungisir wa Vision FM. Ripiri le danko. Mid pina maya la vigila mane.
2: Na mishaweta ibito ra Yesu Kriste, ibito lera anyaka, ibito enhla kama ibito hinkwawo, ibito lera ringana ku tshemba leswaku ri na tinhlamulo enhla ka swiyimo swa vana va vanhu emisaveni. Mishaweta Archbishop Dr. Professor Malungani ME, nishaweta Manuel Hina, Bishop Malungani SW, nishaweta Pastor Malisa, na admin ya vona eka ntirho lowani wa ku endla ti-programs ta muxaka lowu. Ni xeweta vafundhisi lava nga kona ka this platform. Ni xeweta ti-presenters. Ni xeweta na vayingiseri hi ku hambana ka vona hinkwakunkwaku lomu va kumeka ku va ri kona. Eka siku ra namuntlha vamakwerhu lava ku va hi ya vulavula hi languse eka nongonoko lowani wa No Your Purpose. Leswa ukari na kutsemba eka butomja hinkwerhu ina hanyako eka lewani misava. Eka butomja sikurungwana rungwani loki rikari hanya itikuma hi endla shilo hinkwaso hi kupfuniwa hi Xikwembu. Hi endla shilo leswi Xikwembu xi rhandzaka leswa kuri hi swi endla hi kupfuniwa hi xona. Eka butomja hina Bibele yi dyondzisa leswa kuri eka buku ya Ecclesiastes chapter 9 verse 12 yiri, for to him that is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion. Ka harina ku tsemba eka lava kumekaka va ri karhi va hlanganerile na lava hanyaka, hikuva mbyana leyi hanyaka yi tlula kumbe yi antswa ku tlula nghala leyi nga tifela. Vamakwerhu, loko u languse vutomi bya wena eku sunguleni ka series ya hina lewani ya ka No Your Purpose, hi vulavula hi ku purpose ya munhu leswi a fanekele ku va a swi tiva leswaku yena u hanyela yini eka lewani misava, hi yena mani wa le kwihi, nakona u kongomile kwihi. Se eka siku ra namuntlha ni lava leswaku ri hi ya hi ya langusa hi swi langusa hi vukheta lebyikulukumba. Kuri hambi loko wena u nga va u tsandzekile ku fikelela makungu ya Xikwembu ehenhla ka vutomi bya wena, as long as wa ha kumeka u ri karhi u hanya eka lewani misava, ka ha ri na chance ya ku u nga swi kota ku swi endla. Hambi loko u nga kumekana va kha va vula leswaku wena u nge he swi koti, wa ha ri na nkarhi wa ku lunghisa leswi u nga swi endlaka, hikuva wa ha kumeka eka lewani misava, wa kumeka exikarhi ka lava hanyaka. Hambi loko nala a nga vulavula leswaku ri swi certifyiwile leswaku wena a wu va ha pfuni nchumu, mina ni ku tivisa leswaku ri hi ku wa kumeka exikarhi ka lava hanyaka u ta swi kota ku endla leswi hosi yi nga ku tisela swona emisaveni. A hi languseni wa jaha loyi a nga teka rifuwo ra yena a nga ri tirhisi hi ndlela ya kahle leswi a fanele a endlile swona. A ya ri dya hinkwakunkwaku lomu a nga ri dya kona na hinkwavo lava nga dya na yena leswi a ri na swona. Loko se manje rifuwo ri herile, u tsundzuke lomu a sukaku kona, a tsundzuka leswaku tatana u na swilo hinkwaswo, wo ni ya eka yena a ya ni ya titsongahata. Na hina tanihi vana va vanhu hi nga swi kota ku endla leswaku ri eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana loko hi tshuka hi swi tsundzuka leswaku ri a hi swona leswi ni nga endleriwa swona ku swi hanya leswiwani, a hi swona leswi ni nga tiseriwa swona emisaveni ku va ni ta swi tirha, hi nga ha tlhelela eka muvumbi ya ku Xikwembu ni pfune u ni nyika direction. Xikwembu ni pfune u nika ndlela ya ku humelerisa leswi nga ni khomisa swona. Xikwembu ni pfune ku va ni tiva lomu ni ya ku kona hikuva wena ntsena ku tshemba ka mina ku leka wena. Because wa kumeka exikarhi ka lava hanyaka u nga swi kota ku va u lunghisa swihoxo leswiya swi nga va kona evuton'wini. U nga langusekana kumbe u hanyile vutomi byo ka byi nga tsakisi atikweni na le ndyangwini, mara hi tintswalo ta hosi Xikwembu u nga swi kota ku tlhelela eka Xikwembu u ya ku Xikwembu ni pfune ni endla leswi swi nga u nga tisela swona emisaveni. U nga va u hanyile vutomi bya vusopfa hinkwakunkwaku lomu u kumekaku kona, you still have a chance, you can still make it hi ku pfuniwa hi hosi Xikwembu. Bibele yi ri ka ha ri na ku tshemba eka lava va ha kumekaka va ri karhi va hanya, lava va tlulaka lava tlulaka nghala leyi nga tifela hambiloko va ku ri a wa ha pfuni nchumu, hikuva wa ha kumekana u karhi u hanya u ni matimba ya ku u nga lunghisa swihoxo hinkwaswo. Mbyana leyi hanyaka yi tlula nghala leyi nga tifela. Se wena hikuva u munhu u nikiwile na miehleketo ya ku ehleketa leswaku ri here I messed up. U na tintswalo ta Xikwembu leti ku pfunaka ti lavaka leswaku wena u tlhelela ka the original plan ya Xikwembu. Xikwembu xi na makungu ya kahle hi munhu un'wana na un'wanyana. It doesn't matter ku ri u hlangane na yena evuton'wini. A swi na mhaka leswaku vanhu va vula yini hi wena. A swi na mhaka leswaku Satan u endle yini hi vutomi bya wena. As long as wa ha ri na Xikwembu, there is hope for you. Sinya loko u tsemiwa ku sala xitshinyi le hansi, as long as wa ha ri na timintsu wu ta tlhela wu hluka wu va na leswa kahle. Na wena hikuva wa ha ri munhu loyi a ha khomaneke, no matter what you did, no matter what happened unto you, there is still hope. U nga swi kota ku va u hanya eku hluleni, u nga swi kota ku lunghisa leswi a swi nga onhaka, hikuva tintswalo ta hosi Xikwembu ti ku ringanile na wena. Tintswalo ta hosi Xikwembu ta ku fanela leswaku ri u fikelerisa makungu ya Xikwembu emakun'wini. Wanuna Miles Monroe u ri eka vutomi bya siku rin'wana na rin'wanyana a nga a ta tsakela ku va a hundza eka leyiwani misava a ri empty, a nga ha ri na nchumu ka leswi a nga nyikiwa hi Xikwembu ku va a swi tisa emisaveni. Marito lamawani is a challenge ka munhu un'wana na un'wanyana. Loko wa ha ri eka leyiwani misava, humelerisa leswi hosi Xikwembu a nga swi chela eka wena, humelerisa leswi Jehovha a nga te u tele swona eka leyiwani misava. Wa tiva va ri ku wina race a hi mhaka ku tsutsuma ngopfu, ku va u ri na rifuwo a hi ku va u tlharihe ngopfu, ku hlula nyimpini a hi ku va na matimba ngopfu, kambe i nkarhi lowu u nga nyikiwa wona, which means we have been given time and chance to execute God's plan. Hi nyikiwile hinkwaswo ku swi tirhisa leswaku hosi Xikwembu a hi pfuna ku va hi fikelerisa makungu ya yena. Mina na wena makwerhu hi na matimba yo ringanela ku endla hi makungu ya Yehovha Xikwembu. Tanihiloko hi vurile ka siku ra tolo Yeremia chapter 29 verse 11, makungu ya Xikwembu hi lamanene a henhla ka vutomi bya hina. So ni langusela leswaku ri loko makungu ya Xikwembu ma ri lamanene, munhu un'wana na un'wanyana a endle introspection, a ti kambisisa leswaku u le endleni ka makungu ya Xikwembu na kumbe u hanya a handle ka makungu ya Xikwembu. Loko swilo swi nga fambi, tlhelela eka plan ya Xikwembu, hikuva munhu un'wana na un'wana eka leyiwani misava a nga telangi ku va a ta heleketa van'wana ku va va humelela, a nga telangi ku heleketa van'wana ku va va hlula, a nga telangi ku pfuna van'wanyana leswaku ri va va na rifuwo leri nga hlayekiki eka leyiwani misava. It is because the devil might have messed up with your purpose. A nga va a byele swin'wanyana emiehleketweni ya wena u kuma leswaku a wa ha swi koti ku swi landzelela. It is the right time now to check within your heart, to check within your mind, to check within your intellectual ability. Kuri intsini leswi fangata swi endla swi humelerisa vutomi bya wena. Tiva xikongomelo nkulu xa ku u hanyela yini eka lewani misava. Wa ha ri na nkarhi n'wana mhani, wa ha ri na nkarhi mhani kwala u nga kona, wa ha ri na nkarhi bava kwala u nga kona ku fikelela makungu ya Xikwembu eka lewani misava. Hi nga ka hi nga tluriwi hi wanuna luya wa ku dya rifuwo ra yena ivi a tlhelela eka tata wa yena a ku ndzi rivalele, na hina a hi tlheleleni eka Xikwembu ya ku Xikwembu help me out, ni hoxile ni lava ku sungurisa hi vuntshwa ni kuma pulani ya mina a ya vutomi leswaku ni ta kota ku va ni endla. You can make it in life. A wu te languta pfuna van'wana ku va va swi kota, kambe u te u ri ka pulani ya Xikwembu ku tirha leswi hosi Xikwembu a nga ku nyika swona leswaku u swi endla. Never ever give up. Rito ra ku give up eka wena ri nga pfuki ri dominatile. Rito ra ku wena a wu koti nchumu ri nga pfuki ri ve kona emiehleketweni ya wena. Tibyele ku ri ni ta swi kota hi vito ra Yeso Kreste loyi a ndzi nyikaka matimba. A hi khongeleni. Father, we thank you. You are so good unto us, our helper, our destiny helper. Father God, I pray for your children who listened unto this message. May your grace be with them. Help them, O God, to do as per your will for the purpose that you have created them for. In the mighty name of Jesus, Father, I pray, open up our spiritual eyes that we may see where we are going as your children with a purpose in this world. I pray in Jesus' mighty name. Amen.

Teveli Zelaya. Teveli Zelaya. Teveli Zelaya.

ya bang serva vision fm na so sumo cha chane karem ga shitwi ba ma shona ka se sumo cha shi ku ina ba ba ga tsok no no kom cha ga vision fm ba ma tlo sa ba tobele shi sumwana ne ana ga bona tsok me ti simu kwat le tsanga tsuma ga ti tanga ntsimele ga ga tangi wa go me simele ti tsuma ga tangi wa lo ga fike ka masikula mantse ba ne le sa go fika le ka war ka mo tsa bengata ba ga isumula shi mfumo e ka masikula mantse botolo a ka re ku sele 7 days nja la yo ya lena mo khala e ri ku sele 6 days ku ya le ka war ka mo tsanga war ka e tsuka ma ga isungula nja la ya lena mfumele no ka mtela mingi sa vision fm hinkwa ngwa ko la mingi sa ka mir kono me hinkwa ngwa ko la me nwana e mi ko me ka kona ne na we ngire ka sha fumba sha mana mana wa amkerwa nja la mfumele no ka mkera ka 8.9 to 2.8 ku World Cup yi sungula hi ndlela yaleyo mpfumeleli nakambe ni ku vungiseri bya wena i bya xiyimo xa le henhla ni loko wena wo suka ka walesa wena mina ni ta sa ni nga ha ri nchumu hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ni ku byela leswaku xana masuka namuntlhane yi fuwini hi ndlela yaleyo u kona malaji ta vulavula na yena hi 20 pass ane 20 past 7 davulana na malaji a hi byela hi mitlangu leyi a nga ta ya mahlweni ma hela vhiki i mitlangu ya ti-masters leti tiva tiveka kahle hi tsanini masters football league ivi kusuka kwalani hi 25 minutes to hi ta va karhi bula na van'wana va vahaxi va mitlangu leya tsanini kumbe mopani masters entshunga ne lava n'wi tivaka va n'wi vita xikwembu xa mike hi ta va karhi bula na yena ndlela yo yaleyo eka nongonoko wa yena namuntlha ra mitlhanu hi ta va karhi nanta swi tala kumbe hi ta va karhi nanta ka ntsevu wa masiku lama nga sala loko ni nga pulatela yena ne ni nga tsala leswaku ni byela leswaku xipano swa wena kumbe hi vona ngaku xipani xi nga kuma xi xi sungula kahle mitlangu kumbe xi xipani xinga kuma xi sungula kahle mitlangu ya swona ya World Cup ni mi byeli ntolo loko vulavula ni ku ntlangu un'we ntsena swinene u nga na ntirho hi matlhongati wu lawa opening game exikarhi ka xipani xa South Africa na Mexico kumbe Mexico na South Africa hi ndlela yo yaleyo ntlangu lowu nga na ntirho hi matlhongati kumbe ntlangu lowu nga na ntirho leswaku ntlangu lowu wu tikuma nkarhi wu ya mahlweni kumbe ntlangu lowu vulavulaka swinenenene a kumisa leswaku ntlangu lowu a ko va ntlangu njhe hikokwalaho swipano swi mbiraka swona swona swi nga tumaka swi pfula hi 2010 ila nkarhi wa sweswi va tumaka va hlangana nakambe hala ya America va kha va lava ku sungula mitlangu vona kumbe va tumaka va lava ku pfula ximfumo mitlangu ya vona ya World Cup hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli nakambe ni vula ni ku hawa swipano swi lulamerina ne hi vona xipano xa Norway hi nga ku lavele ku hlulekeni ka khopa la weather hala ka hisa ku laka ntiyiso hi nga ku vele ku hlulekeni ku khopa lava ni vurini ku loko haleni se hi nghene ka xiyika ne hala ya vona se va ya ka ximumu ni vona xipano xa xa Norway va kha va ringeta ku tindza vutiolori swipano swa ka majahi hayi ya karhele va hluvulerini va pademe hansi ve swivindzi ivi va n'wi kombisa leswaku heyi ra hisa swinene impela ku ta kha ku ri hisa swinene hala ya eMexico kumbe hala America hi nkarhi wa sweswi hikuva nguva ya vona nkarhi wa sweswi i nguva liya ku ku tikumaka ku hisa hi ndlela yo yaleyo ni pfumeleli nakambe ni vula ni ku hinkwaswo leswi humelelaka kumbe hinkwaswo leswi kumaka swi endleka ne hi swi endla ximfumo kwalaha ka Vision FM loko mitlangu leyi yi talaka ku sungula ra vunharha ne before mitlangu leyi sungula ni ta va nga ni vulavula na na tiyana wa ka mabasa ku ta ku ri sungula mitlanga World Cup yi sungula laha hi nga ta khumba ntlangu exikarhi ka xipani xa South Africa na xipani xa Mexico kusuka kwalani hi khumba swihungwahungwa leswiya mi nga tshamela swona swa ku xipani swa n'wina mpelampela swi le ku lunghiseni na loko a languta ka tlanga ka mitlanga swona ya PSL loko ta season yi ta pfula eka nkarhi lowu taka hi ndlela yo yaleyo kuma nguva leyi taka hi ndlela loko World Cup yi ta yi fike makumu mitlangu yi loko ya mahlweni mitlanga ya ku hambanahambana ne yin'wana hi mitlanga ya ti-playoff leti kumaka yi ya mahlweni yin'wana hi mitlangu leyi vonaka ku mitlangu leyi onge hi yona va kombisaka leswaku hawu swilo swi le ku endlekeni kumbe swipano swi va tikuma swi tshama kahle eka league ya PSL eka season leyi taka kumbe halaya eka NFD eka season leyi taka kumbe hala ka Mtsipa Foundation a nga rivali na mitlangu liya ya Hollywood na vona na mitlangu ya LFA na yona tiligi to tala nkarhi wa sweswi tikuma tipfarini ne matiligi leti kumaka kati ya mahlweni nkarhi wtimana tona ti nga pfala hi le ta development ti pfarise kokwalaho ka xikambelo loko swi vana vo tala swinene va tikumaka va tsala xikambelo loko na yena a yimeni nyana ka ni ka majaha nkarhi va ku va tsala xikambelo hi ku loko majaha a yo ka ya nga tirhi kahle vulaka ntiyiso va nga vula va ku hawa va kombetela mzaberi wa ku hayi mzaberi la hi yena a nga ndlela leswaku vana va yena va nga pasi hikuva a va ya tlangisa bolo ku ri nkarhi wa xikambelo se vazaberi
na xo kawa misitwa kahle kumbe misitiva kahle leswaku nkarhi wa swikambelo ma wuyimisanyana majala mukawa nangutana na tibokisi swilo swikambelo xi fika makumu hi ta vuyela bolweni hambileswi nga ta ku loko xikambelo xi fika makumu ane mi kuma mitlangu ya World Cup ya mahlweni hambi vasaphiri va ta ku ha hina hi lava kuma karhi hi va na mitlangu ya World Cup mara mitlangu leyo talatala yi ti kuma karhi tlanga na madyambu hi sukure minkarhi ya kona loko nanguta ntlangu leyi nga ta ku u tlange eli kumbe ntlangu leyi nga ta ku u tlange nkarhinkarhini u ta ku ri ntlangu leyi nga tlangaku awara ya tsevu na awara leya ya nkaye kasi ntlangu lowu nga ta ku u tlangile hi nga ta ka hi nga voni ngopfu kumbe hi nga ta ka van'wana va kumisa leswaku mitlangu leyi yi tlange mara hina hi vonaka ntlangu leyi ta tlanga hi awara ya nharhu ne ivi hina hikuva hi awara ya nharhu ya matakuxa hi ndlela yo yaleyo se ni pfumeleli nakambe ni ku byela leswaku nkarhi wa mina laha u ndzele leswaku se 10 past 7 hi ndlela yo yaleyo ku lasala ntsena 10 ra timinetse leswaku mina na ri malaki hi tikuma nkarhi hi bola nga ta karhi hi bola swinene hi mitlangu leyi ya ku mahlweni kumbe mitlangu leyi nga tikuma kari ya mahlweni hi ndlela leyo kumbe mitlangu leyi nga languteriwaku ya mahlweni kumisa leswaku vona laha va tlhela va vona workshop eka siku ra mundzuku leri xaka va kha va kumisa leswaku hi mpelampela swipanu swi tshamiseke kahle na kumbe swipanu va ta tikuma va letela mani va letela swipanu swa vona kumbe va letela vadzaberi leswaku hi mpelampela loko karhi hi famba karhi hi yalina ninde eka yinani ku pfulele ka season leyi taka va swi tiva leswaku hawa hi leswi na leswi na leswi va nga ta swi langutela eka ligi leyi ya tsanini Masters League kasi swifala eka mopani Masters League ne yi tikomba ku nge mitlangu leyi yin'wana yi ta tikumaka yi fika emakumbe vatlangi va ta tikumaka va fikisa makumu mitlangu ya vona hi ndlela yaleyo kumbe ti-game tin'wana a tikumaka ti fika emakumu hi ndlela yo yaleyo mpfumeleka nkarhi wa sweswi mina ne ni ndla leswi ivi hi karhi hi ya mahlweni mina na wena miyingiseri wa mina ni ku nyika le risimu hi ti risimu ta tiworld cup leyi nga tikuma karhi hi ti tlanga hi ndlela yo yaleyo mo lava hi twa ku lava va Bafana Bafana lava vona va zuna va ku yini kumbe va ri yini hi vona ka risimu leri.

0: ya hela nga msimsa ya kona ne nokunta vuya na nkulungwa mala jinjale mala jinba kumila tivangana ba amkela njale ndi risimle ri toka ne risimle ri spanisha kumbe tikura dia ser khongo batuma ga vhari vuma ne vaga ba tangela ba tlangwa bona ba ga ba komsa support eka ba tlangwa bona nga ba tsemba ka nikeri simle ra Afrika Dzongani vaga ba hla ba tlangi ba Afrika Dzongani kwa hinkwa kumbe xaxamelo wa bona ba hla komsa so ga mpela mpela ba dikuma vakare ya vaga ba mahlweni bona njale vaga ba kutuma ga ba kangala kumbe batuma ga ba isa ntsikelelo loya lo wa busekiteri ba ka ka bona ba khongo fumela ka garoza simena ne namkela nkulu kumamalaji malaji
1: ahe moashi na ku xawe ta va yimisiri va Vision FM
0: tsamba la ku viki ri ve kahle hambi to mahela viki hiku ya nga ta sungula ku va kahle endlela ku swi tele leswi humelelaku emitlangwini kahla kahle loko swi ta eka mahela vhiki ngopfungo ri ra vuntlhanu mi kuma vanhu va ka va lunghisela va ka hela ku ti lunghisela ku tikuma karhi hi tshamisaka kahle ku ya eka weekend loko karhi hi tlanga mitlangu ya hina ya bolo ya milenge ndlela yaleyo ni pfumeleni mi amukela xifumo eka Vision FM ni ku before hi bola hi mitlangu leyi nga ta va kona ni la ku switsongonyana ni vona kun'wana eka swa mabulu va nga vula la workshop ku ndza va nga mi khoma workshop mina ni tele eka workshop leyi mi nga ta yi khoma
1: ka workshop leyi hi nga ta va hi ri na yoho ka siku ra mundzuku muhaxi i workshop leyi hi lavaka ku ya yi tirhisa ku va hi dyondzisa va varhangeri va swipano swa hina milawu leyi hi nga na yoho na matirhelo ya ku fambisa swipano eka ligi ya Zanine Masters Football League.
0: So loko hi letani mina ngitele swipano swihi swipano leswi tlangaka kwala ntsena kumbe na lava hleketa ku nghenelela va nga tikuma nga va fika ka workshop yaleyo kumbe xirhamba mi xi extendaka
1: nitele swipano leswi hi nga na swoho kwala ka ligi ya Zanine Masters na leswi swin'wanyana swipano leswi hi nga swi rhamba a tikomba ku va va tsakela ku ri eka nguva leyi ya ku ka yona va lava ku va va ta yi joyina va va na hina na voho hi va nyikile swirhamba
0: ku pima ku workshop leyi yi nga pfuna ku ya mahlweni ka swipani leswi va lava ku nghena ti va ka humelela yini na ngutele ku hlangana na yini swa ku taniya
1: ya eka lava va nga kombeta ku va va va na ku tala ku va va joyina ligi ya Zanine Masters hi va rhumele ti-registration forms leti va nga ti tata va tlha va hi vuyisela tona and then hi tlha hi va rhamba ku ri va ta va ta twisisa vuxokoxoko hinkwabyo ku ri va tikuma va ri ka ligi ya Zanine Masters ku laveka na hini na yini
0: so workshop leyi nga ta tikuma ka yi sungula nkarhi munhu nakona ma yi khomela kwini
1: workshop ya hina hi ta migingiriko hinkwayo yi ta yi sungula hi awara ya 2 na nhlikani laha hi nga ta va hi endla leswi swa hi swi vita ku ri i resubmission ya ti-playing cards laha swipano swi nga ta va ta va makarhi va vuyisa makhadi lawaya hi nga va endlela wona ya league va ta va makarhi va ya vuyisa hi ndlela leyi ya ku ya endla database
0: hi rivilo ka vuyisa makhadi hambani ka makhadi man'wana
1: a hi ya nkuya va nyika makhadi man'wanyana muhaxi lexi hi ya ku ya xi endla i ku hi ya endla database ya swipano loko hi endla database ya swipano i ku ya fika hi ku i xipano xa Eric FC hi endla hi registara va tlangi lavaya ka database hi la ku endla lexiya ku ri leswi va swi kota ku ri va ri i portal loko a ni nga tivi ku ri hi ririmi ra Xitsonga va xi vita ku ri i ya hi hoxa swipano leswaku ri loko hi kota ku ri hi loga in hi kota ku ri loko hi tiva ku ri hi lava Eric FC hi tiva ku ri hi nghena hi registration hi kota ku ri hi ya kuma mutlangi luya hi kota ku vona ku ri loyi mutlangi u fanerile ku ri u ringanerile ku ri a nga tlanga lani kumbe a nga ringanelangi na
0: kusuka kwalani ku na swo vo tala va ta ta komba va dyondza kwale workshop ku tumaka ku humelela yini hi languteri yini emahelo ya vhiki
1: eka mahelo ya vhiki hi na mitlangu ya hina ya ligi leyi nga ta va yi nkarhi yi tlanga ka nimbala to hambanahambana ni nga ba ni mi nyika yoho fixture ya koho leyi ya vhiki leri hi ya ka roho muhaxi
0: hayi radio ya n'wina sweswi panike
1: ntlangu wo sungula ku ta va ku ri xipano xa Zangoma Masters leswi nga ta va xi karhi xi tlanga na xipano xa Butterfly va ta va karhi va tlangela le rivaleni ra mitlangu ya hi lexi pungu la. Ntlangu wa vumbirhi ku va xipano xa Napuno Masters xi ta va xi ombana na xipano xa Munyo Masters eRija ekhopo va hi le khopo ka vomatepurasa. Hi va na ntlangu wa vunharhu ku ta va nkarhi ku tlanga xipano xa Zangoma Six Masters na xipano xa erivaleni ra mitlangu ra Zangoma Juventus. Hi va na ntlangu xikarhi ka Roger Masters na xipano xa Marvin Black Aces lowu ta va nkarhi wu tlanga eMigomoji lesaidi ra valenyene. Ntlangu wa vuntlhanu ku va ntlangu xikarhi ka Vento Masters na xipano xa Masokolara. Va ta va karhi va tlanga ka misava eHeadkraal. Hi va na ntlangu xikarhi ka Xithuve Masters na xipano xa Machu Masters. Lowu ntlangu wu ta va nkarhi wu tlanga eBurgersdorp groundini ya Burgersdorp United.
0: Artificial.
1: Artificial yani artificial. Hi va na ntlangu xikarhi ka United Masters na xipano xa Mariveni Biscuits. Lava ka ta va nkarhi va tlanga eMarothi Sports Ground hi le Mafarane. Hi va na ntlangu xikarhi ka Ward 27 na xipano xa Xivambu Masters. Lava ta va karhi va tlanga le ku na vadyan'wana lava va tlanga xibedhlele xa Dr. CN va ri le Makhubeleni. Hi va na ntlangu xikarhi ka Thavini Masters na xipano xa The Legend. Lava ta va nkarhi va tlanga eThavini.
0: Leswi mitlangu nga ta va yimise swoma yela vhiki.
1: Leswi mitlangu ya mina na vhiki nga ta va yimise swoma haxi.
0: Loko ni cheka laha ka fixture yi nga hindza xipano xa Nkambaku i nga ku xi tlangini na xipano xa Zix hi fixture yi nga na yona laha ya ku ndlula ivi na sweswi va tlhela va tlanga na xipano xa Zix aka ka Zix.
1: Ni ta tsundzuka muhaxi hi burisana hi yoho mhaka leyi na swipano na lava ti-team managers hi ringeta ku va hi va hlamusela ku ri hi ve na program ya hina eZizani na Masters ya ku hi grupa eswipano leswiya ka ti-ground to hambanahambana. Loko Vision FC yi ri na fixara na Eric FC Vision FC yile dorobeni. Eric FC yile Palawo. Loko ku ri home ya Vision FC hi yi tlangela Giyani. Ku ri ti-group letiya ti nga endla hi league. A swi khathareki ku ri ntlangu hi tlangele ka neutral venue. Loko Eric FC fixture Eric FC yi tlanga kaya. Swi vula ku ri Vision FC yi
0: fanele
1: laha ku nga na Eric FC. Hi nkarhi wa ti-group stage loko va tlanga fixture a yi ku Nkambaku ya hosta. So sweswi ku hosta Zangoma
0: Six.
1: Ya
0: loko ni vonana laha nakambe leswi mi hlamuselaka swona.

0: Wahi na wama fikinya la wanga wana kwa nini amusala kurno supano si ingata si nika eti first preference I supano le si supako siri distance ya lai na inga kwa Ebola bula supano shana punu masters kuya iti group le tata e loko basuka waya batlanga ndawu ya kufana ni ka misava kumbe va ya marivini hina ku ya hi ti-group leti a hi va hlayi kui va tlange out game va tlange home lava hi va hlayaka ku ri va tlanga ti-out game i xipano xa nkambako na xipano xa mansi
1: va tlanga ti-away va la
0: ni ta tsundzuka va ha ku heta ku hosta hi khale vhiki leri hi yaka ka rona leri ya ri ta swipano swo haya nkambako swipano swo haya ka mansi hi vo hi nga ta va hi nkarhi hi va nyika ti-first preference hi ku vo hi vo va nga travel-a ngopfu ku tlula swipano leswin'wanyana so mi nga tambali loko ku vona swin'wana swipano mi kuma ku ri a ku ri homu ya voho mara homu leyi va yi tlangela nkambako
1: ku pima ku va league ya hina yi ta va kha yi tlanga kumbe league leyi yi ta va kha yi tlanga hi ndlela ya ku tlanga ntlangu wun'we hi siku yi ze ya fika makumu
0: ka vhiki leri hi ya karhi ka swontso loyi hi yaka ka wona hi va hi ya tlanga mitlangu yin'we ka vhiki leri ya ri taka hi vuyela ka ti-group leti ta hina
1: hayi swa twala swinene malaji ni khensile swinene mina n'wina a hi buleni hi misumbunuko hi vona ku swipano swi tirhe njhani na ku swilo leswi swi nga fikeleriwa emahele ya vhiki
0: kukhensa mina muhaxi
1: a yi khensile swinene
0: inkomu
1: va lava inkulukumba Eric Malaji a swa lava ndzi ni vulavula a swa zeni na tlhokovetsela ni va swi veketele kahle hi ndlela yo yaleyo va kombisa leswaku ka vhiki ri taka swipano swi kumaka swi tlanga ntlangu wun'wewun'we kasi ka leri rin'wana vhiki lera va nga tikumaka va tlhelela le ka ti-group stage leyi kombisa leswaku hampela swipano swi tiyimiserile ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo ne mo loko ni hundza laha ane ni karhi ni landza ntshungu xikwembu xa Mike ni vuya na vona ni ni lo va khoma hi tiwacheni va ta etimoyeni eka Vision FM va ta hi byela leswaku a hi makuloni va huhisa njhani ni van'wana va vahaxi va mitlangu eka tindhawu ta ku hambanahambana u nga ri tholomente ku va ku ri kwinikwini mara lexi salaku hi vona va tikumaka va kha va haxela mitlangu yaleyo ngopfungopfu eka mitlangu leyi tlangiwaka kwalaha kaya hi ndlela yo yaleyo ne

0: ingoma ya Canada leyani va tikumaka va yimbela na vo va ka va tsaka hi leswi kumaka swi endleka hi ndlela yo yaleyo hala ka World Cup leyi nga ta va kona nga ku na Mexico la ni kumini na vona va Mexico ni ta va tlangela risimu ra vona va rhurhelani va nga ta va ka rhurhela xipano xa Afrika-Dzonga xa ri Afrika-Dzonga risimu ni ri tlangini loko mi swi rhandzani ni kume rin'wana la na rona Afrika-Dzonga risimu na tikumaka ri tlanga nkarhi sweswi handle ka ku dya nkarhi kumbe swin'wana loko languta xifuka xa mina ka voko ra ximati na xinene a swa fana ntshungu
1: Chaka JR.
0: Swa famba kahle ntshungu.
1: Awa madyambu lamanene JR kusuka aka Vision FM loko mina chakachaka nhlayisekile n'wina ke
0: hayi khohlokhohlo ku hava
1: a ku na loko n'wi tempe a languta xifukana xakwe xa ximati a languta xinene a kuma ku mikarhini kwaleyini ya fa
0: ivi van'wana va gaa n'wi tempe fayetela maribye letin'wana ti khame ximoko
1: a kunene n'wana wa mi ni byela yini
0: hayi hi leyi mitlangu ya World Cup yi ta sungula ivi na tournament ti ka ti nyika matimba ku ya mahlweni vo ni tournament yin'wani ya hala phalavura ya le mayina yona tikumaka yi ya mahlweni na yona ivi na tournament ya ku hambanahambana mara hunkunkulu u kukulo sala ntsena ntsevu wa masiku leswaku World Cup yi sungula and World Cup leyi sungula ka Vision FM ta va ka ri endla matimu because ta va ka ri vula na tiyani or mavasa laha nga ta yi byela swo tala swinene hi mitlangu ya World Cup kumbe ti-opening game ta ti-World Cup ka nanyinyingi xipano ximbirhi ka swona swi va swi langutele yini n'wina mi nga vahaxi va mitlangu ya ku hambanahambana ya bola ya milenge mi ri yile ku swilo swi teta hi lulamerini
1: loko ku ri hina vahaxi hinkwakokwakwehu hinkwako kona va bola ya milenge hi lulamerile ku JR kusuka timbiteni hinkwako ka kwala hina kona ku nge vi ntlangu lowu nga ta olova xipano xin'wana xi ta lava ku wina ka mitlangu ya leyi nga ta tlanga hi nga vula ku xipano xa vafanafana xi nga ha swi kota ku va xi wina na xipano xo xa okay xi nga ha swi kota ku va xi wina xipano xin'wana xi ta va xi lava ku wina kumbe olove JR
0: ya ngopfungopfu opening game phela ku mitlanga opening game ane leswi swa ku un'wana i favor Brazil un'wana i favor ku un'wanimani munhu un'wana na un'wana i xa thikithi ra opening ceremony a ku na ka swi vona kahle
1: loko mi vula swona loko World Cup yi ta elaha South Africa hi 2010 hi fanele ka xiponi xa valala loko a kuaka xota tixoto ku va goleni ya masungulo hi nengwa ximati yi hlangana kahle na ripavani vanhu lava nga swi langutelanga ka xiyimo lexi a yimile ka xona kolomu ka 38 wa timitara i kuma ku n'watipala kuma ku vanhu va hundzela a yimile kona vanhu va ku tala a va nga swi langutelanga ku bolo leyi nga yi kota yi huwile hi nga ringeta ku vula sweswo ku xiponi xa vafanavafana xi nga swi kota na xona ku huwisa bolo ya xona ku sungula
0: a hi ntshikelelo ka vatlangi because loko ntlangu wun'wana a nga ta huwisa xipano xa Afrika-Dzonga khathaleki huwisa ri kwini i ta va a ni taka ku tshove rikhoda mi ta ku i landza rikhoda ya sport chavala ma swi taka ku yi kora ri kwini loko i ta va kura ndzaka 18 i landza rikhoda ya sport chavala loko i ta va kora a ri ndzhaka cent i ta va tshove rikhoda ya sport chavalana
1: a kunene leswi mi vulaka swona hi kunene kokwana mina ni yi vona n'wina i ta va a thovile hi nga ha languta kahle ku vula ka n'wina ku a ma haringeta vula swin'wana ku ku na tournament leti nga ta va kona hi nga ha languta mopa ni Masters Football League leyi nga sala hi ti-game timbirhi kusuka ka stream 8 na xipana ni vona ku swipano swo fana na vu KC swi nga na maningeningeni ya loko swi landzela kahle swipano swo fana na Homariveni kambe swi ngo tlanga ti-game timbirhi ntsena ku ri ta ku yi fika makumu hi nga languta na byaleni Masters Football League na yona a ya salanga ti-game ti nga ri ku yi fika makumu kambe lexi nga na maningeningeni ya loko eka nkarhi wa sweswiwani ka byaleni Masters i xipano xa biscuit xi landzela kahle xipano xa nkambako Masters kusuka andzhaku ni nga ha tivi kumbe va n'wi vona ni njhani
0: ku loko tikeni kumbe ti le ku vuyeni phela sweswo a swa ha languteki ku sungule njhani ni va languta mahetelelo swa ku hi sungule njhani hawa swi languti hi languta mahetelelo
1: mahetelelo ya kona ku hi xi xipano lexi nga ta famba na xidlodlo
0: ma swi vona loko va kha va mi twa mi kha mi haxahaxa mitlangu ya ku hambanahambana van'wani va kha vakulukumba lava u nge siku rin'wana hi nga vatswa eka ti-switi swa SABC kumbe nkarhi wun'wana hi vatswa eka mavonakule norho wa ku mi sungula swilo leswi kahlekahle u suke kwihi
1: a ku na rapapa hi norho wa ku va hi sungula leswaku haxa kahlekahle kusuka ngopfu endzhaku swa tikanyana a swi simpulu JR na n'wina mama swi tiva ku swa tikanyana a swi simpulu norho wa ku va u suka ndzhaku hi va hi navele vahaxi vo karhi kumikulukumani loko no ringeta ni nga swi kota mara swa tikanyana ku va u khoma vatlangi special eka hina lava tikoxikaya na swi kota ku jersey number 7 yi doke JR kambe jersey number 7 eka hi ni nga languta xipano swo fana na PSL yi nga swi kombisa xidloko ya fana na ka sport chavala ni ringeta ku kombisa ku fana na swona i munhu loyi a nga tsariwa hala ndzhaku kambe jersey number 7 mina na swi tiva swa ku i JR mara vito ra yena ri ri la nhlokweni ya mina 7 liya yi yena JR
0: Vita kun va fam samtlang le minga skuma team list swa tika va ka i khome jersey number 7 a ni ka jersey number 6 i tlanga ka ximo xa mukaya sweswi
1: and an pumeleleki ku ni va ni teka ni ku jersey number 7 la hlekela ngopfu i vayingiseri va vatlangi wa bolo ya milenge ni rhandza ngopfu ku loko ni khomela ya team list pale swi nga sungula 30 minutes hinkwayo ni va ni ri busy ni karhi ni hlela na swona hambi no famba ni ya rulekani hambi no famba ni ya kwini matiko hinkwayo kwala ni famba kona gen matoto sele na va ni tiva la ni famba kona ku loko ni fikile loko no za ku ni kombela team list ni na ha xi tari na team list a ni swi koti ku va teka bolo va yi rhumela ka xiyimo xa vukaya swo swa ni tikela nyana swa tikanyana jiyani
0: ya swa tikanyana hi vani vana va nge le mi nga ku lava ni va grooming laha ni va kurisini nyana eka swa vuhaxi kumbe ka va mi navelaha kuma loko i nge loko nanang hi nga fana na tshungu loko tshungu se a famba hi nhongela vunharhu hina hi taka ximhandzani hisa mahlweni
1: ya va kona vanhu vo fana na ku hi nga languta vanhu vo fana na Vumasana Jara ni Lulekani vanhu va ezango va kona va Elomani va kona na vona ni vahaxi van'wana vo fana na ku nyika ti-commentator muhaxi loyi yi haxaka mitlangu ya masipansi hinkwako ka yona hi fambisana ka swin'we va madida na vona hi fambisana swin'we va masindi hi fambisana swin'we va vahaxi va ku tala ngopfu swinene va FK va haxi kahlekahle hinkwavo lava haxaka ti-local municipality hinkwato greater tsaleni municipality giyana hinkwako i vahaxi lava hi tivelananaka na Elias Khosa a va tele ngopfu kuhlayakuhlaya vo loko ku twa ku xurha kambe hina vahaxi hinkwavo ka vona hi ya tivelana ende ya swi lava ku va hi famba swin'we hi haxe mitlangu yo karhi a ku na ku jelezelana ka swoswo leswi
0: hi ku lembe rin'wana na ri full time ka ku haxa mitlangu ya bolo ya milenge swi nga endla ku ni misa mavoko onge nyimpi leyi a yi heli loko ni vone vanhu va sungula ku holova loko ni fika mara ka xi fikini xiza lexiya va sungula ku holova ni mo ni yimisa mavoko ni kawa ni fiki mara ni fika ku fana munhu un'wana na un'wana te ku vonaka bola ni te ku haxi va famba haxa leyi a va ndle swiwa ni kawa va tshikeni va dyondza hi nga vula ku va ku vanhu lava loko ni fambaka va ka nkulungu va la hiya nga endlaka leswaku hina kota ku haxa va FK ni tirhe na vona vanhu va ku hambanahambana mati va kuva ku ri nkateko swinene ku vulaka ntiyiso loko mikuma ku suka la hansi hi karhi landzelela ku haxahaxa mitlangu leyi hi ku ka makumu siku rin'wana va Phineas va ka Malaji ve le ku karhaleni kumbe ve le ku kuleni ka munghana lowunene FM kumbe ka switichi swin'wana kumbe ka ti-SABC hi nga vona va rheji kwahala ka ti-super sports va tikumaka va kula se va ta lava vahaxi lava nga na ntokoto se ntokoto lowu hi fanga suka na wola hansi laha leswi tsakisaka hi kuma swi tivaka swa kalo ze mi kota ku khomakhoma vatlanga lava va PSL va tlanga hawa mi nga kota ku hlaya na pa xipani xa Orlando Pirates hi nhloko mi nga zi mingana ngatala hi na apuni mara wo rhangisa loyi na loyi na loyi na loyi na loyi mara la kala i fanga rhanga kuma team list hikuva nga kuma ku JR joka number 7 kuma JR na mutlhu jokisi number 6
1: a kunene kwakwa ende a swi vuli swa ku loko ni ri tikweni ro karhi ni karhi ni famba matikweni yo karhi ni ku ni tiva xipani xo karhi ni xi tiva kahle hinkwaxo ni fike ni haxa swipano hinkwaswo ka swona kusuka ka A ku ya hetelela eka set tata JR ni nga ha languta ku tala mina ku haxa ntlangu wa bolo ya milenge ni dyondzise hi tatala Malaji ti-principal ma swi tiva ku swilo hinkwaswo swi humaka tatala Malaji ti-principal hi laha swilo hinkwaswo swi humaka kona loko se ni fikile vo vula va ku a ku lo fika va ka radio na ni ku a va ka radio hi mina ni vulavulaka eka nkarhi wa kona na n'wina ma swi tiva JR ku loko no zala fika ni ku SK savarto JR i chese ra vukombo
0: ni swi vonini loko ri le ka gembetela le ka swi tlanga swipano njhani van'wana ku loko no yimala ka mike laha ntshungu hinkwawo u la ta vona ku loko a nga khoma mike i mani ende un'wana un'wana ka nataku hayi swi kona sweswo a ku n'wi tlulanga hi mala no teka mike liya swa ndleka suka va ni kucetela va ku famba himpela i sukile ta vuya mitlangwini mara hi nga langutela yini ngopfungopfu eka opening game ya xipano xa Afrika-Dzonga na Mexico hi ncile lexi nga xi langutaka va nga va Afrika-Dzonga va tshamiseke kahle ke vone xipano xa Norway va badlini va hlubulele swi emirini ni va swi vonaka hi hampela ka hisa xipano xa Afrika-Dzonga xi nga xi khopini already weather leyi nga kona hala Mexico ku haleni i ximumu haleni se i xixika haleni hala Mexico kumbe hala America se i ximumu
1: ku vula ka n'wina JR Marie ta ku vula sweleswo ni yima na n'wina kambe xipano xa Afrika-Dzonga i xipano lexi xi nga tiyimisela ku xi kota ku va xa hlula hi ntlangu wa xona loko hi loko languta kahle loko hi languta emidzato wa xipano xa Afrika-Dzonga kusuka etimbiteni kwale a nga kona hi timbilu leti nga hi tekimbilu i munhu loyi a nga teka ti-defender ku va swi tiva swa ku ku nga tshika ku endleka swin'wana swo ka ti-defender tona ti nga tala ngopfu ku tlula ngopfu e striker loko hi loko swi languta kahle kumbe ku ve na ku cinca loko ku nga kona kambe van'wana va kona va nga hana ku sola kumbexana ku bombela swivalo swo ka swi nga tshamiseka nkarhi ku afrika a tekime mali a tekile mali ka swiyimo xo karhi kambe mudraberi wa swi tiva swa ku lexi a xi endlaka hi nkarhi wa yena wa swi tiva swa ku swi endlisa ku yini hi nga ha sola hi nga ti-supporters kumbe hi na varhandzi va ntlangu wa bolo ya milenge hikuva a fanekele a teke munhu wo karhi kambe yena va swi tiva swa ku xipano lexi a nga ta famba na xona a hi hlaya yini hi nga yima na xona loko xipano xa Afrika-Dzonga xo lose na hina hi ta va hi luzile ejr a ku na lexi hi nga ta xivulavula kambe loko xi kota ku va wini na hina hi winile
0: phela le ka group ayile i ku na varhurhela ku nga Mexico va ri Mexico ku ya tinhlayonhlayo va nyika e 51% ku yita ndlelela mahlweni ivi ka xiyimo xa vumbirhi eSouth Korea va yi nyika 21% na yona yi nga ndlelela mahlweni ka xiyimo xa xa vunharhu eCzech Republic va xi nyike 21% na xona ivi Afrika-Dzonga va yi nyika 7% so tichance ta ku Afrika-Dzonga va hundzela mahlweni hi ku ya hi vavhumbi la ti le hansi swinene
1: ya tiva transfer loko swipano leswi nga kona a hi swipano swa swa matlangwana loko hi loko languta kahle ejr kusuka eka group a loko hi loko languta kahle a hi langute kahle ku i swipano leswi swi nga ta yimisela swinene ku swi nga ha swi kota ku ya kahle emahlweni kambe xipano xa Afrika-Dzonga naswona i xipano lexi naxona xi nga tiyimisela ku xa swi lava ku ya ngopfu emahlweni ku kalika xiphemu xa vumbirhi hi nga ta kota ku languta hi nga ha tivi ku loko hi loko languta kahle hi languta kahle eti-World Cup leti nga kona hi nga na ta African Cup of Nation ku yi fambise ku yini maqualifiela exipano xa Afrika-Dzonga xi sukise ku yi fambisa ku yini kambe matlangelo ya xona ya va kahle kambe loko swi ya fika ku hetelele ni game ya vumbirhi ku va ku ri na ku nonoka loko ku nga kona ni nga tivi ku nga va ku endlisa ku yini ku va byela ku red va hlurile kambe ka time loko a nga swibalanga wakwe ntlangu wa swifika makumu jr
0: ni vona le ka group c le ku na Brazil ku na Mexi ku na Brazil ku na Morocco ku na Scotland laha vulavula xipano xa Morocco xi na Brazil leswi ta ku va tlanga bolo na va lava Scotland lava va tlanga bolo swinene mara nga ku xi rhetiwe hela ka ku xi nga tikuma ka xi hundza na xo xipano xa Morocco xi ya mahlweni ni vona ngo xipano xo sungula aranini Afrika leyi va nga xi rhetaka ku xi nga hundzelela mahlweni xipano xa Morocco
1: ya xipano xa Morocco i xipano lexi loko hi loko languta kahle a xipano lexi rhanga xi sungula ku xi huma loko hi loko languta kahle kusuka ti-group stages hi ku angarhela ka swona xa swi kota ku va xi tlanga ngopfu xi fana na xipano xa Senegal a hi xipano lexi loko hi loko languta kahle xipano xo fana na Morocco.

0: kambe ku ve ntlangu lowu nga ta olova eka vona ku ya emahlweni ni ku ri ku languta Jihani.
1: Ivi loko languta kun'wana na xipano xa Egypt ka group G, xikoho xa Afrika-Dzonga xi na xipano xa Belgium na xipano xa New Zealand na xipano xa Iraq, ivi hala ka group H hanu hi va na xipano xa Cape Verde xikoho, ivi loko ni vona ka group I xipano xa Senegal xikoho, i xipano xa Afrika leswi swi hlayaka nkarhi wa sweswi, ni vona ka group F xipano xa Tunisia xi kona, loko ni chekala kambe le ka group L xipano xa Ghana xi kona, ivi ka group K DRC Congo va kona, loko ni languta hala kun'wana eka group J xipano xa nan Algeria va kona. Va nga na xipano leswi loko mi languta le henhla le eka group J, eka group J ku na Argentina yi tshamele henhla le, eka group K ku na Portugal, eka group L laha ku nga na xipano xa Ghana ku na England, laha ku nga na xipano xa Senegal ku na France, laha ku nga na xipano lexi xa mani ka xipano xa Cape Verde ne ku na Spain, loko hi langutala kambe laha ku nga na ka group J laha nga xipano xa Egypt ku na xipano lexi hi nga vulaka xipano lexi xa Belgium hi ndlela yo yaleyo, loko hi langutana kambe laha ku nga na xipano lexi ta swi suka ka Afrika eAfrika ku laha ku nga na inani ku nga na Ivory Coast ku na Germany, laha ku nga na Netherlands ku na Tunisia, laha ku nga na Brazil hi vulavula le xipano xa Morocco, ivi le ka group A le ku na xipano xa Afrika-Dzonga maswaku lava nga tshamatshama le henhla le a xipano xi olovaka na ka ntsana na ku swi kuma swi nga vhamaka ku tumaka swi ndlulela eka rhengu leri landzelaka.
0: Hakunene loko mi ringeta ku vula sweswo ene ku yima na n'wina JR ku leswi ni vulaka swona i ntiyiso ku xipano mara ku loko u languta kahle xipano xa Afrika xin'wana xa kona xi nga swi kota ku yima na mina ni yima na xi nga swi kota ku ya ka ti-semifinal loko hi loko u languta kahle, kambe swikona swipano swo fana na vo Argentina swipano leswi nga na ntikelo swinene loko hi loko u languta kahle, swipano swo fana na vo Germany i swipano leswi nga na ntikelo swinene loko hi loko u languta kahle, swipano swo fana na vo Portugal kambe swi va ka swi nga swi koti ku va famba na xidodo yi nge olovi loko hi loko u languta kahle World Cup yi ta va yi karhi yi tika, kambe evazabeli hinkwaswo ka vona va swi lava ku vuya na khapu yi nga ha tivi ku kusukuma enhlokweni maxanga tlanga bolo ya ngo humelela xin'wana na xin'wana xi ngo humelela Jira.
1: Ivi Messi a nga ti kuma a ri ngasi ka ntshikelelo lowukulu ku hawa i fanekele a hlula nakambe phela nga ku World Cup yeni u hetelela leyi Messi ivi Ronaldo World Cup yeni u hetelela swi vula yini ka vatlangi va ri vambirhi hi nga vulavula hi Ronaldo vulavula hi Messi, Messi already se World Cup i na yona Ronaldo va nga si kuma World Cup hi ndlela yaleyo ntshikelelo kwihi ka vatlangi lavambirhi.
0: Ya loko hi loko languta ntshikelelo hinkwako ka vona va tlangela va nga ntshikelo loko hi loko languta kahle xipano xa Ronaldo i munhu loyi a nga va teka a va nyike maninginingi ni ka nkarhi sweswona va tikuma a famba na xitsodo a famba na khapu, kambe loko languta Inter Miami laha ka xipano xa mani laha ku nga na mfana wa ka Lionel Messi matlangela ma kahle swinene kambe swi lava swaku xipano xa yena xi famba na xitsodo, kambe leswi hi nga loko languta ntshikelo lowu nga kona sweswi hi nga languta mfana wa ka Cristiano Ronaldo wa swi lava ku va xitimela i famba na xitsodo before a tshika ntlangu wa bolo ya milenge.
1: Ya ne ni vona se nkarhi wa hina se ku fambini laha ku na mitlangu leyi kuma nga yi ya mahlweni ataku mitlangu leyi swin'wana swa swipano mi swi landzelela ku na xipano xa ku fana na Ngove Liverpool na swa ku ma swi tiva xipano xa ku fana na manager FC Ngove Masipala swipano leswa swa ku fana na Sikhunyani na swa ku swipano leswa mi swi tiva kahle hi ndlela yo yaleyo i swipano leswi nga nkarhi sweswi swi nga tikuma nga swi tlanga emahela vhiki va karhi va mahuti ya mitlangu lava nge uhuru.
0: Ya uhuru
1: anti wo vona foundation umbe kanjhani i tikuma karhi a na tournament leyi ni vulavulaka yona le henhle le yi tsariwa King Uhuru
0: hakunene yi tsariwa King Uhuru left and right emilenge hinkwayo ka yena ya fana loko yi bolo ya ka left uba loko yi ya ka right uba that's why left and right ku va ku ri nenge uta swa hi ku left and right ka yena xin'wana xin'wana xa fana ka yena
1: van'wani va ku xikwembu xa bolo van'wani va ka hayi hi phasini a n'wi vuyi
0: loko bolo yi ya nga yimisa swona ka xiyimo lexi a nga yimaka xona wo yi khrosa kunene
1: wo yi makala
0: laha u nga yima kona ku na vuyina swikile
1: tshungu
0: thekathaka
1: before ni mi tshika mi famba molila yilanyana vayingiseri loko mi ri mitlangwini mi nga mi haxa final se fanele hi tikini ku losa timinete timbirhi ntlangu wo fika makumu wa timpa nanguta xifuwa xa hi voko ra ximatsi na voko ra xinene mi ku bokisi ra ehla
0: hakunene ra ehla va ka mihlangavesa va jika na rona va ri teka va ri veka ka mitebi leyi
1: se ni kombelaka hi tisekele nyana mi twisa vayingiseri loko se mi nga mi haxa mitlangu leyi mi famba njhani
0: hakunene ni pfumelelani ku yisa sweswo ni ku yisa sweswo andzeni hi karhi vala kahle. Ntlangu i ntlangu wa makumu loyi nga langutana vona n'wapfepe a languta xipfuko na xakwe xa ku sungula a languta xa vumbirhi loko xi languta hi ndlela yo fana lale etile timinete to ringana tinharhu. Pfumelela mina ni ku yisa sweswo andzeni hi karhi vala va teka pola ku ri macha xipano xa marike xa KCA va yi rhumela kahle mahlweni 2018 kusuka andzeni hi karhi vala hi mana va saka na pola. Ni pfumelela ni ku tsala swaku i mecha yi chetela vukombo teka pola yi rhumela kahle exipakapakeni tiwa kahle hi tinhloko hi pfariwa kusuka andzaku pavyana yona macha xipano xa Fenjo Park ku ri mani seyila seyila chikeleza andzeni hi karhi vala teka pola yi rhumela kahle u pelenti ya mukarhi vala yi lahleka pola n'wapfepe a polananga wakwaku pola va yi tshame kahle hansi hambi ku tlanga kahle mpfuka wa ka seyila yi tama free kick a misaveni xipano lexiya xa Fenjo Park 2 xipano xa Fenjo Park 1 KC 2 Fenjo Park nkarhi nkarhi wa makumu n'wapfepe a languta xipfuko na xakwe xa ku sungula na xa vumbirhi a xipara masungulo a xipara vumbirhi a xipara vunharha ku ntlangu wu fikile makumu va hlula maka xipano xa Fenjo Park tipola to ringana timbirhi eka yin'we hashtag
1: teka radio ya mina ni baleka na yona ke valata ni tekela radio la
0: hayi
1: n'wana bapa va ri leswi nga hlanganaka tintshava hina vanhu hayi swo boya hi hlangana a ku na ku swi nga endleki ni swi nga ku swa endleki swo boya hi hlangana
0: mi ya mi ya hlula phela ka ntlangu wa n'wena lowu mata wu tlhava ntiku mi ya hlaka na mani sweswi loko ya maso mi ya mi ya hlula ntiku mi tama mi ri kona kumbexana mi tama mi nga ri kona mari ku hlula kambe na ku kombela ku mi hlula ni ku a mi ni maningelingeni ya loko maje se a ma ri maningelingeni ya loko a ndzi ku endlekaibaleka
1: swipfulumoyini ni jeuka xihima hi mani ningo wun'we a wa ha tirhi
0: kea ni vuyelela jr
1: kesini n'wina bava
0: tlangi kan'we tlangi ra vumbirhi tlangi ra vunharhu mina fambile coti.

아키리몬

Okay.